0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
4: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
3: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
4: sa Radyo Magazine.
3: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang umaga, good morning sa inyo lahat. Kayo ay nakikinig dito sa panibagong episode natin, mga bata, ang School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. Magandang morning. Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, maganda ang inyong gising. Samahan niyo ako at syempre ang ating mga kaibigan dito sa Radyo Magazine. Sa Master Control na riyan, Ms. Marisol Malimban and Ms. Camille Umali. 8 a.m. until 9 a.m. today, hatid natin ang mga kaalaman at ang mga segment na tsak na kapupulutan ninyo ng aral. Bago natin simulan ang ating lessons of the day at ang ating kwentuhan, please like and follow. Sabihin na sa inyong mga kaibigan na i-follow na ang Radyo Magazine. Lahat ng social media accounts kung nasan tayo, nasa screen natin ngayon. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may tanong kayo kay Teacher Cha, pwede kayo mag-email sa radyomagazine@gmail.com. Kung wala namang radyo sa bahay, aba, pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito ay sa pamagitan ng ating mobile app. Available ito sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Yun lang yung kailangan ninyo. Kaya ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy. Sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mga bata, kasama rin natin live sa studio ngayon ang inyong best friend. Dahil sabay-sabay natin siyang batiin ng isang magandang umaga. Wala iba kung hindi si Enggoy. Good morning, Enggoy!
1: Hi! Magandang umaga! Good morning!
0: Good morning sa'yo. Kamusta ikaw?
1: Ay, mabuti po!
0: Buti naman, mabuti si Enggoy, ano? At talaga namang si Enggoy ay sasamahan tayo sa loob ng isang oras. So, sa loob ng isang oras na yan, hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa mga bata ngayon. Enggoy, ready ka na ba? Ready na para sa mga lessons of the day.
1: Yes!
0: Dapat lang naman, ano? At samantala, Enggoy, alam mo ba kung anong word of the day natin ngayon?
1: Ay, ano po?
0: Mindfulness.
1: Mindfulness.
0: Oo, kapag ka naririnig mo yung salitang mindfulness, ano yung naiisip mo? Ano yung pagkakahulugan nito para sa'yo?
1: Maging ma-sharp yung mind.
0: Tama, maging sharp yung mind. Kumbaga, Enggoy, yung parang lagi kang present. Kasi may mga ibang estudyante, may mga ibang bata, lalo na kapag lesson of the day na, no, nasa harapan na si teacher. Pero sila, ay, wala yung concentration nila doon sa mga sinasabi ni teacher. Yung ibang estudyante, nakatingin sa labas ng bintana. Yung iba naglalaro ng lapis. Yung iba naman habang nagsasalita si teacher sa harapan, nagdo-drawing. Enggoy, tama ba yon?
1: Mali po yon!
0: Oh, mali yon. Dapat nating i-practice ang pagiging

0: mindful ano o yung mindfulness. Ito yung focus o pagbibigay ng attention sa kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. So dapat lagi kang attentive. Isa pa yan ano sa
1: alerto.
0: Alerto, attentive, focus, concentration ay laging naroon. So bakit nga ba mahalaga ang pagiging mindfulness? O yung sabi nga ni Engoy, dapat sharp daw yung pag-iisip. Why do kids need to be mindful? Ito yung tanong na sasagutin natin ngayong umaga. Unang-una na dyan, syempre dapat mindful ka para ikaw ay merong better mood. Masaya, hindi ka nagtatantrums. Magaan yung pakiramdam mo, magaan yung isipan mo. Kasi nga dahil focus ka, wala kang distraction sa paligid mo, eh laging naka-align yung mood, yung concentration mo. So, better mood, check yung number one natin. Isa pa, Engoy, better social skills. Dahil ikaw ay naka-focus sa isang bagay, lessons man yan ni teacher, aba syempre hindi magagalit si teacher sa'yo. Doon pa lang, eh meron ka ng mas improved at mas pinaganda at pinabuti na social skill sa iyong guro at sa iyong mga kamag-aral. Ano pa ba, Engoy?
1: Ayan, decreased worry.
0: Oh, hindi ka nag-aalala.
1: Yes!
0: Dahil focus ka, yung mga bagay na, di ba yung ibang mga bata, pagka hindi sila focus or attentive, minsan nawawalan pa ng gamit.
1: Ayun nga, no?
0: Nakakalimot ng assignment o kaya ng project. Nag-aalala sila ngayon sa grade nila, di ba? So kapag ka mindful ka, mababawasan yung mga pag-aalala mo na, oh, baka bumagsak ka sa school, o kaya naman baka mapagalitan ka ni teacher kasi alam mo na ginagawa mo lahat ng efforts bilang isang estudyante. Ano pa, Engoy?
1: Yan! Better decision making!
0: Totoo yan mga bata, ano? Nakakapag-decide ka on your own kapag ikaw ay may focus at ang isipan mo talaga ay nasa iyong pag-aaral at sa mga activities mo everyday. So hindi mo na kailangan yung tulong ni mommy and daddy para mag-decide para sa'yo. Dahil alam mo na kung ano ang tama. At pinakahuli sa lahat, improved concentration. Yan talaga yung pinakamahalaga. Kapag ka mindful ka, talagang lahat ng concentration na kinakailangan para ikaw ay matuto, ay magagawa mo. So sa lahat ng mga estudyante na maaaring makapakinig ng ating lesson ngayon, hinihikayat namin kayo ni Engoy na mag-engage din sa mga activities para matulungan ang inyong utak o ang inyong isipan na mag-concentrate at mag-focus. Una-una na dyan, Engoy, alam mo ba yung yoga? Alam mo ba yung yoga?
1: Ay! Yun po yung isang uri ng exercise?
0: Yes, yoga. Ayan, ano. Ito yung nakakatulong din, no, para ma-clear yung ating utak at makapag-focus talaga tayo. Yoga, yung pag-inhale, pag-exhale, pag-exercise. Ito yung mga activities ano, na nakakapag-tulong sa ating utak at nakakapagbigay ng focus sa atin. Alam mo ba, mayroong mga YouTube tutorial para sa yoga sa mga estudyante, sa mga bata. Tapos yun ay specific na ginagawa lang talaga ng mga estudyante para makatulong sa kanilang pag-aaral. So, yung breathing, proper breathing, inhale, exhale, pag-exercise, at yung paglalaro nga din ng mga simpleng puzzle. Nakakatulong ito ano, para sa maging mindful tayo at maging focus tayo sa lahat ng bagay. And also, alam mo, Engoy, ang isa pang bagay na nakikita ko makakatulong sa mga estudyante para maging focus sila.
1: Ano pa?
0: Yung pagiging organized.
1: Ay, oo!
0: Kasi alam nyo, mga bata, kapag ka-organized kasi talaga kayo ng inyong mga gamit at ng routine na ginagawa ninyo araw-araw, hindi kayo malilihis eh. Hindi kayo mawawala sa kung ano man yung mga kailangan at dapat ninyong gawin. So, dapat nagbe-build talaga kayo ng routine, ng habit na makakatulong sa inyo para maging productive at mas matulungan pa ang inyong mga sarili. Ano? Hindi lamang sa pag-aaral, pati na rin sa inyong kalusugan. Kasi, Engoy, ano, kapag ka lagi kang tuliro, naku,
1: wala!
0: Oh,
1: wala sa wisyo.
0: Oo, at saka laging sasakit yung ulo mo. Lagi kang magkakaroon ng emotional stress and mental stress. Yan ang iiwasan ninyo. Kaya habang bata pa, dapat nagbibuild na kayo ng tamang habit. hanggang sa inyong paglaki. Unang bahagi pa lamang ito ng ating mga lessons at paalala dito sa School on the Air. Huwag kayong maalis! Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
2: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
2: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Okay, class. Recess. Break time.
12: Yay! Tignan mo tong baon ko.
13: Anong baon mo? Pahingi naman.
11: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
12: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
11: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
12: Naku, nakakatakot naman po!
13: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
14: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
15: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back. Narito pa rin kami ni Engoy para sa lahat ng mga batang nakikinig ngayon. At sa tuloy-tuloy nating lessons ngayong umaga, pag-uusapan naman natin, it's English time! Oo, paborito niya. Magsabi ka nga na isang English sentence, Engoy, para mapatunayan mong favorite subject mo yung English.
1: My name is Engoy!
0: Oh, totoo naman. Very English talaga yun. Hindi kasi na-on the spot natin si Engoy eh. Pero kung hindi natin na-on the spot yan, baka mag-nosebleed tayo ngayon.
1: Yes.
0: So ngayong English lesson natin, ang pag-uusapan natin, Engoy, ay poetry. Poetry. So pag sinabi natin poetry, ito yung pagbigkas ng tula. Kung ito ay isasali natin sa Filipino o Tagalog. At napaka ganda, no, Engoy, kapag nakakapakinig tayo ng mga poem o ng mga tula na talagang tumatago sa puso natin. So alam mo, ang isang kahalagahan din ng poetry bilang isang manunulat na ilalabas mo dito yung iyong emosyon at yung iyong mga isipan, yung mga ideas na meron ka sa pamagitan ng pagsusulat. At bilang mambabasa naman, ang poetry ay nakakatulong para mapagaan yung nararamdaman natin kasi minsan madalas sa mga tula na nababasa natin ay nakaka-relate tayo. Pwedeng hango ito sa tunay na buhay o kaya mga pangarap o kaya mga sakit na pinagdadaanan natin sa buhay. So sa pamagitan ng mga salitang pinagsama-sama, tayo ay nakakabuo ng poem o ng tula. At ngayong umagang ito, Engoy, pag-uusapan natin, ano nga ba ang mga bahagi ng tula? What are the parts of a poem? Dalawang bahagi lang, Engoy. Alam mo ba kung ano ito?
1: Ano po yan?
0: May dalawang bahagi lamang ang poem o poem o ang poetry. Unang-una na dyan, lines o verse. Ito yung mga linya. Ito yung isang linya na nababasa natin sa mga poem na nakikita natin sa mga English books o kaya sa literature books. At yung isa naman na bahagi nito, ang tawag dito ay stanza. Ang stanza, ito na yung grupo ng mga linya. Oo, so two parts po ang meron sa poem. Mga bata, the first part is lines o yung mga verse, yung mga linya ng mga salita sa poem. At yung stanza naman, ito yung grupo ng mga linya. At para mas maunawaan natin ito, Engoy, pinaghandaan kita ng tula.
1: Hi!
0: Yes, magbibigkas tayo ngayon ng isang tula. It's a poem. At kapag nabasa natin itong poem na ito, ay isa-isa nating babanggitin kung ano ba dito yung lines at ano ba dito yung stanza. So ipakita na natin, ayan, nasa screen natin ngayon ang isa sa mga examples ng poem. Ang title nito, An Old Woman Who Lived in a Shoe. Ready ka na ba, Engoy?
1: Yes!
0: Okay, bibigkasin ko na ito, Engoy, para sa'yo. At dahil na-define ko na kung ano yung mga parts ng poem, tatanungin kita mamaya kung alin dyan ang lines at alin naman dyan ang stanza. Kaya paghandaan mo ito, Engoy, okay? There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, kissed them all soundly, and sent them to bed. Ulitin ko, Engoy. At habang inuulit ko, pag-isipan mo, alin dito yung lines at ano dyan ang stanza. There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, kissed them all soundly, and sent them to bed.
1: Ayan na!
0: Eto na, Engoy. Alin dito sa binasa kong poem ang lines o verse?
1: Yung una, there was an old woman who lived in a shoe.
0: Tama ka dyan, Engoy. Tama si Engoy doon, yung first. Pero Engoy, tama ka na yung first na line ay yan yung line o yan yung verse. Pero yung mga sumusunod, ang tawag pa rin dito ay lines o verse. Kapag ito ay pinag-isa-isa mo na, yung there was an old woman who lived in a shoe, that's a line. Another line is, she had so many children, she didn't know what to do. That's another line. And so on. At kapag grinupo na natin, di ba, we have four lines. Tama, Engoy?
1: Apa!
0: May four lines tayo. At yung four lines na yan, ang tawag dyan ay stanza.
1: Ah, okay.
0: Mas naintindihan mo na, no?
1: Yes.
0: Sa poetry, mga bata, o sa poem, merong dalawang bahagi, lines at stanza. Lines, yung binanggit ni Engoy kanina, at yung binanggit ko din, and so on, those are the lines. And we have four lines. At itong four lines na ito, ang tawag na dito ay stanza. Kaya minsan, kapag ka magbibigkas tayo ng poem, mga bata, di ba, merong mga two stanzas, three stanzas. So, kapag ka two stanzas, ang ibig sabihin, merong eight lines doon. Depende kung ito din ay nakagrupo sa apat na linya. Ayan, mga bata! At kapag kayo ay magre-recite ng poem ngayon sa harapan man ng klase, ay syempre, hindi lang dapat nire-recite nyo ito. Dapat alam nyo rin kung ano ba yung mga bahagi ng mga linya na inyong binabasa. Ikaw ba, Engoy? Meron ka bang alam na poem? English dapat.
1: Ay, English?
0: Oo. Alam mo ba, Engoy, nung nagre-research ako about dito sa poetry, nalaman ko na ang Twinkle Twinkle Little Star pala, hindi kanta. It's a poem.
1: Ah, it's a poem!
0: It's a poem, oo. Nung naghahanap ako, sabi ko, tingin nga ako ng mga tulang pambata. Tapos nung hinahanap ko ito, aba, nakita ko doon na marami palang mga nursery rhymes, yung kinakanta natin sa school. Ang akala natin,
1: Kanta.
0: Pero it turned out na tula pala ito. Poem pala ito. So, yun.
1: Poem yung, na nilapatan ng music.
0: Tama. Poem na nilapatan ng music. So, yung Twinkle Twinkle Little Star, ano pala siya? Isa siya sa mga poem na pwede rin nating ulit-uliting bigkasin. No? Pwede mo nang tulain, pwede mo pang kantahin. That's the beauty of it. So, ayan mga bata, may natutunan na naman tayo ngayong umaga. Ang poetry, at hinihikayat ko kayo na magsulat, malay mo, kayo na ang susunod na poet. Tama ba?
1: Correct.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School of the Air!
15: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
2: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
2: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugaling suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaling suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
4: bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
4: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab Radyo Magazine.
9: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
24: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
24: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
24: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
25: Ipapahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio,
23: Radyo Magazine,
9: Servicio Publico,
23: the AM and FM collab,
9: sa Capital 104.3 FM,
22: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
27: School on the air,
28: on the
27: katuwang
28: air
27: ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
28: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back! Kaya nabang kayo ay naghihintay sa amin kami ni Engoy, nagkukwentuhan din dito. At ngayon nga, meron tayong hatid para sa ating kwentong pambata. Engoy, balita ako, meron kang kwento ano, na ibabahagi sa amin ngayong umaga. Ano ba ang pamagat ng ating kwentong pambata?
1: Ang pamagat ko ay yung Bohol.
0: Alamat ng Bohol. Mm-hmm. Nakapunta ka na ba sa Bohol?
1: Ay, di pa po.
0: Nako, si teacher siya.
1: Sa ako, picture lang.
0: Ako, nakapunta na ako ng Bohol. Ah! Napakaganda ng Bohol at yung chocolate hills na napakasikat sa Bohol. Ay, nakita ko na yan. At talaga, Engoy, napakaganda niya sa litrato at ang mas lalo siyang maganda sa personal.
1: Ah!
0: At syempre, nandyan din sa Bohol yung pinagmamalaki nating Tarsier.
1: Ay, yung maliit na unggoy.
0: Nakita ko rin yan, ano, yung Tarsier natin dahil may Tarsier Sanctuary sa Bohol. At nandyan din sa Bohol ang ilan sa napakagandang mga beaches o mga dagat.
1: Ay, okay, ah.
0: Lalo na sa Panglao, Bohol.
1: Ah.
0: Kaya naman ako, kayo mga bata, no? Kailangan mag-aral kayong mabuti para pagdating ng panahon, nako, mas magkakaroon kayo ng means para makapag-travel at makita kung gaano talaga kaganda ang Pilipinas.
1: Pero yan din po ba yung ano, yung sikat na choir ng mga bata?
0: Yan ang hindi ako familiar, Engoy, ano, pero mamaya titingnan natin kung
1: okay.
0: Kung dyan din ba sa Bohol natin makikilala yung sikat na choir dito sa bansa natin. Pero kasi pag sinabi mong Bohol, ang una talagang pumapasok sa isipan mo ay ang Chocolate Hills.
1: Ayo.
0: Kaya naman ngayon, Engoy, sige nga, alamin natin ano ba ang kwento o saan ba talaga nagmula ang probinsya ng Bohol. Sabay-sabay tayo makinig mga bata sa ating kaibigang si Engoy.
1: Ang alamat ng Bohol. Noong unang panahon, sa isang pulo sa Kabisayaan, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Boha. Siya ay kilala hindi lamang sa angking ganda, kundi sa busilak sa puso. Maraming kabataang lalaki ang nanliligaw sa kanya. Mga prinsipe, mandirikma, at anak ng datu. Ngunit wala ni isa ang kanyang pinili. Sa pampang ng pulo na kilala ni Boha, ang isang mangingislang si Holon. Hindi siya makapangyarihan o mayaman, ngunit siya ay mas sipat, matapat, at may malasakit. Sa araw-araw na pagdadala niya ng huli, nag-uusap sila ni Boha hanggang sa magkahulog ng loob. Ang kanilang pagmamahalan ay lihim na nagsimula, ngunit kalaunan ay naging hayagan. Nabalitaan ito ng isang mayamang dayo na nangangalang Datu Mogan. Nais rin niyang mapangasawa si Boha at dahil sa kayamanan at impluwensya, akala niya'y agad siyang tatanggapin. Ngunit tumanggi ang dalaga. Nasaktan ang kanyang pagmamataas at nagbitiw siya ng sumpa. Kung hindi ka mapapa sa akin, hindi ka rin magiging masaya sa piling ng mangingislang iyon. Lumipas ang araw at lalo pang tumibay ang pagmamahalan ni Boha at Holon. Ngunit isang gabi ng malakas na bagyo, pumalaot si Holon upang mangisda. Hindi na siya nakabalik. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangka na wasa at inanod sa dalampasigan. Nagluksa si Boha. Araw at gabi siyang pumupunta sa tabing dagat upang hanapin si Holon. Doon siya umiyak nang umiyak hanggang sa ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Ang mga luha ay nagmistulang mga burol na unti-unting umangat mula sa lupa. Daang-daang burol ang nabuo sa kanyang pag-iyak. Nang tuluyang naubos ang kanyang luha, hindi na rin siya nakita ng mga tao. Sabi ng matatanda, naging bahagi siya ng hangin at ulap na laging nakatanaw sa mga burol na bunga ng kanyang pag-ibig. Tinawag ng mga tao ang lupain na Boha Holon. Tanda ng kanilang kwento. Sa pagdaan ng panahon, naging buhol. Ang mga burol na iyon ay tinawag na Chocolate Hills na hanggang ngayon ay patunay ng pag-ibig at sakripisyo.
0: Napakaganda ng ating kwentong pambata ngayon, Enggoy, ang alamat ng buhol. Ayun pala yun. Ano ito pala? Ito palang Chocolate Hills ayon sa kwento ni Enggoy ay mula sa mga luha. Oo, yung mga luha na yan ano, nabuo. At ngayon ito ay naging Chocolate Hills na. Pero alam mo, Enggoy, napakadami talagang Chocolate Hills doon. Akala ko nga daan lang eh. Pero sabi ng mga locals doon, parang almost 1,000 daw. Sabi ko talaga po ba?
1: Pero
0: hindi ko kasi namamasid lahat, hindi eh. Kasi kaduluduluhan, meron pa rin daw Chocolate Hills eh. Kapag ka nandun ka sa mismong peak, kung saan na pwedeng pumunta yung mga turista. Pero kasi, bukod doon sa nakikita mo from there, ay meron pa rin daw sa likuran. May mga Chocolate Hills pa rin daw doon. Sabi ko, wow, napakarami pala. At ito pala ay tanda ng sakripisyo ng mula sa kwento ng pagmamahalan. Siguro, Enggoy, kung may isang kwento, isang aral na nais ibahagi yung ating kwentong pambata ngayon, siguro yung sobra-sobra masama, no?
1: Ayoko.
0: Yung kasi sobra-sobra niyang pagmamahal. Doon sa, pwede ba nating mahiram, Enggoy, yung ating kwentong pambata? Ito ay sobra-sobrang pagmamahal, kaya naman dahil dito, nako, hindi na napigilan na isumpa. Isumpa, ano, yung prinsesa.
1: Yung dato.
0: Yung oo. Kaya sa lahat ng bagay talaga, even sa love, eh, mahirap at masama ang sobra.
1: Yeah. At ang pag-ibig ay walang pinipiling estado.
0: Totoo yan. Diba? Isa rin yan ano, sa kwento natin ngayon. Kapag ka nagmahal ka, kapag ka umiibig ka, ito, syempre masyado pang advance para pag-usapan ng mga bata. Pero kasi ito naman ay pwedeng love sa friendship, di ba? Ikaw ba, Engoy, mamimili ka ng kaibigan na mamahalin?
1: Ay, syempre hindi!
0: Hindi! Ito bang yung pakikipagkaibigan mo ba ay depende sa kung ano yung estado ng kaklase o kaibigan mo?
1: Ay, hindi ah!
0: Masama yun! Kaya mga bata, tandaan ninyo, tama si Engoy, ano, ang pag-ibig ay wala yan sa estado ng buhay. Hindi ito sa nakabase kung sa kung ano man ang katangian o ang anyo niya. Pag nagmamahal ka, dapat tunay kang nagmamahal. At yun nga, huwag ding sobra. Dahil ang tunay na pagmamahal, syempre dapat marunong ka ding magpatawad, magpalaya, di ba?
1: Ayoko!
0: O yan naman yung isa sa mga dapat nating tandaan. So, napakalalim yan kapag kausapang pag-ibig. Pero syempre, yung usapang pag-ibig na yan, pwede naman din nating i-apply sa kung paano tayo bilang isang kaibigan. Maraming salamat, Engoy. At napakaganda ng ating kwentong pambata ngayon. At sana ay marami kayong natutunan. Siyempre, ay pangako namin ni Engoy at lahat ng mga kapartner natin dito sa School on the Air na laging magbibigay sa inyo ng ating makabuluhang kwentong pambata. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kundi sa
1: School on the Air!
2: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa... Binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Okay class, recess, break time!
11: Yay! Tignan mo tong baon ko.
12: Anong baon mo? Pahingi naman!
6: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
11: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
11: Naku, nakakatakot naman po.
12: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
13: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1912. 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
28: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
24: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Nasa huling bahagi na tayo ng ating kwentuhan at lessons of the day. Samantala, Engoy, meron na lamang ako ditong School on the Air advisories. At ito naman ay mga paalala. Siyempre, bukod sa edukasyon, sinisigurado rin naman natin yung kaligtasan at isinusulong natin ang kapakanan ng bawat estudyante o mga bata. So ito, meron tayong paalala, Engoy, sa mga katulad natin na nasa larangan ng pamamahayag. Sa kung paano ba dapat magbalita kapag ang involved ay bata o estudyante. Ito yung mga dapat ninyong tandaan. Kapag bata ay sangkot o may kaugnayan sa anumang insidente. Hindi dapat daw mabuo ang pagkakakilanla ng isang bata batay lamang sa isang insidente. Iwasang tukuyin ang bata sa mga sumusunod, kagaya ng batay sa nangyari o sa aligasyon laban sa kanya. Pag-label sa bata bilang biktima o kung anumang kategorya na kung saan siya ay nakapailalim at wala namang kasiguraduhan. Ang bawat bata din ay may kwento, pamilya at kinabukasan, kaya dapat natin pangalagaan ang kanilang dignidad. Huwag ding mag-share ng litrato o videos o personal na impormasyon. Yes, na impormasyon ng mga minor de edad. Tandaan ninyo, kung ano man ang kumakalat online, kapag involved ay mga estudyante o bata, dapat naka-blurred yung photos nila. Pati videos. screenshots ng accounts, group chats, mga impormasyong matutukoy yung kanilang pagkakakilanlan, dapat ito ay nakatago sa publiko. Ang trauma ng bata ay hindi din dapat i-content. Ito para naman sa mga social media content creator. Ang videos ng mga bata habang nasa gitna ng takot o kaya panganib o matinding emosyon ay dapat hindi ibahagi lamang kung may malinaw na layunin para sa kapakanan ng publiko. Tandaan natin, ang responsableng pagbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa mga bata ay dapat na laging pagkaingatan. At syempre, hindi dapat lahat ay kailangang i-post sa social media. Hindi rin lahat ng bata ay handang ma-interview. Ayan, para sa mga katulad natin na nasa media. So, tandaan natin itong mga paalala mula sa CWC, Council for the Welfare of Children. At isa pa dito, Engoy. Isa sa mga pinag-uusapan kasi ngayon yung Engoy, yung pagkakaiba ng child labor at child work. Kung paano ba malalaman kung ang isang estudyante o bata ay biktima ng child labor. Engoy, ito tatandaan mo ha, ang child labor ay illegal dahil ito ay nagbibigay ng bigat sa kalusugan ng bata, napapabayaan yung kanyang pag-aaral at kumakain ng mahabang oras. Ang child work naman, ito ay legal, pinapayagan ng pamahalaan. Ang child work mula sa edad na 5 years old to 17 years old ay okay lang dahil ito ay naayon sa edad, ligtas, limitado lang yung oras para sila ay makapaghanap buhay at hindi nakahahadlang sa kanilang pag-aaral at pagpapahinga. Alam mo yung mga example ng child work?
1: Yung mga artist ng bata.
0: Yung mga child actors natin. Yan. Yung mga napapanood natin sa TV na mga bata. Ayan, ang isa sa mga example ng child work. Kasi legal yun. Dumaan yun sa documentation. May permit yun. Kaya naman hindi ito tinututulan talaga, no? At hindi naman ito dapat na bigyan ng kaukulang parusa.
17: Okay, class. Recess. Break time.
11: Yay! Tignan mo tong baon ko.
12: Anong baon mo? Pahingi naman.
17: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
11: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
17: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
11: Naku, nakakatakot naman po.
12: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
13: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
28: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
18: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Samantala, Engoy, munti ko na makalimutan. Ano? Nakaka-proud kasi ito. Yung Philippine Space Agency ay meron silang inilabas na children's book. Ang tawag o ang pamagat nito, Engoy, ay si Tala at ang kanyang lakbay kalawakan. Alam mo ba, Engoy, itong libro na ginawa o pinublish ng Philippine Space Agency ay inilathala ngayon ng UN sa 6 na wika.
1: Ay, ang galing!
0: Ang galing, nakaka-proud nga at nakakatuwa nito, Engoy, ay naimbitahan rin natin ang Philippine Space Agency dito sa programa natin.
1: Ay, ganun!
0: Oo, kaya excited ako dito, ano, dahil ibabahagi nila itong kanilang kwento. Imaginin mo, Engoy, 6 languages.
1: At ito ay yung language yan.
0: Ito, Engoy, yung mga lengguwahe na naisalin itong librong Si Tala at ang Kanyang Lakbay Kalawakan. Ang mga ito ay English, French, Arabic, Chinese, Spanish, at Russian.
9: Wow!
0: Oo, ang galing. Mas marami ng kabataan ngayon sa buong mundo ang makakakilala kay Tala. Ito ay character na hango sa Pilipinas. Ang batang astronaut matapos ilunsad ng United Nations Office for Outer Space Affairs, ang United Nations version na aklat na si Tala at ang kanyang lakbay kalawakan. Sa pamagitan ng paglalakbay ni Tala sa kalawakan, ipinapakilala sa mga batang mambabasa ang outer space, ang papel ng United Nations sa space cooperation, ang kahalagahan ng satellite technology sa sustainable development at ang mga batas patungkol sa pangangalaga sa kalawakan.
9: Yeah.
0: At alam mo kasi, Engo, yung mga bata mahilig talaga sa outer space, di ba?
9: Oh.
0: Pagka tinanong mo yan, I want to be an astronaut someday. So dahil sa kwento ni Tala, mas lalong mai-inspire sila na malay mo balang araw ay maging astronaut nga sila. Patuloy ding pinalawak United Nations Office for Outer Space Affairs ang abot ng aklat na ito sa pamagitan ng pagsasali nito sa iba't iba pang pambansang wika sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa.
9: Yeah.
0: Kaya naman, congratulations sa Philippine Space Agency at natutuwa tayo sa lahat ng mga bata na magkakaroon ng pagkakataong mabasa ang tungkol kay Tala. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa.
9: Yes, yan ang tinatawag na Pinoy! Ang galing mo!
0: Wow.
9: Diba?
0: Tama ka dyan, Engo, yan, no? Filipino pride talaga.
9: Yes.
0: So, ayan, excited ako na matutunan ang tungkol sa libro ni Tala. At congratulations sa Philippine Space Agency sa napakagandang proyekto na ito para sa lahat ng mga bata. Maraming salamat po.
9: Salamat!
0: At sa pamagitan yan, magpapasalamat na rin kami sa inyo. Yes, thank you so much. Maraming salamat, Miss Marisol Malimban, Miss Camille Omani. Thank you sa lahat ng mga bulilit na nakikinig sa atin. At itong mga episodes na ito, naku, mapapanood nyo pa ito sa ating Facebook page at sa ating YouTube account. Thank you so much, Engo!
9: Wala nga naman po!
0: Samantala, mga bata, bukas muli, buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay kayong matuto. Tayong lahat, dito lamang sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa...
9: School on the Air!
28: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
22: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
21: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
22: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
21: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
22: Till I met you.
21: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
22: I love you more each day.
21: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Dagling kaalaman.
25: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinion sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
23: Dagling kaalaman!
2: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
2: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
14: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
29: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
30: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
32: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
33: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
31: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
34: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
31: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
35: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
36: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
37: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
31: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
38: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
23: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
0: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan ang gahapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your general information station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.

0: para sa ulo ng ating mga balita, Bayan ng Aguilar sa Pangasinan, deklaradong special non-working day ng Malacañang ngayong araw, July 16. Para sa detalye, pakinggan natin si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine Report.
2: Pista opisyal ngayong araw ng Webes, July 16 sa Bayan ng Aguilar sa lalawigan ng Pangasinan. Ibinaglara ng Malacañang na special non-working day sa nasabing munisipalidad sa gitna ng pagdiriwa ngayong araw ng mga taga-Aguilar ng kanilang ika-221st founding anniversary. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang deklarasyon ay ginawa upang mabigyan ng mamamayan ng Aguilar ng pagkakataong makiisa sa programa at pagdiriwang. Ang deklarasyong walang pasok sa Bayan ng Aguilar ay ginawa sa pamamagitan ng Initial Proclamation Number 1344 na may lagda ni Executive Secretary Ralph Recto. Itinatag ang bayan noong July 16, 1805 na kung saan ay kilala ito bilang isang agrikultural na munisipalidad at ang pangunahing kabuhayan ng mga residente ay pagsasaka at paghahayupan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, House Prosecutor kumpiyansang napatunayan na ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kaya iniatras ang lima pa nitong testigo.

0: Goa. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Naipresenta ng maayos at epektibo ng prosekusyon ang kanilang mga testigo at ebidensya para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ito ang kumpiyansang pahayag ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor kasunod ng matitinding pag-isa sa kanilang testigo sa impeachment court. Ayon kay Defensor, kahit na umabot ng mahigit 3 oras ang naging cross-examination, nananatiling matatag ang testimonya nito. Ito rin ang naging paliwanag ng mambabatas sa katanungan ng media kung bakit nagpa siya ang prosecution na iurong ang testimonya ng 5 pa nilang testigo. Ang mga witness na ito ay nakatakda sanang magsalita ukol sa reklamong grave threat, sedition, violation of constitution at betrayal of public trust na pawang mga krimen at paglabag na kabilang sa mga impeachable offenses. Inihayag ni Defensor na ayaw na nilang patagalin at maging paulit-ulit pa ang takbo ng paglilitis. Tiwalaan niya ang panel na sapat na ang testimonyo ng unang 2 testigo mula sa National Bureau of Investigation. Narito ang pahayag ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor.
3: Kahit 2, 3, at 4 na oras mong i-cross-examine ang aming testigo, wala kang mapipiga sa testigong nagsasabi ng totoo at walang tinatago. That is why the prosecution is confident that we have presented our case clearly to the impeachment court as well as to all Filipinos who are watching the impeachment proceedings.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At sa iba pang balita, fire debris sa Culiat Bridge patuloy na nililinis ng Quezon City LGU. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Abala pa rin sa cleanup operations ang Department of Sanitation and Cleanup Works sa kahabaan ng Congressional Avenue para alisin ang mga fire debris na naiwan matapos ang sunog sa ilalim ng Culiat Bridge. Kahapon, July 15 ay ika-4 na araw na ng operasyon ng QC Disaster Relief and Cleanup Support Team na layong mapabilis ang paglilinis ng lugar at makatulong sa pagpapanumbalik ng kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang clearing operations ng QC Traffic and Transport Management Department sa mga alternatibong ruta habang nananatiling sarado sa mga motorista ang Culiat Bridge. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, National Bureau of Investigation na bubuo ng task force para imbestigahan ng mga umano'y anomalya sa konstruksyon sa New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Para sa detalye, pakinggan natin si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Bubuo ng Task Force ang National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang umano'y anomalya sa konstruksyon sa New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Batibag, sisilipin ito ang reports na unliquidated ang 10 bilyong pondo para sa proyekto at hindi ito dumaan sa public bidding. Inilabas umano ang pondo sa pamamagitan ng congressional insertion sa ilalim ng General Appropriations Act. Sisilipin din ang task force, sabi ni Matibag, ang kontrobersyal na kaldero o cauldron sa SEA Games na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Idiniin naman ang direktor na hindi renewed interest ang pag-imbestiga rito ng NBI at nagkataon lamang na may lumutang na mga dokumento. Matatanda ang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na pinumunuan noon ng isang senador. Sabi pa ni Matibag, natatanungin nila si Cayetano tungkol dito kung kinakailangan. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 11 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyo.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
13: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
14: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 4 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. And today nga po is July 16, 2026. Ayan mga mare, mga pare. Thursday na po, araw na po ng Huwebes, kaya binabati ko po ang lahat ng isang happy tea, Happy Thursday po sa ating lahat. At so far, so good ang panahon, Pero I guess hindi natin masabi, 'di ba? May mga pagulan pa rin nagagana, pero I think itong mga nakaraang araw, the past few days ay medyo maganda ang ating panahon. But still, ayan, inaanyahan natin ang lahat na magdala ng mga pananggalang sa init at sa ulan man yan. Usually payong naman, 'di ba? Ang payong naman dual purpose, pwedeng sa tagulan, pwedeng pag tag-init, pananggalang natin sa araw, and at the same time pananggalang natin sa mga pag-ulan. So ayan po, manatiling safe and dry and healthy of course, at ilang araw na nga lang po. Actually, one day. Friday na, and then weekends na naman nga po. So I guess very happy ang marami sa atin, darating na nga pumuli ang araw ng pahinga at syempre ang araw ng simba. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. So ito rin po, gusto ko nang gamitin yung pagkakataong ito para anihan kayo na magpadala po ng liham para po sa ating Dear Mare segment. So ito po ay segment kung saan binabasa natin ang liham mula sa ating Mare community. But when you say Mare community, open po ito for everyone, mapakumare man natin o mapakumpare. So para po ito sa lahat ng gustong magpadala ng letter sa atin, para sa mga may gustong hinging tips or advice, or kahit hindi rin naman humingi ng tips or advice, diba? If you could just simply share your stories and kahit saan pa man po patungkol yan, nakakatuwa man, nakakalungkot, nakakakilig, nakakatakot, usapang budget, usapang finance, ayan, welcome na welcome po ang lahat. So again, pwede nyo isend ito sa ating social media pages or pwede rin po sa ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our SOCMED and email address, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamamagitan naman po ng PBS Receiver app. Ito po nga mobile application na ito, mapapakinggan nyo dito hindi lamang po ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito po ay downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga po tayo napapakinggan dito sa PBS Receiver application. And of course, kasabayan po tayo napapanood sa ating Facebook and YouTube live streaming. Kaya tutok na po dito sa Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, ang oras po natin, it's 9:18 in the morning. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ng liham ng ating komunidad. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa, babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, tawagin mo na lamang po akong Lia, 31 taong gulang mula sa Bongabo, Nueva Ecija. Mare, pakiramdam ko ako ang go-to person ng lahat. Sa opisina, ako ang laging inaasahang mag-cover kapag may absent. Sa pamilya, ako ang unang nilalapitan kapag may kailangang asikasuhin. Sa mga kaibigan naman, ako ang takbuhan kapag may problema. Ang nakakainis, kapag ako naman ang may kailangan, parang ang hirap maghanap ng oras ng iba para sa akin. Hindi ko alam kung kasalanan ko rin ba. Kapag may humihingi kasi ng pabor, automatic na sige ang lumalabas sa bibig ko kahit pagod na ako. Takot kasi akong isipin nilang madamot, suplada o walang pakisama. Minsan, naiyak na lang ako sa gabi dahil pakiramdam ko ubos na ako. Pero kinabukasan, ganun na naman. Oo na naman ako ng oo. Mare, paano ba matututo magsabi ng hindi nang hindi nagmumukhang masama? At normal lang bang unahin ko muna ang sarili ko paminsan-minsan? Lubos na gumagalang, Lia.

0: Ito yan. Thank you so much, Maring Lia, dito sa short but impactful ano, na liham na ipinadala mo sa amin. And I guess maraming relatable or maraming relate rather. Ano kasi so very relatable na itong liham na ipinadala mo sa amin. Maraming nakakaranas ng ganyan. And I guess this is more like pagiging people pleaser, 'di ba? Ay kung tama ang ating term, pero I guess that's one thing eh, parang how to set the boundaries, healthy boundaries naman. And of course, yung guilt, ano? Kumbaga, yun yung concern ni Maring Lia eh. Sometimes gusto niyang humindi, pero kasi ang worry niya, baka sabihan siyang walang pakisama or maybe masungit, suplada. So she would just say yes all the time. And I guess saying yes all the time is not a good thing. Kasi you have to say no kung hindi mo talaga kaya. You have to say no kung wala ka naman talagang oras. You have to say no kung sa tingin mo ay hindi naman dapat ikaw yung gumawa or gagawa. But I guess this is very complicated or maybe complex na usapin. Kasi yun nga eh, how to set healthy boundaries na hindi ka nakakasakit ng iba and at the same time, napoprotektahan mo yung sarili mo. Ang ganda nito nga binahagi sa atin ni Maring Lia. No? Sabi niya nga, paano ba matututong magsabi ng hindi nang hindi nagmumukhang masama sa iba? So, minsan yung ganitong perspective din natin, sometimes it's on us, di ba? Parang sabi nga nila, ikaw naman yan, so wala ka dapat ikabahala sa sasabihin ng iba. Kasi ang importante yung sarili mo, which is true, basically true, ba? Diba? Pero sometimes bilang tao, may guilt din tayo na nararamdaman. Bilang tao, syempre gusto nating tumulong hanggat kaya naman. Kasi yun nga eh, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, we can, ba? Diba? Or we will. So, minsan may pagod din tayo nararamdaman. Minsan may mga sad days, may mga low energy days, hindi sa lahat ng pagkakataon. Kataon, di ba? High energy ka na kaya mong tumulong sa lahat. So, ito po, ano magiging talakayan natin this morning? Later on, we will discuss ano ba yung pagiging people pleaser? Paano ka ba masasabing people pleaser? Or maybe what exactly is people pleasing? Ang oras po natin, 23 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
7: Love the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Inflex na yan!
5: Radyo Magazine
6: 1278
7: Radyo Pilipinas
8: Radyo Publiko.
9: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
10: Wow, updated yan!
1: Musta ka, Mare?
6: Sa Radyo Magazine 1278

0: back mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. And again, para po sa kaalaman ng lahat, today is Thursday, Huwebes na po. Ano? It's July 16, 2026. And kanina nga po, napakinggan natin yung liham na ipanadala sa atin ni Maring Lia, no, mula nga po sa Nueva Ecija. So she mentioned itong kanyang dilemma, itong kanyang concern saying yes all the time and asking how to say no kung hindi naman talaga kaya. So we will talk about people pleasing this morning. But first of all, mga mare, mga pare, ano ba yung tinatawag na people pleasing? So from those two words, people, yung mga tao, please, di ba? Please or pleasing. Kumbaga, paghingi ng there are a lot of interpretations when it comes to please, di ba? Minsan nagpi-please ka kasi you're asking for something. Or maybe please when it comes to, di ba? Meron din tinatawag na pleasing personality. So, di ba? May mga ganyan. Pero ang people pleasing po, ano, ito ay ugali ng isang tao na laging inuuna ang kasi yahan, kagustuhan o pangangailangan ng iba. So kahit po napapabayaan na niya yung sarili niyang pangangailangan o kapakanan, kumbaga, you always think of others first bago yung sarili mo. Basically, yun po yung people pleasing. Madalas itong ginagawa dahil sa takot ka na may magalit sa'yo, may madismaya, o hindi na magustuhan. So, yun po ang ibig sabihin ng people pleasing. Kumbaga, you want to please people. Kumbaga, ayaw mong magalit sila, ayaw mong madismaya or ma-disappoint sila sa'yo. That's why you say yes. Kahit sometimes nahihirapan ka na or sometimes ayaw mo naman talaga. So, siguro ano ba muna? Bago tayo magbigay ng mga tips or advice, paano ba masasabi na posibleng ikaw ay people pleaser? So, ito naman po, yung people pleaser naman, yung tawag na doon sa tao na madalas mang please ng tao. So, maari pong isa kang people pleaser kung unang-una, hirap ka ngang magsabi ng hindi kahit alam mong wala ka ng oras o lakas. Mga mare, mga pare, ano? Ayan po ang isa sa mga signs na maybe not, ano? That you are a people pleaser. So, you always say yes. Yes. Kumbaga, hirap ka magsabi ng hindi. Kahit di na enough in time mo, even yung energy o yung lakas mo, you say yes pa rin. Ano? Ikalawa po, madalas kang mag-guilty kapag inuuna mo ang sarili mo. So, minsan may mga underlying or deeper emotions, di ba, sa pag-uuna sa sarili. So, usually nararamdaman to, for example, it's a different topic. Just an example, minsan nararamdaman to ng mga breadwinners ng pamilya. Di ba? Pagka inuuna nila yung sarili nila, they think na selfish yun. They think na parang may mali. So, the same goes with people pleasing. Yung nagigilty ka pagka inuna mo yung sarili mo. Kasi nga, again, ang uunahin mo yung iba. So, yun po ang pagiging people pleaser, ano? And of course, kasunod po nito, lagi mong iniisip kung ano ang magiging tingin ng ibang tao sa'yo. Ito yung malungkot, ano, sa mga people pleaser. Kasi nga, you don't want to disappoint them. You don't want to be mad at you, to get mad at you. So, yung iisipin nila yung iisipin mo. So, that's the question or here, eh, diba? Parang, ano naman, kung ano iisipin ng iba, ako naman to. May mga ganyang discussion tayo. Pero yun po, kung palagi mo iniisipin ng iba, probably you are a people pleaser. And of course, sumasang-ayon ka na lang para maiwasan ang alitan kahit iba naman ang gusto o opinion mo. That's also a people pleaser. Ano? Tinatawag kang people pleaser. Parang, sige, hiyan ko na lang. Ayoko na ng gulo. Ano? Ayoko na lang ng isipin pa. Oo na lang ako. Diba? That could also be a sign of being a people pleaser. Ano? Another sign, ano? Inuuna mo ang pangangailangan ng iba bago ang sarili mo. So, this is also one thing. Kanina sinabi natin, inuuna natin yung iisipin ng iba. Ito naman, inuuna natin yung pangangailangan ng iba. So, those two are difference. Ano? Iisipin ng iba, pangangailangan ng iba. But the same thought, diba? Inuuna mo pa rin yung ibang tao. And next tip or next sign rather, ano, kapag ikaw ay people pleaser, maari namang nahihirapan kang magtakda ng healthy boundaries. Ayan po, ano, take note mga mare, mga pare, yung ginamit natin, healthy boundaries, hindi lang basta boundaries. Kumbaga, hanggang saan ka ba dapat tutulong lang? Hanggang saan ba sila pwedeng humingi ng tulong sa'yo? Hanggang saan ka ba oo lang? Hanggang saan ka ba pwedeng humindi? So, yun po, ano, yung pagtatakda ng healthy boundaries. Again, healthy po, kasi hindi lang siya basta boundaries. Syempre, pag-iisipan mo rin naman kung ano yung mga boundaries, yung mga hangganan na pwedeng gawin mo lang o pwedeng gawin ng ibang tao sa'yo. And of course, next ay pakiramdam mo responsibilidad mong mapasaya ang lahat. That's one thing, one problem na mga people pleaser. You have to, ayaw mo silang ma-disappoint, ayaw mo silang madismaya sa'yo. So, ang gagawin mo, diba, ay you have to make them happy. So, yun yung thought mo. Dapat masaya lang sila. Dapat okay yung feeling nila. Dapat feel good sila. That's a people pleaser. And syempre, last but not least, napapagod o nauubos ka na, pero patuloy ka pa rin nagsasabi ng oo. So, yan po, ano? Yung wala ka ng energy, wala ka ng time, you're so tired and all, ano? Oo, ka pa rin ng oo. So, yan po, ang isa sa mga signs din talaga ng isang pagiging people pleaser. So, those are just a few, ano, sa list na mayroon tayo. For sure, marami pa out there. Pero, well, kung isa or dalawa lang naman ikaw yung signs na nakuha mo, yung check sa'yo, maybe you're not a people pleaser at all. Kumbaga, ito naman po yung mga possibilities ang nabinanggit natin na mga signs, ano, kung paano mo masasabi na ikaw ay isang people pleaser. Pero gusto kong i-reiterate mga mare, mga pare, tandaan po natin ang pagiging mabait, ang pagiging matulungin o mapagbigay ay hindi naman po automatic at automatic na pagiging people pleaser. Ano, mga mare, mga pare? Sa tingin ko, minsan may confusion din eh. Diba? Ang hirap actually, it's a complex topic. Ano, ang pagiging people pleaser ba ay pagiging mabait lang o ang pagiging people pleaser ba ay isang hindi magandang trait ng isang tao? Diba? That's the question here. Pero, ano, gusto ko lang sabihin na ang kaibahan po ng pagiging mabait or basically in English, kindness. Ano? Yung kindness, tumutulong ka dahil gusto mo at kaya mo. Yun po ang kindness, ano? However, ang pagiging people pleaser or ang people pleasing naman, tumutulong ka kahit na ayaw mo na, kahit na hindi mo na kaya dahil natatakot kang tumanggi o ma-disappoint ang iba. So those two words, ano? Actually, three words. People pleasing towards na. Diba? Those three words, ano, ay we all know the meaning pero sometimes confusing pa for us. So, sana naging malinaw itong pagkakaiba ng pagiging mabait sa pagiging people pleaser. And tayo naman, syempre, huwag natin abusuhin. Kung may makakilala tayo na sa tingin natin, ay, parang people pleaser to, ha? Ay, parang masyado na mabait to, ha? Ay, kasi yun eh. Diba? Sa Tagalog. Kasi in English, we can just say kindness. Oh wow, you're so kind, you're so thoughtful, diba? May mga ganyan. Pero pag sobra na yung kabaitan mo, I guess pwedeng patawag ka na people pleaser. Ano? Or maybe that is considered as people pleasing. So again, mga mare, mga para, magkaiba yung kindness, ano, at sa people pleasing. Alright, ayan, dadako na po tayo sa ilang mga tips na pwede nating ibigay sa inyo, ano? Kung halimbawa man sa tingin nyo kayo ay people pleaser or maybe hindi pa naman, pero malay natin, di ba? It may or may not happen sa atin, pero sa mga kakilala natin ay pwedeng mangyari rin ito, di ba? Hindi man directly sa atin, pwedeng sa mga friends, family members, or mga kakilala natin. But for now, mare, tip number one. Hindi ka masamang tao kapag nagsabi ka ng hindi Ayan, ano, paalala natin to kay Maring Lia na ating letter sender kanina. And syempre sa lahat ng mga kumare at kumpare natin, ang pagtanggi po ay hindi ibig sabihin kawalan ng malasakit o wala kang care. Ito po ay bahagi lang naman ng pag-aalaga sa sarili or tinatawag natin na self-care. So, you have to say no kung hindi talaga kaya. Syempre, hindi ka naman magsasabi ng no ng balasubas, di ba? You can just simply say, pasensya na, hindi ko muna magagawa sa ngayon. Kasi ang dami na, masyado na akong, I have a lot on my plate as of the moment, di ba? Di ba, yung normal lang, okay, pwede rin naman, hindi ka naman humingi ng pasensya. Ay, hindi ko magagawa muna. O, di ba, wait, pag-close natin, ay, siguro next time na lang ha, di ba? Ganyan. So, hindi naman balasubas or hindi naman disrespectful yung pagkakasabi mo ng no. Kasi, syempre, mamumuo rin ang away yun and we don't like that. Ang concern lang naman natin is saying no, di ba? Saying no na hindi ka nakakasakit ng iba and at the same time, napoprotektahan mo ang sarili mo. So, I guess, i-balance out lang natin yun, ibang tao at yung sarili natin. And second tip, mga mare, mga pare, and especially kay Maring Lia na ating letter sender, mag-isip muna bago sumagot. Ano? Hindi kailangan laging oo ang unang sagot. Di ba? You can just say, pag-isipan ko muna. Kasi sa atin sa mga Pinoy, di ba, may stereotype na pagka sinabi mong pag-isipan mo muna, automatically, ang i-assume na iba, hindi na to. Pag-isipan pa raw eh. Di ba? May ganyan. Pero kung genuine naman yung sinasabi mong pag-iisipan mo, then I guess, di ba, you can say that. Kasi ang hirap na oo kaagad or maybe hindi kaagad na hindi mo muna pinag-iisipan. Di ba, ask them, ano bang kailangan, kailan kailangan, paano ko ba matutulungan yung nangangailangan, yung mga basic questions lang na yun. Then after that, isipin mo muna, di ba? So, if ever man, pwede mong i-consider mo pa rin yung ibang tao but at the same time, i-consider mo rin yung sarili mo. So, mag-isip muna, di ba? Parang sa pag-type lang yan or pag-internet, di ba? Paggamit ng website, sabi nga, think before you click. And applicable din yun sa buhay natin, di ba? Think before you answer. Kasunod po nito, hindi mo responsibilidad ang kaligayahan ng lahat, mga mare, mga pare, ano? Maari kang maging mabuting tao nang hindi isinasakripisyo ang sarili mong kapakanan. It's not your responsibility to make everyone happy. Diba? Kasi not all the time, ikaw rin naman ay nasa 100%. Not all the time, ikaw ay good mood, ikaw ay happy. Diba? Sometimes you're also on your lowest. Kundi man lowest, lower. Ano? So, minsan yung mga pagkakataon na hindi naman 100% maibibigay mo talaga. So, I guess yun lang para sa mga people pleaser out there. I just want to say na hindi mo kailangan pasayin yung lahat. Ano ka, clown? Hindi, biro lang, ano. Pero, I guess, unti-unti, pwede namang ma-change yun. And, siguro, ibabalance out lang din natin. Hindi rin naman masamang magkaroon ng thinking na, ay, gusto ko masaya lang kasi sila. Gusto ko happy lang din eh, ibang tao. Hindi lang ako yung happy. Pero that's the question, di ba? Masaya yung ibang tao, pero ikaw happy ka ba? Masaya yung ibang tao, pero ikaw okay lang ba yung nararamdaman mo? So, huwag natin kalimutan yung sarili natin. Huwag yung ibang tao palagi. Yung sarili rin natin, isipin natin. And of course, ito nga, dadako na tayo sa nabanggit natin kanina. Ano? Uulitin ko lang, magtakda po ng healthy boundaries. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay re-respeto pa rin sa iyong limitasyon. So regardless, di ba? Kung sinabi mo mang hindi, that people would respect you. Kasi yung respect, di ba? Hindi lang naman to sa posisyon, hindi lang naman to sa kung gaano ka katagal sa industriya, hindi lang naman ito sa kung gaano ka ka-expert sa isang bagay. Respeto para sa lahat po ito. Ano? It is earned para sa lahat. Hindi po sa kakayahan mo, hindi sa kayamanan mo or other things. So siguro yun po, magtakda tayo ng healthy boundaries. Kasi again, people would respect your limitations kung talagang meron silang malasakit sa iyo. course, piliin po natin kung saan ilalaan ng oras at lakas. Hindi po lahat ng pabor ay kailangang akuin. Huwag mong akuin ang lahat, mga mare. Ano, pare, huwag niyong akuin ang lahat. Hindi tayo si Superman, hindi tayo si Superwoman, hindi tayo superheroes, ano? If you cannot do it, we say no. Diba? Pero again, syempre in a respectful manner pa rin naman. Or if kayo nasa opisina, in a professional manner. Kasi mahirap nga naman yung nag-no ka, tapos bumuo ka pa ng away. Pero I guess, imposible naman. Lalo-lalo na sa mga people pleaser. Kasi yung mga people pleaser naman, diba, usually yung ayaw nating makasakit ng iba. So, kung pwede kang magdahilan, kung legit naman yung dahilan mo, say it. Diba? Sabihin mo, pasensya na kasi meron ding utos yung ganito, ganyan. Or maybe pasensya na kasi bakasyon ko eh. Diba? Yung pwede naman sabihin yun. Kasi totoo naman, pasensya na, nakabakasyon ako, baka pwedeng pagbalik ko na lang. Diba? Hindi yung ura-urada nakabakasyon ka tapos, sige, gagawin ko na agad, isesend ko na agad. Diba? Pero syempre, on the other hand, yung mga tao rin naman na humihingi ng saklolo, humihingi ng tulong, I guess we need to be more yun, bukod sa respectful, siguro, ano man tamang term, ano? We need to be more understanding. Kasi yun nga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, oo at oo yung tao sa atin. Kung humindi man, well, siguro normal lang naman na masaktan kung na-reject tayo somehow. But again, mga mare, mga pare, hindi tayo responsibilidad ng ibang tao, di ba? Hindi nila tayo cargo. Unless parents mo yun, unless mahal mo sa buhay, pwede, di ba? Ang parents natin, regardless eh, di ba? Walang sawa yung pagmamahal nila yan sa atin. Kahit may asawa na, may pamilya na. Pero kung ibang tao yung pinag-uusapan natin, I guess, yun po, di ba? We need to be more understanding na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapagbigyan tayo. And ayan, mga mare, mga pare, kasunod po nito, huwag hayaang guilt ang magdikta ng iyong desisyon. Ang pagtulong po ay mas magaang sa pakiramdam kapag kusang loob at hindi dahil napipilitan ka. Sometimes yun kasi yung nagiging clouded yung utak natin, 'di ba? Napupuno ng guilt. Ay baka ganito, ay baka ganyan. Ang dami nating baka, mga mare, mga pare. 'Di ba? Na nagigilty tayo kasi hindi natin natulungan, 'di ba? Nagigilty tayo kasi ay baka ma-disappoint na siya sa akin in the future. That's not it, mga mare, mga pare. Again, healthy boundaries. Ano, healthy boundaries ang kailangan nating lahat. Kaya siguro, paalala ko na lang din, 'di ba? Hindi mo naman kailangan maging available sa lahat para maging halaga. Yung value mo, it doesn't matter kung ikaw ay siguro oo nang oo sa lahat ng bagay. Hindi po doon nasusukat 'yon. 'Di ba? Yung value ng isang tao, nasusukat 'yan sa, syempre, una-una sa lahat ay kung paano ka makitungo sa ibang tao. Hindi lang sa pagtulong, ano, kundi sa pakikitungo mo rin sa iba. And last but not least, mga mare, mga pare, paalala ko na lang din, especially sa mga people pleaser out there, hindi nyo po kailangang ubusin ang sarili para lang mapuno ang pangangailangan ng iba. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Diba? Actually, hindi naman to sa akin galing eh. Madalas na rin natin ito marinig sa mga palabas, sa mga radyo, or makita sa internet, diba? Parang you cannot feel others. You cannot give others what you have when they're empty. Parang ganun, diba? It makes sense. So, hindi mo kailangan i-feel yung iba, tapos ikaw naman ang mauubos, or hindi mo naman kailangan punuin yung iba, tapos ikaw naman yung mababawasan. Diba? Kasi minsan po, ang pinaka-importanteng taong kailangan nating alagaan ay ang ating mga sarili. So, self-care, self-love, mga mare, mga pare. Again, there's nothing wrong with helping others. Napakaganda nun, napakamabuting gawain ng pagtulong sa iba. Pero, again, huwag nating kalilimutan ang ating mga sarili. Alright, 15 minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. At sa ating pong pagbabalik, kaya alamin na nga po natin ang resulta ng ating poll question of the day.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
6: Tala kayang makakalikasan!
5: Anything under the sun!
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pare mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamagitan ng poll questions sa Facebook. And speaking of poll, ito nga po ano, yung question natin, it's also related to people pleasing. Nahihirapan ka bang tumanggi kapag may humihingi ng pabor? Ayan, ang tanong natin. Ano? Yes na agad dito si Maring Lia na ating letter sender. Pero ito po, yung mga pagpipilian natin, sad react para sa oo, madalas. Ang like react naman para sa hindi, kaya kong tumanggi. Ang wow react para sa mas gusto kong pag-isipan muna. And ang haha react para sa nagdadahilan na lang ako. And care react para naman sa iba pa. So base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, ano? Mayroon pong pinaka mababang boto para sa wow react. Yung wow react, yung pag-iisipan ko muna or mas gusto ko munang pag-isipan. Sumunod naman, may mas mataas na boto para sa like react. Dito naman sa hindi, kaya kong tumanggi. Ayan. Ako rin siguro, if I would answer, I would also answer like. Ano? Kasi pagka hindi talaga kaya, I would say no, diba? But still in a nice way, syempre, in a respectful way. So, hingi ng pasensya, or kung hindi man pasensya, you can just simply say no. And syempre, paliwanagan mo lang kahit kaunti, para lang din maunawaan ng kausap mo kung bakit ka humindi. Hindi naman kailangan yung full details, hindi naman kailangan lahat ng maliliit na detalye. Kumaga, may paliwanag ka lang para at least aware siya. Diba? Hindi naman rude na sinabi mo, ay hindi. Hindi. Ganun. Ay, ayoko. Diba? Minsan na we can just explain yung side natin para yun nga. Kung ayaw mo naman na misunderstood ka or maybe na magtampo sa'yo, madismaya sa'yo. Well, I guess you can just always explain kahit yung kaunting detalye lang. Hindi naman yung lahat o yung buong detalye. And of course, pinakahuli po ang may pinakamaraming boto. Ang majority po sa mga kumare at kumpare natin ay sumagot or nag-react ng care para po sa iba pa. So speaking of iba pa, syempre babasahin natin ang komento. Una-una na po mula kay paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, asking for a favor is okay when there are problems or suggestions because it is part of our growth and development. Don't be afraid to speak up. We will work together to make solutions. Totoo naman, diba? Like, ang paghingi ng tulong naman or pagbibigay ng tulong ay parte ng buhay natin. So, I guess yun lang. Let's speak up. Sabi nga ni paring Sean, diba? Pag-usapan kung kaya naman pag-usapan. At panghuli po, si paring Romel Livid, sabi niya, sa una po, easy na hindi tumanggi pag may humingi ng pabor kasi ang mindset is dapat maging positive ang first impression nila sa akin. Pagkat kung tatanggi naman ako, minsan nasasabihin pa ako ng something negative. Sa kabilang banda, napapaisip pa po ako. Pinagbigyan ko nga sila, sacrificed pa minsan ng mga oras, energy, at resources ko, lalo if walang nangyari o masama ang resulta ng pagtugon sa pabor. About sa people pleasing, para po sa akin maganda sa una, pero habang maaring natural ito sa ibang tao, hindi sa lahat ng panahon ay beneficial ito. May mga bagay na need is alang-alang, lalo at sa ngayon ay hindi dapat lalo sa ngayon, ang kalusugan ng sarili, damdamin at isipan ay hindi dapat isantabi. Wala pong masama sa pagtulong sa kapwa, pero may kalayaan pa rin tayong mag-set ng boundaries at magsabi ng no. By the way, ang aking sagot po, wow, mas gusto kong pag-isipan muna if yes or no sa pabor. Ayan, totoo, diba? Sobrang agree tayo kay paring Romel kasi sometimes yun naman talaga, hindi naman may iwasan, tao lang tayo. So, syempre, parang tayo, lalong-lalo na kung malapit na kaibigan naman, or maybe someone na actually mas mahirap nga pag hindi natin kakilala masyado, di ba? Napansin niyo ba yun, mga pare? Minsan pagka yung hindi natin super close talaga, it's hard for us to say no kasi yung hiya ka eh. Ay, kakaya naman. Pag tumanggi ako dito eh, baka sa susunod ay hindi na rin ako matulungan. Or maybe baka sa susunod ay madisappoint na. Ay, baka naman ay chismis ako nito sa iba. Diba, ang daming ganyan sa utak natin na people would think negatively of us. But then again, siguro yun nga, paulit-ulit akong nagsasabi na maayos na communication siguro. So you would know, 'di ba? In understanding, hindi lang po communication, pati comprehension at understanding, napakahalaga po niyan para maunawaan natin ang isa't isa. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And siguro may mga ilang paalala o balita lang po tayo, ano? Quick lang din para malaman natin ang makaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. At ito po mula ito kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas sa Lawag. Internet connection inilagay ng DOST ASTI sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Again, mula po sa RP Lawag, pakinggan natin ang ulat ni Rani Durilag.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Matagumpay ang paglalagay ng internet sa isa sa liblib na lugar sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte sa pamamagitan ng Department of Science and Technology, Advanced Science and Technology Institute o DOST-ASTI sa ilalim ng proyektong Resilient Education Information Infrastructure for the New Normal. Nagkaroon ng serbisyo ng internet sa Barangay Agaga at Agaga Elementary School upang masuportahan ang mas magandang edukasyon ng mga kabataan, mas mabilis na pagbato ng impormasyon sa paraang digital. Layunin kasi ng DOST na isulong pa ang digital service sa mga geographically isolated communities. Maalalang prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang edukasyon ng kabataan na kung saan tinaasan pa ang pundo para sa sektor ng edukasyon, kaya't napapanahon lamang ang hakbang ng DOST upang suportahan ang nais ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Alright, maraming salamat po sa ating kasamahan na si Mr. Rani Durilag. And with that, mga mare, mga pare, unti-unti na rin po ako at pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok, nanood dito sa programang Musta Ka, Mare. And hopefully, lahat tayo ay natuto sa ating diskusyon for today, ano, na hindi masama ang pagtulong, pero isipin din natin ang ating kapakanan. So I think that's the most important thing, ano, na natutunan natin tungkol nga po dito sa pagiging people pleaser o ang action na pagiging or ang action na people pleasing. So ayan, maraming salamat po syempre sa mga nakasama rin natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimba, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Asguera. Muli, ako si Jolly Maracuyong aka Maring Jolly na makasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolly, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to, ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan ang kahaponan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Yes! Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
0: G sa galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Uy, maging ang aming mga provincial stations nationwide, pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
0: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kamusta po kayo, mga beshies? Well, ganitong panahon talaga, ganitong buwan, 'di ba? Medyo rainy season sa ating bansa. Kaya ang tawag din ng ating mga travelers dito ay lean season dahil nga po konti lang ang mga nagta-travel because medyo umuulan-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayon pa man, mga beshies, hindi po 'yan hadlang para ma-enjoy natin ang ganda ng Pilipinas. Marami pa rin pong mga lugar ang waiting for us to visit and discover. Kaya make sure po na iaayon nyo sa lagay ng panahon ang inyong pagta-travel. Speaking of paglilibot sa buong bansa, mga beshies, kamakailan ay inilunsad ng Tourism Promotions Board or TPB Philippines at ng Primer Group of Companies ang kampanya na The Philippines by Foot. Ayan. Ibig sabihin nito, mga beshies, pupunta sila sa mga lugar sa Pilipinas at i-explore ang ganda nito sa pamamagitan po ng paglalakad. Kamakailan nga po ay inilunsad ni TPB COO Maria Margarita Montemayor Nograles kasama po niya ang pribadong sektor, ang mismong president at CEO ng Primer Group na si Sir Jimmy Thai and Birkenstock Southeast Asia Managing Director Evelyn Chua. Kasama rin po ang mga representatives mula po sa German Embassy, Intramuros Administration and of course ang ating National Parks Development Committee. Ito nga po ay para ilunsad itong napakagandang kampanya na ito na The Philippines by Foot. And very inspiring, mga beshies, kasi nung nakaraan lang, di ba, nakakwentuhan natin dito sa programang Pasyal Pinas ang ating Guinness World Record holder by ito po siya yung for the fastest crossing of the Philippines by foot, si Sir Lito Divertibo. So parang connected to each other itong dalawang programa na ito, si Sir Divertibo at ang kampanya na The Philippines by Foot. Alam nyo, ito po ay inspired sa Global Walking Club movement na usong-uso ho ngayon dahil hindi lang siya magandang exercise,

0: lang siya magandang activity for our health. Makakatulong din po ito para sa ating kalikasan dahil wala ho tayong ginagamit na transport, anumang uri ng vehicle o machine sa paglalakad. Tanging ang ating mga physical na pangangatawan lamang. And at the same time, mas nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-explore yung ganda ng isang lugar, ganda ng isang bayan dahil yung pacing ng paglalakad, kumbaga ano yan eh, nakadepende sa'yo kung gaano mo kagusto kabilis maglakad o kaya naman kung saang mga stops ang pwede mong gawin. At pinakauna po nilang binisita kamakailan itong para po sa kick-off ng advocacy walk na ito, ang Luneta at ang Intramuros. At para sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, nakikita nyo po ngayon yung ilan sa mga larawan noong kick-off event or activity ng The Philippines by Foot. Yan po ay sinamahan ng iba't ibang mga individuals kagaya po ng lifestyle beauty and fashion influencers. Kasama sila din sa paglalakad sa Luneta in Intramuros. Nandiyan din po ang members ng media at ang grupong Just Walk PH. And kung kayo po ay curious kung anong mga lugar ang susunod na bibisitahin ng kampanyang The Philippines by Foot, ayon sa TPB, ay kabilang po rito ang mga provincial loop sa South Cotabato, sa Dipolog, meron din sa Ilocos Sur at Bacolod. At hindi po natatapos dyan, marami pang mga probinsya ang kanilang bibisitahin sa pamamagitan nga po ng kampanyang The Philippines by Foot. And hopefully one of these days ay makasama natin ang mga organizers mismo at nasa likod nitong kampanya na ito ang TPB ano, para makakwentuhan sila tungkol sa napakagandang programa po na ito. Kayo ba, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na maglakad at i-explore ang isang lugar by foot ha, hindi yung sasakay kayo ng habal-habal o kaya tricycle o kaya van, anong lugar ang gusto nyong i-explore by foot? Pwede nyo po yan i-share sa amin, i-comment sa ating Facebook Live today. Na kung maaari nyo namang sabayan ang ating mga influencers mula sa Korea and Australia sa kanilang paglilibot sa Dumaguete City. Yun no, ang Dumaguete City po tinaguri ang safest city to visit in the Philippines. Kaya isa po yan sa kanilang mga kumbaga ay itinerary, bahagi ng kanilang itinerary ang pagpunta po dito sa Dumaguete. At sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, nakikita nyo yung ilan sa mga naging adventure ng ating mga turista. Kanilang na-experience ang napakagandang coastal view ng Rizal Boulevard sa Dumaguete. And of course, nakita po nila ang vibrant culture, napakayamang kasaysayan. And even yung mga museums ay kasama rin po sa binisita ng ating mga foreign travelers. Alam niyo mga beshies, ang Dumaguete isa lamang po sa mga lugar na bibisitahin ng mga influencers mula sa Korea and Australia. Dahil ito po ay bahagi ng Cebu Pacific Familiarization Tour, kung saan lilibutin po nila ang buong Negros Oriental. Kaya naman kasama nila ang mga kaibigan natin, ang ating mga friends mula po sa Negros Oriental Provincial Tourism Board. Ayan, ganun din po ang Department of Tourism and of course ang Cebu Pacific Air. Kabilang po sa mga na-experience ng ating mga turista, of course, yung sikat na budbud, yan, Sans Rival, dahil nasa Dumaguete na po sila. And of course, yung mga breathtaking landmarks na meron po ang naturang lungsod. Para po sa iba pang updates mga beshies, pwede nyong bisitahin ang Dumaguete City Tourism Office o kaya naman ang Negros Oriental Provincial Tourism Board Facebook page dahil dyan nila nilalagay o sinishare kung ano-ano na yung mga lugar na binisita ng ating mga influencers. So, alam nyo, very important ano, yung pag-iimbita ng mga social media influencers, and of course, yung members of the media sa mga ganitong uri po ng familiarization tour, dahil sila po yung magde-disseminate, ika nga, ng information kung gaano kaganda ang isang lugar. So, very important ang mga ganito pong kaganapan ano, para ma-push, ika nga, o maisulong ang turismo ng isang lugar. Alright mga bashi, sa atin pong pagbabalik ay makakakwentuhan na natin ang ating mga kaibigan mula po sa Philippine Retirement Authority, kagaya nung kwento ko sa inyo last time, di ba? Ang Pilipinas ay wagi po at itinanghal bilang world's number one retirement destination. At kung bakit, aalamin po natin yan mismo sa General Manager ng Philippine Retirement Authority. Walang iba kundi si Sir Bob Zozobrado. At yan po ay sa pagbabalik ng ating programang Pasyal Pinas.
1: Di Sagalaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine.

0: suave.
1: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At sa puntong ito, mga beshies, ay makakakwentuhan na natin ang General Manager ng Philippine Retirement Authority na si Sir Bob Zozobrano. Ito po'y para pag-usapan ang recent recognition nga po ng ating bansa bilang world's number one retirement destination. Ready na ba si Sir? Ayan, ready na. Good morning, Sir Bob, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
12: Magandang umaga sa inyo lahat.
11: Hi, sir.
12: May buntag. Pwede sa buwanos.
11: Hi, sir. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa amin today. Sunod-sunod ang interviews ni sir. Parang hindi pa yata nakakahinga si Sir Bob. But anyway, sir, aabalahin ho namin kayo. Hindi pa rin nakakahinga si sir. Pero maraming salamat po again para po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programa. And sir, recently po ay kinilala ang ating bansa bilang world's number one retirement destination. Sir, para sa mga viewers and listeners natin na hindi gaanong nauunawaan kung gaano kahalaga ang recognition na ito, para saan po ba ito at anong ibig sabihin nito para sa Pilipinas?
12: Para sa bansa natin, this is the best thing, one of the best things that would happen to our country kasi ang economic impact nito is very good. Alam mo, ang global retirement industry sa buong mundo is valued at $70 trillion. Eh kung tayo ang pinaka number one choice ng mga retirees, definitely, malaking porsyento niyan ang mapupunta sa atin. Right. Aside from the fact na kung maraming retirees, foreign retirees dito sa Pilipinas, it affects the economy. Kasi itong mga tao ito, they hire people when they come. Meron silang driver, meron silang maid, meron silang caregiver. And then, nag-i-invest din sila in a hospital, nag-invest sila in a school, in orphanage, they make many investments, so they hire people. Kaya is really very good for the country economically.
11: Kumbaga, Sir Bob, no, hindi lang siya maganda para sa turismo ng ating bansa, kundi para sa kabuuang benepisyo para sa Pilipinas, dahil marami nga ho, kagaya ng nabanggit ninyo, ang mabebenepisyohan ng kanilang paninirahan dito sa ating bansa. Sir, nabanggit nyo, no, maraming nga pong mga retirees, na foreign retirees dito sa ating bansa. May datos po ba tayo kung as of 2026, gaano na po sila karami?
12: Okay. Actually, from yung itong PRA, nag-umpisa ito 1985 pa.
11: Mm-hmm.
12: So, since 1985 hanggang ngayon, meron na tayong 84,000 foreign retirees na nag-avail ng retirement visa natin.
11: Mm-hmm.
12: However, marami na rin umuwi sa country nila, or maraming namatay na rin, or the other words are nag-asawa ng Pilipino. Kasi pag nag-asawa sila ng Pilipino, may pwede silang kumuha ng 13A visa. Mm-hmm. So, pinalitan nila yung visa nila from retirement to 13A. 13A means visa for a Filipino citizen, dependent of a Filipino citizen. Kaya right now, umabot na lang na 62,000 retirees dito sa Pilipinas na nag-avail ng retirement visa. Mm-hmm. 62,000 plus. Really? And marami namang kabuuan ng retirees dito. Every region of the Philippines, meron tayong foreign retiree.
11: Mm-hmm. At yan po ay napakagandang balita. 60,000+ is still 60,000+. At kagaya nga po ng nabanggit ninyo, nagdadala rin sila, nag-e-employ, ika nga, nagbibigay ng business opportunities, nag-i-invest. So napakarami po ng kinokontribute nila sa ekonomiya ng ating bansa. Pero Sir Bob, ano po sa tingin niyo yung dahilan? Bakit ang Pilipinas ang nahirang bilang number one retirement destination sa buong mundo? Ano po yung mga strength ng ating bansa?
12: Ang number one reason dyan, dahil sa mga kababayan natin. I make it a point na kinakausap ko yung mga bagong approved na retirees. Kinakausap ko sila, tinatanong ko sila, bakit niyo pinili yung Pilipinas over the other Asian countries?
11: Mm-hmm.
12: Palaging answer nila is, your people have a very welcoming attitude. Palagi nilang ginagamit yun. Yung hospitality natin, tapos sinasabi nila, I like the fact that everybody around me is smiling, smiling all the time. So, yun talaga ang culture ng Pilipinas, which no other country in the world offers. It's our people. Kaya, I'm very proud of our people, very proud of our country, because of what we are. And yun ang number one magnet kung bakit nagustuhan nila ang Pilipinas. Of course, it also helps na ang cost of living natin dito sa Pilipinas is very low. So their dollar, their euro goes a long way. If in fact, kung meron kang $700 dito sa Pilipinas every month, you can live comfortably with $700. Meron ng dating war veteran sa na who was a street dweller, mm-hmm, sa Las Vegas, a man of the street. Kasi he could not afford to spend for a housing and vehicle, whatever. Nag-retire na dito sa Pilipinas. He now lives in Talisay, Cebu. Mm-hmm. He is renting an apartment, drives a second-hand car. Very happy. Very happy with his life.
11: Mm-hmm.
12: So ganun yung Pilipinas. And also the fact that we can communicate with them easily in English. So it helps a lot.
11: I agree, sir. At talagang ang mga Pilipino, no, pag nakakakita ng mga foreign travelers or mga visitors, tayo mismo yung nag-a-approach sa kanila. Kasi yung ibang mga bansa na pinupuntahan natin, talagang nangingilag eh. Kapag nakakita ng mga turista, ng mga foreigners, ayaw kausapin. Pero ang mga Pilipino, tayo pa mismo, Sir Bob, ang talagang lumalapit doon sa ating mga turista.
12: At, alam mo yung mga Europeans, especially, ang mga Europeans ngayon, they just discovered that the Philippines is the caregiver capital of the world. So the best and the most number of caregivers come from the Philippines. Kaya gustong gusto na dito because they have access to a caregiver anytime.
11: Right.
12: 24/7.
11: Mm-hmm.
12: Yeah.
11: And hindi lang caregivers by profession, Sir Bob. Even tayo mga Pinoy, ano, naturally ay very caregiving, very nurturing ang mga, yeah, Pilipino. Talagang kaya lovable and hospitable po ang ating mga Pinoys. And also, sir, ano, nabanggit niyo po kanina, yung isang retirees mula po sa US ay galing po siya sa LA, tapos ngayon nasa Talisay, Cebu na. So ano pong mga bansa or ano-ano pong mga lugar dito sa Pilipinas ang marami pong mga foreign retirees base po sa datos na meron ng PRA?
12: Yung mga retirees kasi, hinahanap nila, number one, para importante para sa kanila is access to medical facilities.
11: Mm-hmm.
12: Understandably, because of their age, gusto nila easy access to a hospital, ganun. So number one, yun yung unang hinahanap nila. Ang second na hinahanap nila must be near a shopping mall.
11: Mm-hmm.
12: Para they can go around shopping. The third na hinahanap, lalo ng mga lalaki, must be near a golf course.
11: Mm-hmm.
12: So, understandably, with those three things, a lot of them, ang number one bulk ng retirees dito sa atin are in Metro Manila area.
11: Mm-hmm.
12: Tapos ang second biggest number nasa Central Visayas, basically Cebu province. And then the third would be in Central Philippines or the Calabarzon area.
11: Mm-hmm.
12: So yun yun ang biggest concentration. Pero meron tayong retiree in all the regions dito sa Pilipinas. Meron na tayong retiree sa Tawi-Tawi.
11: Mm-hmm.
12: Meron tayong retiree sa Cordillera, in the Mountain Province. You know, everywhere meron tayong foreign retiree out of the 62,000.
11: Mm-hmm.
12: Ang 62,000 retirees natin, they come from 150 countries all over the world.
11: Mm-hmm. At napaka-refreshing marinig, Sir Bob, na lahat po ng rehiyon natin ay mayroong mga foreign retirees na pinili yung regions na yun, ano, para manirahan kasama yung mga mahal nila sa buhay o kaya naman sila lang alone. Ano. But anyway, Sir, base po din sa datos na meron po kayo sa PRA, ano pong nationality yung may pinakamalaking kumbaga ay foreign retirees dito po sa ating bansa? Mula po sa anong bansa?
12: Ang top natin really is the People's Republic of China.
11: Ah,
12: the Chinese.
11: Okay. Mm-hmm.
12: People's Republic of China. We have a little over 30% dito sa atin. Tapos number two would be South Korea. Maraming South Koreans na pupunta dito because of their children. Gusto nilang i-enroll yung mga anak nila in universities para matuto mag-English.
11: Right.
12: You know, so maraming South Koreans yan. Of course, the Chinese were already here because of history, because of historical and cultural affiliation natin in the past. And then the third top would be India. Maraming Indians din dito ngayon sa Pilipinas. Number four lang ang USA. Then number five would be Taiwan. Six would be Japan.
11: Mm-hmm.
12: Seven would be Hong Kong Chinese.
11: Mm-hmm.
12: And the eight would be Germany, 9 ang Australia, and 10 would be the other countries na Europe and other countries in the world.
11: Mm-hmm.
12: But we're doing now, we are trying to focus our marketing strategy sa Europe para makakuha tayo ng more European retirees, especially because we found out na ang pensions na natatanggap ng mga Europeans is usually higher than what the Americans would receive. You know? So that would help us a lot.
11: Yes. And sa tagal na nakikipagkwentuhan si Sir Bob sa ating mga foreign retirees, kabisan na niya na yung mga top 10 hanggang top 12 na mga nationalities ng ating mga foreign retirees. And with that being said,
12: yes,
11: Sir Bob, yung ating mga Europeans retirees, so far po gaano sila karami na nandito ngayon sa Pilipinas? And ano po yung target percentage natin na pataasin yung bilang po ng mga European foreign retirees sa ating bansa?
12: Well, if we were to put mga Europeans all together, we would have about mga 10% lakh of the total number. 10% would be coming from Europe. Kaya gusto namin mas marami pa. And Australia, gusto din namin takasan yung figures natin from Australia. And okay naman ang nangyari kasi starting last year, ang ginagawa namin, nag-a-attend kami ng mga expo that are purely for senior citizens abroad. So, marami kami nakuha ng mga high-value na retirees na dito na sa atin kaya nag-retire. Meron kaming member of the German Parliament na nasa Pangasinan ngayon. Very happy. Meron kaming mga pilots ng mga airlines na nandito na sa atin kaya nakatira. So, it's working.
11: Right.
12: But we will not rest on our laurels. Sige pa rin kami. We will continue to get more.
11: Mm-hmm. And of course, sir, very important yung pakikipag-ugnayan po ninyo sa iba pang mga, sa mga LGUs natin at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasi hindi naman pwede na aya tayo ng, invite tayo ng invite ng mga turista, mga retirees sa ating bansa. Pero yung ating mga pasilidad or yung ating mga infrastructure ay hindi po maayos. So paano po yung coordination ninyo with, of course, the DOT, yung ating private sector, and even yung ating mga LGUs?
12: Alam mo, ang PRA is an attached agency ng DOT.
11: Right. Mm-hmm.
12: And the DOT is already communicating with all the other agencies regarding DOTR for the airports and DILG for peace and security, then DPWH for the infrastructure. That's already done by our Department of Tourism. Mm-hmm. Ang ginagawa namin is just to focus on how we can further improve yung retirement numbers namin sa Pilipinas. So far, we're doing well. As of now, year-to-date figures namin, we're about 54% mm-hmm. ahead of last year's figures.
11: Wow!
12: 54%. We're doing okay.
11: Grabe. You're doing great, Sir Bob. Kasi po, last year, I understand kayo din po, ang Pilipinas din po ay hinirang naman na world's number or Asia's number one retirement destination ayon po sa TripZilla Excellence Award. And sinundan naman po ito nitong world's number one retirement destination mula po sa expatriate group. At very important ito, Sir, para sa turismo ng Pilipinas, sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero Sir, para po sa mga foreigners na nakikinig sa, hopefully, ano, may mga nakikinig sa ating foreigners, kaibigan ng mga foreigners, mga kumbaga katrabaho ng mga foreigners na interested po na mag-retire sa ating bansa. Ano po ba ang proseso? Anong visa ang kailangan nilang kunin at gaano po kadali itong makukuha?
12: Madali lang. Ang requirements namin, ang listahan ng mga documentary requirements nasa website namin. www.pra.gov.ph. Madali lang. Kung mag-link sila doon, mabasa nila lahat ng mga kailangan na i-prepare. Tapos once makuha na nila yung lahat na mga documentary requirements, punta sila dito sa office namin. Dito yung office namin sa Salcedo Village. Or ang ginawa namin, nag-put up din kami ng mga satellite offices mm-hmm. in different parts of the country. Right. Meron kami satellite office sa Baguio, sa Cebu, sa Davao, and then sa Clark ngayon, meron kaming mga caravans mm-hmm. that offer the same services sa Pampanga area. So, punta lang sa doon sa anywhere satellite office or main office namin, and we will process their application. It will take about a month or so kasi kami mag-process ng documents pero ang issuance ng visa magagaling pa rin sa Bureau of Immigration.
11: Okay.
12: The permission to issue the visa will be from the Bureau of Immigration. Kaya ipasa namin sa immigration tapos once okay na, ibalik naman namin, ibalik na dito so we can swear them in na and approve yung visa nila.
11: Ayan. So, ganun lang kadali ha, mga beshies. Bisitahin lamang po ang website ng Philippine Retirement Authority at nandun na lahat ng mga requirements, qualification, and yung proseso itself kung paano po makakakuha ng visa ang ating mga foreign retirees. Sir, it seems to me na talagang kayo po ay malapit, hindi lang doon sa mga nag-a-apply ng foreign visa. Ganun din po yung mga foreign retiree visa. Ganun din po yung mga nakatira na talaga dito sa ating bansa. Kasi lagi niyo pong sinasabi na very happy sila kung saan man sila nandoon ngayon. So, gaano po kahalaga na, kumbaga may after sales, ang tawag dyan sir sa iba, di ba, after sales, na after po nilang ma-awardan ng foreign retirement visa, kayo po ay patuloy yung pakikipagkwentuhan, pakikipag-ugnayan sa kanila. Gaano po kahalaga yung ganong uri po ng communication with them?
12: Ahalaga talaga yun. Kasi many years ago, ang trabaho ng PRA lang is to issue them the visa. That's it. Pero ginawa namin, naisip kasi namin na itong mga tao na to nag-invest dito sa Pilipinas, pinili nila yung Pilipinas para makapag-retire sila dito. So we have to give them back something in return. So ang ginawa namin, nag-host kami ng programa. Bagong project namin is we call the We Care Program. CARE is actually an acronym. C creating amazing retirement experience.
11: Wow.
12: So we have this project. Every month, meron kaming ginagawang activity para sa kanila that they can join for free. And not just Metro Manila, all over the Philippines yan. So meron kaming monthly activity, meron kaming mga wellness sessions, meron kaming yoga sessions, merong ballroom dancing, golf tournament, sports activities, cooking demonstration, yung mga ganun.
11: Yes.
12: Para lang to give them something to feel na wanted sila.
11: Mm.
12: They're being cared for while they're here.
11: Wow.
12: And all those activities, free para sa kanila.
11: Mm.
12: Kaya tuwang-tuwa na yung mga retirees natin ngayon na meron silang ginagawa. Kasi they're bored. Wala silang ginagawa dito kung waiting for time to pass. So, yun ang mga ginagawa na palagi kong sinasabi na we at PRA, we want to be sure that they enjoy the sweetness of doing nothing, which is what retirement is all about.
11: Yes.
12: So, kung ano sila ngayon na meron silang maraming ginagawa.
11: Right. Ako, napakaganda po yun. And thank you for mentioning that, Sir Bob. Talagang yung the very reason why they are here, yung pagiging caring ng mga Pinoy, yun din yung natatanggap nila from us, di ba? Kumbaga, hindi sila nagpunta lang dito for nothing, kundi nag-contribute sila sa ekonomiya and at the same time, may nakuha sila pabalik. Thank you, sir, for kumbaga, yung paggawa ng ganyang programa para sa ating mga foreign retirees. Sir, panghuli na lamang po, I know very busy ho kayo at talagang pagod na yata si Sir Bob, ang dami ng interviews. But anyway, ano po yung misconceptions tungkol sa pagre-retire sa Pilipinas ang gusto pong baguhin ngayon ng Philippine Retirement Authority?
12: Well, actually, we just want all these negative things about the Philippines na to die down. And that's why we don't tuwa kami na nangyari ito. Choosing us as the number one to read because it's something positive and we need something like this for our country. And I hope yung mga kababayan natin matutuwa din sila to know that ang ibang nasun, ibang bansa have chosen the Philippines to be their next residence. So dapat matuwa sila and sana they will post something positive in as a response itong recognition na nakuha natin. Because let's face it, every country there's something wrong that's going on in every country, not just in the Philippines. Pero huwag na natin sanang i-magnify yung mga negative things about our country because we're not alone in this. Lahat ng mga bansa sa buong mundo, meron din silang mga negative things na ano, pero what we should do is focus on positive things like this because that's why we are Filipino. We are different from other countries because we smile a lot. Kahit anong mangyari sa atin, nakasmile pa rin tayo. Dapat ganun palagi.
11: Mm-hmm. At yung positivity na yan, of course, mag-radiates yan, Sir Bob, hindi lang sa kapwa mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga foreign visitors and hopefully yung ating mga magiging foreign retirees dito po sa ating bansa. All thanks to your hard work, Sir Bob, at sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Philippine Retirement Authority. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay.
12: It's a teamwork of PRA.
11: Right?
12: Made it happen.
11: Tama po kayo. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Thank you, Sir Bob. Mabuhay po kayo.
12: Thank you.
10: Hi. Sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
10: G, Sagalaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal.
21: Pinas.
10: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. And ako, thank you so much kay Sir Bob, ha. Talagang ano lang, late notice, but he was able to accommodate yung ating request, ano, for this very important interview, hindi lang para po sa turismo ng Pilipinas, kundi para sa ekonomiya ng ating bansa. Anyway, mga beshi, sa punto pong ito, bibigyang daan muna natin ang ilang pag-uulat naman mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide. Para po sa ating unang balita, mga senior citizen ng DENR Region 10, nagbonding, ha? Bonding, wow, sana all, sa isang eco-tour, bahagi po ng pagdiriwang ng Philippine Environmental Month 2026. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Makarambon.
22: Radyo Magazine, report, report, report.
23: Binigyang pagpapahalaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 10 ang lakas taglay ng mga senior citizen ng ahensya mula Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau at Provincial Environmental and Natural Resources Office o PENRO, Misamis Oriental sa isang kakaibang eco-tour at environmental lecture. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Philippine Environmental Month 2026. Kabilang sa mga aktibidad ay ang isinagawang eco-tour sa mga nakamamanghang tanawin ng munisipalidad ng Claveria, Misamis Oriental, kung saan langhap ang sariwang hangin, malamig na klima, nagagandahang landscapes at natural resources. Nagbigay rin ito ng educational experience lalo na sa larangan ng kalusugan at pakikisama sa bawat isa. Kabilang sa mga tinalakay ay ang environmental lecture patungkol sa kahalagahan ng biodiversity conservation at policies on trees. Para sa mga senior citizen participants, ang naturang eksperyensya ay nagpalawak sa kanilang kamalayan at pangunawa sa pagpapahalaga ng ating kalikasan at likas-yaman na dapat pangalagaan at pagyabungin. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
11: Samantala, sa iba pang balita, kay Sea Cucumber Nursery sa Infanta, Pangasinan, inihahanda upang palakasin ang kabuhayan at sustainableng pangingisda. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
22: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
24: Isinusulong sa bayan ng Infanta, Pangasinan ang isang proyektong naglalayong pagsabayin ang pangangalaga sa yamang dagat at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mangingisda. Ito ang naging sentro ng talakayan sa pagpupulong na pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Fisheries Office 1 o ang BFAR RFO1 kaugnay ng nakaplanong Sea Cucumber Project sa Barangay Bayambang sa parehong bayan. Dumalo sa pagpulong ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Infanta sa pangunguna ni Mayor Virgilio Vallarta, mga miyembro ng Bantay Dagat at mga opisyal ng Bayambang Resettlement Samahan ng Mangingisda. Tinalaki rin ng mga kalahok ang mga hakbang upang matiyak ang matagumpay na pagtatayo at pagpapatakbo ng nursery at grow out facility kabilang ang pagtutulungan ng mga stakeholders at aktibong partisipasyon ng komunidad. Nagbahagi rin ng rekomendasyon ang mga kalahok upang matiyak na magiging pangmatagalan ang mga benepisyong hatid ng programa para sa mga mangingisda at sa yamang dagat ng Infanta. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
22: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
11: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon. At sa pamagitan po niyan ay magpapaalam na po tayo para sa ating edisyon ng programang Pasyal Pinas. Thank you so much sa ating naging panauhin kay Sir Bob mula po sa Philippine Retirement Authority. Gayon din po sa ating executive producer, Ms. Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Show Magazine,
1: 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
4: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
3: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
4: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
3: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
3: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
3: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Dagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
6: Dagling kaalaman.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan ang kahaponan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
0: At TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas

0: sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas magas, babag ng gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
0: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Karagdagang tulong pinansyal para sa mga apektado ng krisis sa Gitnang Silangan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Headlines.
8: Pulong nina Pangulong Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong naging matagumpay, kalakalan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya kabilang sa mga tinalakay ng dalawang lider.
5: Headlines.
8: Healthcare executive sa Singapore, nakapulong ni Pangulong Marcos Jr. para isulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas.
5: Headlines.
8: Apela sa dagdag na pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pinag-aaralan ng pamahalaan.
5: Headlines.
8: Sitwasyon ng mga Pilipino sa Jordan, payapa sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
5: Headlines.
8: Pangulong Marcos Jr. nakasentro sa pagtatrabaho anuman ang resulta ng satisfaction rating survey ayon sa Malacanang.
5: Headlines.
8: Remittance mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa tumaas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Headlines.
8: At kauna-unahang active shooter safety drill ng National Safe School Summit inilunsad ng Department of Education.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, July 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Gitnang Silangan at sa harap ng pinangangambahang pagtaas pa ng presyo ng krudo, agad pong kumilos ang pamahalaan para ipaabot sa mga sektor na pinakaapektado ng gulo ang nararapat na tulong sa mga ito. Ngayong araw, July 16, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 2,000 pesos na tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na mayroong mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System o SSS. Makakatanggap ang mga ito ng 2,000 pesos kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Pangako ng Pangulo, titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito ng mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
9: Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa.

0: Iyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
1: Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagiging matagumpay ang isinagawang pulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana Villa kaugnay ng working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Pinagtibay ng dalawang leader ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang key sectors tulad ng pagpapalawak pa ng trade avenues ng dalawang bansa, pagdaragdag ng oportunidad sa larangan ng artificial intelligence o AI, at pagpapatibay pa ng kolaborasyon sa sektor ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin ang dalawang pinuno na bumuo ng mga bagong bilateral agreement at magpaiting pa ang pagtutulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at executives ng pinakamalaking kumpanya ng telecommunications sa Singapore nag-usap para sa expansion ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: At pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executives ng Singtel Group, ang itinuturing na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Ayon sa Pangulo, sumentro ang pulong sa expansion investment sa bansa ng nasabing Singaporean telecoms company na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Sa naganap na meeting ay muling pinagtibay ng Singtel ang commitment nito na palawakin pa ang kanilang investment at operasyon sa bansa na lalong magpapatatag sa Pilipinas bilang attractive destination para sa digital economy investments. Sinabi ng Pangulo na ang gagawing expansion ng Singtel Group ay tutumbok sa AI, cloud technologies at data center infrastructure at tiyak na lilikhaan niya ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executive ng Singapore-based impact investor na ABC Impact, gayon din ang executives ng Ayala Group at mga kinatawan mula sa Temasek Trust Ecosystem sa working visit niya sa Singapore. Sumentro ang pulong sa inisyatiba at commitment ng ABC Impact na mas mapalawak ang access ng mga Pilipino sa dekalidad na healthcare services sa pamamagitan ng AC Health. Bilang tugon dito, kinumpirma ng ABC Impact ang paglalaan nito ng 16% minority stake sa Ayala Group para maibigay ang abot-kaya ngunit dekalibreng healthcare services at mapabilis ang expansion ng mga ospital at iba pang health-related facilities sa Pilipinas. Kalakip ng inaasahang expansion ng AC Health sa Pilipinas ay ang paglikha ng karagdagang oportunidad at trabaho sa healthcare and retail sector na mas magpapatibay sa pundasyon ng healthcare system ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nanindigan ng Malacanang na mananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahatid ng serbisyo sa publiko, tumaas man o bumaba ang kanyang satisfaction rating. Ayon kay Communications Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naaapektuhan ng resulta ng mga survey ang pagtatrabaho at pagsusumikap ng Pangulo na mapagsilbihan ng bansa at kumayod para sa mga Pilipino. Batay sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey, tumaas sa 38% ang satisfaction rating ni Marcos noong ikalawang quarter ng 2026 mula 33% noong Marso, habang bumaba sa 45% ang dissatisfaction rating mula sa 49%. Ayon kay Castro, gabay lang ang mga nasabing survey para matukoy ng administrasyon ang mga programang dapat pagbutihin at pagbuhusan ng pansin.
4: Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito.
1: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tumaas ang personal at cash remittance mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa ngayong taon. Batay sa pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $3.03 billion ang naitalang personal remittances itong buwan ng Mayo. mas mataas kumpara sa $2.97 billion noong nakaraang taon. Kabilang sa mga personal remittance ay mga ipinadalang pera sa pamamagitan ng bangko at informal channels, gayon din ang mga remittance in kind. Tumaas din ang cash at personal remittances mula nitong Enero hanggang buwan ng Mayo. Pinakamarami dito ay mula sa mga land-based overseas Filipinos na nakapagtala ng $2.17 billion. Ang Estados Unidos pa rin ang nangungunang bansa na pinagmumulan ng mga padala na nakapagtala ng 39.4% ng kabuuang remittance. Sinundan nito ng Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, Qatar, Taiwan, at South Korea.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mapayapa ang sitwasyon ng Filipino community sa Jordan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito mismo ang kinumpirma ng isang Pilipina doon na si Luciana Obejas, founder ng Federation of Filipino Associations in Aman. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Obejas na mahigpit ang ugnayan ng Filipino community at mga opisyal ng Philippine government bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino roon.
5: Bahada din naman ay nagbibigay kaagad ng post sa amin sa kanilang Facebook page kung saan maraming mga hindi membro ng organization na at least aware sila sa nangyayari sa sitwasyon ng bansa para hindi masyado kami o ang mga tao dito ay magkaroon ng takot ano na naman ang nangyayari sa bansa ng Aman, Jordan. So peaceful po kami tao ng Diyos.
1: Si Federation of Filipino Associations in Aman, founder Luciana Obejas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng adjustment sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng oil price hike bunsod ng tensyon sa Middle East. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang umapela ang grupong Pasang Mazda na ganap nang ipatupad ang piso na provisional fare increase na nauna lang sinuspindi. Aniya, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez na suriin ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis habang napoprotektahan ang mga consumer.
6: Binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Positibo ang isang ekonomista na makakabawi ang OFW remittance sa Hunyo makaraang bumaba noong Mayo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort na ang posibleng pagtaas ng remittance sa June ay dahil sa pagsisimula ng pasukan. Nakikitang nakaapekto sa pagbaba ng OFW remittance ang Middle East tension at mga polisiya na ipinatupad ng Amerika.
7: Flow niyan, mag-uutay-utay yung pagpapadala para pambayad ng tuition. May seasonal increase. Makakatulong din yun sa pag-pick up ng growth. Then, okay, ano na naman po yun? Siguro yung susunod doon pagka yung next semester na.
1: Si RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 16 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, kinatigan ni National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza ang gagawing investigasyon ng Senado kaugnay sa pagsipa ng singil sa kuryente. Ayon kay Alabanza, mahalagang mahimay at mabusisi kung ano nga ba ang nilalaman ng electric bill ng isang ordinaryong consumer at makita sa mas malinaw na perspektibo ang mga pinagdadaanan nilang proseso sa pangangasiwa ng energy stakeholders. Sa panig naman ng NGCP, kung sisilipin ang kabuuang bill, ay wala pang 5% ang transmission charge na napupunta sa kanilang ahensya. Paglilino pa ni Alabanza, ang mas malaking bulto ng electricity bill ay dulot ng generation charge, distribution charge at government taxes. Makakatulong din aniya kung mapag-aaralan ng bansa ang iba pang electricity bill model ng ibang bansa para maikumpara ang good practices na dapat i-adapt.
8: Yung dapat tingnan ng pangkabuuan ng industriya at bigyang linaw kung at ma, ano ba, mas masusi pang pag-aaralan yung bawat bahagi ng isang bill at kung ano ba talaga dyan yung essential sa paghatid ng kuryente kinakain. At tingnan din yung ibang mga modelo sa ibang mga bansa kung meron tayong matututunan o may adapt At pwedeng ba kami kailangan, may pwedeng makutunan at maisundin may internet sa Pilipinas.
1: Yan po ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy ang pag-asiste ng Department of Trade and Industry o DTI sa micro, small and medium enterprises o MSMEs para mas mapataas pa ang kalidad ng mga produktong inilalabas at ibinebenta sa merkado. Sa isang MSME conference, hinikayat ni DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group Grace Baluyan ang mga MSME na tangkilikin at gamitin ang mga Shared Service Facility o SSF na may mga processing machinery na makakatulong sa produksyon ng mga produkto ng mga MSME. Sa tulong din ng SSF, mas mapapataas ang kalidad ng mga produkto para mapataas ang purchase value nito nang hindi na kailangan pa ng mga MSME na bumili ng mga mamahaling processing equipment. Patuloy din niya ang pagpapalakas ng DTI sa kapasidad ng mga MSME sa tulong ng capacity building programs at mas malawak na access sa shared service facility.
9: Ang duty ng SSF, kunwari maliit kang negosyo, hindi mo na kailangan bumili ng equipment para i-process yung product mo. For example, binisita namin kahapon yung SSF sa kakao. So may kakao ka, pero wala kang roaster, wala kang fermentation mga equipment, wala kang grinder. Pwede ka actually pumunta doon, pa-roast mo doon, pa-grind mo doon. Pag uwi noon, pwede mo na rin ipa-product doon, lagyan mo na ng label.
1: Si DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group Grace Baluyan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: De Los Santos Medical Center, unang pribadong ospital sa NCR na accredited na para sa post-kidney transplant package ng PhilHealth. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Doon, mapapakinabangan na ng mga pasyente ng De Los Santos Medical Center dito sa Quezon City ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth matapos nga itong maging kauna-unahang pribadong ospital dito sa Metro Manila na na-accredit para sa PhilHealth Z Benefit Package for Post-Kidney Transplantation Services. Layo ng programa na suportahan ng mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant sa pamamagitan ng pagbibigay ng benepisyo para sa mga kinakailangang gamot, lab tests at iba pang follow-up services para mapanatiling matagumpay ang kanilang paggaling. Sa kalaw ng package, yung mga benepisyo para sa immunosuppressive medicines, antibiotic prophylaxis, regular na laboratory examinations at iba pang serbisyong medikal. Ayon kay Dr. Nilo De Los Santos, malaking tulong ang bagong benepisyo para mabawasan ang gastusin ng panghabang buhay ng mga post-transplant care at mabigyan ng pagkakataon yung mga pamilya na higit na makapag-focus sa paggaling ng pasyente. Anya, makatutulong din ito para maging mas pantay at mas napapanatili yung access ng mas maraming Pilipino pagdating sa post-transplant support. Sinabi naman ni Dr. Arwin, ang head ng kidney transplant unit dito sa De Los Santos Medical Center, na meron ng 3 pasyente ang nakinabang nito at nasa tinatayang 50,000 piso nga yung matitipid ng mga pasyente sa ilalim ng bagong PhilHealth package. At sa ngayon ay merong higit 100 pasyente na yung sumailalim sa kidney transplant ng De Los Santos Medical Center na inaasahang makikinabang dito sa bagong PhilHealth package. Sinabi rin ni PhilHealth SVP Fund Management Sector Renato Limsiaco Jr. na bukod dito nga sa ospital ay kabilang pa sa mga ospital na may post-kidney transplant benefit ang PGH at ang NKTI. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin access ng mga Pilipino sa mas abot kaya at tuloy-tuloy na gamutan para sa chronic kidney disease at kidney transplantation. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaasahang magpapalakas sa LPG supply security ng Panay at Western Visayas Region ang bagong LPG facility na itinayo ng kumpanyang Isla Group sa Bayan ng Liganes sa Iloilo. Pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang inaugurasyon ng LPG plant sa Barangay Bigke na itinuturing na isang mahalagang milestone para sa Western Visayas. Ayon kay Garin, prioridad ng kagawaran ang pagpapaunlad ng mas matatag na energy supply chain na kayang tugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Ang Isla Leganes plant ay may kapasidad na 1,400 metric tons ng LPG.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagbigay ang Green Climate Fund ng $6.78 million na grant sa Pilipinas para ipatupad ang climate investments na poprotekta sa mga mamamayan mula sa epekto ng climate change. Ayon sa Department of Finance, sa ilalim ng Third Readiness and Preparatory Support Program, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia at Pasipiko na may access sa GCF Readiness Support sa ilalim ng kanilang Second Replenishment Period mula 2024 hanggang 2027. Ang grants ay tulong pinansyal mula sa mga development partner na hindi kailangang bayaran o ibalik. Nakikita namang magpapalakas ang 60-month program sa kakayahan ng bansa na magka-access, develop at magpatupad ng climate investments, alinsunod sa National Adaptation Plan at National or Nationally Determined Contribution Implementation Plan. Samantala, inihahanda ng DOF ang ikalawang proposal sa ilalim ng GCF Country-Driven Readiness Window na maaaring magbigay ng hanggang 3 milyong dolyar na karagdagang grant support.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nais ni Senador Francis Kiko Pangilinan na maimbestigahan ng Senado ang paghahanda ng gobyerno sa epekto ng El Nino. Naghain kamakailan ng Senado ng resolusyon kung saan inatasan ang Agriculture Committee na kanyang pinamumunuan na tukuyin kung sapat at handa ang budget at contingency plans ng ilang ahensya ng pamahalaan sa weather phenomenon. Susuriin sa pagdinig ang kahandaan para labanan ang epekto ng El Nino tulad ng water management, seed distribution, credit assistance at iba pang food supply contingency measures. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng tumindi ang El Nino sa Agosto at tatagal hanggang sa 2027 na nagbabanta sa sektor ng agrikultura. 49 na lalawigan din ang posibleng makaranas ng dry spell habang dry conditions sa 29 na lalawigan bago matapos ang taong kasalukuyan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kumpiyansa ang Department of Agriculture na walang mangyayaring anumang taas presyo sa agricultural products sa kabila ng nararamdamang bagyo at habagat. Tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Abnel Demesa na nananatiling sapat ang supply ng agri-products sa bansa, kabilang na rito ang bigas, gulay at maging ang karne. Sa katunayan, mas mababa pa ngayon ang presyo ng karneng baboy, senyales na sapat ang supply nito. Naging malaking tulong din niya ang mga ipinatutupad na hakbang ng Department of Agriculture para matiyak ang food security at mabantayan din ang mga pamilihan at palengke para matiyak na walang pananamantala sa presyo ng mga bilihin.
11: Wala naman tayong nakikitang kakulangan ng pagkain dahil sa bagyong Inday. Una-una, meron tayong sapat na volume ng bigas, ng mga gulay, tsaka mga karne.
1: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel Demesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, tuloy-tuloy ang pagkilos ng pamahalaan para mas matulungan ang mga magsasaka ng palay na mapataas ang kanilang produksyon sa pamamagitan ng mga post-harvest facility. Sa panayam ng programang Boses kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi nitong hindi tumitigil ang Department of Agriculture at NFA sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas moderno ang mga post-harvest facility sa buong bansa. Sa ngayon, aniya, mayroon ng 36 na post-harvest facility sa buong Pilipinas na maaaring mapakinabangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga serbisyong ibinibigay dito o nito sa mga magsasaka ay ang grinding at milling ng bigas, gayon din ang pagpapatuyo ng palay.
12: Kompleto with the packaging machine, no? So, ito po ay moderno at kaya po nitong magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day at kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito, lalo na po dyan sa Iloilo na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
1: Yan po ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, muling naitala ang Strombolian activity sa summit crater ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Nangyari po ang aktividad kaninang 2:42 a.m. at 3:11 a.m. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOLX Director Teresito Bacolcol na mananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan. Patuloy ding pinapalalahanan ang mga residente na maging alerto sa gitna ng aktividad ng Bulkang Mayon.
13: We're expecting na katulad ito noong 2023 na after 6 months na ibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na. Wala pa tayong nakikitang paghupa for now as we speak based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further.
1: Si FIVOL's Director Dr. Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Lokal na pamahalaan ng Maynila kinilala sa ibang bansa dahil sa husay nito sa emergency response. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ginawaran ang lungsod ng Maynila ng Special Achievement in Geographic Information System Award ng ESRI dahil sa mga bagong paggamit ng geospatial technology sa disaster management. Pinangunahan ni Manila Mayor Francisco Iscomore Dumagoso ang delegasyon ng lungsod sa pagtanggap ng parangal sa ESRI User Conference sa San Diego, California. Tanging Maynila lamang ang pinarangalan mula sa Pilipinas at kabilang sa 197 organizations na napili mula sa mahigit 700,000 na gumamit ng ESRI sa buong mundo. Kinilala ang paggamit ng lungsod ng digital mapping, spatial analysis at real-time data monitoring upang mapahusay ang paghahanda at pagtugon sa baha, tunog at iba pang emergency sa anyo distrito ng Maynila. Ayon sa pamahalang lungsod, bunga ang parangal ng mga proyekto ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department at GIS team para mapalakas ang kaligtasan ng mga Manilenyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inilunsad ng Department of Education ang kauna-unahang active shooter safety drill bilang bahagi ng National Safe School Summit. Layo nito ang paigtingin ng seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng Tacloban shooting incident. Ayon kay Education Secretary Sunny Angkara, mahalaga ang paghahanda at prevention para mabawasan ang pinsala kapag may insidente. Samantala, ipapatupad din ang nasabing drill sa iba pang eskwelahan sa buong bansa.
15: Sabi ng eksperto dito, importante yung oras talaga at yung mabilis ang kilos kasi things can, in incidents like this, mabilis talaga yung pangyayari. So, importante yung awareness at saka yung kilos for to prevent.
1: Si Education Secretary Sunny Angkara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pagpapalawak ng school-based nutrition program, tiniyak ng Kamara ngayong Nutrition Month. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Idiini House Speaker Faustino Bojidi ang kalagahan ng wastong nutrisyon para sa mga kabataang Pilipino sabay ng pagtiyak na prioridad ng 20th Congress ang mga batas na magsusulong sa kalusugan at edukasyon ng susunod na henerasyon. Sa isang video message para sa pagdiriwang ng National Nutrition Month, inihayag ni Speaker D na isa sa mga naunang panukalang batas na ipinasa ng Kamara ay ang pagpapalawak ng school-based nutrition program ng pamahalaan. Layunin ang hakbang na ito na mas paramihin pa ang bilang ng mga mag-aaral na makatatanggap ng masustansyang pagkain sa mga paaralan upang mas maging handa sila sa kanilang pag-aaral at buhay. Ipinaalala din ni Speaker D sa publiko na ang kalusugan ng mga bata ay direktang nakatali sa kalagayan ng kapaligiran. Inimok din ng Kamara ang mga pamilya, paaralan, lokal na pamahalaan at buong komunidad na magtulungan at makiisa sa mga programang pangnutrisyon at pangkalikasan. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojidi III.
17: Sa kapulungan ng mga kinatawan, tungkuling namin tiyakin ang bawat batang Pilipino ay may pagkakataong lumaking malusog, matuto ng mabuti at maabot ang kanyang mga pangarap sapagkat ang tamang nutrisyon ay hindi lamang usapin ng kalusugan. Ito ay usapin ng pagkakataon, dignidad at pag-asa para sa kinabukasan.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:31 po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag
19: ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Ano pa pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Ako po si Albert L. Deloria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impilan ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos ako nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
5: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo. Ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Philippine Standard Time, 11:38 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado na po ng pulisya ang tatlong suspect sa pamamaslang sa isang U.S. Marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, dalawa sa mga naaresto ay ang nagsilbing gunman at ang kinilalang si JF na nangmolestya umano sa kinakasama ng biktima na naaresto sa Sibulan, Negros Oriental kagabi. Arestado rin ang isa pang suspect na nagsilbing lookout sa krimen. Sinabi ni Ko na may isa pang suspect sa kaso pero hindi pa tinutukoy sa ngayon ang naging partisipasyon nito sa krimen.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Propesyonalismo ng Philippine General Hospital o PGH sa pagsuri kay Senador Rodante Marcoleta, pinuri ni Senador Ping Lacson. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas Report.
10: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH sa pagsasagawa at pagsusumite nito sa Sandigan Bayan ng isang patas sa medical report tungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos kasi ng Sandigan Bayan ang hiwalay ng medikal na pagsusuri kay Marcoleta sa PGH para matukoy kung kinakailangan pa siyang manatiling nakakonfine sa Philippine National Police General Hospital o PNPGH. Matapos makita sa resulta ng pagsusuri ng PGH na walang kondisyong medikal na nangangailangan ng patuloy na pananatili ni Marcoleta sa ospital, iniutos na ng anti-graft court ng kanyang paglipat sa bagong Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Nauna ng binatikos ni Lacson ang anya'y paulit-ulit na pattern ng pagpapa-ospital ng ilang kilalang personalidad na nasa sangkot sa kasong kriminal o pinatawa ng contempt ng Senado. Binanggit niya sina dating DPWH Secretary Manuel Monoan at Marcoleta na kapwa na harap sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan na naka-confine o kinonfine sa PNPGH. Sinabi rin ng senador na sa pagtalakay ng panukalang 2027 National Budget ay tatanungin niya kung sino ang sasagot sa gasto sa pananatili nila Monoan at Marcoleta sa PNPGH na anya'y pangunahing nakalaan para sa mga tauhan ng PNP at kanilang mga dependent. Anya, may mga ulat na may ilang beneficiaryo ng ospital ang hindi natatanggap na kahit sila ay may karapatang mapaglingkuran nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kilos protesta sa SONA, pinaghahandaan na ng NCRPO. Pulisya, wala pang namomonitor na security threat. Si AJ Ignacio para sa report.
3: Radyo Pilipinas Report.
11: Yes, John, pinaplansya na ng puwersa ng pulisya ang pinatutupad na security plan para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, July 27. Ayon nga sa National Capital Region Police Office, wala pa namomonitor o natatanggap ng security threat o banta sa seguridad ang pulisya, kung saan halos kalahati o nasa 10,000 rito ay de-deploy para sa civil disturbance management upang tiyakin ang peace and order o kaayusan sa inaasang kabi-kabilang kilos protesta. Samantala, posible naman mga madagdagan ng deployment ng pulisya mula sa ibang rehiyon depende sa magiging assessment sa sitwasyon habang papalapit ang mismong araw ng SONA. Samantala, nilinaw naman ng NCRPO na bukod sa batas ang pabansa, may kakalat din na pwersa ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa anti-criminality campaign nito. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Positibo ang Malacanang na mamadaliin ng Kongreso ang pagpasa sa priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng nalalapit na budget season at nagpapatuloy na impeachment proceeding sa Senado. Naka-adjourn ng Senado at Kamara hanggang magsimula ang ikalawang regular session sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos Jr.
12: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan, so mas gusto niya po ito maipasa agad.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, itinakda na ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang pagdedesisyon hinggil sa hiling ng prosekusyon na pagpapasampina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Asawa nitong si Attorney Manscarpio at ilang negosyang o negosyong nakaugnay sa kanila. Patapos ang naging caucus ng Senator Judges, sinabi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na nagkasundo ang Senator Judges na pag-aralang maigi ang usapin dahil hindi pa lahat ng senador ay natapos nang basahin ang memorandum na isinumiten ng magkabilang panig. Samantala, ipinaliwanag naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na kailangan ng boto ng simple majority para maaprobahan ang hiling ng prosekusyon na pagpapasampina ng bank and tax records ni VP Sara, Attorney Carpio at mga negosyong nakaugnay sa mag-asawa.
13: Mga ganyang mga ordinaryong mga botohan lamang, simple majority lamang ng quorum. So only those senator judges present will be able to vote. And yung mananalong boto doon is 50% plus 1.
9: Si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Muling nakatanggap ng unmodified opinion ang Department of Transportation mula sa Commission on Audit makaraan ang humigit-kumulang 30 taon. Kasunod ito ng pag-review ng COA sa Consolidated Financial Statements ng ahensya para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama at kumpleto ang financial statements ng DOTR batay sa rules, regulations at standards na itinakda ng ahensya. Ang DOTR ay isa sa mga ahensya na nakakatanggap ng malaking budget at pinahahalagahan nila ang tiwala na nakuha tungo sa maayos na paggamit ng pondo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa kaugnay na balita, nakatanggap din ng unmodified opinion ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa fiscal year 2025. Para sa DILG, resulta ito ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng ahensya para palakasin ang internal controls, mapabuti ang financial management systems at tiyakin ang responsabling paggamit ng public funds. Anila, ang pagkilalang ito ay nagpapatunay na kwalipikadong muli ang DILG na makipaglaban para sa Outstanding Accounting Offices Award. Ito na ang ika-anim na magkasunod na nakatanggap ng unmodified opinion ang DILG.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mahigit 3,000 police ipinakalat na sa barn para tiyakin ang seguridad sa kauna-unahang parliamentary elections doon. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Kabuuan 3,316 na mga tauhan ng Philippine National Police ang inatas sa magpatupad ng seguridad para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa Setyembre. Ayon kay PNP Public Information Officer at acting spokesman na Police Colonel Allen Reyco, nakapag-send of ceremony na ang mga polis sa Parang Maguindanao del Norte at ngayon ay nakakalat na. Ayon kay ko, bahagi ng seguridad ang pagpapatupad ng gun ban na nagsimula ngayong araw, kasabay na rin ang election period ng July 16. Magtatagal naman ito hanggang sa Setyembre 29 ng taong 2026. Bago nito ay una nang natukoy ng PNP ang ilang lugar bilang election hotspots. Nagbabala rin ang PNP na maaaring gamitin ang mga nalalabing miyembro ng Abu Sayyaf Group at hiniwalay na paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters upang takutin ang mga botante at impluwensya ng proseso ng halalan. Nabatid na sa Setyembre 14 ng taong ito, nakatakda ang BARMM Parliamentary Elections. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tulad sa Pilipinas, may mga inisyatiba rin ginagawa sa Shandong, China para sa mga residente nito, lalo na sa mga senior citizen. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang Green Canteen. Mula Shandong, China, narito ang ulat ni Art Cruz.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Matataas na gusali at magagandang pasilidad. Dito namangha ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour sa Shangli o Jiyuan Community sa Likang District, Qingdao City, Shandong, China. Sa pag-iikot nga ng mga journalist dito, hindi mo aakalain na dati itong mahirap na komunidad. Pero dahil sa pagtutulungan ng mga magsasaka, mga residente at pamahalaan, naging moderno at maunlad ang kanilang komunidad. Isa sa mga ibinibida nila rito ang Green Canteen na naghahatid ng mura pero masustansyang pagkain sa mga residente at mga community center. Laking tulong din ang 70% na discount ng mga senior citizen nilang residente para sa pagkain. Ang mga ganyang programa at inisyatiba hindi na rin bago sa Pilipinas. Sa tulong ng walang gutong program at 20 pesos na bigas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naiaangat ang pamumuhay ng mga senior citizen at ilang pang vulnerable sector. Magkakaiba man ang programa, iisa lang ang layunin, ang maiangat at mapaunlad ang kanilang pamayanan. Mula rito sa Shandong Province, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
9: Sa ating balitang sports, Pinoy Taekwondo Jins lalaban sa dalawang tournament sa South Korea bilang paghahanda sa Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
16: Lilipad patungong South Korea ang Philippine Taekwondo Team para sumali sa dalawang tournaments doon na magsisilbing training na rin para sa Asian Games ngayong taon. Pamumunuan ni Olympian Kurt Barbosa at SEA Games champion Tashana Kisha Mangin ang 39 Taekwondo Jins ng bansa na lalahok sa Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships mula July 18 hanggang 22. Sasali rin sila sa Kim Un-yong Cup International Open Taekwondo Championships mula July 25 hanggang 28. Pagkatapos ng mga kompetisyong ito, mananatili sa South Korea ang national team para mag-training naman sa Kyunghee University. Pakay kasi ng Pilipinas na masungkit ang unang gold medal nito sa Asian Games. Pero hindi lang ang continental event ang inaabangan sa Championships, World Taekwondo Women's Championships at Asian Indoor and Martial Arts Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, DMW at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte. Nagkasundo kontra sa illegal recruitment at trafficking sa mga OFW. Sa magbabalita, si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Para sa mas ligtas na paghahanap ng trabaho ng mga Filipino sa ibang bansa at kampanya kontra illegal recruitment at human trafficking, nakipagkasundo ang Department of Migrant Workers sa mga bayan at lungsod sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte sa pamamagitan ng Convergence Memorandum of Agreement. Kabilang dyan ang mga bayan ng Banna, Padok, Pinili, Curimao, Solsona, Dingras, Marcos, Nueva Era, Paway at lungsod ng Batak. Ayon kay DMW Region 1 Director Christian Ray Season, tulong-tulong ang mga local government units at ang departamento upang magsagawa ng caravan at job fair upang matiyak na lehitimo ang mga recruiters na papasukan ng mga mamamayan. Kasama din dito ang Department of Labor and Employment para sa local employment at Technical Education and Skills Development Authority para sa reskilling at upskilling ng mga overseas Filipino worker. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ang bawat Filipino ay magkakaroon ng oportunidad na magtrabaho, ligtas na pre-migration, pagtatrabaho hanggang pagbalik sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa Pangasinan, 20 pesos na bigas ibinenta ng National Irrigation Administration, APRIIS. 40,000 kilo ng NFA rice ang nakalaan para sa buwan ng Hulyo. Si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Matagumpay ng lunsad ng National Irrigation Administration, the Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems, ang programang Benteng Bigas meron na sa ilalim ng inisyatibong kadiwa ng Pangulo noong July 1, 2026 sa pakipagtulungan sa Department of Agriculture Regional Office 3, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Layunin ng aktibidad na maghatid ng dekalidad ng bigas sa halagang 20 pesos lamang kada kilo para sa mga piling benepisyaryo ng komunidad upang matiyak ang abot-kayang pagkain para sa kanilang mga pamilya. Kabuang 40,000 kilo ng NFA rice ang target na maibenta ng APRIS para sa buong buwan ng Hulyo sa pamamagitan ng mga kadiwa ng Pangulo Pop-Up Market na matatagpuan sa mga division office sa ilalim ng kanilang service areas. Bukod sa murang bigas, nag-alok din ang programa ng iba't ibang sariwa at abot-kayang produktong agrikultural na direktang nanggaling sa mga lokal na magsasaka at producer sa nasasakupang lugar. Nakakatanggap din ang aktibidad na mainit na suporta mula sa mga empleyado ng ahensya at napinangunahan ni na APRIS Acting Department Manager Engineer Alvin Manuel, Engineering and Operations Division Manager Engineer Melvin Santiago at Administrative and Finance Division Manager Attorney June Barrioga. Para sa Magandang Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa oras na to, ongoing na ang press briefing sa Malacanang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
2: Ating pakinggan si Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro para sa kanyang press briefing kasama ang Malacanang Press Corps ngayong araw, July 16, 2026.
4: Ayan, sa Wimbledon, tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulo Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia. Maliban dito, tinalakay din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas, at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa ASEAN. Ang Singapore ang susunod sa Pilipinas bilang host country ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Matapos ang meeting kay Prime Minister Wong, agad na nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang hikayatin ang karagdagang pamuhunan sa sektor ng kalusugan. Layunin nitong mapalawak ang mga ospital, klinika, butika at iba pang serbisyong medikal sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na healthcare system habang lumilikha ng libu-libong trabaho sa bansa. Matapos nito, sunod na nakipagpulong ang Pangulo sa mga kinatawan ng Singtel Group na matagal nang namumuhunan sa Pilipinas simula pa noong 1993, ngunit ngayon nangangakong palalawigin pa ang investment sa digital infrastructure sa bansa. Kabilang sa mga plano ng pagpapalawak ng mga data center at iba pang digital facilities na inaasahang makakapagpahusay sa internet connectivity, lilikha ng mas maraming trabaho at magpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Bago bumalik sa Pilipinas, pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon sa Singapore ang Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders. Ang Milken Institute ay isang non-partisan at non-profit think tank na nagtitipon sa mga leader ng finance, business, government at philanthropy upang pag-usapan ang global economic at social issues. Si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Pangulo sa Pilipinas na nagbigay ng talumpati sa Asia Summit ng Milken Institute noong 2023 na ginanap din sa Singapore.

0: cash assistance sa ilalim ng uplift program, pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon sa patuloy na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Inanunsyo ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang dagdag suporta sa ating mga kababayan upang protektahan ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng pinalawak na uplift assistance, makakatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households or 37.5 million Filipinos. Makakatanggap ng dagdag na 2,000 pesos ang 3.5 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Kasama rin ang 2.5 million poor and near-poor households na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System sa aabutan or rather sa aabutan ng tulong ng pamahalaan. Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa talaan ng SSS ang makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong July hanggang December. Pangunahan ng DSWD kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan. Tiniyak ng Pangulo na sisiguruhin ng mga ahensya na maayos, mabilis at maginhawa ang pagkakaloob ng tulong sa mga benepisyaryo gamit ang digital na pamamaraan. Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan ng lipunan.
1: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong katanungan.
2: Unang tanong, Tristan Adalo, Newswatch.
3: Good afternoon, Yusa Claire. I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung $10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding, and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacanang support this investigation and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges?
0: Una-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong.

0: makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit, tama ba yung word? Ginigipit? Ano, ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So, hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
1: Wala pong any question on the timing kasi baka, or it's just a mere coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events then.
0: Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroon isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview.
1: Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now. And I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo?
0: Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito.
2: Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio.
3: Yusek, good morning. Isang tanong lang po. Ayon po sa prosecution, sapat na po ang kanilang naipresentang mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment trial laban kay BP Sara. Sabi po nila, tama na ang timpla. And yung huling pagharap ni Attorney Matibag, yun yung huling testigo nila for Tuesday. So ano po ang inaasahan ng Malacanang sa susunod na yugto ng impeachment trial, particular po sa pagdinig tungkol sa confidential funds na po?
0: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
2: Follow-up question, Christian Vascones, PRTV.

0: Sir, habulin ko lang po yung isang article na natalakay na about the grave threats. No? Kasi ginamit na argumento ng depensa ay yung video noong interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte, and ito ay itinuturing ng depensa bilang kumbaga hindi mabigat na itinuturing ng Pangulo yung mga threats sa buhay nila.
1: Ganun po kababaw talaga ang kanilang argumento? Medyo parang malayo po yun at hindi konektado. Unang-una, kahapon sinabi na natin, yung pagbabanta, consummated na po yun. At hindi lang ito isang maliit na bagay, isang maliit na kaso, kung hindi ang pinag-uusapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng vice presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-o-okupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Dahil pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Patungkol doon sa sinasabing gustong makipag
0: reconcile.
1: Ang tanong po kasi ni Cato Nying at the time ay kung willing ba makipag-reconcile sa mga Duterte. Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
0: Follow up po, doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing kasama yung Vice Presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kinequestion nila yung kapasidad ng Vice Presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng Palacio dito?
1: Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng Vice Presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod natin mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba? Nagtatanong tayo. Kaya ba ng isang vice-presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon?
2: Salamat. Sunod na tanong, Let Narciso, DCRH.
3: Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si Presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial?
1: Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panlong. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po yan. So far, wala pa po.
3: Kanino po manggagaling yung request sa impeachment court?
1: Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin.
2: Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM.
4: Hi, Yusek. Different topic lang po. 10 days before the SONA of the President, how is he preparing for his SONA speech? May mga kinakausap po ba siyang mga officials for any inputs and information na babanggitin niya sa kanyang talumpati?
1: Normal po yan. Regular po yan sa Pangulo. Hindi lang dahil sa SONA. Regular po ang Pangulo nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
4: Just a follow-up, ma'am. Given the situation now in the politics and yung magkakasunod na malaki ang mga protesta, is he considering or may directive po ba siya na any changes sa magiging security protocols nung kanyang SONA, and will he invite the Vice President?
1: Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
2: Salamat. Sulod na tanong, Maricel Halili, TV5.
5: Hi, Yusek. Just to follow up, a few days before SONA, whatever happened to the flood control project and those key personalities involved in the said anomaly, particularly Zaldico, where is he?
1: Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses. Patungkol po kay Zaldico, humingi po tayo ng update, pero ibabato ko po ito sa DOJ at saka sa DILG. Tungkol po kasi ito sa operasyon at mas mabuting sila na po ang magsalita patungkol dito.
5: But Yusek, do we expect the President to also give an update about the flood control anomalies during his SONA?
1: Ayoko pong pangunahan ng Pangulo.
5: Mm-hmm. Last na lang po. Aside kay Zaldico, what happened po dun sa iba pang mga high-profile personalities na nawawala, like Atong Ang and Senator Bato?
1: Muli ngayon, ayoko pong magsalita patungkol po sa operasyon. Mas mararapat pong magsalita dito ang DOJ at ang DILG. Ang kaso po lahat ni Atong Ang ay na-transfer na po sa RTC Quezon City.
2: Salamat. Sunod na tanong, Harley Valbuena, BBC 13.
6: Yusek, with regard to the Singapore visit of PBBM, did the President discuss with this ASEAN chairship successor, Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, the developments or updates on the proposed creation of an ASEAN regional oil stockpile amid the re-escalating Middle East tensions?
1: Naitanong ko po yan at hindi po siya naging particular na topic sa kanilang pag-uusap.
6: Then, Yusek, I believe ang Singapore po ay one of the top suppliers natin ng refined petroleum products. Nagkaroon po kaya ng talks sa pag-expand ng supply deal?
1: Sa ibinigay po sa ating impormasyon, hindi po siya napag-usapan in particular.
2: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
7: Yusek, the Chinese embassy points to the absence of ASEAN countries in our latest statement on the 10th commemoration of the 2016 Arbitral Award po. And matatapos na po yung chairship natin ngayong November. Does this concern the President na hindi pa po natin nakakonvince yung neighbors natin to support the Philippines call to uphold the 2016 Arbitral Award?
1: Para ito po ay suportahan. Alam po natin mayroong mga ibang bansa na naniniwala sa 2016 arbitral ruling. At kung paano po makikipag-usap sa ibang mga liderato ay ibibigay ko po ito kay Secretary Tez Lazaro. Dahil siya naman po din na nakikipag-ugnayan sa ibang mga opisyales ng ASEAN members.
2: Sunod na tanong, Kat Domingo, ABS-CBN.
8: Good afternoon, Undersecretary. Magkano po yung total amount of disbursement for the new cash aid grant?
1: Okay, sabi po ng DBM na release na po kahapon, special allotment release order and notice of cash allowance, 12.375 billion pesos.
8: Ma'am, similar question dun sa mga previous tuwing magkakaroon ng ayuda. Ano po yung mga government projects para naman po sa middle class? Because while we understand the need to help indigent Filipinos, paano naman po yung mga Filipinos na kinakaltasan ng buwis para mapondohan itong mga ganitong disbursements?
1: Sa nabanggit natin kanina, hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households at kasama pa rin po dito yung mga near-poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong, hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan. Isa po sa hindi po naisana sa ngayon na magkaroon ng biglaang pagtaas ng pamasahe. Ito po, katulad sinabi natin kahapon, binabalance ito ngayon. So, titignan po natin kung dapat nang itaas at ito naman po ay pinag-aaralan para kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaaring maging benepisyo ng halos na mula sa middle income.
8: Ma'am, pero yung iba po kasing presyo ng bilihin, for example, kapag po tinemper natin yung fare hike, ang maapektuhan lang po ay commuters. Pero when it comes to prices of basic commodities na ang nagsusupply po ay delivery trucks as well as non-public transport sector, maapektuhan pa rin po yung budget nung hindi lang ng mga low-income families but lower middle-class Filipinos and even middle-class Filipinos. Paano po ito susolusyonan ng gobyerno? Paano po gina-justify ng administrasyon that we have a disbursement for bonuses for public workers, which in fairness to some, they are very deserving of that, pero wala pong gaanong disbursement or earmarking for cash aid for those who are actually trying to earn their living and are being yung tax, kumbaga, na we withheld. Hindi nila nare-receive ng buo yung sweldo nila and at the same time, walang cash aid compensation coming from the government.
1: Okay, di ba na banggit na po natin dati na yung mga nagde-deliver, especially ng mga basic necessities at basic commodities, ay ito po ay nalilibre po sa mga toll fees at may mga iba pa po na mga benepisyo ang mga nagde-deliver. Ito po ay hindi para lamang sa mga commuters. Makakaasa po sila na dahil hindi po tinataasan ang mga ganitong klaseng mga gastusin, ay nakikinabang po ang mga manufacturers para hindi rin po nila itaas ang kanilang mga produkto.
8: Ma'am, last from my end, kahit po i-temper yung toll fees, kahit po i-freeze yung toll fees, iba pa rin po yung gastos para sa gasolina. Hindi pa rin po sila covered because the only people who are covered by the, let's say, fuel subsidy program or is the transportation sector. Paano po yun?
1: Unang-una po, ang talaga pong dapat na tulungan ay yung talagang nangangailangan. Ang mga kababayan natin, alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong.
2: Follow-up question, IB Reyes, Bilinario.
7: Ma'am, still on budget. May we know the allotment for the Office of the Cabinet Secretary?
1: allotment
7: ng budget po ni CABSEC Abalos po.
1: Asa ngayon, ito ay manggagaling sa Office of the President, pero wala pa tayong detalye. Hindi pa po na ibibigay sa atin yung pinaka-detalye ng budget.
2: Another follow-up, sa Medellinia Business Mirror.
9: Good afternoon, ma'am. Mag-follow-up lang po. Saan po expected manggagaling yung 12 billion funds para dun sa expanded uplift program po ni President?
1: Ang source po ay offered savings per national budget circular 602 and 603 as approved per office of the President.
9: Tapos may clarification lang rin po. Ano po kaya yung ipoprovide na assistance ng government doon sa mga 2.5 milyong mahirap at malapit nang maging mahirap na kabahayang natutukoy sa 2024 community-based monitoring system?
1: Ang tanong mo ay kung
9: anong assistance po ipoprovide po sa kanila?
1: Yung mga poor and near poor, tama ba tayo, Sam?
9: Opo.
1: Bibigyan po sila ng 2,000 kada buwan.
9: Kasama rin po sila.
1: Kasama po sila. Na poor and near poor and low income households.
9: Yung po yung one time, 2,000, or yung monthly na?
1: Monthly po.
9: Thank you.
1: Hanggang December. July hanggang December.
9: Thank you po, ma'am.
2: Sunod na tanong, Ace Romero, Philippine Star.
10: Yusek, how prepared is the government to sustain these kinds of dole-outs or assistance given that tensions in the Middle East persist despite the peace deal? No? So is the government ready to provide more in case this situation continues?
1: Yan ma po ang inaaral. Pag kami budget po, i-release agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo ng gobyerno.
10: We still have resources in case it drags on. Kung gulo sa Middle East kasi nagkaroon na ng peace deal pero meron pa rin mga gulo or conflict or clashes every now and then. So are we ready to sustain these kinds of dole out kung kailangan ituloy pa or magdagdag pa?
1: Sa ngayon ay hindi ko masasagot ang katanungan mo. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Baka maging maayos naman. So, sa ngayon, yan po ang binanggit ng ating Pangulo at ready pong itulong ito sa mas nangangailangan natin mga kababayan.
10: Salamat po.
2: Para po sa huling katanungan, Tristan Odalo, Newswatch.
11: Hi, Yusek. Mabalik ko lang po ulit sa naganap na impeachment trial kahapon. Kung saan, sabi po ng defense team ni Vice President Sara Duterte, Michael Poa, wala po silang kinakatakutang mga dokumento, wala silang tinatago, but they are opposing the request doon sa mga financial records ni Vice President Duterte sa bank, AMLAC, and BIR on constitutional grounds. Sabi po niya sa kanyang argument, no one is above the law, but in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Sabi niya po, hindi ang impeachment is a powerful constitutional tool but not a magic word or a magic wand. Sa dapat po ba na to set the record straight, mayroon na rin ng waiver si Vice President Duterte on her financial records?
1: Ang sabi niya, ang magic word, hindi magic word ang impeachment. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino. Sabi niya, no one is above the law and neither...
11: No one falls below the law. Outside the protection of the law.
1: It means, no one is above the law. So, si VP Sara ay hindi above the law. Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather, walang silang kinakatakutan. So, kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan. Ganun lang po yun.
11: So a waiver is necessary?
1: Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
2: Salamat. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek.
1: At bago tayo magtapos, tatlong dekadang paghihintay para sa inaasam na sariling bahay, nagbunga na para sa ilang pamilya sa Marikina. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng disente at may dignidad na pamahay sa mga Pilipino. 44 beneficiary families mula sa Barangay Malanday, Marikina ang nakatanggap ng transfer certificates of title sa ilalim ng expanded 4PH program ng pamahalaan. Sa isang seremonya na ginanap kahapon, July 15, pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa ang awarding ng mga transfer certificates sa mga miyembro ng samahang magkakapitbahay ng Purok 3 Homeowners Association Incorporated Phase 2A. Ikinagagalak ng mga beneficiaries na sa wakas, matapos ang ilang taon ng paghihintay, ay naisakatuparan na ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Dahil kung noon sila ay informal settlers, ngayon ay ganap ng homeowners. Noong July 8 naman ay pinangunahan din ng DSUD at Pag-ibig ang turnover at inspection ng mahigit 8,000 house and lot units sa ilalim pa rin ng expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang awarding sa Brentwood Residences at Kaya Homes sa Tarlac. Ang nasabing awarding at inspection ay bahagi ng mas pinaigting na inisiyatiba ng DSUD at Pag-ibig Fund na maghatid ng mas maraming housing options para sa mga Pilipino. Alinsunod ito sa hangarin ni Pangulo Marcos Jr. na patuloy na tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng sariling tahanan.

0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog kahit sa imbestigasyon ay siya ang maturo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Halinga, ibinahagi ni Presidential Communications Office, PCO Undersecretary Claire Castro, ang mga naging pangunahing kaganapan sa ikatlo at huling araw ng working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Kabilang sa mga naging paksa, ang pagpapalawak ng pamumuhunan sa data center sa Pilipinas upang mapalakas ang digital infrastructure at makalikha ng mas maraming trabaho. Naging usap-usapan din ang tagumpay ni Filipina tennis star Alex Iala habang inanunsyo rin ang Singapore bilang susunod na host ng ASEAN Summit 2027. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos ang pinalawak na suporta ng pamahalaan sa ilalim ng Uplift Program upang matulungan ang mga pamilyang apektado ng pagtataas ng presyo ng langis at iba pang bilihin dulot ng tensyon sa Middle East. Aabot sa 7.5 million na kabahayan o tinatayang 37.5 million na Pilipino ang sinasabing makikinabang sa programa. Kabilang dito ang hanggang 2,000 pisong ayuda para sa 3.5 million na beneficiaries ng 4-piece at walang gutom program. Tulong para sa 2.5 million na mahihirap at near poor na kabahayan sa ilalim ng community-based monitoring system at 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre para sa 1.5 million na low-income SSS members at kanilang mga pamilya. Sa mga tanong naman kung may nakalaan ding ayuda para sa middle-income sector, sinabi ni Castro na tuloy-tuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng iba't ibang programa at serbisyo makakatulong para sa kanila. Sa usapin ng investigasyon kaugnay naman ng SEA Games, sinabi ni Castro na ginagawa lamang ng NBI ang mandato nito kaugnay ng reklamong ito na inalmahan kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay naman ng impeachment issue, sinabi ni Castro na wala dapat pag-iwas at walang itinatagong katotohanan sa impeachment at hindi dapat nalilihis ang tunay na usapin. Anya, ang issue kaugnay ng pahayag ng Vice President Sara Duterte ay hindi lamang grave threat, kundi may kaugnayan din sa kakayahan ng isang opisyal na mamuno. Idinagdag din niya na wala pa natatanggap na request ang Malacanang para sa BIR files na may kaugnayan sa impeachment proceedings. Samantala, ang House of Representatives ang sinasabing in charge naman para sa imbitasyon ni Vice President Duterte sa paparating na sona ng Pangulo. Kaugnay pa rin ng impeachment issue, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na kung wala umanong kinatatakutan at walang itinatago ang kampo ng depensa, dapat ay mailabas ang katotohanan. Tugon ito sa pahayag ng depensa na hindi magic wand ang impeachment. Ayon kay Castro, ang tunay na magic wand ay ang katotohanan. Iginiit din niya na walang sinuman ang nakahihigit sa batas, kabilang dyan ang Vice President. Tiniyak din ni Castro na handa ang pamahalaan para sa seguridad at mga protocol sa nalalapit na sona. Sa issue naman ng flood control project, sinabi niyang nagpapatuloy ang investigasyon dito. At sa tanong kaugnay kay Congressman Zaldico, ibibigay niya ito sa mga nararapat na ahensya. Sa usapin ng pakikipagsundo sa pamilya Duterte, sinabi ni Castro na bukas ang Pangulo sa pakikipag-reconcile at hindi lamang ito limited sa mga Duterte at ayaw nitong magkaroon ng kaaway. Sa usapin na inilaan sa pondo para sa Office of the Cabinet Secretary sa ilalim ni Cabinet Secretary Benhur Abalos, sinabi ni Castro na magmumula ito sa ngayon sa Office of the President. Samantala, 44 na pamilya sa Barangay Malanday, Marikina City ang tumanggap na kanilang land titles. Ito ay ayon sa ibinahagi kanina ni Yusek Castro matapos ang ilang dekadang paninirahan sa lugar na walang legal na pagmamay-ari. Pinangunahan ang nasabing programa ng DSUD at ibinahagi sa kanila ang kanilang mga transfer of certificates of titles sa mga benepisyaryo ng samahang magkakapitbahay ng Purok Tres Homeowners Association Incorporated. Bukod dito, ipinagpapatuloy rin ng DSUD ang iba pang housing initiatives ng pamahalaan sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalawak ang access ng mga Pilipino sa abot kayang pabahay. Mamaya hapon ay nakatakdang dumalo ang Pangulo sa roundtable discussion ng Milken Institute kasama ang mga business leaders at investors bago ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas mamayang gabi. Ayon ang pinakahuling ulat mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bagyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Bagyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: Maraming salamat sa iyo, EJ Lazaro. Sa ilang sandali ay isa sa inyo po ang programang Bagong Pilipinas ngayon. Tayo ay kakawing sa PTV4. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 12:37 ng hapon.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
7: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
8: This is, bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
7: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
9: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. For submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
7: For our next food crawl.
10: Palabi ko lang ang sabi ng ating talaga. Hanggang sa loob ng meat, may flavor.
7: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
10: Teka lang, kumain yung sikay.
7: Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
10: Punti lang sa'yo sa akin to. Ang damot na naman sa shawarma.
7: Dito lang sa PTV.
11: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena to SESTECOM for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Duterte. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Bibi Sara.
7: This is your People's Television.

Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinalawak ng mga tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Target nito ang pagbibigay ng cash assistance sa 7.5 milyong kabahayan o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino para maibsan ang epekto na nagpapatuloy ng problema sa supply ng langis sa mundo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, makatatanggap ng hanggang 2,000 piso na karagdagang tulong ang nasa 3.5 million na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutong Program. Magbibigay din ang pamahalaan ng tulong para sa 2.5 milyon na nasa poor at near-poor households na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System. Samantala, nasa 1,500,000 manggagawa at kanilang pamilya na mababa ang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System ay makatatanggap naman ng 2,000 pisong tulong pinansyal kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na may pagkaloob ang tulong ng mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
1: Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
2: Inaasahang mapalalakas pang lalo ang pagtutulungan ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang sektor. Ito ay matapos makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Kabilang sa tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, pagbubukas ng oportunidad sa artificial intelligence at pagpapalakas ng pagtutulungan sa kalusugan at social development. Nagkasundo sina Pangulong Marcos at PM Wong na isulong ang mga bagong bilateral agreement na iba yung magbibigay benepisyo sa dalawang bansa. Muli ring pinagtibay ng Pilipinas at Singapore ang parehong commitment na panatilihing mapayapa, matatag at maunlad na ASEAN region.
0: Kaugnay ng balitang yan, inaasahan na rin ang mas pinabuting kalusugan ng mga Pilipino kasundo ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang matataas na opisyal ng ABC Impact kasama ang Ayala Group at Temasek Trust Ecosystem. Tinalakay sa pulong ang pagpapalawak sa access ng bawat isang Pilipino sa dekalidad na serbisyo medikal. Muli pinagtibay ng ABC Impact ang kanilang suporta at pamumuhunan sa bansa pagdating sa ABC Health. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang pagpapalawak sa mga ospital, multi-specialty clinic, retail pharmacies at iba pang serbisyo. Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kina Singtel Group CEO Yuen Kuan Moon, Globe Telecom President at CEO Carl Cruz at Ayala Corporation Vice Chairman Fernando Zobel de Ayala. Ang Singtel ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Tinalakay nila ang mga hakbangin na magpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas at magpapabilis sa digital transformation ng bansa.
2: Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Dividendo ng CDC na ibinalik sa pamahalaan umabot sa mahigit 8 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. Samantala, halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark sumipa naman sa $3.8 billion. At authentic Mediterranean dining experience, hatid ng isang restaurant sa Clark. Ang mga yan sa report na ito.
3: Mahigit 8 bilyong piso. Ganito kalaking halaga ang naibalik ng Clark Development Corporation o CDC sa pamahalaan sa loob ng 4 na taon. Pero saan nga ba napupunta ang perang ito? Ang mga dividend na inireremit ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs tulad ng CDC ay nakatutulong sa pagpopondo ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino.
4: It's now time to introduce this year's members of the Billionaires Club. This is an elite circle of GOCCs that turned over more than 1 billion pesos in remittances. The Clark Development Corporation with President and Chief Executive Officer Agnes Vicenta T. de Venadera. CDC remitted 2.597 billion pesos. Thank you, CDC.
3: Mula 2022 hanggang 2025, umabot sa 8.092 billion pesos ang kabuuang dividend remittances ng CDC sa national government. Dahil dito, nananatili ang CDC bilang isa sa mga kabilang sa tinatawag na Billionaires Club ng mga GOCC. Mga korporasyong pagmamay-ari ng pamahalaan na nakapag-aambag ng hindi bababa sa 1 bilyong piso sa pambansang kaban bawat taon. Sa likod ng mga numerong ito ay ang patuloy na paglago ng Clark Freeport. Dito matatagpuan ang mga negosyo, pamumuhunan at mga manggagawang sama-samang nag-aambag sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa CDC, kasabay ng pagtaas ng dividend remittances, ang paglaki ng revenues, pagdami ng investments, paglawak ng mga negosyo, at paglikha ng mas maraming hanap buhay sa loob ng Freeport. Ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes VST de Venadera, ang mga naging resultang ito ay bunga ng matatag na pakikipagtulungan ng pamahalaan, mga locators, investors, at manggagawa na patuloy na nagpapaunlad sa Clark. Aniya, ang mahusay na pamamahala at maingat na pangangasiwa ng mga yaman ng korporasyon ang nagbigay daan upang makapag-ambag ang CDC sa national government habang patuloy na pinauunlad ang mga serbisyo at pasilidad sa Freeport. At sa bawat pisong na ibabalik sa pamahalaan, may mas malawak na layunin ang pagpapatupad ng mga programang pinakikinabangan ng mga Pilipino. Mula sa mga daan at infrastruktura hanggang sa mga paaralan, ospital, at iba pang serbisyong pampubliko, patuloy na nagiging katuwang ang CDC sa paghatid ng pag-unlad sa mas maraming komunidad. Dahil sa patuloy na paglago ng Clark, mas malaki rin ang naihahatid nitong ambag para sa pag-unlad ng bayan. Mula sa mga microchip na ginagamit sa mga cellphone, sasakyan at iba't ibang makabagong teknolohiya sa buong mundo, malaking bahagi nito ay nagmumula sa Clark Freeport. Noong 2025, umabot sa mahigit $3.8 billion ang halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark, isang malaking ambag sa industriya at ekonomiya ng bansa. Sa kasalukuyan, may 22 semiconductor at electronics companies sa Clark na nagbibigay ng hanap buhay sa 4,289 na manggagawa, patunay ng patuloy na pagtitiwala ng mga mamumuhunan sa Freeport. Upang mas mapalakas pa ang sektor, nagtipon ang CDC at mga locator sa isang dialogo na nakatuon sa pagpapaunlad ng workforce, pagpapadali ng mga proseso, at pagpapalakas ng kanilang kompetitibidad. Ayon kay CDC President at CEO Attorney de Venadera, mahalaga ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga negosyo upang matiyak na tumutugon ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. Ipinakilala rin ng CDC ang mga serbisyo nito para sa mas mabilis na transaksyon, pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa at suporta sa paglawak ng mga operasyon ng mga kumpanya sa Freeport. Sa pamamagitan ng mga ganitong pag-uusap at pakikipagtulungan, layunin ng CDC na mas mapalakas pang pamumuhunan, makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at mapanatili ang Clark bilang isa sa mga nangungunang sentro ng manufacturing, inobrasyon at paglago sa bagong Pilipinas. Kapag mas mabilis ang mga proseso, mas maraming oportunidad ang nabubuksan para sa mga negosyo at manggagawa. Ito ang layunin ng mga hakbang na isinulong ng Clark Development Corporation at Department of Labor and Employment matapos mapakinggan ang mga concern ng mga employer at investor sa Clark tungkol sa pagproseso ng Alien Employment Permits. Ang Alien Employment Permit o AEP ang paintulot na kailangan ng mga dayuhang empleyado upang legal na makapagtrabaho sa Pilipinas. Kasunod ng magpapatupad ng Department of Labor and Employment ng Administrative Order No. 199 na naglipat sa Bureau of Local Employment ng pagproseso ng lahat ng Alien Employment Permit o AEP applications at renewals. Nakipagpulong si CDC President at CEO Attorney De Vanadera kay DOLE Secretary Francis Tolentino upang ipaabot ang mga concern ng mga employers at investors sa Clark. Kapag Mediterranean cuisine ang pinag-uusapan, madalas iniisip natin na kailangan pang bumiyahe sa ibang bansa para matikman ang mga authentic na lasa nito. Pero paano kung ang susunod mong food adventure ay nasa Clark lang pala? Mula sa mga putahe nagmula sa hilagang Aprika at gitnang silangan, hanggang sa mga recipe na ipinasa sa iba't ibang salinlahi, ngayon maaari nang tikman ang isang authentic Mediterranean dining experience na hindi umaalis ng Pilipinas. Sa puso ng Clark Freeport, may isang restaurant na nagdadala hindi lamang ng mga bagong lasa, kundi ng isang bahagi ng kultura ng Mediterranean. Ito ang Couscousi Mediterranean Grill. Dito, bawat putahe ay may dalang kwento mula sa mga pampamilyang recipe, mga spices na kilala sa rehiyon, hanggang sa tradisyong nagbubuklod sa mga tao sa paligid ng isang hapagkainan.
5: The company, Habibia Incorporated, aims not only to offer guests a genuine, excellent service, but to highlight the well-being and health of everyone. So their goal is to provide the community a holistic and vibrant environment. Okay, so for the first-time customers at Couscousi Mediterranean Grill, can look forward to authentic Mediterranean and North African dishes, a cozy barnhouse interior, and a warm hospitality. So guests can expect signature items like tender lamb kofte, hummus beef kebab, and other Mediterranean cuisine.
3: Para sa mga may-ari ng Couscousi, higit pa sa negosyo ang kanilang layunin. Nais nilang maipakilala sa mga bisita ang init ng Mediterranean hospitality, isang karanasang nag-uugnay sa pagkain, kultura at pagsasalo-salo. At naniniwala rin sila na ang Clark ang tamang lugar para dalhin ang ganitong konsepto dahil sa patuloy na paglago nito bilang destinasyon para sa negosyo, turismo at lifestyle. Pero ang tunay na sikreto ng bawat putahe, nagsisimula ito sa kusina. Sa pangunguna ng isang chef mula sa Tunisia, sinisiguro ng Couscousi na nananatiling tapat ang bawat pagkain sa mga lasang kinagisnan sa Mediterranean. Mula sa mga authentic spices at ingredients na inaangkat mula sa iba't ibang bansa, hanggang sa maingat na halal preparation. Bawat detalye ay mahalaga upang maihatid ang isang tunay na Mediterranean experience.
6: So we try always to applicate the dish that what we bought it from the countries with the same and exact recipe to be authentic and special. And of course, you cannot do something special if you didn't do it with love, if you didn't do it and you are happy. So of course, we try to make sure all our dishes to be special and authentic to save the flavor.
3: See, ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga bagong lasa, pagkilala sa ibang kultura, at paglikha ng mga alalang nabubuo sa bawat pagsasalo-salo. At habang patuloy na lumalawak ang mga pagkain at karanasang maaaring matuklasan sa Clark, patunay ito na hindi na kailangang tumawid pa ng karagatan upang maranasan ang mga lasa ng mundo. Minsan, nasa Clark lang pala ang iyong susunod na food adventure. Kaya kung ang hanap mo ay bagong dining experience, shopping for specialty finds, o kaya naman ay oras para sa wellness, baka nasa Clark na ang susunod mong weekend destination. Habang patuloy na dumarami ang mga bagong attractions sa Clark, mas lumalawak din ang mga pwedeng explore na mga puntahang siguradong inyong pabalik-balikan. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon. Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami niya yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
22: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usapang Wika! Sigla ng Bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

Isang magandang hapon, mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 15 episode ng Season 1 ng programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Maraming salamat sa mga kawika na sumubaybay sa 14 na episode kasama ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Bukidnon State University, Dr. Rodelio D. Pepito. Sa ngalan po ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistics Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Mary Shol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Hannah V. Salera, Kirsten A. Banate, Rona P. Alcantara at Jem Nadine De Jesus. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo.

0: Dugang magpatuloy ay nagpapakita ng pagiging magkakapatid o cognate ng mga wika sa Pilipinas dahil matatagpuan ito sa mga wikang Cebuano, Kinaray-a, Akyanon, Hiligaynon, Waray at iba pang mga wika sa Visayas at Mindanao at may taglay na natatanging kahulugang kultural. Ang salitang padayon ay kumakatawan sa advokasiyang pangwika ng KWF na naglulunggati ng patuloy na suporta sa paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang larangan o dominyo na masasalamin sa isang haligi ng serbisyong pangwika nito na sulong wika para sa promosyon ng wika at kultura sa mga paaralan, universidad, lokal na unit ng pamahalaan at ahensyang pampamahalaan. Ang pagtataguyod sa malawakang paggamit ng salitang padayon ang mabisang paraan para unti-unting maiwaglit sa gunita ng mga Pilipino ang kultura ng pagiging ningaskugon na isa sa pangunahing hadlang o sagabal sa pagtatagumpay ng bawat dakilang simulain. Bilang pakikiisa sa isang haligi ng serbisyong pangwika ng KWF na sulong wika, ay gagamitin ang salitang padayon bilang pambansang mission outreach program na Padayon Pilipinas na pangungunahan ng samot-saring mga alagad ng sining, partikular na sa musika, para sa mga biktima ng lindol sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mga kawika, ang formal na adopsyon ng KWF sa salitang padayon kasabay ang panawagan sa malawakang paggamit nito ng mga mag-aaral, guro, propesyonal, mananaliksik, intelektual at iba pang iskolar sa wika at kultura bilang mabisang paraan para unti-unting maiwaglit sa gunita ng mga Pilipino ang kultura ng pagiging ningaskugon na isa sa pangunahing hadlang sa pagsasatagumpay ng bawat dakilang simulain. Padayon, mga kawika! Sabay-sabay nating tunghayan ang handog na wika alaman ng KWF ngayong araw.
1: Tara na sa wika alaman! Pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Ano ang singkahulugan?
3: Ang singkahulugan, kasingkahulugan o sinonimo ay isang salita na may katulad o malapit na kahulugan sa isa pa. Ibig sabihin, ang isang salita ay pinaliligiran din ng mga salita na malapit sa kahulugan nito. Tingnan natin. Halimbawa, ang salitang nais. Nangangahulugan ang nais sa anumang ibig o inaasam na makamit. May mga singkahulugan itong gusto, ibig, hangad, layon at nasa. Na kapwa, may pagkakatulad sa kahulugan ng nais. Ngunit may pagkakaiba rin. Dahil kung titingnan, may mga partikular ding katangian ang mga singkahulugan na iba sa mga referensya ng mga ito. Hindi ganap, kundi malapit lamang ang kahulugan nito.
2: Ngunit, ano ang may tutulong nito sa atin?
3: Sa paglalatag sa atin ng mga singkahulugan, ay matitimbang natin kung ano ang pinakaangkop na salita para sa bawat sitwasyon. Sa ganitong paraan, ang mga singkahulugan ay nagbibigay sa atin ng mga pagpipilian para higit na maging tumpak sa ating ibig sabihin.
2: Sa madaling sabi, gamitin ang diksi.
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfieldgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, nakasaad sa binagong tuntunin at regulasyong nagpapatupad sa Batas Republika bilang 7104 na lumilikha sa KWF na ang komisyon ay magtatatag, magpapakilos at magpapanatili ng mga sentro ng komisyon alinsunod sa pangangailangang pampananaliksik sa isang rehiyon, lalawigan o pook, dili kaya'y para sa isang larang o disiplina.

0: kanya na kailangang bigyan ng tanging pansin at paglinang upang ipatupad sa antas lokal ang mga patakaran, programa at proyekto ng komisyon. Ngayong Huwebes, kilalanin natin ang mga aktibong direktor ng Sentro ng Wika at Kultura mula sa Mindanao. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, ang una nating panauhin ngayong Huwebes ay isang guro, mananaliksik at tagapagtaguyod ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Natamo niya ang Doctor of Philosophy sa Filipino sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology at ang kanyang Master of Arts in Teaching Filipino sa Central Mindanao University. Mula 2006 hanggang 2012, nagsilbi siyang direktor ng Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino o PSWF sa ilalim ng KWF. Matapos niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa antas doktorado, muli siyang naitalaga bilang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng KWF mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bilang guro sa Davao Oriental State University, kinilala siya sa kanyang husay sa pagtuturo at pananaliksik. Kabilang sa kanyang mga natanggap na parangal ang Presidential Award ng DORSU, Outstanding Alumni Award ng MSUIIT, ulirang guro sa Filipino ng KWF noong 2014 at kampyon ng wika noong 2024. Aktibo rin siyang nagtataguyod ng mga lokal, regional at pambansang seminar, workshop, lecture at mga patimpalak sa sigla sa buwan ng wika o Sibuwi bilang bahagi ng pagpapalaganap ng wikang Filipino at mga katutubong kultura. Bilang manunulat at mananaliksik, may akda siya ng proyektong mga oral na literatura ng Mandaya, isang panimulang paglilikom na sinuportahan ng NCCA, ng aklat na Babatukon o Susulatanon ng Mandaya o Karunungang Bayan ng Mandaya, at naging project leader ng pagsasalin ng terminolohiyang Sining Pantahanan Ingles-Filipino-Mandaya na inilimbag ng KWF. Nakapaglathala rin siya ng mga artikulong pananaliksik sa mga referee journals sa antas regional, pambansa at internasyonal na nagpapatunay sa kanyang patuloy na ambag sa pagpapaunlad ng wikang Filipino at pananaliksik. Mga kawika, ang direktor ng wika o ng Sentro ng Wika at Kultura ng Davao Oriental State University, Dr. Raymond M. Pasyon. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Pasyon, at pagbati po ng maligayang kaarawan. Bumati po muna kayo sa ating mga taga-subaybay.
2: Magandang hapon, Ma'am Ange. Aking paggalang at pagbati sa aming napaka-husay, napaka-bait na aming Pangulo ng Davao Oriental State University na si Dr. Roy G. Ponce, sa aming dekana ng Faculty of Teacher Education na si Dr. Jocelyn Arles, sa aming program head na si Dr. Marivic Jean Lutog. Pagbati din po sa aking mga kasamahan sa sentro na sina Dr. Lilibet Galvez, sina Dr. Roslyn Valles Regino, Professor Dana Migalido, gandin kay Engineer Jean Ibalye. Isang marubdob din na pagbati no, sa ating mga pamunuan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pamumuno ng ating mahal na tagapangulong komisyoner na si Attorney Marites Taran. Ayon din po sa aming mga kapwa-direktor na nasa iba't ibang rehiyon, no, sentro ng iba't ibang rehiyon. Sa mga nakikinig, nanonood sa programang ito, isang magandang hapon po sa ating lahat.
0: At magandang hapon rin po sa lahat ng nakasubaybay mula sa Davao Oriental State University. Mga kawika, kasama rin natin ng live sa studio ang isang guro, mananaliksik at tagapagtaguyod ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Siya ay Associate Professor ng University of Southern Mindanao at nagsisilbing direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng KWF, kung saan pinangunahan niya ang mga mga programang naglalayong paunlarin at pangalagaan ang mga wika at kultura ng Soksarjen. Nakatuon ng kanyang mga pag-aaral at pananaliksik sa larangan ng lingwistika, sosyolingwistika, edukasyong pangwika at mga katutubong kaalaman at kultura. Naging katuwang din siya sa pagsulat ng mga aklat at sangguniang pang-akademiko tungkol sa pag-aaral ng wika, pananaliksik at panitikan. Sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, pananaliksik at mga gawaing pangkomunidad, malaki ang kanyang ambag sa pagpapaunlad ng wikang Filipino at sa pagpapahalaga sa mayamang pamana ng mga katutubong pamayanan sa bansa. Sa kasalukuyan, pinangungunahan niya ang programa sa KWF na dokumentasyon ng mga wika sa Pilipinas na nakatuon sa wika ng Manobo Dulangan ng Sultan Kudarat. Siya rin ang punong mananaliksik sa pag-ubuo ng ortografiya ng Obo Manobo sa lalawigan ng Cotabato at Manobo Dulangan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Kasalukuyan ding pinangungunahan niya ang pagpapatayo ng mga bahay wika sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat at Kidapawan. Patuloy na nagsisilbing inspirasyon siya sa mga mag-aaral, guro at mananaliksik sa pagsusulong ng makabuluhang pag-aaral ng wika at kultura sa Pilipinas. Mga kawika, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng University of Southern Mindanao, Dr. Raji A. Makatabon. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Makatabon, at maaari po muna kayong bumati sa ating mga kawika na alam po nating nakasubaybay ngayong hapon.
3: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa mga nanonood ng ating programa ngayong hapon. Una-una, ako ay binabati ko ng magandang hapon ang taga-subaybay natin, lalong-lalo na dyan sa University of Southern Mindanao, ang aming mahal na pamantasan, ang aming Pangulo, Dr. Jonald L. Pimentel, ang ating mga vice presidents, mga member ng Administrative Council, mga kapwa ko mananaliksik sa ilalim ng Sentro ng Wika at Kultura, sina Professor Juvie Sisulga, Dr. Rosemary R. Sison, Professor Normie Pabinal, Dr. Lydia Pascual, Professor Roslyn Clement, Professor Susan Martinez, Dr. Debbie Marie Versosa, Dr. Norques M. Mangindra, at ang aming SWK staff, si Ms. Jolly Samolde. Pagbati din sa lahat ng mga guro, kawani, at mag-aaral ng University of Southern Mindanao sa lahat ng mga campuses nito. At pagbati din ng mga danghapon sa ating kapitapitagang at tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites Barrios Taran, mga kasamahan nito na commissioner na sina Commissioner Benjamin Mindilio Jr. at Dr. Carmelita Abdulrahman, at sa lahat ng mga kawani ng Komisyon sa Wikang Filipino at mga kapwa ko direktor ng Sentro ng Wika at Kultura sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa isla ng Mindanao. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Magandang hapon po at pagbati sa lahat ng ating mga kawika mula dyan sa University of Southern Mindanao. Sir Raymond, tumungo na tayo dun sa unang tanong natin ngayong hapon. Ano po ba ang pangunahing layunin at gampanin ng Sentro ng Wika at Kultura sa Davao Oriental State University?
2: Yes po, Ma'am Ange. Bukod po sa ito ay katuwang ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagpapatupad ng vision-mission nito, ang pangunahing layunin ng Sentro ng Wika at Kultura na nakabase sa Davao Oriental State University ay magiging sentro ng pananaliksik, dokumentasyon, maaring conservation, promotion at pagpapalaganap ng mga wika at kultura sa Davao Region. Hindi lamang ito magiging tanggapan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa rehiyon, kundi magiging akademikong sentro ito na magsisilbing tulay ng universidad, mga lokal na pamahalaan at mga komunidad, no, sa pangangalaga ng Wikang Filipino, gayon din sa mga katutubong wika at lokal na pamana.
0: Napakalawak po ano nung gampani ng SWK ng Dorsu. Gusto naming malaman, Sir Raji, ganun din po ba ang layunin at gampani ng SWK sa University of Southern Mindanao? At ano po yung inyong tungkulin bilang isang direktor? At kikwento nyo nga po sa amin, kailan po ba nagsimula na maitatag ang SWK sa USM?
3: Ayan, no, Ma'am Ange, no, ang sentro ng wika at kultura ng USM ay nabuo ito noong 2019. Ito ay sa pagsusubikap ng aming dating Pangulong Dr. Francisco Hill N. Garcia at ang ating dating tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino na si Sir Kagalang-galang Virgilio Almario, no? Nagkaroon po ng ugnayan ang USM at ang KWF na magtatag ng sentro ng wika at kultura sa University of Southern Mindanao upang maging katuwang ng komisyon sa wikang Filipino sa Soksarjen, lalong-lalo na sa pagpapayaman at pagpapayabong ng wikang Filipino at ng mga katutubong wika sa Soksarjen. Ang binigyang diin ng USM ang pagbibigay suporta nito sa KWF sa pagdudokumento ng mga katutubong wika sa Soksarjen dahil napakarami po naming mga katutubong wika na nandoon po naninirahan sa Region 12. Kaya po bilang tugon sa pakikipagtulungan ng Komisyon sa Wikang Filipino ay nabuo po ang SWK sa aming pamantasan.
0: Sir Raji, alam natin ano na napakahalaga ng larangan o ng pananaliksik lalo na sa pagpapaigting palalo ng mandato ng KWF. Ano po yung inyong pinagtutuunan ngayon no ng pansin sa larangan ng pananaliksik at ano po sa inyong palagay ang kahalagahan nito?
3: Ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Sentro ng Wika at Kultura ng USM ay ang pagdudokumento ng mga wika sa Pilipinas, lalo na sa Region 12. Yung focus nga natin ngayon, Ma'am Ange, ay yung sa Manobo, Dulangan. So, didudokumento natin ito. At isa din ay ang pagbuo ng mga ortografiya para maging opisyal na ortografiya ng Manobo Dulangan at ng Manobo Obo ng Region 12. Napakahalaga po na ginagawa na ng USM at ng komisyon sa pagdudokumento nitong mga wika na ito dahil kailangang maidokumento ito para patuloy na magamit, patuloy na hindi mawawala, hindi mamamatay itong mga wika na ito at para magamit ng mga guro natin, ng mga mag-aaral at para magkaroon ng dokumentasyon, maayos na dokumentasyon na magagamit ng mga guro natin, ng mga mananaliksik at ng mga mamamayan yung kanilang wika.
0: Maraming salamat po Sir Raji sa USM ano doon sa mga mga ginagawa po ninyo upang lalo pang mapanatili at mapahalagahan ang mga katutubong wika at para nga po gaya ng nabanggit nyo ay hindi ito tuluyang maglaho. Dako naman po tayo kay Sir Raymond. Sir, para po sa kabatiran ng ating mga kawika na nakasubaybay po sa atin ngayong hapon mula sa Dorsu at syempre mula sa USM, ano po yung mga pangunahing programa at serbisyong ibinibigay ng SWK sa Davao Oriental State University? Ano po yung mga programa ninyo para sa inyong universidad, para sa inyong lalawigan na maaari pong maging inspirasyon ng inyong mga kapwa SWK director?
2: Yes po, Ma'am Ange. Actually po, mula naitatag ang sentro sa pangalan na Panuyong Sentro ng Wikang Filipino noon na ngayon sa kasalukuyan, ito ay tinatawag na Sentro ng Wika at Kultura. Since 2001 ata naitatag ito ay marami na pong ganap no, na itataguyod ang nasabing sentro. Isa na rito po itong mga gawain, activity ng sentro ay binibigyan po ito ng pangalan ng sentro upang sa ganun ay makikilala na ito ay bukod-tangi na gawain ng sentro na nakabase sa Davao Oriental State University. Katulad po halimbawa ng Tertiliang Pampanitika na itinataguyod natin tuwing Abril na ito ay binigyan ng pangalan namin na Panagtibo. No, ito ay mula sa wikang Katutubong Mandaya, Panagtibo. Sa tertilyang pangwika naman, ito ay tinatawag namin na sibuwi mula sa salita na sigla sa buwan ng wika. Pag naririnig nila yun, ay talagang naitatak sa kanilang isip na yun ay gawain ng sentro na nakabase sa Davao Oriental State University. Nagkakaroon din po tayo ng iba't ibang konferensya, no, pagbabahagi ng pananaliksik o resulta ng mga pananaliksik mula sa mga guro, mga estudyante, hindi lamang sa lalawigan ng Davao Region, kundi pati na rin sa iba't ibang paaralan, institution, no, university. Ito ay tinatawag namin na taap dunong. At ang pang-apat ay yung pagdiriwang din natin ng IP o IP month celebration tuwing Oktobre na tinatawag din namin ito na panaggubok, no, ay isang katutubong katawagan din ng Mandaya. Na ibig sabihin ay ito yung panahon na nagkakatipon-tipon, nagkasama-sama ang iba't ibang mga katutubo na sa nasabing lalawigan upang sariwain, upang gunitain ang kanilang kultura, no, na kanilang pinapangalagaan. At nagkakaroon din po tayo ng extension na gawain, o, no, na tinatawag din namin ito na pag-indo. Ito ay isinasagawa namin sa adapt school namin na paaralan na Rocamora. Ang pangalan nito ay Doña Rosa Rocamora National High School. Munti ko na nakalimutan ang pangalan. Na kung saan ito ay 3 years na, magpo 4 years na itong naisagawa namin, no, mula grade 7, grade 8, grade 9 at ngayong pasukan ay grade 10 po. Na kung saan ang isa sa mga gawain nito ay pagtulong, no, sa mga mag-aaral, no, na sila ay matutunan yung pagbabasa sa Filipino at pag-uunawa sa mga teksto na ang nakasulat ay Filipino. Alam naman din natin na bihasa o sanay sila sa wikang Ingles, ngunit sa Filipino ay doon sila nahihirapan. Kaya through initiative ng sentro at sa tulong din ng program sa BSED Filipino ng Faculty Teacher Education ay nag-ambag tayo, no, ng tulong sa kanila para maibsan man lang ang problema, no, ng mga teachers sa Filipino doon. At higit sa lahat ay isa sa mga nagawa, no, ng sentro ay pagpapalimbag ng mga instructional materials, no, yung mga aklat tulad ng nakikita natin sa screen, no, na nabuo natin na sa salamat sa Komisyon sa Wikang Filipino sa tulong na ito ay maipapalimbag. At ito ay dagdag na rin referensya na magagamit ng mga guro sa kanilang pagtuturo, gayon din, no, sa mga mag-aaral sa aming pamantasan.
0: Sir Raymond, balik tayo dun sa nabanggit mo na tertulyang pampanitikan na tinatawag nyo itong panagtibo.
2: Yes po.
0: Ano pong ibig sabihin nun, sir?
2: Ah, okay po. Ang panagtibo, ito rin ay katutubong katawagan ng Mandaya po. Ibig sabihin ay pagtitipon-tipon din po. Panagtibo, no? Para ganun, gunitain, sariwain, ayun. I-regenerate natin yung kanilang kultura, no, sa mga hindi lamang sa kapwa Mandaya, no, sa kapwa katutubo, kundi maging sa hindi nabibilang sa IPs, ganoon. Kasi alam natin na sa bagong henerasyon ngayon, Ma'am Ange, ay although sila ay nabibilang sa nasabing tribo, pero hindi nila alam, no, hindi sila well-versed doon sa kanilang kultura, meron sila. Kaya itong pagdiriwang na to, itong gawain na to ay pagkakataon na rin ito na ma-educate muli yung mga katutubo natin, no, lalo-lalo na yung mga mag-aaral at yung din yung iba na mga tao, mga guro, no, na hindi naman din tinatawag natin na bibilang sa IP, ay magkakaroon din sila ng kaalaman, no, pagpapahalaga doon sa IKSP na sinusunod ng mga katutubo natin.
0: At nakikita rin po natin dito, mga kawika, yung magandang hangarin ng DORSU, no, ng SWK ng DORSU, na gumamit ng salitang o ng katutubong salitang pinagtibo para maipakilala rin hindi lamang sa mga taga DORSU o doon sa kanilang rehiyon, bagkus sa ating lahat, na meron ding mga katumbas na salita sa katutubong wika na maaari po nating gamitin na makatutulong para lalo pang mapaunlad at lalo pang mabuhay ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Sir Raymond, no, meron pa akong isang tanong sa'yo. Kasi nabanggit mo kanina yung pag-indo. Ito yung ibig sabihin ay extension program. Ito po yung pag-indo at pagsasagawa po ng mga pangagawaing pangwika at pangkultura para po sa mga katutubo sa lalawigan ng Davao Region. Maipagpapalagay po ba natin na ang pagsasagawa nito ay ito po yung magandang dulot, positibong dulot po ng pagkakaroon ng SWK sa DORSU?
2: Tama, kawikang Ange, dahil sa pagkakaroon ng sentro ng wika at kultura sa aming pamantasan ay nagkakaroon ito ng mas maraming pagkakataon na oportunidad, no, dahil nagkakaroon po ito ng mga research grants tulad ng natanggap natin, no, o tulong mula sa NCCA o National Commission on Culture and the Arts, hindi lamang sa Commission sa Wikang Filipino. Nagkakaroon din po tayo ng mga seminars at pagsasanay. Publication din po, no, hindi lamang sa mga research article na naipapublish natin o naipapalimbag sa iba't ibang referred journal, regional man ito, national o maging sa international, no. Nagkakaroon din tayo ng extension project na tulad ng nabanggit ko kanina, at syempre yung kolaborasyon natin sa iba't ibang institution maging sa Komisyon sa Wikang Filipino. Para naman po sa komunidad ng Davao Region ay mas madudokumento po natin ang kanilang kasaysayan, ang kanilang tradisyon, at maging ang katutubong kaalaman. At higit sa lahat, mabibigyan din natin ng pagkakataon ang mga katutubo na maipasa ang kanilang wika sa mga kabataan.
0: Sa panig naman po ng University of Southern Mindanao, Sir Raji, kanina na ibahagi po natin sa ating mga kawika na inyong pinangunahan ang dokumentasyon ng wikang Manobo Dulangan ng Sultan Kudarat, at kayo rin po ang punong mananaliksik sa pagbuo ng ortografiya ng Obo Manobo at Manobo Dulangan. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang kahalagahan ng programang dokumentasyon ng mga wika? At Sir Raji, ikwento mo naman sa amin yung proseso, yung mga pinagdaanan mong hamon, paano mo na isagawa ito?
3: Ayan, maraming salamat mo, Ma'am Ange, no? Itong dokumentasyon ng mga wika sa Pilipinas na programa ng proyekto, no, nasa ilalim ng Komisyon sa Wikang Filipino, nakatuon nga ang USM dito sa Manobo Dulangan. Ito ay katutubong komunidad, no, or katutubong pangkat, no, na matatagpuan sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ang partner natin dito ay ang bayan ng Kalamansig at ang bayan ng Senator Ninoy Aquino. Napakaganda ng pakipag-ugnayan natin, no, ng USM sa Senator Ninoy Aquino at sa bayan ng Kalamansig sa Sultan Kudarat. Dahil po nagbigay ng suporta ang lokal na pamahalaan ng Senator Ninoy Aquino, lalong-lalo na sa pangunguna ni Mayor George Rafael L. Flauta III, at ang lahat ng mga sanggunian at ang lahat ng mga kawani ng LGU at ang DepEd Sultan Kudarat ay nakipagtulungan sa USM para po mabuo ang dokumentasyon ng wika na ito. Napakahalaga ito, Ma'am Ange, para itong katutubong wika ng Manobo Dulangan ay hindi mawala, hindi maglaho. Palaging sinasabing, sa ngayon buhay ang wika ng Manobo Dulangan. Sa ngayon buhay, pero sa susunod na mga henerasyon, sa susunod na mga taon, mga dekada, masigurado ba natin na buhay ito kung hindi natin idudokumento at hindi natin ipapasa sa mga susunod na henerasyon? Kaya isinikap ng USM na makipag-ugnayan sa mga ahensya ng NCIP, DepEd, LGU, community para itong programa ng dokumentasyon ng wika na ito sa Manobo Dulangan ay magawa ng, kasi alam mo Ma'am Ange, hindi kasi natin ito kaya na si Komisyon sa Wikang Filipino lamang ang gagawa, si USM lamang ang gagawa. Ito ay magagawa sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga ahensya na kabilang dito sa komunidad na ito. Kaya ako ay nagpapasalamat talaga sa lokal na pamahalaan ng Senator Ninoy Aquino at ng Kalamansig sa pagsuporta sa dokumentasyon na ito.
0: Sir Raji, kanina na ibahagi niyo sa amin na isa sa mga hamon ay ang pagtiyak po na magiging katanggap-tanggap at kapakipakinabang ito sa mismong mga tagapagsalita ng wika. Maaari niyo pa po itong palawigin?
3: Opo, Ma'am Ange, kasi itong pagdokumentasyon, pag maidokumento na itong ating Manobo Dulangan na wika, ito ay dapat na maibalik sa komunidad. Ito ay dapat na gamitin ng komunidad. Ito ay dapat na gawing pangbayang batas na gamitin ang Manobo Dulangan sa mga transaksyong may kinalaman sa pamahalaan dyan sa atin sa bayan. No? Kasi, Ma'am Ange, kung hindi natin, kung idudokumento lang natin ito, hanggang libro lang ito, hindi ito mabubuhay, Ma'am Ange. Kaya, pagkatapos madokumento, ituro sa mga bata at gamitin sa komunidad para maging buhay, maging masigla ang wikang Manobo Dulangan na nandyan na buhay na buhay sa mga bayan ng Sultan Kudarat. Yan po, Ma'am Ange.
0: Kaya naman, Sir Raji, ano, kaisa mo kami sa inyong hangarin, lalo na pasasalamat sa bayan ng Kalamansig at bayan ng Senator Ninoy Aquino, no, sa suporta na ibinibigay sa USM at sa KWF. Sir Raymond, napakinggan natin yung mga ginagawa ngayon ni Sir Raji, no, para sa katutubo, no, para sa mga katutubong wika, at lalo na, no, mamaya papakinggan pa natin ano po yung mga ginagawa pa ng USM. Sir Raymond, sa paanong paraan naman po na pangangalagaan ng SWK ng Dorsu ang mga katutubong wika sa inyong rehiyon o kaya naman dun sa lalawigan ng Davao Oriental?
2: Yes po, Ma'am Ange. Sa tingin ko po, napapangalagaan ang mga katutubong wika sa pamamagitan ng pagdodokumento ng mga bokabularyo, ng mga salita, kwento, awit, panitikan o maging yung mga karunungang bayan, no, kasaysayan ng bawat pangkat etniko. Maari magkakaroon din ng pagsasanay sa mga kabataan o katutubo, no, bilang language researchers. Maari din natin isama yung ang kanilang IKSP o tinatawag nating Indigenous Knowledge System and Practices, no, ng mga katutubo natin sa pananaliksik na ginagawa, gayon din sa mga extension ng universidad. Alam mo, Ma'am Ange, hindi lamang ito naiingatan ang wika, kundi maaring itong naipapasa sa susunod pang salinlahi.
0: Kanina, Sir Raymond, nabanggit ni Sir Regina ang pagsukat ng tagumpay ng mga sinasagawa nilang gawain ay yung maibalik sa komunidad, ano, yung anumang output na may gawa, ano, dahil sila rin mismo ang gagamit nito. Ang tanong namin sa iyo, Sir Raymond, paano niyo po nasusukat ang tagumpay ng SWK ng Dorsu sa inyong komunidad?
2: Yes po, Ma'am Ange. Sa tingin ko po ay ito ay nasusukat sa pamamagitan ng mga sumusunod na indicator. Una, yung dami ng mga natapos na pananaliksik, maaring sa dami din ng mga nailatahalang aklat o journal at learning materials na ito ay naman din ay naisagawa ng ating sentro na nakabase sa Davao Oriental State University. At ganyan din sa pagtataguyod ng mga seminars at participants, no, ang lawak ng partisipasyon ng LGUs, hindi lang, pati na rin yung mga IPs natin. At pagkakaroon ng daming bilang o pagkakaroon ng MOA, memorandum agreement, no, at research collaborators natin. At ganun din pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral na magsasaliksik tungkol sa mga lokal na kultura, ganun din sa wika. At syempre, para ganahan po, no, ma-encourage din po ang mga direktor ng iba't ibang sentro ay nakikilala o kinikilala, no, ang kanilang mga achievements, no, na nagawa, hindi lamang sa pamantasan, no, na kung saan na itatag ang sentro, kundi ganun din ang komisyon sa wikang Filipino, no. Actually, Ma'am Ange, ay hindi lamang sa dami ng mga gawain ng sentro ang sukatan, kung hindi ang pangmatagalang epekto nito sa pangangalaga, no, ng ating wika at kultura sa ating komunidad.
0: Mga kawika, alam niyo po noong nakaraang linggo ay naganap ang isang seremonya bilang hudyat ng pagsisimula ng bahay wika sa wikang Manubudulangan. Sir Raji, ikwento niyo po sa amin ano po yung naging proseso nito at ano po ang mga inaabangan natin, no, na maaari pang mangyari sa mga susunod na mga araw at ano po ba ang layunin ng pagtatayo ng bahay wika sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat at Kidapawan.
3: Ma'am Ange, ito nga yun, no, ang palagi nating sinasabi, kailangang pasiglahin ang mga katutubong wika. So maganda ang programa ng Komisyon sa Wikang Filipino itong pagpapatayo natin ng bahay wika. Ito nga ay laking saludo ko sa mayor ng Senator Ninoy Aquino, kay Mayor Rafael George Flauta III, no, na siya talaga ang tumanggap, no, nung hinain ko sa kanya ang programang Bahay Wika na itayo para sa Manubudulangan. Tinanggap ito ng LGU. Ito, Ma'am Ange, ay itong programang Bahay Wika natin ay ito yung bahay kung saan ituturo doon sa mga batang maedad 2 to 4 years old yung wikang Manubudulangan. At syempre, ang magtuturo nito ay yung kanilang mga magulang na mga katutubo din. At katuwang natin dito, Ma'am Ange, ang DepEd, ang Department of Education ng Sultan Kudarat sa pangunguna ng ating kagalang-galang na superintendent na si Sir Crispin Sullivan Jr., no? So siya po talaga ay nagpaabot din, no, ng kanyang suporta ang USM at ang NCIP Region 12 ay nakipagtulungan para mabuo rin natin itong bahay wika na ilalagay nga doon sa sa Senator Ninoy Aquino. Nung last week nga, Ma'am Ange, ay nagkaroon tayo ng groundbreaking doon na ilalagay siya sa Manubo Village ng Senator Ninoy Aquino. Ang Manubo Village po yan, Ma'am Ange, yan po yung lugar kung saan yung mga Manubo ng Senator Ninoy Aquino ay doon po naninirahan. At katabi po doon, or nandoon din mismo sa lugar na yon, ay ang Manubo Village Elementary School. Yung mga Manubo Village Elementary School teachers po natin, sa pangunguna po ng kanilang head teacher na si Sir Efren Canlas, sila po talaga ang kami po talaga ang nagbo-work sa ground para po talaga maitayo itong bahay wika na ito doon sa Manubo Village. At ang nagbigay po ng lupa ng para patayuan yon ay ang mga pamilyang Dakyas, no? Sa pangunguna ni Fed Ulukan, Dato Ruben Dakyas ng Manubudulangan Community.
0: Sir Raji, ano, nais po naming malaman, bilang isang guro at mananaliksik, paano po ninyo hinihikayat ang mga kabataan na pahalagahan ang wikang Filipino at mga katutubong wika?
3: Bilang guro, siyempre, natural, nagtuturo tayo niyan. Bilang mananaliksik, kailangang saliksikin natin at ipakita natin sa kanila na ito ang epekto, ito ang halaga. Hindi lamang tayo nagtuturo ng kung ano yung ginawa ng iba, kundi ituturo natin kung ano yung ating ginagawa at ipapakita sa mga mag-aaral, sa komunidad, na ito yung pananaliksik na ginagawa, ito yung epekto nito sa komunidad, ito yung gamit nito sa komunidad para masabi ng komunidad na sila talaga ang may-ari ng pananaliksik na ating ginagawa. Alam mo, Ma'am, tayo ng mga guro or ako bilang guro, bilang mananaliksik, instrumento lang ako. Ako lang ang tagapagdaloy, instrumento lang ako ng kanilang kaalaman, ng kanilang mga katutubong kaalaman na sa kanila nang galing, na sa kanilang mismo mula sa pamayanan. So tayo bilang edukador, bilang mananaliksik, instrumento lang tayo dahil ito yung ating gampanin, ito yung ating trabaho na saliksikin, idokumento at ibalik sa kanila kung anuman ang ating nagawa.
0: Kayo po, Sir Raymond, paano nyo naman po hinihikayat bilang isang SWK director ang pananaliksik tungkol po sa lokal na wika at kultura?
2: Okay po, Ma'am Adge. Maaari itong hihikayatin natin ang sa pamamagitan ng pagbibigay ng research agenda ng sentro no, tungkol sa Davao region. And maaari din tayo magkakaroon ng mentoring sa mga faculty at ganun din sa mga estudyante o mag-aaral ng ating pamantasan sa pagsasagawa ng research capability training.
0: Opo, ano, napakadami pa ng mga maaari pa nating gawin, no, sa pagtataguyod ng wikang Filipino, lalo na po sa larangan ng pananaliksik. Ngayon naman po, ano, dahil alam ko kulang na kulang po ang ating oras para pag-usapan natin ang iba't ibang mga gawain ng SWK. Sir Raji, dahil kasama ka namin ngayon bilang kinatawan ng SWK Mindanao para sa samahan ng mga direktor, Sir Raji, maaari niyo po bang anyayahan ang ating mga taga-subaybay sa isasagawang pambansang kumperensya bilang bahagi po ng pagdiriwang ng ika-90 anibersaryo ng KWF?
3: Ayan po, no? Bilang kinatawan, no, ng mga sentro ng wika at kultura sa Mindanao, inaanyayahan ko po kayo sa ating gagawing kumperensya sa Filipino sa Caraga State University. Yan po ay sa pangunguna dyan ni doktor ni director Sheila Turalba, no? Diyan po gaganapin sa Caraga State University sa September 23 to 25, 2026. Yan po ay sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga direktor sa Mindanao. Meron po kaming 11 po kami, Ma'am Ange, na mga direktor sa Mindanao. Yun po ay kami po ay nakikipagtulungan lahat. Nandiyan po ang Bukidnon State University, nandiyan po ang MS Mindanao State University, Marawi, Tawi-Tawi, Jensan, nandiyan po din ang Durso, nandiyan din po ang Zamboanga, Western Mindanao State University sa Zamboanga, ang anong tawag diyan, ang sa Sulu State University. So yan po, lahat po kami sa buong isla ng Mindanao ay nag-isa yung sa Surigao State University ay nag-isa upang magkaroon ng kumperensya na kaming mga sa Mindanao, iipuli namin ang lahat ng mga guro para magkaroon ng programa para po dito sa kumperensya natin at para kabahagi ng anibersaryo ng KWF.
0: Kaya mga kawika, antabayanan po ang mga paskil at anunsyo, no, hinggil sa pambansang kumperensya na pinangungunahan, no, ng SWAC Mindanao. No? Sir Raymond, bago po tayo magtapos, ano po ang inyong mensahe sa ating mga taga-subaybay bilang isang SWK director?
2: Okay. Bilang SWK director, malugod kong inaanyayahan ang bawat isa na maging katuwang ng sentro sa pangangalaga, pagpapaunlad at pagpapalaganap ng mga wika at kultura, hindi lamang po sa lalawigan ng Davao, Region Davao, kundi pati na rin sa lahat ng sentro na nakabase sa bawat rehiyon sa Pilipinas. Kasi sa sama-samang pagkilos, napapanatili po nating buhay ang ating mayaman na pamana para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang salinlahi. Isang karangalan.
0: Opo, at maraming salamat po. At isang karangalan din po sa amin, Sir Raymond. Sir Raji, baka may mensahe ka rin po sa ating mga taga-subaybay.
3: Ayan. Ayan. Ang mensahe ko po sa ating mga taga-subaybay, mga guro, mananaliksik, sa lahat ng mga kapwa ko direktor, lahat ng mga lingkod bayan, tayo po ay instrumento lamang ng ating gampanin, tungkulin natin na alagaan, pasiglahin ang mga katutubong wika at ang wikang Filipino. Magkaisa po tayo, pupunta po tayo sa mga komunidad na ating pinaglilingkuran. Sila po ang ating pagkukunan ng sila po ang ating pinagsisilbihan. Ito pong lahat ng ito ay hindi po natin magagawa ng tayo lang. Magagawa po natin ito ng sama-sama, nandyan ang LGU, NCIP, KWF, mga pamantasan at DepEd na tutulong para po sa mga gawaing pangwika at kultura. Ma'am Ansh?
0: Isang karangalan at kagalakan po na makasama kayong dalawa ngayong hapon at pagbati rin po sa lahat ng SWK Director na nakasubaybay po sa ating programa, lalong-lalo na po ang mga taga Mindanao. Maraming salamat po sa inyo, Sir Raymond at Sir Raji. Salamat po sa pagbabahagi ng mga gampanin, gawain at kwento po ng tagumpay ng Sentro ng Wika at Kultura ng Davao Oriental State University at University of Southern Mindanao. Maraming salamat din po sa Pangulo ng DORSU, Dr. Roy G. Ponce, at sa Pangulo ng USM, Dr. Ronald L. Pimentel, sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga gawaing pangwika at pangkultura. At mga kawika, nakasama natin ng live ang direktor ng SWK ng DORSU, Dr. Raymond M. Pasyon, at ang direktor ng SWK ng USM, Dr. Raji A. Makatabon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat din po, Kawikang Ange.
3: Maraming salamat din po, Ma'am Ange, sa pagkakataon na marinig naman ang aming tinig mula sa University of Southern Mindanao.
0: Mga kawika, ang oras po natin ay 1:51 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 16 ng Hulyo taong 2026. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mga kawika, matuto tayo ng wikang Senyas.
1: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-samang pagkatuto ng Filipino Sign Language.
4: Ito ang senyas ng Ayos Lang Ako. Para sa salitang ako, gamit ang isang kamay lamang, ituro ang sarili gamit ang hintuturo na nakadikit sa dibdib. Para sa salitang ayos lang, ibuka ang kamay at ibangga ang hinlalaki sa dibdib ng dalawang beses. Ulitin natin. Para sa salitang ako, gamit ang isang kamay lamang, ituro ang sarili gamit ang hintuturo na nakadikit sa dibdib. Para sa salitang ayos lang, ibuka ang kamay at ibangga ang hinlalaki sa dibdib ng dalawang beses. Ayos lang ako.
0: Mga kawika, sabay-sabay nating gawin ang wikang senyas ng ayos lang ako. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Natuto tayong muli ng isa na namang senyas ngayong araw ng Huwebes. Mga kawika, sa mga media, guro, mag-aaral at mananaliksik, malugod po namin kayong inaanyayahan sa isa sa gawang press launch hinggil sa Buwan ng Wikang Pambansa 2026. Ito po ay isa sa gawa sa ika-23 ng Hulyo 2026 alas 10 ng umaga sa Grand Ballroom ng Metropolitan Theater, Lungsod, Maynila. Magkita-kita po tayo at sabay-sabay nating alamin ang mga inihandang gawain ng KWF sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026 na may temang Wikang Filipino at AI, Kasangkapan sa Pananaliksik at Tulay sa Yaman ng Impormasyon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong hapon, mga kawika. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa, tuwing Webes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Webes. Mga Kawika, Tara Na!

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
10: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
10: Ang saya ng high school.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
10: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, ano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
13: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
0: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan.
20: Six Information.
22: GIS, your general information station.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
26: Oras po natin, alas dos ng hapon.
27: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Mga national government agencies mayroong hanggang katapusan ng buwan para makapagsumite ng kani-kanilang performance reports para gumulong na ang proseso ng PBB para sa kanilang mga empleyado. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Mayroon hanggang ngayong buwan ng Hulyo ang mga ahensya ng pamahalaan para maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus ng kanilang mga empleyado. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DBM Assistant Secretary Harold Handa na sa visa ng EO 61 ay mayroong 20 calendar days ang makatanggapan ng gobyerno para sa submission ng kanilang report. Pagkatapos nito ay mayroon namang 60 days ang validating agencies para busisiin ang mga report na isinumite. Mula dito ay kanilang inaasahang sa katapusan ng Agosto o unang linggo ng Setyembre ay makakapag-issue na ng final eligibility assessment. Ito ang ihandang magiging basehan sa paggawa ng listahan ng mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan na entitled sa 2024 PBB.
3: So, inaasahan po ngayong buwan, magsasabit na po ang iba't ibang ahensya para po sa performance reports nila. Then, meron pong 60 days ang ating validating agencies at ang EO 61 para busisiin yung mga reports na sinabit po nila.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: Paghahanda sa State of the Nation address ng Pangulo, tinitiyak na maayos at planchado ni House Secretary General Cheloy Grafil. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report.
4: Upang matiyak na magiging maayos at walang anumang aberya, personal na pinangunahan ni House Secretary General Cheloy Velicaria Grafil ang pag-inspeksyon sa plenaryo ng Kamara bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa naging ocular inspection, ang pagsusuri sa mismong session hall kung saan idaraos ang magkasamang sesyon ng Senado at Kamara para sa taunang ulat sa bayan ng Pangulo. Bukod sa plenaryo, nakatakdaring suriin ng opisyal ang mga gusali at silid sa loob ng batasang pambansa upang masiguro ang kabuuang kayusan ng pasilidad. Tiniyak ni Grafil na nakalatag ang napakahigpit na seguridad sa buong compound ng batasang pambansa, lalo pat inaasahan na dadaluhan ang okasyon ng mahigit 1,000 bisita. Narito ang pahayag ni House Secretary General Cheloy Grafil.
5: Yes, ma'am. Nag-implement kami ng security measures for everyone who will be entering the compound.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: sa PharmaServe Express na nagsisilbing pangunahing service provider ng Department of Health sa National Immunization Program. Gumagamit sila ng International Safe Transit Association na validated na biothermal packaging system na kayang panatiliin ang kinakailangan temperatura ng hanggang sa isang linggo. Ito ang nangangasiwa sa paghawak at paghahatid ng mga bakuna sa iba't ibang rehiyon, partikular sa Regional Health Office, para sa pagbabakuna ng mga bata at mga ina. Sabi ni PharmaServe President Adrian Perez, layo nito nga mapanatili ang bisa at potensi ng mga bakuna hanggang sa makarating ang mga ito sa mga health facility at vaccination sites sa buong bansa. Nakikita din nila ng health department ang real-time na temperature at location para sa bawat shipment. Bago ito, gumagamit lamang ang DOH ng mga styrofoam box at ice packs para sa pag-iimbak at paghahatid ng mga bakuna. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health at mga local government unit na siguruing sapat ang mga bakuna at libreng makukuha sa mga health center para maproteksyonan ang mga bata. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: At para sa ating panghuling balita, National Bureau of Investigation o NBI bubuo ng task force para imbestigahan ang umano'y anomalya sa construction sa New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Ang pag-ulat naman yatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Bubuo ng task force ang National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang umano'y anomalya sa konstruksyon sa New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Batibag, sisilipin ito ang reports na unliquidated ang 10 bilyong pondo para sa proyekto at hindi ito dumaan sa public bidding. Inilabas umano ang pondo sa pamamagitan ng congressional insertion sa ilalim ng General Appropriations Act. Sisilipin din ang task force, sabi ni Matibag, ang kontrobersyal na kaldero o cauldron sa SEA Games na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Idinii naman ng direktor na hindi renewed interest ang pag-imbestiga rito ng NBI at nagkataon lamang na may lumutang ng mga dokumento. Matatanda ang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na pinumunuan noon ng isang senador. Sabi pa ni Matibag, natatanungin nila si Cayetano tungkol dito kung kinakailangan. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: PR-1043, now boarding.
13: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
16: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
15: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
14: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
14: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
15: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Cristino Sabat.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may ni boring.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
7: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wise na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
8: Marinela, sa Radyo Magazine.
7: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno, at ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At pakilike and follow din po kami, no? Sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
9: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
15: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: At ngayon po ay may makakasama tayo. Siyempre mula sa Radyo Magazine. Ang ating kasama po si Julian Calces. Pag-uusapan namin ano, yung kahalagahan ng self-care para sa mga kababaihan. Madalas nating inuuna kasi ano, ang ating mga pamilya, ang ating mga trabaho at iba pang responsibilidad. Ano? Kaya nakakalimutan natin na alagaan ang ating mga sarili. At makakasama nga natin ngayon si Yen na lang. Yen for short. Ano? Para pag-usapan kung paano mapapanatili ang ating kalusugan, kapanatagan ng isip at positibong pananaw sa kabila ng mga hamon sa buhay bilang syempre nakababata na kababaihan. Kasi ako nakatatanda na eh. Kaya titingnan namin yung pagkakaiba ng pananaw, no? Welcome sa Radyo Magazine yan, sa Home Eco Nanay.
16: Ayun, isang maganda at wais na hapon sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Home Eco Nanay. At magandang hapon din po, Ma'am Shi Marinela.
7: Ako, magandang hapon, ano? Eh, ano nga ba itong pinag-uusapan natin na self-care? Ano bang ibig sabihin nito, ano? Ako, ito yung pag-aalaga, ano? Mm-hmm. Yung physical, mental, emotional, spiritual, ano? Mm-hmm. Na kalusugan para mapanatili natin yung kabuoang kapakanan, ano? Kumbaga, kalusugan. Sabi nga, hindi po ito luho, ano? Mm-hmm. Kasi yung pag-aalaga sa ating mga sarili, ano? Ito yung paraan para ma-recharge ba tayo, ano, mm-hmm, na para sa ating mga katawan, sa isip, syempre sa damdamin as a whole, ano, ito, mm-hmm, pagre-recharge to, ano, para patuloy nating magampanan yung ating mga responsibilidad sa pamilya, sa trabaho, at sa iba pa, no? Ikaw, Yen, sa iyong pananaw, ano, mm-hmm, ba ang pakahulugan mo sa self-care?
16: So, tama rin yun, no, Ma'am Shima Rinelle, lahat ng mga sinabi mo about self-care is tama rin. Pero for me, self-care isn't one size fits all.
7: Mm-mm.
16: Kumbaga, iba-iba to eh, sa pananaw ng iba't ibang tao. At hindi rin ibig sabihin na, ang ibig sabihin para sa akin is self-care na may skincare,
7: mm-mm,
16: or laging nagpapaspa, salon, or may travel, or laging nagsishopping is, ganun din yung definition ng self-care sa ibang tao. Hindi ganun yun. So, iba-iba tayo ng definition ng self-care. Maaring sa ibang tao, isin nga, nakapag-shopping araw-araw, may time para sa sarili na mag-shopping, mag-spa, mag-travel. Yung iba naman gusto ng self-time. Yung parang sa sarili lang, gusto ko magpahinga sa bahay, and gusto ko na ganito lang
7: gagawin. Kapiling lang yung family.
16: Opo, yung ganun. Yung mga simpleng bagay, maaring self-care din kung ituring nila yun sa sarili nila. And for me naman, para sa akin, ang self-care is yung makapagpahinga ng walang iniisip na ibang problema or any workloads or kahit anong yung parang matutulog lang ganun or gagawin ko kung ano yung gusto ko. Kasi ganun naman talaga yung definition ng self-care dapat.
7: Mm-hmm.
16: Kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung nararapat para sa iyo, ano ba yung nakakapagpagaan ng loob mo?
7: Yun.
16: Yun lang dapat na masagot sa tanong kung ano yung
7: self-care.
16: Self-care. Yun.
7: Tama naman. Ano? Kanya-kanya tayo kasi ng definition ng self-care. Kung kay Yen, ganun ang gusto niya, no? Tahimik lang, sa bahay lang. Sa iba naman, mag-travel. Iba-iba. Depende yan sa tao, ano?
16: Yes.
7: So, pero madalas natin yung marinig ngayon, hindi ba?
16: Yes.
7: Ang self-care. Sabi nga kasi yung iba, di ba? Pag pakiramdam kasi nila, pag inuuna nila yung sarili nila, pero lalo na sa mga katulad kong may anak, parang nakaka-guilty kasi na parang, unahin mo pa yung sarili mo, 'di ba? Paano dapat una ang pamilya, una ang anak, 'di ba? Parang ganoon. So, minsan na babaliwala 'yon ng mga nanay, lalong-lalo na, 'di ba? So, 'yan, kanya-kanya po tayong meaning ano ng self-care. Eto maraming, ayan nga, sabi ko nga, maraming mga babae, lalo na ang mga nanay, talagang inuuna yung mga pamilya bago yung kanilang mga sarili. Sa tingin mo, Yen, bakit mahalagang maglaan talaga ng yung oras lang para sa sarili mo lang? Kumbaga, di ba, yan, madalas din nating marinig, yung me time.
16: So, yung ano kasi, di ba, sa society natin ngayon, nanonormalize na po kasi na mauuna yung ibang tao para lang sa peace of mind natin. Which is, okay, may ganun talagang tao.
7: Mm-hmm.
16: Yung na inuuna talaga nila yung ibang tao para lang, okay na rin yung
7: sarili nila.
16: Pero yun nga, lagi nating tatandaan na kailangan natin maglaad ng oras para sa ating sarili. Kasi kung hindi, mauubos tayo.
7: Mm-hmm.
16: And eventually, hindi ka na magpa-function. Tapos, hindi ka na rin maaasahan ng ibang tao. May isip na rin na nila na, ay, itong taong to, pagod na to, bakit ko pa lalapitan? Ganun, di ba? Parang hindi ka na strong enough para makatulong sa ibang tao. Which is, kung sa'yo, gusto mo makatulong sa ibang tao, dapat, unahin mo muna yung sarili mo. Dapat, strong enough ka para alalayin din yung ibang tao. Kumbaga, alalayin mo muna sarili mo bago yung ibang tao.
7: Ayun. Ako naman kasi yan, bilang isang, sabi ko nga sa'yo, nanay at byuda pa ako, ano?
16: Mm-hmm.
7: So, dumating sa punto na talaga namang parang anak ko. Kasi doon ako nakafocus eh. Kasi ako na lang eh, diba?
16: Mm-hmm.
7: So, ako na lang yung inaasahan niya. So, parang dumating ako doon na talagang sa kanya lang umiikot ang mundo ko, ano? Pero sabi nga natin, 'di ba? Dapat may oras tayo para sa ating sarili. Dumarating yung punto na talagang parang pagod ka na, no? Parang noon kasi lagi uunahin mo yung iba. Parang sabi ko nga parang nakakaramdam ka din, ano? Dumarating yung punto na mararamdaman mo parang pagod na ako. Oo, parang dapat naman siguro unahin ko naman yung sarili ko, which is sinasabi nga yun, 'di ba? Kung hindi mo uunahin yung sarili mo, darating yung time na para bang wala ka na maibibigay, oh, 'di ba? Kasi naibigay mo na lahat eh. So wala nang matitira, 'di ba? Oh, so dapat unahin mo muna yung sarili mo, dapat maging malakas ka. Mm-hmm. Para na sa ganun, may maibigay ka sa kanila.
16: Tama-tama po 'yun,
7: 'di ba? Kasi pagka nauna na sila, wala na. Mm-hmm. Kumbaga, ano pang aasahan nila sa iyo? 'Di ba? Halimbawa, sobrang pagod sa trabaho, sa lahat ng bagay, pag-aasikaso and everything, opo, nagkasakit ka.
16: Opo.
7: So, paano ngayon ang mangyayari sa anak mo? Opo. Eh, inako mong lahat eh. So, wala siyang alam eh, diba? So, paano ngayon may sakit ka? Ano pang maibibigay mo? Wala naman siyang alam gawin, diba? So, dapat, inuuna mo yung sarili mo, dapat maging malusog ka, malakas ka, fit ka sa lahat ng bagay, ano, para magampanan mo yung tungkulin mo, diba?
16: Actually, Ma'am Shin Marinela, lalo kong nakarelate sa sitwasyon nyo ngayon, lalo na para na rin sa kaalaman ng mga tagapakinig at tagapanood, ako yung new provider ng family. So, parang after mawala ni daddy, lahat yung ako
7: sumalo.
16: Kasi ako po yung panganay sa pamilya. So, parang naisip ko, paano pag ako naman yung nagkasakit?
7: Mm-hmm.
16: Parang diba? Paano yung ibang family? So, kailangan talaga maglaan ka ng time sa sarili mo. Para na lang sa ganun, humawa pa yung oras na matutulungan mo pa yung ibang tao.
7: Mabigay mo yung pangangailangan din nila, no? So, yun yung sinasabi ko. Kasi as, syempre, single parent, diba? So, dun eh, ikaw lang inaasahan eh. So, dapat, ayun, maging malakas ka, diba?
16: Tama po yun.
7: Oo, hindi lang pangangatawan, emotionally, physically, mentally, lahat eh, diba? Dapat unahin mo yung sarili mo. Kasi yung iba nga sabi ko sa'yo, diba? Parang feeling, ay, nakaka guilty naman, parang
16: exactly.
7: 'Di ba yung halimbawa aalis ka.
16: Opo.
7: 'Di ba iiwanan mo yung anak mo, sino yung kasama, anong kakainin niya, ikaw kasama mo yung friends mo, happy-happy kayo kumakain ng masarap. Pero which is iniwanan mo naman din siya.
16: Oo. Pagkakatiwalang tao.
7: Or kahit halimbawa siya lang,
16: opo,
7: ginayak mo naman lahat ng pangangailangan niya, wala lang siyang kasama, medyo gagabihin ka lang, 'di ba? Pero nakaka-guilty pa rin as a mom. Oo, yung gano'n. So, pero yun nga, dapat bigyan mo din ng time yung sarili mo.
16: Balance,
7: which is, oo. Kumbaga yun yung, kumbaga, eh, pang-recharge mo.
16: Yes,
7: eh. Oo,
16: tama po yun.
7: Diba? At kapag naman nakakaramdam ka na ng stress or sobrang pagod, ano yung mga pinakasimpleng ginagawa mo, ano, para makapag-recharge ka?
16: Ever since kasi, Ma'am Shin Marinela, nung nag-aaral pa ako, konti lang talaga yung time para makapag-recharge. O kumbaga, para magkaroon ako ng stress reliever, sobrang ikli lang ng oras na meron ako for that. Kaya, ang ginagawa ko talaga, kung ano yung parang mas comfortable akong gawin, which is, yung top 3 na yon is matulog, makinig ng music, or manood. Dati, nakakapagbasa pa ako, pero kasi nabibitin ako pag sa sobrang ikling oras. Ano, yung tatlo lang talaga na yun yung madalas kong gawin kapag kailangan ko ng
7: ma-recharge,
16: magpahinga muna saglit from stress. Kasi, nakakapagod pag ano yung kahit sa konting oras ng pahinga mo, isiisipin mo pa rin yung kung anong magiging solusyon mo sa mga stress na sa mga struggles na yon. So, parang kahit 30 minuto or isang oras, dapat nga mas mahaba pa doon yung pagre-recharge mo. Kailangan may malaan ka sa para sa sarili mo, para yung utak mo maano din, yung parang
7: mapahinga din,
16: yun, exactly.
7: Kasi 'di ba, merong times kasi 'di ba, pag tayo nakahiga, nagpapahinga eh, no? Pero iniisip mo pa din eh, no, yung mga problema, paano ba 'to? Wala nang pera, paano ba 'to? Wala na kaming pambili ng ganito, yung kapatid ko mag-e-enroll, yung anak ko, nako, meron na naman bayarin sa school,
16: magic,
7: wala pang sweldo, 'di ba, yung mga ganon. Kaya so, hindi pa rin siya lumalabas na pahinga eh, no.
16: So, kailangan talaga yung parang yung pahinga mo is pahinga talaga. Hindi yung magkukunwari ka, nakahiga ka nga, pero iniisip mo pa rin yung, ano, yung mga bilhin, yung mga ano. Although,
7: mga obligation sa buhay.
16: Although,
7: eh, no?
16: Kailangan mo talagang isipin yun.
7: Uh-oh.
16: Pero sabi nga natin, 'di ba? Kailangan talaga yung oras ng pahinga is pahinga. Kasi kung hindi mo gagawin, ikaw yung magdudusa.
7: Yes, totoo 'yon ano. Ako naman ano, pag yung talagang sobrang stress, sobrang pagod, ang pinaka gusto ko 'yan, ano, magpa-massage.
16: Oh, sarap noon.
7: Oo, kasi parang buong katawan ko, buong pagkatao ko na napahinga. Wow. Oo. So, alam mo kung saan ako nagpapamassage?
16: Alam ko yan, Ma'am Emanuela.
7: Yun, paborito ko yun. Doon ako.
16: Okay. Oo.
7: Hindi ako, ano doon sa iba, kaming mag-ina, magkahiwalay nga kami pag nagpapamassage kami. Ako doon lang ako eh.
16: Doon lang talaga.
7: Okay na
16: sa kamay
7: ako
16: lang nila.
7: Oo, okay na ako doon. Pero yung anak ko, ibang gusto niya eh. Oo. So, ako doon lang, talagang sapat na sa akin. Kung po pwede nga, usually, pinipilit ko kahit at least once a month pag yung may oras. Okay. Pero kung ako tatanungin, gusto ko weekly.
16: Ayun, mas maganda yun, Ma'am Shimarinella.
7: Eh, syempre, bukod doon sa...
16: Free time.
7: Free time, syempre yung budget para doon, di ba? So, sayang, pwede namang sa susunod na lang.
16: Oo nga naman.
7: Di ba? Iniisip din natin yan. Or pag minsan, syempre... Kung may extra pera, syempre, masarap magpunta sa mall,
16: yes.
7: May makita, mabili man lang ng kaunti. Kung wala naman, kumbaga, lakad-lakad, at least doon, malamig habang naglalakad ka. Kaya lang, kasi pag nagpunta ka ng mall, eh, parang madadagdagan yung problema mo. Parang sa dami ng makikita mong gusto mong bilhin, hindi ba? Yung mga tipong gano'n.
16: Yes. Imbis na nakapagtipid ka na,
7: oo. Nadagdagan ng stress mo, ganun ba? Lalo na pag hindi mo nabili yung isang gamit na nagustuhan mo.
16: Yes.
7: Dagdag stress 'yon, hindi ba? Oo. At paano mo naman ano, pinapangalagaan ang iyong mental at emotional well-being sa gitna nga ng mga responsibilidad sa pamilya, sa trabaho, at sa iba pa?
16: Mahalaga kasi na at the same time, habang ano, kinikip mo yung mga problema, alam din ng ibang tao yung pinagdadaanan mo. Kasi hindi, sa case ko hindi pwede yung, ako lang yung mag-isang may alam na ito yung pinagdadaanan ko. Kasi, what if yung, di natin masabi no, may mga jokes na hindi
7: pabor sa'yo.
16: Tapos na, bigla ka na lang magbe-breakdown dahil nga hindi nila alam. Naging insensitive pa sila in a way na hindi, kaso nga hindi nila alam. So dapat alam din nila. Yung mga bagay kasi na yun, pag shinare mo sa mga mapagkakatiwala ang tao, makaka-help yun eh.
7: Nakakagaan ng damdamin eh, no?
16: Nakaka-help talaga siya. Lalo na sa family ko, madalas akong ano, pagod ako, sabihin ko talaga pagod ako. Pag nagagalit ako sa bagay na ganito, yung ganitong bagay, hindi nasunod sa ano, sasabihin ko talaga sila. Vocal ako. And sa mga friends ko naman, hindi ako madalas magsabi kasi nga, nafe-feel ko rin minsan na ayoko maging burden sa ibang tao, lalo na sa age namin ngayon, marami talagang pressure.
7: Kanya-kanya.
16: Oo, marami na kaming iniisip. Hindi tulad noon na mga estudyante pa lang kami, mga kakaunting bagay na ano yung iniisip lang namin. E ngayon, mas lumaki na yung responsibilidad namin. So, hindi na ako nakakapag-share. Pero, sobrang thankful ako sa ilang mga kaibigan ko na nag-stay talaga from ups and downs. Yung nandyan, nagsisend sa akin ng mga encouraging messages. Yung nilalabas nila ako. So, sabihin ko pa nga, Ma'am Shimarin, ano, susunod na lang kasi yung budget ko,
7: naka-save
16: na dito. Huwag mong i-worry yan. Kailangan mong lumabas. Kailangan mong magpahinga. Na-appreciate ko sila. Special mention na lang no, kay May and kay Mama Suzanne. Sila yung dalawang talagang lagi parang weekly. Kung hanggat maaari, weekly talaga nila ako nilalabas. Ma'am Marina, kasi gusto nila na napapahinga ako from ano, parang nararamdaman nila yung bigat na nararamdaman ko, and they are doing their best para
7: mapagaan
16: ito, yun yung pakiramdam ko. Kaya sobrang thankful din ako na may mga ganun akong kaibigan,
7: friends. Ayan ang mga to keep na friends.
16: Yes po. Tapos ito yung Radyo Magazine sa work. Sobrang gaan lang din sa akin kasi yung tipong sa labas, sobrang iniisip ko talaga yung mga kung anong dapat gawin as a mm-hmm. daughter, as the new provider, as someone na ano yung ma-contribute ko sa bahay. Pero pag nasa work ako, sobrang gaan lang yung parang, okay, may work ka. Mm-mm. And hindi yun madali. Uh-oh. Pero nagiging madali dahil sa mga workmates ko na nakakaintindi din sa sitwasyon ko. Hindi siya yung tipong nakaka-pressure. Hindi naman po yung totally nakaka-pressure. Uh-oh. Pero yung ano yung parang ang light lang ng work uh-oh. Talaga, ma'am.
7: Kumbaga ba, dito ba sa amin, nilulook forward mo, ay, papasok na ako bukas, ayun, oo. Ano, diba meron kasing iba na parang,
16: ano ba yan?
7: Ano ba yan? Papasok na naman ako. Diba? Meron ganun, diba?
16: Hindi siya nandito sa, ano, sa radio
7: at
16: magazine.
7: At least, nakakatuwa naman yun ni Anna, no? Kasi sabi nga natin, diba, merong mga pressure na ganun, hindi ba, na parang, ano ba yan? Papasok na naman ako. Makikita ko na naman sila. Makikita ko na naman si Jared. Makikita ko na naman si Sam. Ano ba yan? Diba? Yung mga tipong ganon. Eh hindi. Eh parang, ay, pasok na naman bukas. Mm. Oh, diba? Yung light lang. Diba?
16: Tapos, Monshi Marinela, alam, since yun nga, yung nagkaroon ako ng napakalaking problema these past few days, unang beses na tumawa ko, dito lang din sa Radio Magazine.
7: Ay, wow.
16: So, parang thankful din talaga ako na gumagaan ang pakiramdam ko because of Radio Magazine team.
7: Ayun. Nako. At ngayong panahon na ganito, Yena, no? Ano sa tingin mo yung pinakamalaking pressure na nararanasan ng mga kabataan? Lalo na mga babae. Kasi ang laki ng difference eh, no, ng babae at saka ng lalaki. Kasi parang ang babae mas parang responsable. Mm-hmm. Biglang ganun eh. Mm-hmm. Paliba sa babae, hindi naman po ano, 'di ba? Kahit sa mga anak 'yan makikita mo eh. Yung difference ng anak na babae at anak na lalaki, 'di ba? Mm-hmm. Parang mas maaasahan ba parang ganun yung mga babae.
16: Yung responsible na talaga magkaiba ng kaagad diba? Pagdating sa lalaki versus babae. So for me, Ma'am Shi Marinela, ang mga babae kasi napakadaming roles. Ang daming roles ng may mga working students na babae. General din naman, may mga working students na lalaki. May mga single moms.
7: Mm-mm.
16: May mga ano daughter na parent na rin.
7: Mm-mm.
16: Yung mga breadwinner, kumbaga. Maraming roles sa mga babae. And at the same time, marami rin tayong mga pinagdadaanan na mga babae lang din yung nakakaranas. May mga monthly periods din tayo. May mga ganong, may mga hormones, something like that, na tayong mga babae na ang nag-i-endure doon.
7: Mm-mm.
16: Pero sa kabila ng lahat ng hamon na yon, ang pressure na para sa akin is pinagsasaluhan natin is mm-mm. yung kinakailangan nating gampanan yung napakadaming roles na iniatang sa ating mga kababaihan. And at the same time, kailangan ma-reach natin yung expectations na sinet sa atin sa lipunan.
7: Mm-hmm.
16: Kahit sa social media, for example, ang daming posts about comparison sa women. Kumbaga, ikaw, ito, dapat ikaw bilang babae, ganito ka. Ito, dapat role model mo to kasi ganito, mas dalagang Pilipina siya tignan kaysa sa ganyan, ganito, ganito ka, dapat. Ito yung ano, may mga comparisons, ang daming comparisons. So parang, kailangan ba natin bilang babae, sundin kung ano yung expectation o yung standards na sinet ng lipunan, kailangan ba lagi minuminuto is i-prove natin yung worth bilang babae? Kasi for me, lahat tayo kailangan respetuhin, kailangan may oportunidad sa bawat opportunity. Dapat may ang tawag dito, parang bukas ang oportunidad sa lahat.
7: Walang pinipili.
16: Walang pinipili. Exactly. Mm-hmm. Ganun dapat. Kasi nakakapagod at the same time. Yung
7: pag
16: mga,
7: sinunod mo lahat. Ano?
16: Mga yung expectations nila. Yung mga sinet na standards na dapat i-reach. Kung iisipin mo, nakakapagod yun.
7: Nakakadagdag ng stress.
16: Doon papasok ulit yung self-care na dapat kailangan unahin mo ulit, di ba, yung sarili mo na ano ba talaga yung nakakapagpagaan sa akin ng love, yun ang sundin mo. Bilang babae, dapat ikaw ang masusunod din sa sarili mo. Hindi yung kung ano yung dinidikta ng lipunan, kung ano yung dinidikta, lalo ng mga kalalakihan.
7: Oo. At ano naman ang papel ano ng pamilya, ng katrabaho, kaibigan, or kaibigan sa pagpapanatili ano ng positibong pananaw sa buhay.
16: Yung mga taong yan, Ma'am si Marinella, nilalabel ko sila as my support system. Talagang sila yung kaakibat, ay parang masasandalan ko. Ang pamilya ko, ang mauuwian ko, ang mga kaibigan ko, yung mga malalapitan ko kapag down na down din ako, kailangan ng happiness, gano'n, mga gano'n. Yung ka-workmate ko, yung mag-help sa akin na mag-grow as a person din and as someone na gustong mag-grow din sa career na gusto ko. So, parang sila yung magiging support system mo. And at the same time, sila yung magiging katulong mo to be a better person. Kumbaga, napakalaking tulong ng mga tao sa paligid mo para ma-maintain kung sino man ikaw.
7: Oo.
16: Yun.
7: Yun. At pang last na, Bien.
16: Okay.
7: Message mo sa mga kababaihan ano, na nakikinig ngayon na nakakalimutan na nilang alagaan yung kanilang mga sarili. Diba? Sabi nga, nawawala na ng oras kasi nga puro ibang tao na lang ang kanilang iniintindi.
16: Okay po. So, to summarize, yung lahat ng pinag-usapan natin, Ma'am si Marinella, self-care isn't selfish. Hindi siya selfish. At ang self-care, it looks different sa iba't ibang tao. Marami, iba-iba yung pwedeng maging meaning nun sa iyo, sa kaibigan mo, sa ibang tao. And dapat hindi ka nahihiya na gawin yung self-care na
7: gusto mo.
16: Gusto mo. Kasi yung iba, yun nga, katulad ng pinag-usapan natin kanina, na yung iba parang nahihiyang gawin na mag-travel kasi mag-isa kasi nga na kukonsensya sila na kung sino yung may iwan nila. Ipaintindi, maging balanse, at at the same time, siguro, habang ginagawa natin yung self-care, hindi ipaintindi natin din sa tao na kailangan mo to. Communication lang eh. Kumbaga, communication lang din talaga ang kinakailangan natin. And para sa mga kababaihan natin na ayun nga, gusto ng self-care, i-prioritize ang kanilang mga sarili, wag nyong i-compare yung sarili nyo sa ibang tao.
7: Mm-mm.
16: Because every woman carries a different story.
7: Mm-mm.
16: Kumbaga, iba yung kwento mo, iba ang kwento niya, iba yung solusyon mo, iba ang solusyon niya. Iba ang self-care mo, iba ang self-care niya. Kaya dapat ang susundin mo is kung ano yung gusto mo.
7: Ayun, ano. Napakaganda nun, ano. Kanya-kanya naman talaga tayo, ano. Sabi nga, iba-iba. Sabi nga, basta ang tatandaan, ano, ang self-care ay hindi luho, hindi selfish, ano. Nasa inyo po yan para, sabi nga natin, kanya-kanya tayo ng interpretasyon kung ano yung makapagpapasaya sa atin, yung ating mga pangangailangan, ano, kung ano yung gusto natin. So, sundin natin ang ating mga sarili, ano, pagdating sa usaping self-care. Kaya nga self, eh, diba, ikaw yun.
16: Yes.
7: So, hindi mo dapat iasa sa iba, no?
16: Yes.
7: Ayun naman, ano. Naku, yan, ano, maraming salamat sa oras, ano, at sa kwentuhan natin ngayong hapon na to.
16: Yes,
7: maraming salamat.
16: Maraming salamat din po, Ma'am si Marinella.
7: Baka may babatiin ka.
16: Ay, binabati ko po yung family ko na nanonood sa kanilang mga bahay. Ayan po sina Mommy Julian, yung mga kapatid ko, pati na yung mga family ko na nasa Angono. And at the same time, yung mga Radio Magazine team, and especially kung nanonood ka man.
7: Kay Love Love.
16: Alam niyo, si Mom si Marinella na nagsabi.
7: Inaantay ko ang tagal sabihin eh. Eh, hindi sinabi. Kaya ako na nagsabi. Samantala, bibigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
0: Feel at home! Tuloy! sa bahay ni Home Ekananay.
1: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
17: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
18: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
17: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
19: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Publiko!
20: Radyo Pilipinas.
22: Interesting na usapan.
23: Hindi heavy!
24: Tugtugang chill.
25: Suave.
26: Learning from home, may be boring.
27: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
28: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
7: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
8: Marinela, sa Radyo Magazine.
7: Naku, hindi pala natin nasabi yan, na abangan kanila next month. Oo, magsisimula na po si Yen ang kanyang programa next month, ano? Bukod doon sa nasabi ko kang nawala sa isip ko yung isa na dapat nating naipaalala. Abangan nyo po si Yen next month. Magpuprograma na po yan every Sunday. Samantala, late ka na naman? Ato, yan, madalas kasi, di ba? Laging late. So ano ba yung mga dapat iwasan at gawin, ano, para hindi nalilate? Sabi nga, ang maayos na morning routine ay mahalaga, no, para maging productive at maiwasan yung pagka-late nga sa trabaho, sa eskwelahan, or sa mga mahalagang gawain, ano. Gayunpaman, may mga nakasanayan tayong mga pagkakamali sa umaga na nagiging sanhi ng pagkakaantala ng ating mga gawain. So, ito po, babanggitin natin, ano, kung ano yung mga dapat na yung mga maling gawain natin, ano. Ito, 'di ba? Usually nagse-set tayo ng alarm. Pero kapag nag-alarm na 'yan, eh i-snooze lang nila. Pipindutin lang nila. Tapos, tulog na naman. So, bakit nag-set ka pa ng alarm? Hindi ba? Inabot na ng napakaraming paulit-ulit ng nag-a-alarm. Eh, hindi ka pa rin bumabangon. So, anong aasahan mo? Eh, delayed ka. Or, pag-gising sa huling minuto, walang allowance ito para sa hindi inaasahang aberya. Kasi alam mo, 1 hour lang ang biyahe mula sa inyo eh. Hanggang sa opisina. So alis ka, 8 o'clock ang time mo. Alis ka ng 7 o'clock kasi 1 hour lang. Eh hindi mo alam, may nagbanggaan sakali eh. So nagkaroon ng aberya. So na traffic. So ano ka? Late. So yung dapat din po, ano, kahit pa paano, eh okay lang naman, ano, na maaga ka sa office sa time mo. Hindi naman siguro lugi sa iyo yon. Hindi paghahanda ng gamit sa gabi pa lang. Usually kasi dapat, hindi ba, handa na yung isusuot mo. Handa na yung mga gamit mo, yung sapatos mo, damit mo, para pagising mo sa umaga, maliligo ka na lang, kakain ka na lang, andyan na yung damit mo. Eh, hindi yung katulad nun pag minsan, nung ka palang mamamalaan siya, hahanapin mo pa, ano ba isusuot mo ngayon? Diba, nakakakonsumo kasi ng oras yun. Ibang hirap kayang pumili ng damit. Ako dati, ano eh, pang 1 week nakahanda na. Eh ngayon parang hindi na. Kung ano na lang madampot, yun na yun. Wala nang pili-pili. Minsan nga wala nang plancha-plancha. Madalas, ayan, pag-scroll sa social media, tinanghali ka na ng gising dahil ang alarm mo, isang phone mo, pinatay mo, bumangon ka na, check na, ano, sino bang may messages, ano bang ano, scroll, scroll, scroll, inabot ka ng ilang minuto. So, kinain ang oras mo. So, anong katapat nun? Eh, late ka na naman, apura ka. Or mahabang panunood ng TV or videos, nakakadistract at nakakapagpabagal, ano? Gising ka na nga, nanonood ka pa rin. So, nakakapagpabagal ng gawain mo, ano? Kumakain ka, bumabagal ang pagkain mo kasi nga may pinanonood ka eh. Kaya pag minsan, hindi ka na nakakakain ng almusal. Eh, di ba, alam naman natin, almusal ang pinakamahalagang pagkain, eh, di ba? So, ano nangyayari? Kulang sa enerhiya. Kasi gutom eh. At sobrang tagal sa banyo. Ayan, marami kasi dyan, inaabot ng oras. Eh, ako nga nagtataka ako eh sa iba. Bakit ang tagal-tagal, ano, na maligo? Ako kasi ilang minutes lang tapos na eh. Yung iba, oras talagang binibilang eh, di ba? Walang nakaplanong schedule. Hindi alam kung anong dapat unahin. So, pagising, ikot-ikot-ikot, wala namang iniikot, merong ganyan eh. Di ba? So, sayang yung oras. So, eto yung mga paraan, ano, para mapabilis ang paghahanda sa umaga. Kung papasok ka man ng eskwela or ng opisina. Siyempre, una pa lang sa gabi matulog ng maaga. Mas madali kasing gumising kapag sapat ang tulog mo, kapag maaga ka natulog. Kasi mahirap gumising kapag ang tulog mo alas 12, gigising ka ng alas 4 or alas 5. Diba? Parang bitin na bitin ang tulog mo. Or bumangon ka agad sa unang alarm pa lang. Ako ganyan eh, unang alarm. Pagpatay ko sa alarm, diretso bangon eh. Diretso kilos na yon. Yun lang pag minsan, di ba? Sabi nga yung scroll, scroll. Ayan, pag minsan, talagang nakakakain ng oras mo yan eh. So, iwasan yun, ano? Tapos, ihanda na yung gamit gabi pa lang. Pagtabi-tabihin na, nandiyan na yung shoes mo, yung bag mo, kompleto na yung gamit, wala ka nang makakalimutan. Kasi minsan, di ba, nasa labas ka na, ay naku, nakalimutan ko yung ganun. Balik ka na naman, ay naku, yung palang ano. O, di ba, yung damit mo, nandiyan na, isusuot na lang, planchado na, ayos na. Ang laking tulong kaya nun. Gumawa ng mga simpleng morning checklist. Mas organisado kasi ang kilos, mas mabilis, ano? Halimbawa, pag gising mo, maliligo na, magbibihis na, tsaka kakain. Lalo na kung merong nakahanda na, hindi ba? At limitahan nga ang paggamit ng cellphone para iwas distractions, mabilis kumilos kasi ang daming kachat, pinapanood, naghahanap ng balita, chika-chika, yung mga tipong ganun, ano? At dapat sa gabi pa lang, alam mo na din kung anong ihahanda mo para sa breakfast, anong kakainin mo, ano? Baka naman, syempre, halimbawa, breakfast mo, eh, frozen pa. Syempre, gabi pa lang, ilagay mo na sa chiller na lang para ma-defrost na siya, no? Eh, kasi kung frozen pa siya, gaano katagal mo papalambutin yun bago mo iluto. At magtakda din ng oras sa bawat gawain, ano? Mas napapabilis yung pagkilos. Halimbawa, 10 minutes lang maligo o 15 minutes, nakagaya ka na. Yung mga ganong pag-aayos ba? Dapat may oras para mabilis ang galawan, alam mo. Or pwedeng i-alarm mo, no? 10 minutes pagpasok mo ng banyo o alam mo na, pag nag-alarm na yan, ibig sabihin, dapat tapos ka na. Pag ganitong nasa labas ka na, another 15 minutes, nagbibihis ka, nag-aayos ka, nagme-makeup ka. O after nun, another 15 minutes, baba ka na, kain ka na, gaya ka na ng pagkain mo. Kasi inihanda mo na sa gabi yun eh. So, ayun, konting init na lang sa microwave, o yun na. At napakahalaga po, sabi nga natin kanina, maglaan ng mga 15 to 30 minutes ano, na allowance. Hindi naman kalugihan para sa iyo ano, kung maaga-aga kang dumating ng office. At least makakapagpahinga ka bago mag-start ang iyong work. Ano? Hindi yung pagdating mo, humihingal ka pa, naku, hanap ka na ng record book, hanap ka na ng ganito, open ka na ng PC, dapat ganito, ganito, dire-diretso na, ba? Diba? At gawin pong routine na ito para, sabi nga natin, nagiging ugali na at na, dahil nga routinary na ito, mabilis na nating nagagawa. Alam na natin ano yung pagkakasunod-sunod. At tatandaan po ano ang pinakakaraniwang dahilan ano ng pagka-late yung pag-snooze ng alarm, paggamit ng cellphone, kawalan ng paghahanda at hindi maayos na time management. So sa pamamagitan ng paghahanda sa gabi, pagbangon agad at pagsunod sa isang regular na routine, mas magiging mabilis po at maayos ang inyong umaga. So talagang maiiwasang maging late. Baka maging employee of the month ka pa, no? Pag lagi kang on time. Samantala, ano, babatiin lang po natin ang ating mga regular listeners and viewers. Ayan, sina Romel Livid. Blessed day po, Ma'am Shimarinella, Ma'am Julian, at sa ating lahat. Myla de Guzman is watching from St. Paul. Oy, nandyan din si Quincy Kahilig. Magandang hapon po. Papa Q. Nandyan din si Nora Labaw. Ano nga, David. Nako sisa, see you on Saturday. Tuloy na ito. Sa wakas, sa tagal ng pag-i-schedule natin. Na-rescued, tuloy, rescued. Nako, ayan, eto na. Totoo na, matutuloy na. Kay Karil Joy Landasan, AB Philo, from USM, Maine. Hello po. Magandang hapon. Karil Joy Landasan. At syempre, sa aking ating nenet at kuyang Andy ng Gabby's Diner. Kasama si Nadiching Rose, si Mylene, si Michelle, si Marlon, si Chef Fernan, Chef Rica, at syempre, kena Madam Cecil at Boss Edwin. Hoy, Madam, ha? Promise, ha? Bukas, ha? Meet mong staff ko, ha? May photoshoot kami. Ayan, ha? In-air kita. Biglang ganun, eh, no? So, ayan. Gusto ko lang nilang makilala. Kasi panay kwento ko sa'yo, eh. Punta kami dyan na sa Gabisa. At maraming salamat ulit ano, kay Yen Calces, ang nakachikahan natin kanina. Ano. At ganun din dyan sa ating executive producer, si Jared Moreno. At kina sa ating mga technical engineers, kina Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, at syempre dyan sa ating Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo ulit sa Monday na. Kasi bukas, NCSC po ang Golden Heart, ang inyong makakasama. Ako po ang inyong nakasama sa programang Home Eko Nanay dito po sa Radyo Magazine 1278. Ang inyong momshi,
2: Marinela, sa Radyo Magazine.

0: 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: The public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: The public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
0: 1278 AM. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Ilang tagamasida sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi nagustuhan ang ilang irrelevant manifestation sa paglilitis ayon kay Senadora Ping Lacson. May pag-ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Sinabi ni Senator Judge Ping Lacson ang ilang manifestation na anya'y obviously irrelevant o malinaw na walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagsisimula ng sumubok sa pasensya ng mga manonood at sumusubaybay sa paglilitis. Sa isang post sa social media platform na X, binahagi ni Lacson ang isang biroang usapan nila ng kapwa niya Senator Judge kaugnay ng mahahabang manifestation sa impeachment court. Ayon kay Lacson, nagbiro ang isang kapwa senador kung maaari itong maghain ng motion para sa division of the House tuwing maiinis ito sa manifestation na walang malinaw na kaugnayan sa pagdilitis. Bilang tugon, sinabi ni Lacson na mas malamang na mas palakpakan pa ng mga manonood sa gallery ang isang motion para ipagpaliban muna ang pagdinig sa tuwing humahaba ang ganitong talakayan. Naging kapansin-pansin sa ika-anim na araw ng impeachment trial kahapon na walang naiharap na testigo at sa halip ay nauwi ang malaking bahagi ng pagdinig sa mga manifestation ng ilang senador at abogado na magkabilang panig. Ilan sa mga naging paksa ng mga talakayan ay ang panahon o timing ng imbestigasyon ng NBI kaugnay ng multi-billion peso sports complex sa Tarlac na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
1: Samantala, lead prosecutor umaasang matatapos ang impeachment trial bago magpasko. May pag-ulat si Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Magazine. Report.
4: Sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Tuwistro na personal niyang target na matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sumapit ang Pasko ngayong taon. Ang pahayag ay tugon ni Tuwistro sa tanong ng media ukol sa tansya ng prosecution sa takbo ng paglilitis, partikular na matapos ang pagpapasya ng panel na bawasan ang bilang ng mga testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon sa mambabatas, kasalukuyan nilang sinusuri ang listahan ng mga witnesses para sa tatlong natitira pang artikulo ng impeachment complaint. Ipinaliwanag niya na maaaring magbago ang listahang ito depende sa magiging takbo at pangangailangan ng paglilitis. Inihalimbawa ni Tuwistro ang kanilang naging desisyon na iatras ang ilang testigo sa ilalim ng Article 4 matapos suriin at timbangin ang naging testimonya ni na National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong at Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Anya, malalaman lamang ng prosecution kung sapat na ang ebidensya o kung kailangan pa ng karagdagang saksi kapag natapos magsalita ng mga nakasalang na witness sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
1: Sa iba pang ulat, PCG pumalag sa AI-generated video ng Chinese media na inilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy. Si DK Zarate sa detalye.
2: Radyo Magazine. Report.
5: Pinalagaan ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard ang inilabas na AI-generated video ng state-controlled media ng China dahil sa paglalarawan sa mga Pilipino video bilang isang unggoy. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nakagalit ang mismong bansang gumigipit sa ating karapatan sa West Philippine Sea ang may lakas pa ng loob na ilarawan ng mga Pilipina bilang mga unggoy na sumusunod sa Japan at Estados Unidos. Ipinunto pa ni Tariela

0: 12:07 to 8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
6: Suave.
7: Learning from home, may hindi mo rin.
8: Radyo Magazine.
9: 12:78 a.m.
10: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
11: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
10: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
11: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapararan sa baha.
10: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
12: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
8: Radyo Magazine 1278.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
13: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
12: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
2: Green Mindset.
12: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 12:78 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 16, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 12:78 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
12: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay pwede nyo pong ma-download sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 12:78 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kaligasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin po ng kwentuhan ng ngayong hapon, talakayin po natin ang paggamit ng mga indigenous plants para po sa sustainable wastewater management

0: Dito po sa Mambahawa, Camiguin. Alamin po natin ang mabuting dulot sa ating kalikasan ng operasyon ng phytoremediation-based sewage treatment plant. Makakasama po natin sa ating kwentuhan ngayong hapon si DOST Camiguin Provincial Director Ms. Joanne Catherine Banaag. Magandang hapon, ma'am, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
1: Good afternoon po, Sir Michael, and I would like to really thank the radio magazine po for inviting us over in your Green Mindset for the segment.
0: Yes, ma'am. Nako, maraming salamat din po sa inyong pagpayag na ikwento po sa amin itong panibagong innovation at ito pong bagong teknolohiyang ito na maganda po yung dulot sa ating kapaligiran. Kaya naman po, ma'am, kwentuhan niyo po kami kung paano po nagsimula itong konsepto at ito pong plano na bumuo nitong phytoremediation-based sewage treatment plant.
1: Sir Manuel, the concept of the phytoremediation-based sewage treatment plant, ito po ay dinevelop in response po sa mga increasing problem po natin na natatamasa in terms of wastewater pollution. Ito ay caused by rapid urbanization, yung mga pag-increase po ng turismo natin, as well as po yung mga human activities. So many communities po natin, especially doon sa ating mga hotels, sa ating mga resorts, at as well as yung mga households natin po, nag-generate po sila ng mga wastewater na nakakapag-contaminate po ng ating mga rivers, ang ating coastal waters, and as well as our groundwater kung hindi po ito natitreat po. So, but if the wastewater is left untreated, meron po ito kabalikat po na challenges and consequences po sa ating environment. So, since na-recognize po natin yung need for a more sustainable na solution, ang Departamento po ng Science and Technology nag-explore po ng phytoremediation. Ito po yung phytoremediation ay isang Greek word na yung phyto is a Greek word means plant, and yung remedium po, it's a Latin word meaning for restoring balance. The phytoremediation, it's basically a nature-based technology na nag-umagamit po carefully ng selected plants to naturally remove the pollutants po galing sa ating mga wastewater. And ito po yung proyekto po natin. Ito, nagko-combine po ng scientific research with engineering principles para po ma-create natin ang multi-stage treatment system na environmentally friendly, cost-effective, and adaptable po sa ating mga local conditions. Yung goal po ng itong proyekto natin na ito, pagbuo ng proyektong ito, ay hindi lamang po pag-improve sa ating water quality, but also to demonstrate po yung science at saka yung nature po natin can work together to address the environmental challenges while supporting po yung sustainable development.
0: Mm-hmm. Napakaganda nga mapaliwanag po na talagang kung magtutulungan po tayo sa tulong ng siyensya, sa tulong po ng ating DOST, ay magiging posible po na solusyonan natin itong mga ganitong suliran din. At mama, pwede niyo po ba kami kwentuhan kung paano po yung kasalukuyang sistema ng wastewater treatment dyan sa inyong lugar? Kaya po talagang very necessary na gamitin po natin itong new technology ito.
1: Yes po. Kasi po yung mga wastewater po na nakukuha natin, nilalagay po natin ito sa reservoir or isang container po na nagda-design to collecting and storing at saka managing yung ang ating wastewater. So nakikita po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga nakikinig or tumatangkilik po sa atin dito sa Facebook na meron po siyang apat na stage yung phytoremediation natin na treatment. Yung first step po, gumagamit po tayo ng vetiver grass. Ito po yung grass na ito, meron po siyang deep tsaka strong na roots na nag-a-act po as a dense physical filter. Ito po yung nagtatrap ng malalaking particles and nagsistart po ng pag-aabsorb ng mga heavy metals. So, ang next stage po natin, yung stage 2, ito po ay meron po tayong ginagamit na poplar trees. Yung mga poplar trees po, tinatawag po natin sila na heavy drinkers kasi sila po ang nag-aabsorb ng malaking volume ng tubig na taking into the dissolved organic pollutants po. and nagbe-breakdown ito inside sa kanilang mga woody tissues. So after the second stage po, meron po tayong 3, the third, and the fourth stage. Ito po ay gumagamit po tayo ng Indian shot or Canada Antica. Ito po yung mga flowering plant po. Pero nag-a-absorb po ito, yung mga plants po na ito, nag-a-absorb po ng excess nutrients such as yung nitrogen at saka phosphorus, mga heavy metals din po ito. So, bakit po dalawa at third and fourth po na ito na stage? No, bali, dalawang stages po na gumagamit tayo ng same na plants para ma-ensure po natin yung tubig po is thoroughly nakiklense po. So, after po ng four stages na ito, meron naman po tayong ini-implement na tatlong final quick cleansing steps. So first po, ito yung surface aeration tank. Ito po, bali po, ito yung ginagawa po. Meron po siyang spinning wheel. Ito po, nagpasasplash po ng tubig. So it forms the fresh oxygen back into the water which lowers down the biological oxygen demand po ng tubig. The second po na cleansing step is the sun drying disinfection tank. Yung ginagawa po dito sa tanke na ito, bali ina-expose lang po natin yung tubig sa ating natural na UV po galing sa ating sun. So it will serve as a free disinfectant po na pumapatay po ng mga harmful bacteria or pathogen na present po doon sa tubig galing sa ating four stages. And then the last na po na cleansing step natin, tinatawag namin na sedimentation tank. Bali, inaalaw lang po natin yung tubig kung ano pa po yung mga sediments po is mag-settle down po sa baba para po yung maiiwan po is yung heavy dirt and then yung dead plants as well as po yung mga sludge po. So, yun po yung the basic or yung concept po at saka yung system po ng phytoremediation.
0: Mm-hmm. So yun po no, yung pinagdadaanan nitong ating mga wastewater upang masiguro po naligtas ito bago po nating i-release. Ma'am, linawin lamang po natin no, dahil kung pagbabasihan po natin itong image po na inyong ipinrovide. So ma'am, technically po meron pong malalaking containers na nakalagay po itong mga indigenous plants na ito at sila po yung nagsiserve na filter nito pong mga wastewater na ating ipinoproseso.
1: Yes po. So, bali, ito po yung nagre-require po tayo ng around 3,000 square meters po para sa whole system na po ito. So, kaya po niyang mag-treat ng around 350 cubic meters po ng water in 8 hours. So, bali, itong mga four stages na ito, meron po siyang mga containers po, mga beds po, kung saan nandoon po yung mga plants, tsaka doon po natin pinapass through yung wastewater po.
0: Mm-hmm. At ma'am, ito pong mga indigenous plants na ito ay native talagang matatagpuan din po dyan sa inyo pong isla sa May Camiguina.
1: Yes po, sir.
0: Mm-hmm. At ma'am, kami po no, ay very curious dahil syempre ito po ay nakikita natin na very eco-friendly. Kwentuhan niyo pa po kami kung gaano po talaga ka-environment friendly at gaano po ka-necessary na eventually dapat po talaga dumadaan sa ganitong proseso yung atin pong mga wastewater.
1: So yung phytoremediation po natin na based na sewage treatment plant, it is really one of the most environmentally friendly po na wastewater treatment technologies available. Kasi po, it works with the nature rather than against it. Mm-hmm. So instead of depending po on the heavily on chemicals, yung mga system po na gumagamit po. The system po na ini-implement po natin dito ay gumagamit po ng mga living plants and natural biological process para po ma-remove yung pollutants galing sa ating wastewater. Mm-hmm. It also requires less energy than many conventional treatment systems and also helps restore biodiversity by using our locally adaptable plant species. Aside from that po, sa Camiguin po, this is especially really important because protecting our waste, it really means protecting po our coral reefs, our fisheries, our springs po, marine sanctuaries, and ang kabuuan po talaga is the tourism industry. So yung technology na po ito, nagpo-promote po ng resource recovery as plant biomass and sludge can also be processed into useful products such as soil enhancers and biochar, supporting po yung circular economy. So bali yung mga waste po na nakukuha po natin or yung mga sludge po nakukuha po natin after treating the wastewater is magagamit po natin siya for biomass, for char, biochar na pwedeng gamitin natin as alternative fuel, as well as po pwede po natin yung gamitin as fertilizer once po na yung organic sludge po is na-extract po natin, na-dry po natin para mapatay po yung mga remaining bacteria na nandoon. Pwede po natin siya i-mix kasi mataas po yung nutrients na nakukuha o yung mga byproducts po after the wastewater treatment.
0: Ganun po, no? Ka-eco-friendly, ganun po ka-efficient ito nga paggamit po natin na nga phytoremediation-based sewage treatment plant. At ma'am, kami po ay natutuwa dito sa another innovation at another technology na ito dahil ito po ay talagang environment friendly. Pero ma'am, linawin lamang po natin dahil ito po ng plant na ito ay located dito po sa Sitio Balintawak, Barangay Poblacion, Mambahaw. Pero ma'am, ibig sabihin po ba nito itong certain na bayan lang po na ito o yung buong isla po yung pwede magproseso ng kanilang mga wastewater para po talagang buong isla po yung makikinabang sa magandang dulot nito sa ating kapaligiran? No?
1: Yes po. Yung location po is sa Mambahaw, Camiguin. It's the capital of the province of Camiguin. Pero po, we would really cater po the other wastewater na bali, tinatransport po from the other municipalities para holistic po yung buong probinsya po ng Camiguin ay matitreat po yung mga wastewater gamit po yung phytoremediation na system.
0: Napakaganda po ma'am dahil talagang buo po no yung inyong approach para masiguro na buong isla, buong probinsya po yung makikinabang dito. At ma'am, overall, ano po yung inaasahan nyo na maging resulta sa paggamit po ninyo nitong phytoremediation based sewage treatment plant?
1: Ina-expect po namin na natin po that through this project po, yung Camiguin po ay maging model po ng sustainable wastewater management. Hindi lang po dito sa isla, bansa agad po ng mga island provinces ito po sa ating bansa. Specifically po, nag-expect po tayo ng cleaner rivers, coastal waters, improve po yung public health, and better protection po ng ating marine biodiversity, and increase po talaga yung compliance natin with environmental regulation. Through this project din po, tinutulungan po natin ng ating mga resorts, ating mga hotels, and ating mga local communities na mag-adapt po ng greener wastewater management practices. Ultimately, in-envision po namin talaga na yung Camiguin is maging showcase po kung paano po yung siyensya, teknolohiya po ay maging makakaprotect po ng ating environment while supporting po yung sustainable tourism, yung economic development, as well as po yung climate resilience. And lastly po, we hope that this project will really inspire other local government units to adopt the similar nature-based solutions po, gaya po nito.
0: Ayun po no, yung maganda na kapag nakita po nila dito sa isla ng Camiguin kung gaano po ito nagwo-work efficiently, ay nais po natin na mas marami pang local government units sa atin po nga bansa ang tularan at gamitin din po ito. Pero ma'am, bago po ito dumating, bago po i-introduce sa inyo itong technology, kamusta po yung waste water management diyan po sa inyong lugar?
1: Meron kaming ginagawa po yung lahat po. Merong mga ordinances po both sa mga sa province po tsaka sa local po. Local po namin na sa municipal ordinances po. Municipal ordinances po para po ma-help po yung sa waste po namin dito sa probinsya. So we're really meron po yung sa septic tank. We are requiring po talaga yung mga resorts natin na meron pong 3 chambers po na mga septic tank. So mga iba't ibang ano po, mga initiative po na ini-implement po both ng mga 5 local government units po ng sa probinsya ng Camiguin as well as po ng whole province po.
0: So technically po no, maayos naman yung ating waste management system sa Camiguin, pero ngayon magsuswitch lamang po tayo into more sustainable and into an environment friendly option. At ma'am, dahil nga po gusto natin na tularan po itong isla ng Camiguin, gusto natin mas marami pang mga LGUs ang gumamit din po nitong phytoremediation technology na ito. Ano po yung dapat nilang maging mindset upang maunawaan po nila na talagang mahalaga po itong science and technology upang matugunan po natin itong certain problems within our community?
1: Ang yung para po sa akin, yung most important po talaga na mindset is makita po natin na yung science at teknolohiya is partner po ito ng nature, hindi po ito replacement po sa nature. So while protecting po yung environment, it also requires innovation, evidence-based na decision, as well as po collective responsibility. Dito naman po sa aming probinsya, where our natural resources po are our greatest asset po, every resident po, yung mga business owner, yung mga tourist po natin, ang mga institution, ay meron po talaga kaming role po para po i-preserve po yung isla po. So the science gives us the knowledge po para po maunawaan namin yung environmental problems, while yung technology po nagpo-provide po ng mga practical solutions. So yung project po na katulad nito, yung multi-steps phytoremediation-based sewage na treatment plant, nagde-demonstrate po ito na yung investment po ng innovation today, we are safeguarding Camiguin's environment, our economy, and the quality of life for our future generation po.
0: At ma'am, kami po ay na-curious dahil ito po ay i-inaugurate po sa mga susunod na araw. So I believe ma'am, nakapag-initial introduction na po tayo within our stakeholders. Kamusta po yung pagtanggapan nila dito? Hindi po ba nila kinukonsider na parang additional effort, additional logistics po nila na kinakailangan pang iproseso yung kanilang mga wastewater para po dumaan dito sa phytoremediation technology ito?
1: Very positive po yung response ng local government unit ng Mambahao as well as the provincial government po ng Camiguin. Kasi nakita po nila yung importance po ng treating po ng wastewater. Not really into the chemical base at yung mga high power electricity nga na requirement po na treatment. So they're very excited really, Sir Manuel, on yung gagawin ko natin na itong yung plant or yung treatment plant na po ito.
0: Nakakatuwa pong marinig na mabuti po no, at maganda yung pagtanggap ng ating mga kababayan dahil nakikita natin ngayon po no, yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin ay nauunawaan na rin po kung gaano kahalaga na mas maging sustainable at mas maging environment friendly po yung ating mga approach. At ma'am, ito po mga involved na mga indigenous plants po na ito. Kami po ay curious, ito naman po ay nakikita rin sa iba pong parts ng Philippines kung nais po natin na i-promote na ibang LGUs ay i-adapt din po itong technology ito.
1: Yes po, sir. So, meron naman po yung mga vetiver grass, yung mga popular trees po, at saka yung Indian shot po na gamit po natin dito sa system. If ever naman po na hindi po ito indigenously available sa kanila, meron naman po other po na mga species na plants na within this group po na same lang din po yung kanilang parang purpose at saka yung magiging yung purpose po sa when they use this plant po dito sa mga stages po na ito.
0: So talagang kapag na-utilize po natin ng tama itong mga naturally available resources po natin at gamitan natin ang ating science and technology, ay ito rin po yung magiging solusyon sa mga current problems na atin po kinakaharap. At mampanghuli na lamang po, dahil itong phytoremediation-based sewage treatment plant dyan po sa Mambahao, Camiguin, ay isa po sa mga dapat abangan sa ng atin pong mga kababayan sa gaganaping Regional Science, Technology and Innovation Week. Maaari niyo po ba kaming bigyan pa ng ibang detalye tungkol po dito at ano yung mga dapat po nilang abangan?
1: Yes, ito po yun. Yes po. Ito yung isa po sa highlight ng Regional Science, Technology and Innovation Week dito po sa Isla ng Kamigin is the groundbreaking po ng multi-stage engineered phytoremediation system or tatawag natin na multi-steps dito sa Mambahao, sa capital po na munisipyo dito sa Kamigin. So as Kamigin really continues to welcome po more tourists every year, in 2024, alam mo ba, Sir Manuel, that there is a 37 increase po ng mga tourists po na dumating dito sa isla. So since we are expecting more tourists, we really hope yung sustainable wastewater management po, ito po ay nagiging even more important po to protect our rivers, yung mga spring po namin, yung mga coastal water, and most especially our marine ecosystems. So through this po ng multi-steps, yung DOST really po demonstrate how science, technology, and innovation can provide practical nature-based solutions that support environmental protection, our public health, and sustainable tourism. During the groundbreaking po of this multi-steps natin na system po, it would be attended and participated by no other our DOST Secretary Dr. Renato Yusulidum Jr. together po with our Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho A. Mabora and our Assistant Secretary po for Countryside Development si Asec Matet Guzman. So we're very fortunate and we're very happy and as we welcome them po to be with us, to be with the Kamiginoons po as we breakthrough po dito sa ating wastewater treatment sewage plant po.
0: At kami po no, ay looking forward na kapag talagang naging model for sustainable wastewater management po ang isla ng Kamigin ay mas marami pa pong mga island provinces and municipalities po sa ating bansa ang gamitin din po itong teknolohiyang ito. Muli ma, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng oras at sa pagbabahagi po ng kaalaman at maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
1: Thank you so much, Sir Manuel. God bless po.
0: Muli po atin pong nakapanayam si Ms. Joanne Catherine Banaag, ang Provincial Director ng DOST Kamigin. Muli po, no, narinig po ninyo mismo kung paano po gumagana itong ating mga indigenous plants sa tulong po ng ating DOST ay maaari po nating solusyonan, maaari po nating tugunan yung suliranin sa atin pong wastewater management. Muli po, no, napakahalaga na pangalagaan po natin ang ating kalikasan at sa tulong po ng aghamba na ramdam, ito pong mga innovations and technologies na ito na mula po sa ating DOST na sinusuportahan po ng ating stakeholders at ang ating pong mga local government units at tulad po dito sa Isla ng Kamigin na umaasa po tayo na mas marami pang local government units ang soon ay gumamit din po nitong phytoremediation-based sewage treatment plant. Muli po yung pangangalaga ng ating kalikasan, yung pagsiguro po sa ating ligtasan na kapaligiran. Lahat po ito ay ating responsibilidad at sa pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lahat po ito ay magiging posible. Ang oras po natin, 3:33 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Hala, ma. Lumilimlim po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. o tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige, Ma. Tara po.
3: Naku, anak. Teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it, Ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, akan ako talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
22: Tamang impormasyon.
23: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
24: Kabataan, kasama sa usapan.
25: RG!
5: Radyo Magazine 1278.
2: Set your mind to think green. Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
0: Ang oras po natin na 3:38 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. Kanina po no, pinag-uusapan po natin itong phytoremediation-based sewage treatment plant na tampok po no, dito sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week dito po sa may Northern Mindanao. At kaugnay po niyan, tanggapin din po natin itong ulat mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan. Unveiling of a commemorative marker of Mount Hibok-Hibok Eruption. Isa rin po sa mga highlight tampok sa Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2026 sa Isla ng Camiguin. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan, may pag-uulat si Dandy Macarambon.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
1: Isa sa mga highlight at tampok sa nalalapit na Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2026 sa Isla ng Camiguin sa susunod na linggo na ay ang unveiling of commemorative marker of Mount Hibok-Hibok eruption. Isang tribute o pagpupugay sa isa sa mga pinakamahalagang kasaysayan ng bansa, ang di makalimutang volcanic eruption ng Mount Hibok-Hibok na siyang bumukod sa Isla ng Camiguin. Ang commemorative marker ay magsisibing tanda hindi lamang alaala kundi isang testamento sa katatagan ng mga Camiguinon at pagkamatiisin sa pagsubok ng panahon at ngayon sinubok ng siyensya bilang mahalagang daan sa pag-unawa ng puwersa ng kalikasan at paghahanda sa tulong ng teknolohiya ngayon. Higit pa ito sa seremonya dahil isa itong alaala na sa tuwing ay magpapaalala sa mga Camiguinon at muling pinagtibay na commitment sa kahandahan sa panahon ng sakuna na kabatay sa siyensya. Isa itong mahalagang kaganapan sa RSTW 2026 sa isla, inaanyayahan ang mga nais mag-isa sa naturang okasyon sa Hulyo 22, alas 2:45 hanggang alas 4:30 ng hapon sa Mambahaw Municipal Hall Grounds, Camiguin, Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Magkarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
0: report. Samantala, dito naman po tayo sa ulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. Philippine Coconut Authority target ang 700,000 na punla ng niyog sa Northern Luzon sa 2026. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
4: report. Target ng Philippine Coconut Authority na makapagtanim ng 700,000 na punla ng niyog sa Northern Luzon ngayong 2026 bilang bahagi na layunin nitong makapagtanim ng 100,000 puno ng niyog sa buong bansa pagsapit ng 2028. Ayon kay PCA Regional Manager Mark Roy Macanlalay, kabilang sa Northern Luzon Cluster ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, mahigit 23,000 na magninyog ang tatanggap ng libreng punla upang mapalakas ang produksyon ng niyog. Batay sa pinakahuling datos ng PCA, umabot sa 69.2% ang survival rate ng mga punlang itinanim noong 2024. Sa 399,558 na punlang na itanim sa Northern Luzon, mahigit 276,000 ang nabuhay. Sinabi ni Macanlalay na pangunahing hamon sa pagpapalaki ng punla ang matinding init bukod sa tagtuyot, bagyo, mga alagang hayop at grass fire. Dahil dito hinihikayat ng PCA ang mga magsasaka na magtanim malapit sa pinagkukunan ng tubig at tsaking maaalagaan ang mga punla upang mapataas ang survival rate at mapalakas ang industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
17: report. Set your mind to think green. Green mindset, pairali natin.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
8: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ang gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
7: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
8: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
7: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
22: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
9: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo
9: Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
29: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
10: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Set your mind to think green.
2: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
17: Green Mindset.

0: Ang oras po natin na 3:47 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito po tayo sa karagdagang ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region. Una na nga po dito, itong naitalang 250.50 na hektarya ng urban green spaces dito po sa Pasay City. Patuloy po na pinalalakas ng DENR National Capital Region ang pangangalap ng saintipikong datos para sa pagpapalawak at pangangalaga ng mga luntiang espasyo sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng baseline assessment at ground validation sa iba't ibang lokasyon dito po sa lungsod ng Pasay sa pamamagitan ng Production Forest Management Section ng Conservation and Development Division. Isinagawa ang masusing field validation upang tiyakin ang tumpak ng mga datos na nakuha mula sa satellite imagery. Layunin po ng aktibidad na matukoy ang aktwal na lawak, kondisyon at uri ng mga umiiral na urban green spaces bilang batayan sa pagpaplano ng mga programa ng pangkalikasan at urban greening. Batay po sa isinagawang validation na kumpirma ang 250.50 hectares na urban green spaces sa Pasay City. Kabilang po dito ang mga malalawak na military camps, government office compounds at school grounds, gayon din ang mga sidewalks, center islands, pocket gardens at iba pang pampubliko at pampribadong luntiang espasyo na bumubuo po sa urban green space network ng lungsod. Ang mga lugar na ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin, pagbawas sa urban heat, pagsipsip ng carbon at pagpapanatili ng biodiversity sa gitna ng mabilis na urbanisasyon. Muli po, no, ito yung nagpapatuloy na efforts ng atin pong DENR upang masiguro na mapalawak at masiguro po yung magandang kalidad ng ating mga urban green spaces dito sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, 15 of 15 out of 17 local government units sa Metro Manila ang matagumpay na pong nakakumpleto ng kanilang baseline assessment at ground validation sa ilalim ng Regional Urban Green Space Mapping Initiative ng DENR-NCR. Ang mga nakalap na datos ay pagsasama-samahin upang makabuo ng isang komprehensibo at integrated database na magsisilbing batayan sa pagsusuri ng distribusyon, kalagayan at potensyal ng mga urban green spaces sa buong NCR. Nakatakda namang isagawa ang baselining sa mga lungsod ng Mandaluyong at Makati bago po matapos itong taon. Bahagi ng inisyatibong ito ng pagsusulong ng DENR-NCR ng science-based at data-driven environmental governance sa pamamagitan po ng paggamit ng tama at napapanahong datos, layunin ng tanggapan na suportahan ang pagbuo ng mga polisiya, programa at estratehiya sa urban greening, climate resilience at sustainable urban development sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na institusyon tungo sa isang mas luntian, mas matatag at mas napapanatiling Metro Manila. Muli po, no, ito ay halimbawa lamang ng patuloy pong pag-aksyon ng ating DENR upang masiguro ang magandang estado ng ating pong urban green spaces dito sa NCR. Samantala, nagpapatuloy din po ang pagbabantay ng ating DENR sa kalagayan naman ng ating pong Apugan Cave dito sa Maya La Mesa Watershed. Nagsagawa po ang DENR National Capital Region sa tulong po ng Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng Conservation and Development Division ng Joint Cave Monitoring and Site Visitation na dito po sa Apugan Cave na matatagpuan dito sa loob ng La Mesa Watershed Reservation. Na aktibidad po ay bahagi ng regular na quarterly cave monitoring and site visitation na isinasagawa po alinsunod sa Republic Act 9072 o ang National Caves and Cave Resources Management and Protection Act na naglalayong tiyakin ang wastong pangangalaga, pamamahala at proteksyon ng mga kuweba at ng kanilang likas na yaman. Sa isinagawa pong monitoring, sinuri ng mga kawani ang kasalukuyan pong kondisyon ng Apugan Cave kabilang ang kalagayan ng cave ecosystem, mga geological formations at iba pang likas na yaman sa loob po ng kuweba. Layunin ng regular na pagmumonitor na matukoy ang anumang banta o pagbabago sa kondisyon ng lugar upang agad na makapagpatupad ng mga angkop na hakbang para sa konserbasyon nito. Ang Apugan Cave ang kinikilalang natatanging kilalang natural cave system dito sa Metro Manila. Dahilan upang maging mahalagang bahaging ito ng biodiversity at natural heritage ng NCR. Bilang natatanging likas na yaman, patuloy itong binibigyang prioridad ng DENR-NCR sa pamamagitan ng regular na monitoring, protection at pangangasiwa. Sa pamamagitan po ng gawaing tulad nito, patuloy na isinusulong ng DENR-NCR ang pangangalaga sa mga kuweba at iba pang mahalagang ekosistema sa Metro Manila. Bilang bahagi po ito ng mas malawak na layunin na mapanatili ang biodiversity at matiyak ang konserbasyon ng mga likas na yaman para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at ng susunod na panghenerasyon. Muli, ito po ay ulat at pagpapakita po ng patuloy na aksyon, patuloy pong pagkilos ng ating DENR-NCR upang masiguro na mapangalagaan po ang natitirang yaman ng Metro Manila. Muli po, maaari niyong sundan ang Facebook page ng DENR National Capital Region para sa iba pang ulat at impormasyon. No? At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais nating pasalamatan si Ms. Joanne Catherine Banaag, ang Provincial Director ng DOST Camiguin. Ngayon din po, no, nais din nating pasalamatan ang bumubuo ng DOST Northern Mindanao at syempre po, no, yung ating DOST na katuwang po natin upang maging posible yung atin po mga kwentuhan at panayam at maipakilala at maipaalam po yung mga patuloy na innovations, mga science and technology innovations ng atin po ng DOST. At nais din po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Gayun din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na ang programang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan ang aamunan.
6: 66 sa impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
23: Ang oras, Subong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
8: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi muna aabalahin ng prosecution para sa tax records ni Vice President Sara Duterte maliban kung kinakailangan. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdoz-Reyes.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
2: Inihayag ng House Prosecution Panel na gagawin muna nila ang lahat ng mga legal na opsyon bago hingin ang pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefing dito sa Kamara, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nais iwasan ng panel na maabala pa ang Pangulo maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Titiyakin muna anya ng prosecution kung makakakuha ng mga naturang record gamit ang iba't ibang legal na pamamaraan. Ito ang naging tugon ni Chua sa tanong ng media kung nagpa siya na ang prosecution na formal na hilingin ang authorization ng Pangulo para sa tax records ng Vice Presidente. Narito ang pahayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua.
3: Una na legal strategy po yan, but in any event, syempre i-explore muna natin yung ibang option. Kung hanggat maaari, syempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdoz-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Senate Impeachment Court pwedeng magpa-contempt ng sinumang lalabag sa mga patakaran ng pagliritis. Mula sa Senado, narito si Ninfo Asuncion.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
4: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaaring nitong patawan ng contempt ang sinumang kalahok ng sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sa press briefing, sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na may kapangyarihan ng mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang testigo, abogado o sinumang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Ayon kay Tunggol, kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. Gayunpaman, nilinaw niya na kinakailangang may magmusyon mula sa alinmang mga partido o isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa ganitong mga usapin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol.
5: May kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity kung ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no. Isa dyan is yung i-reprimand sila, admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So yun yung gamut of the power of the court to penalize any contemptuous act. But it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-acto yung impeachment court as a whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfo Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, nasirang tulay dahil sa malakas na pag-ulan sa Sarangani, nadadaanan na ng mga motorista ayon sa Department of Public Works and Highways. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
6: Bagaman hindi pa tapos, nadaraan na ng mga motorista ang ilang bahagi ng Aquino Bridge sa Barangay Glana, Padido, Sarangani. Ang nasabing tulay ay nasira dahil sa lindol at dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Inday. Ayon sa DPWH, na-wash out ang ilang bahagi ng tulay kaya pansamantalang isinara. Matapos maisara sa ngayon, ay nakadadaan na ng mga motorista ang tulay pati ang temporary dito road sa ilalim ng bahagi ng tulay. Ang puspusang pag-aksyon ng DPWH ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang pagsasaayos ng dito road habang hindi patuloy na ibabalik ang two-way traffic sa Aquino Bridge na nauna nang nasira dahil sa lindol noong Hunyo.
7: mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
4: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko!
6: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
1: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
7: Radyo Magazine 1278.
8: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At magandang hapon din, batiin din natin ang ating mga kasama sa technical side. Magandang hapon kina Frenny Sam Reyes at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. Ganun din kanina si Frenny Rona Esperanza, nakita rin natin. Magandang hapon.

0: Apo na. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ang inyong mga mensahe sa aming email. Ipadala na yan sa aming email sa radiomagazine@gmail.com. At syempre, i-download na po ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre niyong may da-download. At maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. And of course, live na rin po ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Maaari nyo pong mabasa. Muling balikan natin ang ilang kwento na mga nakapanayam natin dito sa iba't ibang programa po ng Radio Magazine dito sa ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti tayo o kayong kalagayan ngayong hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5. And of course, simulan na po natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating mga kulay na pinagmulan. Kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura.

0: Mga ka-Frenny, another craftsmanship story. Ayan, mabubulol pa sana ang ating mapag-uusapan ngayong hapon. Bukod sa mga tela na pwede nating i-weave o i-hobby, pwede rin yung mga rattan. Baka sakali, no, nakikita nyo na po ito sa iba't ibang kanto dito sa Metro Manila. Pero for sure, mas maganda pa kapag nabisita natin ang ilan sa mga rattan craftsmanship or rattan weaving dito sa Cebu. Kaya ngayong hapon, para mas maunawaan natin paano ba ito ginagawa, paano ito nagsimula, gaano ba kahirap to gawin, meron po tayo makakasama ngayong hapon. Atin po makakasama, makakakwentuhan sina Sir Venancio Badayos Basera, isang craftsman, weaver at ang owner ng Vance Basketry and Rattan Products Trading. Ganun din po ang kanilang manager na si Brand Fernandez Basera. Magandang hapon po, sir, mga sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon po.
0: Hello po, magandang hapon po. Kumusta po kayo?
1: Mabuti lang po.
2: Mabuti lang, ma'am.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon po na inilaan po dito sa aming programa. Matanong po namin, na intro ko po kanina, ay ito po ating kwentuhan ay tungkol po sa rattan weaving. Paano po kayo nagsimula, kay Sir Venancio po? Paano po kayo nagsimula dito sa rattan weaving?
1: Ano ba nagsugod pa?
2: Nagsugod ko sa rattan weaving, ma'am, 1974.
0: Mm-hmm.
1: Nagsimula po siya noong 1974.
2: Weaving ko sa nga company. Pacquiao ang trabaho na ko.
1: Yung pagtatrabaho niya po, ma'am, sa pag-weaving niya po dati,
0: mm-hmm,
1: is Pacquiao po siya.
0: Mm-hmm.
1: Bali, multo po yung mga order na tinatanggap niya po. Tapos po, kano sa akin nagsugod ko ba?
2: 1974, may edad pa ko 14.
1: Sa edad niyang 14 po, ma'am, doon na po siya na tuto talaga mag gumawa ng basket, ma'am, mga rattan.
2: Mga rattan.
0: Mm-hmm. Yeah. Wow, 1974.
2: Yeah. Mahirap lang sa taon ni magsabaw ko, makasildo ang mga customer na ako, makapalit ko ng bigas, bili na akong bigas para sa aming pamilya. Isa na akong anak, ma'am, wala ay tatay.
0: Mm-hmm.
2: Ako rin, nanay. Mahirap kami, wala may tarong pagkain, no, na narabaho ko. Eskwela ko, grade 6, elementary lang ko, ma'am. Tapos nga, nagkakusog ang trabaho, mauna ni, na hangtod karon si, na pamaon ako tanan, mga buluhaton.
1: Ma'am, yung pagtatrabaho po ni Papa, simula nung wala na po siya, iniwan na po siya ng ama niya,
0: mm-hmm,
1: simula nung siya na po nagsipag magtrabaho, ma'am, mag-isa. Dahil sa kahirapan, ma'am, kahit ano na lang po, nagagawa niya, ma'am. Kaya ng kung ibang disenyo ng mga design po ng mga basket.
2: Magawa na po.
0: Mm.
1: Dahil po sa kahirapan, makabili lang po ng ulam.
2: Magtutuwa, ma'am.
0: Wow. Mm-hmm. Iba't po talaga ang nagagawa ng pagmamahal ng isang ama para maitaguyod, mabuhay yung kanyang pamilya. And talagang nakakamangha po yung ganun pong klaseng katapangan po ninyo, Tatay Venancio. And matanong po namin, bakit po sa paghahabi po ng rattan kayo nag-sentro hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin?
1: Ano ko ng kultura sa rattan pa kay ano buo pa ko nawa nga to ang
2: tungod kay dili man na mahunong jud ang industries, ma'am, among mga handicraft, among din paningkamutan nga daghan makamao sa diri sa Cebu, makamao ko munudlo nila para mabuhay ni
0: mm-hmm.
2: karon kita na ko ka mag-contract na ko, contractor na ko sa mga uban pang kumpanya. Kung na ako'y kliyente, gawato na ko ang ilang order. Kung may ipakita sila na kung sample, unsa ang design, mao ang akong buhaton.
1: Mambali po, si Papa po, nagkukontract na po siya ng iba't ibang mga company po sa ngayon. Tsaka bibigyan na po siya ng mga sample, ginagawa niya na po para po makatulong din po kami sa ibang tao, ma'am. Bali po, yung itong kultura ng Rattan, ma'am, kaya po nabubuhay po hanggang ngayon, ma'am, kasi po pinamana din niya po sa amin, ma'am, mga ako niya, mga anak niya. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung trabaho, ma'am, kahit saan po, ma'am, sa Pilipinas. And yun naman, ano din po, ma'am, nagtuturo po kami sa mga estudyante sa UP, tsaka SGR po, itibibang po mga turisik po ng mga student po.
0: And nakakatuwa po malaman na mula po sa pagsisikap ni tatay, hanggang ngayon po ay napapanatili po ninyo itong inyong business pagdating po sa Rattan Weaving. Matanong ko po si tatay, sino po ang nagturo po sa inyo sa paghahabi gamit ang Rattan?
2: Sa ako, ma'am, nagtrabaho po, walang katulog na ako. Kung naalang ipakita nga item, maoy akong buhaton, gamaon ako. Mga basket, mga furniture, mga weaving. Mauna, mahimo dyan ako. Paagi sa akong nauna, sa pag-technic na ako nga makuha na ako ang ilang mga quality.
1: Yung ibig niya po sabihin, ma'am, nagagawa niya po yung mga bagay na pinapakita lang po ng mga kliyente sa kanya, yung mga sample po, ma'am, ba, sa mga order niya. Opo. So, wala pong magtuturo talaga sa kanya, ma'am.
2: Wala, ma'am.
1: Dati po kasi, ma'am, may mga gumagawa din ng mga Rattan, ma'am. Bali, tinitignan niya lang po yung mga ginagawa niya, ma'am. Dahil po sa hirap, ma'am, nagpursige siya na makakaya niya din yung magagawa ng hindi nag, I mean, makakaya niya din yung ginagawa nila, ma'am, ba. So, ayun po. Master po, parang madali lang para sa kanya, ma'am, ba? Talento po siya talaga.
0: Wow,
1: talento
2: po
1: talaga.
2: Ang hirap, ma'am.
1: Tsaka may mga tao po, ibang tao po na natulungan niya din, natuturuan niya din dahil po sa skill niya, ma'am.
0: And yun naman po ang nakakatuwang malaman na talagang self-taught po talaga. And nakakamangha yung ganong skill na hindi mo kailangan na merong taong magturo sa inyo para po matutunan yung mga pattern na ginagawa po ninyo gamit po itong Rattan. Kasi syempre mas mahirap pa po, no? Lalo po magamit itong Rattan. Siguro kung for me po, kung base po sa observation ko, mas mahirap po na effort yung magamit ang Rattan sa paghahabi compared siguro sa mga tela. Pero yung ganun po, and of course, maswerte din po yung bagong generations po dito sa inyong paligid na meron po kayong, na nandito po kayo, Sir Venancio, para maturuan sila kasi kayo po ay talagang itinaguyod po ninyo itong paghahabi gamit ang Rattan sa pamamagitan po ng inyong talento and at the same time yung hindi po ba masyado po ba, or matanong ko lang po, gaano po ka-challenging yung ganun na matutunan po yung iba't ibang pattern na wala pong nagtuturo sa inyo?
1: Ano sa ano ka-challenge pa nga wala gatudlo ni mo ba? Ano sa ka-challenge ni mo ba? Wala gatudlo ni mo
3: mabuhat
1: ni mo pa?
2: Makamaw mo kumag design, ma'am, ako yung buhaton, akong ipakita sa akong kliyente.
1: Ibig niya po sabihin, ma'am, may sarili din po siyang design, ma'am, na hindi po nagagawa ng mga kita. Yun po. Bali, nasa isip niya lang po. Nakakaya niya din po. Yun po.
0: Ganoon naman po ang talagang, nako yung Kasi sa panahon po ngayon, yan talaga ang labanan ngayon, yung pagkakaroon ng unique na idea, na innovation, and yun talaga ang panlaban nyo po sa merkado ngayon. And yun po yung nakakamangha, sir, na simula 1974, tama po bang aking pagkakatanda, ay hanggang ngayon ay napagpapatuloy nyo po itong rattan weaving. Matanong ko po si tatay, ano po kaya yung ilan sa mga pinakamalaking hamon po ninyo na hinarap habang maitaguyod po itong rattan weaving?
1: Kung saan ko na yung mga hamon sa kinabuhin ba nga na sa guyo din ni mo ang rattan ba? Nakuha ni mo ba?
3: Para makadayon ang rattan ba?
2: Ako, kung unsay mga order, kung wala ang order, magbuhat ko akong design, ibili na ko sa merkado, ibaligyan na ko.
3: I-post online.
2: I-post na ko sa online. Basang, unsa nga design, kung makita nila, ma-order na yun sila.
1: Ibig niyo po sabihin, ma'am, na sa pamagitan po ng pagtitinda niya at pag-post namin sa online marketing po, siyempre, usuna po siya ngayon, ma'am. So, yung kultura ng rattan, ma'am, napapatuloy niya pa rin talaga. Yun po.
0: Mm-hmm. Matanong ko na rin po, and since usapang rattan weaving, syempre po, binuksan niyo po itong Vance Basketry and Rattan Products Training. Paano naman po nagsimula na mabuksan po ninyo ito?
3: Nagsimula sa online.
1: Nung nagbukas po yung online na Vince Basketry po, ma'am. During pandemic po talaga, ma'am. Kasi po, wala. Yung mga tao nun, ma'am. Ang hirap po kasi ng buhay nun, ma'am. Hindi po kami makalabas. Quarantine po. So, yung pumaraan lang po namin, ma'am, is
3: patok ang mga planters.
1: Yung mga planters po dati, ma'am, patok po. So, napaisip po namin mga sa mga kapatid ko na mag-post po kami sa online. Yung mga plantitos ko dati, ma'am, gawin namin ng basket, ma'am. Yun po, pumatok po siya, ma'am, tsaka nag-boom po. May mga madaming orders online po. Ginagawin yun po namin. May 300 pieces na basket, nag-order sa amin. Sa Manila, ganyan po. Nalapan po namin ang paraan hanggang sa nakasurvive po din po kami sa pandemic. Doon po talaga nagsimula yung Vince Basketry. Tsaka din po, ma'am, yung Miss Universe Philippines ng 2020 po, ma'am, na panalunan po.
2: Sa Manila.
1: Sa,
2: sa mga beach costume.
1: Beach costume po siya sa Miss Universe
2: Philippines. Nagama po.
0: Ayun, ma-highlight ko din yung nabanggit kanina na na despite na meron tayong pandemic na experience, pero po dito sa inyo ay at least naging positive po yung outcome, na kumbaga ay nakatulong po sa inyo, na totoo po kasi during pandemic talaga maghahanap po tayo ng pagkakaabalahan, and at the same time of course mas lumawak po ang inyong connections, mas maraming opportunities, tulad nga po ng nabanggit nyo ay mas marami pa pong umorder, and nabanggit nyo nga po ay kayo rin isa po kayo sa mga gumawa, na eto mabanggit ko lang yung nabanggit nila kanina na ang gumawa ng costume para po kay Miss Lou Dominique Pixon, na isang candidate po ng Miss Universe Philippines ito pong 2020. Maaari nyo po ba kaming kwentuhan paano po kayo naging bahagi sa paggawa po nito? At of course, congratulations po dahil nanalo po si ma'am na best in national costume.
2: Yes, ma'am. Thank you.
1: Thank you po, ma'am.
2: Nalipay ko.
1: Paano dito? Ingat siya pa, di unsa daw niya mo, ibagi daw ba, isulti daw siya, di unsa niya mo ba nga, nakakuhaan ka tong beast and costume ba ba?
2: Ang message na doon naman ko'y ni Ari sa architect, nagpabuhat sa ako,
1: designer,
2: nagpabuhat na ako o costume, kay wala ko kabaldo kung para ba to sa Miss Universe Philippines, gibuhat ko, ang nag-drawing siya, akong gigama, ground down. Mauto nga, nakaunyong siya, tapos, gidala na niya, bayaran ko niya, 6,000, nalipay ko. Usa pa, nalipay siya ko nga, proud siya na ko nga, nanalo, si Dominic. Wala ko kibalo kung ilabay, kuan sa Miss Universe Philippines?
1: Sabi ni Papa po mo na hindi po namin alam po talaga, Ma'am, at hindi niya rin alam na isasabak po yun sa Miss Universe Philippines. May designer po na si Sir Danny Buk po, napunta po dito. Chinat po ako na kung kaya ba gawin ni Papa yung ganitong gown. Gawin lang kasi, hindi buo ba? Gawin lang pinakita ba? Mm-hmm. So, nag-iisipan talaga ni Papa yun. Yung pagama, ilang days yun pa? Pilakadlaw ba?
2: 1 week lang.
1: One week lang po nga. Mga 1 week. One week, mga ganyan o. Natapos si Jin po yun.
2: Tapos na.
1: Wow. Yung gown na yun.
0: Ito po ba yung first time nyo pong gumawa ng isang damit made from rattan?
2: Ikalduhan na.
1: Dalawa na po.
2: Dalawa. Gikan sa company, isa. Para sa Japan, ang iyang design, Japanese.
1: Sa Japan po, ma'am. Meron po siya. Ano? Ginawa po siya. Na
2: costume, Japanese costume.
1: Costume din po sa Japanese po,
2: ma'am. Tapos, sa Manila, no? Sa Manila. Oh, nasa, Manila. Mauto si Dominic. Ang this costume ay yung nanaluhan.
0: Yes, and muli congratulations po. Nako, yung dalawang beses na yun na paggawa po ninyo ng damit na gawa sa rattan, parehong bigatin pa pala. And of course, syempre, nakakatuwa rin po na hindi lang basta-basta nga, yung palang makapasok pa lang sa Miss Universe Philippines 2020, yung inyong handicraft, nanalo pa bilang national costume. Nako, maraming salamat din sa pagbabahagi po ng talento po ninyo para dito nga. And of course, syempre, no, na nakakatuwa na pwede pala makagawa ng damit gawa sa rattan. And nabanggit nyo po, 1 week nyo lamang po itong nagawa. Grabe po, napaka, ganun po kayo katalented na magawa po ninyo in just 1 week. For us, siguro po, na normal citizen, mamamangha po kasi napakabilis na po siguro for us na magawa po ninyo yun na 1 week. Siguro, iisipin nga po namin baka mga buwan, isang buwan, dalawang buwan, pero po sa inyo ay isang linggo. Ano
1: kasi
0: naman
1: sasabak ko sa noon.
0: Ano naman po yung naging reaction niyo nung manalo po itong bilang national costume?
2: Proud na po, ma'am, nga nanalo si Jomeno sa akong gama nga costume. Nalipay ko na uhagyan na ko ang ilang gusto.
1: Yung proud po si Papa mo. Kasi pinaghirapan niya talaga yun. Pinaghirapan niya yun. Grabe yung proud niya. Kasi yung mga kapitbahay, ganyan, mga kakilala namin, binabati siya. Ganyan. Sobrang proud.
0: And deserve po talaga. Kasi of course, marami pong nakakita, mas maraming nakapanood kung gaano po kaganda yung mga ginagawa po ninyo dito sa pamamagitan ng rattan weaving. Matanong ko lamang din po, saan niyo po kinukuha yung mga materials para makagawa po dito sa mga handicrafts niyo?
2: Hindi ka na siya sa Mindanao, ma'am. Naabot po, deliver sa Cebu. Pinagaling diri, magbili po mig materialis. Mauya akong damiton para magama po. O mga unsano, mga IT, mga basket, mga plant stand, isang unsa mga design, mga sandaler, pang restaurant, pwede, mauna akong gibuhat ng beach costume. Pwede sa maratan. Mauna na akong gigamit mga materialis.
1: Sa Mindanao po niya kinukuha po talaga.
2: Mindanao materialis.
1: Tsaka pabagsak dito, ma'am.
2: Sa Cebu.
1: Sa Cebu. Ano po yung process po. Mahabang process po. Bago po po siya, maghiratan po.
0: And may mga nakikita na nga po tayo na ilan pong mga gawa po ninyo. Maaari niyo po ba maibahagi yung iba't ibang klase po na mga gamit na nagagawa po ninyo dito gamit ang rattan?
1: Ano sa kanong mga buta ngayon, mga klase nga na buhat? Ano po yun, ma'am? Yung mga klase na...
0: Yung mga ito pong nakikita natin na nagagawa po ninyo.
1: Ganun mga chandelier po ba? Mga gamit po.
2: Kung ano lang, ma'am.
1: Materials po, ma'am.
2: wala gamit sa handmade lang, ma'am, handmade lang. Wala lang gamit tog tuan. Sa kung furniture, magamit tog ka ng mga compressor at yung ana, mga nails, nails ana. Pero kung mga sandaler, gama lang ako sa kamot ko.
1: Handmade lang po talaga lahat. May gagamitin yung mga sheet, ano, like metal, pero gagamitin din po ng mga wicker, yung mga rapia, yeah.
2: Abaka.
1: Pati ba pong mga material?
2: Materialis. Bore rope. Ano?
1: Yun po yung mga gamit sa pagalawa ng mga...
0: Matanong ko lamang po kasi parang interested po ako malaman na tulad po niyan may mga chandelier na napakaganda po ng pagkakagawa, napaka talagang nakakamangha po yung mga design. And of course, meron nga po yung mostly pang design sa bahay. Tulad po ng isang upuan, gaano po ninyo katagal yung ginagawa?
1: Bila ko nung kaadlaw ang imong humuan. Mga ilan po ano, yung...
0: Siguro sa isang piraso po na upuan.
1: Sa kabuk ba? Pilakadlaw ni mong
2: usap. Ang isa lang, depende sa gila ko, na eh, isa kadlaw ang isa lang kadlaw ang isa kabuk.
1: Yung isa po, isa lang po.
2: Kadlaw.
1: Isang bakit, araw lang
2: po. Malaki-malaki lang.
1: Standard sa ipapagawa mo.
2: Depende.
1: Nakadepende.
0: Ipapagawa
1: mo, ganyan.
0: And matanong ko na lamang din po, of course, syempre, lumalawak na rin po ang inyong connections. May mga ahensya po ba ng pamahalaan ang tumulong po sa inyo para mas, of course, mas marami pa pong opportunities ang magbukas para sa inyo?
1: Video topic, ano po ma'am?
0: Ulitin ko lang po yung tanong. May mga ahensya po ba ng ating pamahalaan ang nagbigay po ng tulong po sa inyo para at least mas lumawak po ang inyong connections, mas marami pa pong opportunities ang magbukas sa inyo?
1: Ano nga, itabang ni mo pa ang mga ahensya.
2: Wala po yung kapi. Wala ma'am.
1: Wala, ma'am. Wala pong tumulong kay Papa.
2: Wala.
1: Puro po hard work yung ginagawa namin lahat.
2: Wala kayo.
1: Ako, yung patid ko na si Divina.
2: Kamila nagtinabangay.
1: Si Papa. Kami lang po yung, yung nagtataguyod ng negosyo ng ama ko.
0: Napapanawagan natin yan, ano? Na sana matulungan din po kayo ng DOST or di kaya naman ng DTI at marami pa po nga or even mga TESDA na kung saan para mas lumawak po, no, ang inyong connections at mas maibahagi nyo po sa publiko ito pong mga gawa po ninyo. Nabanggit nyo po kanina na kayo po ay nagtuturo din po sa ilan sa mga international students. Maaari nyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito?
1: Unsa kanang ipasabot ba istorya ko niya ang mga kanang estudyante nga imong gipangtudloan to ba ang to ba gitudlo
2: niya
1: istorya gay sa ila ha
2: ipa istorya
1: ana siya ba ibagi ba kanang i-share sa iya ba nga unsa yung pagtudlo nila ana
2: ay nag minsas nga sila ga tan-aw sa ako pang mga estudyante nagkuha ko ng mga materialis. Deforma na ko og small basket lang. Human. Samtang nagtrabaho ko, sila sa nagbuhat po, nagtrabaho po sila.
1: Ibig sabihin niya, ma'am, abang yung mga student po nanonood sa kanya, ginagaya din po siya. Nahihirapan po yung mga student, siyempre bago pa po, ma'am. Naman po nila, nakaya din naman po nila. May natutunan po sila sa Papa po bago po sila. Yung mga tourism po ng mga student.
0: Paano po yung may program po kayong ino-offer na talagang magtuturo po kayo ng rattan weaving?
1: Ay, actually ma'am, hindi po ma'am. Yung mga student po pumupunta dito para hindi po ng pabor na pwede ba sila turo?
2: Mapapaturoan
1: po. Siyempre po, dapat lang po namin ibahagi itong kultura ng rattan po, ma'am, para po patuloy po yung henerasyon ng
2: tulungan ko sila.
0: And maganda naman po na mapakinggan na kayo po talaga mismo yung pinupuntahan, lalong-lalo na ng mga estudyante para matutunan itong pag-hobby gamit po ang rattan. And ilang katanungan na lamang po, meron po, ano po ang inyong mga maipapayo para sa mga nais din po nga subukan itong pag-hobby gamit ng rattan, and of course sa mga nais din po magtayo ng kanilang negosyo tulad po ninyo?
1: Ang sa ko na yung ma-share sa mga tao nga gasugod sa digusyo pa o sa mga tao nga gusto makatun ba sa rotan.
2: Di, tulungan po sila ang saong pagpamagi.
1: Ah, sige, istorya. So,
2: dituduan na po sila ang saong pagpamagi nga maka, mao sila mabuhat o kung kusunada sila, interesado sila sa trabaho, mag-focus doon sila. Hmm. Mahimod yun na nila kay handmade lagod ta. Pamao sila, handmade.
1: Maipapayo din po namin sa mga bago pa po na nagsimula sa negosyo, ma'am. Hindi naman po madali po, ma'am. Magsisimula pa talaga tayo sa maliit, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Bago po kamit natin yung mga gusto natin. Tsaka dapat po pagtitiisan kasi hindi po talaga madaling gumawa ng mga kagaya ng ginagawa namin, ma'am. Pero kung disidido ka talaga at gusto mo yung trabaho mo,
0: makakaya mo po talaga. Yes, very well said po. And matanong ko lang po, usually po, ano pong price range ng inyong mga rattan products? For example, po yung mga nakikita nating basket, magkano po kaya yung gano'n?
1: Ano lang po, ma'am? 1.5 po, tsaka toki lang po. Mga ganyan lang po, ma'am. Oo, na-tendi po sa size din po. Sa laki po, ma'am.
0: Ayun.
1: So, may 500 din po yung...
0: Ayan, may yan. Ayan, may papakita sa atin.
1: Malay na po.
2: 1.5.
1: Ayun, malay na po.
0: Ano po yan? Ano po yan?
2: In the chandelier.
1: Chandelier po
0: yan. Ah. Ay, wow. Ayun, ang ganda naman po ilagay yan sa bahay. Totoo pong talagang napakaganda na po ng pagkakagawa na pwede pala. Ayun, meron pang isa.
2: 600.
1: Ito po, ma'am. Ito lang. 600 na po ito.
0: Ano po yan? Ganun din po, chandelier din po.
1: Oo, oh, pala at dilaw po dyan.
0: Wow. Ganun
1: po lang. Hindi pa po ito finished product, ma'am.
2: Hindi pa, hindi pa.
1: Ano po, ginagawa pa lang po.
0: Wow, ay maraming
1: polish po yan, ma'am eh. Ano pa.
0: Ayun, maraming salamat po sa pagbabahagi. Ayan, may kinukuha po si tatay. Nakakatuwa po kasi na
1: Tuloy na din po ito. Kung makikita mo sa mga mall, mamaya yung mga link, chairs po.
0: Yung
1: handmade po yan, isa-isa po yan.
0: Ayun, ako maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga ginawa po ninyo. Ayan, balik na po si tatay. Ayun, nakakatuwa po na makita. And napakaganda po na pwede pala, no, na malagyan natin ng ganong design yung ating mga bumbilya na magmukhang parang mamahalin na, no, yung simpleng bumbilya, pwede pala parang chandelier. And matunong ko na lamang din po, ano po ang inyong mga social media accounts and of course yung mga contact numbers po ninyo para sa mga magnanais po magpagawa po sa inyo. Go ahead po.
1: Wala pong iba ano namin page, ma'am. Ito lang po, ma'am. Yung Vince Basketry. Rattan Padang Trading po. Yun lang po, ma'am.
0: And meron po kayong mga contact numbers?
1: Meron po, ma'am. Nasa ano lang po, ma'am. Page namin. I-assist lang po nila.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. And of course, maraming salamat po ano kay tatay na baka po nagtataka yung iba kasi maraming salamat din po sa pag-alalay kay Brent, kay Sir Brent, dahil syempre po kahit nahihirapan po tayo ano na mag-communicate dahil of course minsan po na hindi rin po nakakaintindi ng Tagalog and even I hindi rin po ako nakakaintindi ng Cebuano. Pero ay binigyan niyo po kami ng oras at panahon para makipagkwentuhan po sa inyo. Muli po, maraming salamat po sa inyong panahon. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Thank you po, ma'am. Salamat, ma'am.
0: Atit po nga, nakapanayam. Sina Sir Venancio Badayos Basera, isang craftsman, weaver at ang owner ng Vance Basketry and Rattan Products Trading. Ganun din si Sir Brent Fernandez Basera, ang kanya pong anak and manager din po ng Vance Basketry and Rattan Products Trading. O diba, nakakatuwa na makapakinig o makarinig ng iba't ibang kwento ng tagumpay na mula po sa ating mga magagaling na mga craftsman. And dito nga ay weaving muli, pero sa paggamit naman ng rattan. Tuloy-tuloy lang din ang ating kwentuhan ngayong hapon. Kasama nyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosaro dito lang sa programang Eskultura.
4: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
5: Tara na sa Eskultura!
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
9: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class! Recess! Break time!
12: Yay! Tignan mo tong baon ko, oh!
13: Anong baon mo? Pahingi naman!
10: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
12: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
14: Teacher?
10: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
12: Naku, nakakatakot naman po!
13: Sige po! Maghuhugas na kami ng kamay!
15: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
6: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Iflex na yan. Radyo Magazine
16: 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
8: pagpapakita ng kaugalian.
14: Paano po?
8: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino.
5: Iskultura,
8: iba-iba man ng pinagmulan,
5: kahit kailan
8: o saan man, samahang bayanihan.
5: Dito lang sa Iskultura.
8: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo pinagbabalik sa programang Iskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Meridos Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, since kanina, no? Ang lokasyon ng ating nakapanayam kanina ay mula sa Cebu. Siyempre, dagdagan pa natin ang ilang kaalaman. Magdigdig pa tayo dito sa probinsya ng Cebu. Eto, matanong ko kayo mga ka-friend, alam nyo ba yung salitang balitaw? Kung saan ito po'y isang tradisyong Cebuano? Kung saan ito po'y kombinasyon ng awit, sayaw at debate ng lalaki at babae? Isa po ito nga isang tagisan ng husay sa musika at katwiran. Wow! Meron palang ganun, no? Pwede palang gawing sining ang pangangatwiran. Ayan. Ang debate po ay karaniwang umiikot sa isang paksang pag-ibig. Hindi naman ibig sabihin, no, na katwiran ay yung more on siguro argument. Hindi. Siguro yung parang sagutan lang din talaga ng magkasintahan. Na ito ay pwede rin palang mahaling tulad or matranslate, ayan, into singing, into dito sa music, sa kanta at sa sayaw. Dito naman po sa balitaw, ang sayaw na ito ay karaniwang nagsasadula ng pag-aalay ng lalaki ng bulaklak sa napupusuan niyang babae. Ang pagtanggap naman ng bulaklak ay tanda ng pagsang-ayon ng babae sa inialay na pag-ibig sa kanya. At sinasaming nagmula pa sa sinaunang tradisyon ang balitaw bago pa man dumating ang mga Espanyol sa kapuluan at ito'y ginaganap tuwing may kasiyahan at iba pang mga pagdiriwang. At sa pagdaraos po ngayon ng balitaw, karaniwang sinasaliwan o sinasaliwan ito ng gitara at o kaya naman yung arpa. At lalaki po ang tumutugtog ng gitara habang idinaraos ito. Nabukod nga po sa yung sa base sa ating pagkaka-describe ay bukod sa parang nanghaharana ka, no, sa napupusuan mong babae ay nandun din siguro sa kaduluhan nga po ng kanta ay maaaring nyo ring maibahagi sa pamamagitan ng balitaw yung parang mga frustrations mo, yung mga anything na nararamdaman mo inside your heart patungkol sa inyong napupusuan. At ang sumunod naman, ito mostly ay kilala sa Visayas. Itong batchoy. Naku, ang sarap pa man din yan, ano? Humigop ng mainit na sabaw ng batchoy. Ito po yung isang special na putahe na pinamahan na pa ng ating mga kaibigang Chinoy. Naku, saan ay sila po ay nanirahan dito sa Panay o sa Visayas. Na kung saan ito po ay halintulad ng sopas, kumbaga yung sabaw. Na kung saan ang pangunahing sabaw po nito ay mula sa pinakulo ang buto at karne ng baka, baboy o manok. At sinasangkapan ito ng hilaw na pansit, karne, bituka ng baboy at mga lamang loob. O hilaw din o nilagang itlog, sisarong baboy at kadalasan may sariwang dahon ng sibuyas o dinikdik na pritong bawang. Baka magtaka kayo kanina na nabanggit natin hilaw na pansit. Kasi 'di ba, kapag kayo ay order ng batchoy, even naman dito sa Metro Manila, no, ginagawa 'yan. Yung nakahanda na yung mga sahog, tapos kung kayo naman ay order na, saka pa lang iinitin, ilalagay saglit doon sa yung pansit o yung noodles doon sa kumukulong mainit na sabaw. And thankful tayo, ano, nung magawi tayo dito sa Bacolod and sa Iloilo ay nakatikim tayo ng original na batchoy. And masabi ko lang talaga ay napakasarap na sana ay matikman nyo rin po, no, kapag bibisita tayo sa mga probinsya dito po sa ating bansa sa Pilipinas. Ay sana, no, i-search din natin yung kanilang mga delicacies at yun din ang matikman po ninyo. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan po ngayong hapon. At ganun din po sa ating nakapanayam kanina, sina Sir Venancio Badayos Basera at si Sir Brent Fernandez Basera, sila po ang nasa likod ng Vance Basketry and Rattan Products Trading, kung saan ay bahagi po nila sa atin ang kanilang kwento pagdating po sa paghahabi gamit ang rattan. And syempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama, sina Frenny Sam Reyes, sina Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: This is a public service announcement.
11: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
12: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
13: Oras po natin, halos kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At magandang hapon po. Welcome dito sa isa na namang pagtatanghal ng ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama niyo hanggang alas 6. Ngayong hapon, ngayong gabi. Gaya po ng dati, puno ng magagandang tugtugin ang ating palatuntunan. Siyempre pa, nariyan pa rin ang mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Kaya samahan niyo po kami sa halos ang oras nating pagkakarinigan ngayong Huwebes. At 16 na po sa buwan ng Hulyo. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan, pero bayaan nyo lang kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

na posible pong sundan ng mga pulupulong pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Yan eh dahil naman sa localized thunderstorms. Nakapagtala po ang pag-asa sa Science Garden Diliman, Quezon City ng pinakamataas na temperatura para ngayong araw, 34 degrees Celsius. Habang yung pinakamababa, 24.8 degrees Celsius kaninang madaling araw. Samantala, patuloy pa rin minomonitor ng OCD of o yung Office of Civil Defense yung naging epekto po ng bagyong Inday at ng habagat. Sa pagpapatuloy po ng musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: 13.5 minutes, makalipas po ang alas 5 ng hapon dito po sa ating Letters and Souvenirs. Samantala, narito muna ang ating balitaan. Sinimula ng pamahalaan ang mas malawak na hakbang upang maproteksyonan ang milyon-milyong Pilipino laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin. Inanunsyo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Assistance Program, isang programa ng pamahalaan na layuning tulungan ang mga pamilyang higit na naapektuhan ng pagtaas ng gastusin dulot ng umiiral na tensyon sa Middle East. Sa naging mensahe ng Pangulo, sinabi nitong humigit kumulang 7.5 milyong kabahayan o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng iba't ibang anyo ng ayuda sa ilalim ng pinalawak pang programa. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo, ang 3.5 milyong pamilya na nasa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at ng Walang Gutom Program. Tatanggap ang bawat kwalipikadong pamilya ng isang beses na karagdagang 2,000 pisong ayuda. Hindi lamang dyan, nagtatapos ang programa, pinalawak din ang pamahalaan ng saklaw ng ayuda upang maisama ang 2.5 milyong mahihirap at near-poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System. Bukod pa dyan, 1.5 milyong low-income workers na mabeberipika sa pamamagitan ng Social Security System o SSS ang tatanggap naman ng 2,000 piso kada buwan mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Ayon pa sa Pangulo, mahalagang mapanatili ang kakayanan ng bawat pamilya na maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang nararanasan ng buong mundo ang apekto ng tumitinding geopolitical tensions. Ipamamahagi ang ayuda sa pamamagitan ng digital platforms upang maging mas mabilis, mas maayos at mas ligtas ang proseso ng pagbibigay ng tulong. Ang Department of Social Welfare and Development ang mangunguna sa implementasyon ng programa katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang UPLIFT program ay una nang inilunsad ngayong taon sa pamamagitan ng Executive Order Number 110 bilang tugon sa epekto ng pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy na binabantayan ng pamahalaan ng galaw ng pandaigdigang oil market. Dahil anumang malaking pagtaas sa presyo ng krudo ay may direktang epekto sa presyo ng transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Sa pananaw ng palasyo, ang pagpapalawak ng UPLIFT Assistance ay isa sa mga agarang hakbang upang mabawasan ang epekto nito, lalo na sa mga pamilyang may mababang kita. Labing pito at kalahating minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantala, tayo magbibigay daan sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
3: Anything under the sun.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat.
7: which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of its ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy, 1278 AM.
1: Patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Radio. At narito po ang pagpapatuloy ng ating balitaan bago pa ang ating musika. Pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang posibilidad ng panibagong fuel subsidy at maging ang pagtaas ng pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Yan ay kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. At ayon dito kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, inatasan sila ng Department of Transportation na magsagawa ng masusing pag-aral kung alin ang mas makabubuti. Ang dagdag na subsidiya ba o ang pansamantalang pagtataas ng pamasahe? Sa kasalukuyan, umabot sa humigit kumulang 160 milyong piso bawat buwan ang inilalaan ng pamahalaan para sa fuel discount ng mga jeepney at UV Express drivers. Ngunit kung palalawakin raw ito para sa lahat ng public utility vehicles, maring umabot sa halos 2.5 bilyong piso kada buwan ang kakailanganing pondo. Ayon kay Mendoza, kung lalampas sa 70 piso kada litro ang presyo ng diesel, maaari nang ikonsidera ang pag-uproba sa mga petisyon para sa dagdag pasahe. Inaasa namang iaharap ng LTFRB ang kanilang rekomendasyon sa Department of Transportation sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy ang tuloy-tuloy na ayuda sa mga PUV drivers sa gitna ng tensyon sa Middle East. Tiniyak ng Department of Energy na magpapatuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga jupiter at operator ng pampublikong sasakyan sa kabila ng muling pagtaas ng pangamba sa pandaigdigang supply ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon pa sa ahensya, nakahandang pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng posibleng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ng DOE na nananatiling may sapat na supply ng langis ang bansa at patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, tiniyak na ipagpapatuloy ang fuel subsidy program para sa mga public utility vehicle o PUV driver at operator kung kinakailangan upang mabawasan nga ang dagdag na gastusin sa transportasyon. Matatandaang naghanda na ang pamahalaan ng 2.5 billion pesos bilang pondo para sa fuel subsidy program na maaaring ipatupad kapag muling umabot sa tinakdang antas ang presyo ng pandaigdigang krudo. Layunin nitong maprotektohan ang kabuhayan ng mga jupiter at mapanatili ng maayos ang serbisyo sa public transportation.

0: Samang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
23: Hindi heavy.
24: Tugtugang chill.
0: Suave.
25: Learning from home, may hindi boring.
0: Radyo.
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM.

0: letters and souvenirs.
1: Patuloy po kayong nakikinig sa ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Radio. Ako po si Tony P. Kasama niyo hanggang alas 6 ngayong hapon. At narito pong muli ang ating balitaan. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Inday at ng pinaigting na Southwest Monsoon o Habagat. At dito nga po sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense o OCD, umabot na sa 27 ang naitalang nasawi hanggang alas 6 ng umaga ngayong Webes matapos ang malawakang pagbaha, landslide at iba pang pinsalang dinulot ng sama ng panahon sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinakamarami na italang nasawi sa Sarangani na may 10, sinunda ng Lanao del Sur na may 7. 4 ang naitala sa Davao Occidental, 2 sa Zamboanga, Sibugay at Bukidnon, habang 1 sa Iloilo at Zamboanga del Sur. Bukod sa mga nasawi, 9 naman ang naiulat na sugatan sa Benguet, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Marinduque, Davao Occidental at Sarangani. Meron din 13 katao na hanggang ngayon na hindi pa rin natatagpuan. Kabilang dito ang 5 sa Davao Occidental, 4 sa Lanao del Sur, 2 sa Sarangani, at 1 sa Zamboanga del Sur at Maguindanao del Sur. Ayon pa sa Office of Civil Defense, umabot na sa higit 254,000 pamilya. Katumbas yan ng higit 1.07 milyong individual ang naapektuhan ng bagyong Inday at ng Habagat sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Tinataya namang nasa higit 4 milyong piso ang halaga ng nasirang infrastruktura habang umabot na sa 12.5 milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa kabila niyan, sinabi ng OCD na patuloy ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Sa pinakahuling tala, mahigit 82.9 milyon pesos ang halaga na ng iba't ibang anyo ng ayuda ang naipagkaloob sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Nananatiling naka-alerto pa rin ang mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies dahil posible pa rin makaranas ng mga paugulan sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng umiiral na habagat. Samantala, mas mataas na presyo ng palay at mas malaking proteksyon sa lokal na ani. Yan ang dalawang pangunahing hakbang na inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. bilang tugon sa matagal nang panawagan ng mga magsasaka. Simula sa susunod na panahon ng anihan ngayong Setyembre, itataas ng National Food Authority ang minimum buying price ng basang palay mula 17 piso hanggang 21 piso kada kilo. Ayon kay Chu Laurel, kinakailangan na ang pagtaas ng buying price dahil patuloy ring tumataas ang halaga ng abono, binhi, krudo at iba pang agricultural inputs. Layunin itong mabigyan ng mas makatarungang kita ang mga magsasaka upang hindi sila mapilitang ibenta ang kanilang ani sa mababang halaga. Kasabay nito, iniutos din ng kalihim ang pansamantalang pagpigil sa pagpasok ng imported rice sa Iloilo. Yan ay mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang katapusan ng Nobyembre. Sa ganitong paraan, mabibigyan muna ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani bago dumating ang mga imported na bigas na kadalasang nagpapababa sa farm gate price. Napakalaga ng Iloilo sa rice production ng bansa dahil malaking bahagi ng produksyon ng Western Visayas ay nagmumula rito at mahigit 5% ng kabuuang rice output ng Pilipinas ay galing sa lalawigang ito. Kasabay rin ng programang ito ang pagbubukas ng bagong rice processing facility ng NFA sa Dumangas, Iloilo na may kakayahang magproseso ng halos 5,000 sako ng palay bawat araw. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ito ng mas malawak pang programa ng administrasyon upang gawing mas moderno ang sektor ng agrikultura. Mabawasan ang post-harvest losses, mapataas ang kita ng mga magsasaka at matiyak ang sapat na supply ng bigas sa buong bansa. Pero na po tayong 48 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, narito pa rin ilan pang paalala mula po sa ating himpilan.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
15: Secret, baka agawin mo.
16: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
15: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
17: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
15: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
14: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
17: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
15: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
17: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Dagling kaalaman.
19: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
18: Dagling kaalaman

0: Issues Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
1: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi nabibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
2: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
2: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
3: Salamat, President.
4: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak pa ang programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport para tulungan ang bawat Pilipino. Department of Budget and Management, inilabas na ang mahigit 12 bilyong pisong pondo para sa uplift program.
2: Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa.
1: Ugnayan ng Pilipinas at Singapore, mas pinaiigting pa sa working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Karagdagang investment na makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bansa, isa sa mga nakuha ng Pangulo. Malacañang, tiwalang mabubunyag pa rin ang katotohanan at magiging maayos ang pagpapatuloy ng paglilitis matapos ang unang 6 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Marcos Jr. patuloy na pinaghahandaan ang kanyang 5th State of the Nation address ayon sa palasyo. Nasa 20,000 pulis ipapakalat para tiyakin ang mahigpit na seguridad at payapang pagdaraos ng SONA. At Pinay Theater Actress na si Gab Pangilinan gaganap bilang unang Pilipinang revolusyonaryo na si Gabriela Silang sa isang musical.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang makatutulong sa sambayan ng Pilipino sa gitna ng epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Pamahalaan, matutulungan ito ang mga Pilipinong lubos na nangangailangan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: Gamit ang higit 6 na raang pisong kita bilang tagaluto sa isang construction site sa Quezon City, pinag-aaral ni Darwin ang kanyang 2 anak. Dito rin niya hinuhugot ang mga bayarin sa bahay. Kaya sa dami ng gastusin, aminado siyang madalas kapusin.
5: Kapos pa rin yun, kahit anong gawin sipag. Tumataas ang bilin, sahod ng tao, wala.
4: Para matulungan ang mga Pilipinong tulad ni Darwin, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino na apektado ng mahal na presyo ng langis, dulot na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ngayong araw, pinalawak ng Presidente ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift.
2: Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Makakatanggap ng 1 beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program.
4: Bibigyan din ang 2,000 pisong ayuda mula Hulyo hanggang Desyembre o sa loob ng 6 na buwan ang 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System. Pasok din ang mga manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy pa rin kasing nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ang banta sa pandaigdigang supply ng langis na nakakaapekto sa ekonomiya at presyo ng mga bilihin at nagpapabigat naman sa gastusin ng mga Pilipino.
2: Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa.
4: Ayon kay Pangulong Marcos, gagawing digital ang distribusyon ng ayuda para mas maging mabilis, maayos at maginhawa ang pagbibigay ng tulong. 12.375 billion pesos ang inilang pondo at inilabas para sa uplift. Pero gaan pondo at inilabas.

0: Pagpapalawak ng relasyon bilang bahagi ng tatlong araw na working visit ng Pangulo sa naturang bansa. Ayon sa Presidente, kanilang natalakay kung paano mapapalawig ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan, pagpapatibay ng ugnayan hinggil sa kalusugan at social services, gayon din sa kung paano ang tamang pag-adapt sa artificial intelligence. Napagtibay din ang partnership ng dalawang bansa matapos mapagkasunduan na magkaroon ng mga panibagong bilateral agreement. Binigyang diin ng Pangulo na walang patid ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Singapore para mapanatiling mapayapa, matatag at bukas ang ASEAN sa mga oportunidad. Binati rin ng punong ministro ang Pangulo sa pag-angat ng bansa sa upper middle income status.
1: Ayon sa Prime Minister, maituturing na respectable growth o matatag na pag-unlad ng Pilipinas ang pagiging upper middle income country sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa Middle East.
0: Nabanggit din ng Prime Minister ang paghanga sa Pinay tennis star na si Alex Ayala.
1: Tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulo Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia.
0: Kabilang naman sa naging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga business sector sa Singapore, kabilang na ang ABC Impact na nagpaabot ng commitment sa patuloy na pamumuhunan sa bansa. Ang pakikipagtulungan ng ABC Impact sa AC Health ng Ayala Group ay makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Nangako rin ang AC Health na palalawakin pa ang operasyon nito sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng mas madaling access sa healthcare. Sa pamamagitan nito, sinabi ng punong ehekutibo na masusuportahan ang ekspansyon ng 10 ospital, mga klinik at pharmacy sa susunod na taon at makabubuo ng nasa 10,000 trabaho sa healthcare at retail. Nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos Jr. sa Singtel Group na siniguro ang ekspansyon ng data center sa Pilipinas. Binigyang diin sa pulong ang patuloy na kumpiyansa ng Singtel sa merkado ng bansa na makikita sa matagal na nitong pakikipagtuwang sa iba-ibang local telecommunications company. Muli ring pinagtibay ng Singtel ang pangako nito na palalawakin pa ang pamumuhunan at operasyon nito sa bansa. Patunay ito ayon sa Pangulo na patuloy na nagiging kaaya-aya ang Pilipinas bilang investment hub pagdating sa digital economy. Makatutulong anya ang expansion ng Singtel sa pagbuo ng mga trabaho at mapagtitibay nito ang digital backbone ng bansa na makatutulong sa mga negosyo at paglago ng ekonomiya. Ngayong araw, nakiisa rin ng Pangulo sa Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders kung saan ipinagmalaki niya ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin din niya ang Build Better More Infrastructure Program na may halagang $170 billion at binubuo ng mahigit 200 proyekto, kabilang ang Luzon Economic Corridor. Nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Hindi nakaapekto ang pagbuntot ng isang barko ng China Coast Guard sa training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima nang dumani ito sa West Philippine Sea. Nakarating na ang naturang barko ng Japan sa Pilipinas at sa kasalukuyang nakadaong sa Maynila. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: 4 na araw mananatili sa Pilipinas ang training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima para sa isang port visit na dumating ngayong Huwebes sa Pier 15 sa Maynila. Bukod sa courtesy visit, nakalinya ang iba't ibang aktibidad para sa higit 100 crew at trainee na sakay ng Itsukushima, katuwang ang Philippine Coast Guard.
4: We will undertake a people-to-people engagement, some sports activities together with the cadets on board and also the cadets of the Philippine Coast Guard, and also will be according them with a facility tour in our headquarters and also with our vessels.
3: Ito ang huling overseas port of call ng Itsukushima bago bumalik ng Japan bilang bahagi ng 89-day Global Ocean Training Voyage for fiscal year 2026 ng naturang barko na may habang 134 meters at aabot sa 5,000 tons ang bigat. 2 officer ng PCG ang kasama bilang ship rider at bahagi ng training program sa Itsukushima. Sumakay sila rito noong July 11 nang dumaong ito sa Singapore at makakasama sila sa paglalayag hanggang makabalik ng Japan.
5: Upon arrival to Tokyo, Japan, we will be taking us to the Yokohama Center, JICA, and there will be having different engagement and activities. We look forward na mag-

0: Karoon kami ng knowledge and experience to operating large vessels like this one at the back right there.
1: Iba-iba ang kultura, pero isang mungkahi din na matuto tayo at sila din na tulungan din natin ng shared experience also.
2: Patungo rito sa Maynila ay dumaan ng West Philippine Sea itong Itsukushima training vessel ng Japan Coast Guard. Kinumpirma naman ng commanding officer ng barko na may sumunod na barko ng China Coast Guard sa gitna ng kanilang paglalayag.
3: Hindi nakaapekto ang barko ng China sa paglalayag ng Japan Coast Guard.
4: Watashi tachi kaijou hoanchou mo nihon no kaiki de chugoku kaiki no fune to iroiro na katachi de mukai atte imasu keredomo sono enchou sen de wareware toshite wa gyaku ni jisshuusei ni koyutta kankei ga aru nda yo toyukoto o manabaseru ii kikai da to omotte imasu.
2: Bago ang Pilipinas, unang binisita ng Itsukushima ang Victoria at Vancouver sa Canada, San Francisco at Hawaii sa Estados Unidos, Sydney, Australia at Singapore. Patrick De Jesus para sa Bayan.
5: Kumpiyansa ang Malacanang na mas mabubunyag ang katotohanan kasunod ng pag-usad ng paglilitis sa Article 1 ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
6: Inaasahang sesentro na sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa susunod na linggo. Sakop niya ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd noong ang busy pa ang kalihim nito. Sa pag-usad ng trial, tiwala ang palasyo na mas mabubunyag ang katotohanan.
7: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
6: At kung pag-uusapan lamang din ang katotohanan, sinabi ng palasyo na ang magic word ay truth. Tugon niya ng Malacanang sa sinabi ng defense team na hindi magic wand ang impeachment trial para magkaroon ng access sa mga financial record ng bise.
7: Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino.
6: Sinang-ayunan din ng Malacanang ang tinuran ni Defense Counsel Attorney Michael Poua na no one is above the law, bagay na dapat din daw ma-i-apply sa Vice Presidente.
7: Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan.
6: Nang tanungin kung dapat bang pumirma ang bise sa isang waiver para sa access ng kanyang financial records, patuyang tanong din ang tugon ng palasyo.
7: Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
6: Tinawag namang mababaw na argumento ng Malacanang ang ipinunto ng depensa na tila hindi mabigat ang umano'y banta ng bise sa Pangulo sa kanilang ipinakitang video kung saan sinabi ng Presidente na bukas ito sa pakikipag-reconcile sa mga Duterte. Paliwanag ng palasyo,
7: ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito partikular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
6: Sa ngayon, wala pang natatanggap ang Malacanang na anumang request para magbigay si Pangulong Marcos Jr. ng authorization para buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng Vice. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
5: Iyahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpalabas ng tax records sa sinumang impeachable official. Ito ay kung hihingi ng permiso ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo at wala itong magiging paglabag sa batas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
8: Nasa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng income tax returns ng sinumang impeachable official. Itong binigyan diin Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol. Sa ilalim ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, maaaring buksan para sa inspeksyon ang income tax returns kapag ipinag-utos ng Pangulo.
9: Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. Yun din po yung sinasite ng dating Commissioner Kim Henares when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona.
8: Dahil dito, sinabi niyang walang magiging paglabag sa batas kung ihingi ng pahintulot ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo bago ilabas ang tax records ng isang impeachable official sakaling umabot sa Korte Suprema usapin. Nauna na nagsagawa ang impeachment court ng oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Manscarpio. Bahagi ito ng pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth. Inaasang ipagpapatuloy ng mga center judge sa Lunes, July 20, ang kanilang deliberasyon sa hiling ng magpalabas ng subpoena. Ngayonman, sinabi ni Tongol na posible pang humingi ng karagdagang panahon ang impeachment court bago maglabas ng desisyon kung kakailanganin pa ng mas malalim na legal na paghusuri. Samantala, sinabi rin ni Tongol na maaaring magsilbing gabay sa impeachment court ang naging proseso ng pagbubukas ng tax records ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona nung kanyang impeachment trial noong 2012. Anya, una munang tumanggap ng subpoena mula sa impeachment court noon si dating BIR Commissioner Kim Henares bago humingi ng pahintulot kay dating Pangulong Benigno Aquino III para mailabas ang hinihing tax records. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
5: Naniniwala ang isa sa mga House Private Prosecutor na nasa right side of history sila sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: We're very confident that we are on the right side of history.
11: Kumpiyansa si Attorney Lorna Capunan, isa sa House Private Prosecutors matapos ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ng depensa sa nangyaring oral arguments nitong Miyerkules na hindi sila tutol sa paglalabas ng anumang dokumento, partikular ang financial records ng BC at ng asawa nito si Attorney Manscarpio, basta anila ay naaayon nito sa saligang batas. At kung kwekwestiyon naman ang mag-asawa ang pagpapasampina sa kanilang records, sabi ni Capunan,
10: karapatan po nila yan, ano? Everybody has a right to question, ano? It is the part of due process. They can of course question, we cannot predict how the Supreme Court decides.
11: Matatanda ang noong pre-trial conference, bagamat hinihiling na ng prosekusyon ang pagbubukas ng BIR box, kalakipang bank, tax at anti-money laundering council o AMLAC records ng mag-asawang Duterte Carpio, mariina ang naging pagtutol ng defense team. Kinailangan pang magsumite ng request letter ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court noon para maipresenta ito sa paglilitis. Umabot na ito sa oral arguments sa pagitan nila ng depensa na pinangunahan ng kapwa prosecutors na sina Representative Chel Jocno at Attorney Michael Poa. Sa naging argumento, sabi ng defense, irrelevant ang paghaharap ng financial records ni na VP Duterte. Buwelta naman ng prosecution panel.
12: Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan.
11: Sa Republic Act 1405 o mas kilala bilang Bank Secrecy Law, nakasaad naman talaga na confidential ang paglalabas ng records ng isang individual mula sa bank institutions. Pero mababasa rin sa exceptions nito ang pagpepresenta ng bank records para sa lingkod bayan na nahaharap sa impeachment case.
10: Impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas yung Bank Secrecy Law, no? At sa ating mga anti-graft laws, exception po. You can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case.
13: Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya? Nang sa ganun, may makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente?
11: Sa Lunes, July 20, nakatakdang desisyonan ng Korte Suprema kung pagbibigyan ng hiling ng prosecution panel na maipasabpina ang ilan sa financial records ni na VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio para sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa July 21 naman, Martes, nakatakdang humarap sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag bilang panguling testigo ng prosekusyon sa Article 4 o usapin ng umano'y grave threats bago magpatuloy doon sa Article 1 na tungkol naman sa confidential funds. Sheila Natividad para sa Bayan.
5: Nagpaalala ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag basta magpadala sa mga sentimentong nababasa online habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular ito sa mga umano'y trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon at agarang pagpanig sa depensa, pagpabor sa korupsyon at misuse of confidential funds na isa sa mga nakasaad sa articles of impeachment. Ang marami kasi anila sa mga nababasa sa internet. Kagawaan lamang ng teknolohiya kung saan maaari isang tao lang nagtatago sa likod ng dummy accounts. Sabi ng prosecution, wala sa alinmang panig ng prosecution at defense ang nanalo o natalo sa pag-usad ng paglilitis sa Vice Presidente at dahil ang tunay na panalo sa sandaling mailabas. Ang katotohanan ay ang taong bayan.
10: So let us not believe that the public sentiment is in favor of the defense, is in favor of corruption, is in favor of misuse of public funds. Accountability po ang pinag-uusapan. So yung sinasabi niyong they are winning the social media, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang mananalo dito, tayo, kayo.
5: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na naaayon sa kanilang mandato at sa rule of law ang isasagawang aksyon ng National Bureau of Investigation kasunod ng naging payag ni Senador Pia Cayetano kahapon. Ayon sa DOJ, tiwala ang kagawaran na patuloy na magagampanan ng NBI ang trabaho nito ng may professionalism, integrity at independence. Ang mga naging payag ni Senador Cayetano ay nag-ugat sa payag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan ng ahensya ang di umano'y anomalya sa bidding at pagpupondo para sa 2019 Southeast Asian Games. Nararapat lamang na imbestigahan ang umano'y katiwalian sa mga proyektong infrastruktura na ginawa para sa SEA Games noong 2019. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mandato ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga kung mayroong nakukuhang impormasyon na may kaugnayan sa anomalya. Kasunod ito ng sinabi ng NBI na plano nitong imbestigahan ang posibleng irregularidad sa 10 billion pesos na pondo para sa infrastructure project sa naturang sports event. Una nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na tumayong chair ng organizing committee ng SEA Games na paninindak umano ang planong imbestigasyon ng NBI. Pero sagot dyan ni Castro, hindi mai-intimidate si Cayetano kung wala siyang kinatatakutan.
14: Ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-iintimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
5: pwede na magplano ng gala this weekend dahil magpapatuloy po ang magandang panahon sa mga susunod na araw. Mahina na ang epekto ng habagat at wala rin tayong binabantayang sirkulasyon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon nga sa pag-asa ay may naispatan silang low pressure area sa labas ng PAR at paglilinaw nila sakaling maging bagyo ito ay hindi naman ito papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, mananatili yan sa labas at walang epekto sa ating bansa at hindi rin ito palalakasin ang habagat. Makararanas naman ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular dito sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao, asahan ang fair weather condition, pero may posibilidad lamang ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. At dahil maaraw ang weekend, ito na po ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Dumako naman tayo sa outer space para sa ating trivia ngayong araw. Alam niyo ba na may nadiskubring isang klaseng sugar sa outer space? Isa daw itong raspberry sugar, isang sugar compound na tinatawag na erythrulose, ay natuklasan malapit sa gitna ng ating Milky Way galaxy. Umiikot-ikot kasama ang gas at alikabok na parang mga butin ng asukal. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakadiskubre nito ay maaaring magbigay ng mas malawak na kaalaman sa pinagmula ng buhay sa kalawakan. Ito na nga ang kauna-unahang pagkakataon na nakadiskubre ng totoong sugar sa space. Binisita ng OSIRIS-REx mission ng NASA ang asteroid Bennu at ibinalik ang mga sample ng space rock noong taong 2023. Ayon sa lead author na si Jimenez Serra, isang astronomer sa Center of Astrobiology sa Espanya, ang kanilang discovery ay isang pruweba na ang sugar maaaring mabuo naturally mula sa space. Ang sugar na ito o ang erythrulose ay isa sa mga sangkap na maaaring makabuo ng nucleic acids tulad ng DNA at RNA. Yan muna ang latest sa Ulat Manahon. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon lang yan.
15: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address ayon sa palasyo.
5: At lahat ng miyembro ng K-pop group na 17 nag-renew ng kontrata sa kanilang management. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number one, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative, Mikel Flores and Bons Magsambol, Sheriff Abe Andres, the family member of a victim of threats. Finally, Your Honor, the psychiatrist. On the other hand, Your Honor, both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Tuesday, Your Honor.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tinatapos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang magiging talumpati para sa State of the Nation Address o SONA. Naglalaman ito ng mga tagumpay ng gobyerno at magiging direksyon ng gobyerno. Kasunod ng mga naging protesta at nagpapatuloy na ingay sa politika, tiniyak na Malacanang na mahigpit na seguridad ang nakahandang ipatupad ng pamahalaan para masiguro ang maayos at payapang pagdaraos ng SONA. Sa July 27, gaganapin ng SONA at kung imbitado ba si Vice President Sara Duterte, ang sagot ng Malacanang...
1: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
0: Nakalatag na ang ipatutupad na seguridad ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aabot sa 20,000 police ang ipakakalat para matiyak ang seguridad. Bukod sa mga polis mula sa NCRPO, ay maaari ding kumuha ng augmentation force ang PNP mula sa mga kalapit na rehiyon, partikular na babantayan ang Batasang Pambansa Complex at iba pang lugar kung saan madalas magsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo. Sa ngayon ay wala pang grupong nagsumite ng kanilang request para magsagawa ng kilos protesta. Inaasahan ding magtataas ng alerto ang PNP habang papalapit ang SONA ng Pangulo. Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ng access ng mga Pilipino sa mga serbisyong pangkalusugan. Isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapalakas sa suporta para sa mga pasyenteng sumasailalim sa kidney transplant. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
2: Kinilala ang De Los Santos Medical Center bilang kauna-unahang pribadong ospital sa Metro Manila na kabilang sa PhilHealth Post-Kidney Transplant o Post-KT Benefit Program. Sa ilalim nito, mas mapapadali ang pag-access ng mga kidney transplant recipients sa mga benepisyo para sa kanilang post-transplant care.
3: We will be the first private hospital in Metro Manila that is accredited by PhilHealth for this benefit. We are very excited and thankful because we know that this will be... We are very excited and thankful because we know that this will benefit our patients.
2: Malaking hakbang ito sa pagpapalawak ng access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng PhilHealth at Department of Health, inaasahang mas magiging madali ang pagkuha ng mga kailangang benepisyo at patuloy na pangangalagang medikal para sa mga benepisyaryo.
4: Through this partnership, we are helping to ensure that hope is not only restored but also sustained. This milestone reflects the vision of the Department of Health under the Universal Healthcare Act that quality healthcare should be available, accessible, and affordable for all. Through strong collaboration between government and the private sector, like this, the Los Santos Medical Center.
2: Mahalaga ang post-transplant care dahil nakatutulong ito sa tuloy-tuloy na pag-monitor sa kalagayan ng pasyente, pag-iwas sa mga posibleng komplikasyon at pagtiyak na magtatagumpay ang kidney transplant sa pangmatagalan. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang access sa mga serbisyong pangkalusugan. Ito ay dahil isa sa tinutugunan ng pamahalaan ay ang pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease o CKD.
5: Today's event is more than the launch of the new service, the new package. It is a message of hope. It gives patients and their families assurance that they will continue to receive the care they need long after the successful kidney transplant and continue coverage of PhilHealth for the cost of treatment.
2: Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Ligtas na inihahatid sa malalayong lugar sa Pilipinas ang mga bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng Pamahalaan para sa mga bata at mga ina. Tiniyak naman ang internationally compliant and cold chain at delivery systems para sa mga bakuna, katuwang ang PharmaServe Express na pangunahing service provider ng DOH para sa programa. Real-time din nakikita ng kagawaran ang temperature at lokasyon ng bawat shipment hanggang ligtas itong maihatid sa mga regional health office. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health at mga lokal na pamahalaan na tiyaking sapat at mabisa ang libreng bakunang makukuha sa iba't ibang health center at vaccination sites sa bansa. Samantala, target ng Department of Social Welfare and Development na palawakin pa ang sakop ng walang gutong program sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang mga programa laban sa gutom at malnutrisyon sa bansa. Ayon sa DSWD, mahigit 600,000 benepisyaryong pamilya ang aktibong natutulungan as of July 2026 para sa kanilang walang gutom program. May tinatawag ang kagawaran na Electronic Benefit Transfer o EBT cards na naglalaman ng 3,000 pisong food credits bawat buwan para sa mga piling pamilya. Sa pamamagitan ng listahan mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS, dito natutukoy ng kagawaran ang mga karapat-dapat na residenteng pasok sa kategory ng food poor. Ayon kay Director Camille Ann Taguba, Deputy Program Manager ng Walang Gutom Program, layo ng kagawaran na hindi lang ibsan ang gutom ng mga Pilipino, kundi maghatid ng masustansyang pagkain para sa bawat isa.
7: Sa mga gusto po natin sa programa na ma-influensyahan, hindi lamang yung mabigyan sila ng pangtawid gutom, kung hindi pangtawid sa kagutuman, kung hindi ay sila din po ay masigurong nakakapili ng mas magandang klase ng pagkain.
6: Kaugnay nito, patuloy naman ang serbisyo ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay, Cebu at Zamboanga na bukas sa lahat ng nangangailangan. Kumikilos ang mga kusinang ito sa ilalim ng mas pinalawak na pag-abot program ng DSWD, katuwang ang mahigit 300,000 volunteers mula sa iba't ibang sektor.
8: Dito po kasi kay Walang Gutom Kitchen, sinusunod po natin yung pinggang Pinoy. So, meron din po tayong Go, Grow, and Glow Food. In a daily serving po sa us, we offer 2 viands. So, we ensure po in a plate, meron po tayong gulay at saka meron po tayong meat.
6: Kaugnay nito, nagtatakda na ngayon ng mga bagong lokasyon ang kagawaran para sa susunod na yugto ng implementasyon sa National Capital Region, Region 8 at Caraga. Ayon kay OIC Ramil Mapoy, target ng kagawarang maunang matulungan ang mga food poor areas sa bansa, kasunod ng pagpapalawak pa nito sa iba pang lugar.
8: So mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food poor.
9: Sa pamamagitan ng kombinasyon ng EBT food credits at mga soup kitchen na ito, umaasa ang pamahalaan na maibabalik ang sustansya sa mga pamilyang Pilipino at tuluyang matutuldukan ang malnutrisyon sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Para siguruhing ligtas at protektado ang mahalagang datos ng pamahalaan, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 119 para sa isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga ito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
10: Isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga datos ng pamahalaan ang layunin ng Executive Order No. 119 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na tiyaking nananatiling ligtas at napoprotektahan ang mga mahalagang datos ng pamahalaan habang pinalalakas ang digital transformation ng bansa. Layunin ng bagong kautusan na makasabay ang pamahalaan sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya gaya ng cloud computing, artificial intelligence o AI at iba pang digital services. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., saklaw ng EO 119 ang lahat ng datos ng pamahalaan sa digital o hybrid man na hawak ng mga ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga sensitibong datos ng pamahalaan, lalo na ang may kinalaman sa pambansang seguridad, ay kailangang manatiling nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas sa data sovereignty ng bansa. Samantala, ang mga hindi sensitibong datos ay maaaring gamitan ng mga secure cloud platform basta't sumusunod sa mga pamantayan sa cybersecurity at data data protection. Nilinaw rin sa EO na saklaw lamang nito ang mga datos ng pamahalaan at hindi ang mga personal na impormasyon o datos ng mga pribadong mamamayan at negosyo. May 3 taong transition ang mga ahensya ng pamahalaan para maisakatuparan ang bagong sistema sa pangangalaga ng mga government data. Binigyang diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagprotekta sa datos ng gobyerno para mapalakas pa ang digital transformation ng bansa habang nananatiling bukas ang Pilipinas sa mga pandaigdigang digital partnership. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Inaasahang mas magiging disiplinado na sa basura, kalinisan at kaayusan ng mga residente sa Pasig City. Matapos irunsad sa lungsod ang Yes to Ayos disiplina campaign ng MLMDA. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Dinala na sa lungsod ng Pasay ang Yes to Ayos disiplina campaign ng MMDA. Layunin ng programa na paigtingin ang disiplina ng ating mga kababayan pagdating sa iba't ibang paraan gaya ng pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan at pagtatapon sa tamang basurahan. Para sa residenteng si Karen, importante ang ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kaayusan ng kapaligiran, paraan din ito para maturuan ng disiplina ang bawat isa, lalo na ang mga kabataan.
12: Sobrang halaga po kasi nga una sa lahat, pag nag-ipon ka ng mga recyclable, una sa lahat, may iwas sa baha, tapos iwas sa mga ano ng kalat sa paligid. Yan dapat ang una nating ituro sa mga anak natin na maging maano sila sa mga, lalo na sa kalat sa paligid, lalo na pag yung mga recyclable, kailangan ipunin nila, separate yung, lalo na yung like din ng basura, separate yung mga recyclable, yung mga nabubulok tsaka hindi nabubulok.
11: Nakikita rin ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang programa bilang paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa kabataan, na sa simpleng pagsasaayos ng kanilang mga basura ay malaking tulong ito pagdating sa kaayusan ng komunidad.
13: Kailangan talaga nating mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan.
11: Tuloy-tuloy naman ang pagpunta ng MMDA sa iba't ibang parte ng Metro Manila para ilunsad ang Yes to Ayos disiplina campaign. Makikipagtulungan din na ang ahensya sa Department of Education para mas marami pang marating ang isinusulong na disiplina.
13: Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaking launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
11: J.M. Thompson para sa Bayan.
0: Pinagpapaliwanag na si MMDA Special Operation Group Strike Force Head Gabriel Go kaugnay sa nag-viral na paghuli sa isang guro dahil wala itong suot na helmet. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Re-reviewin ng MMDA ang kanilang panuntunan pagdating sa pagpo-post sa social media ng kanilang clearing operations matapos makatanggap ng reklamo ang ahensya mula sa isang teachers organization. Nag-viral kasi ang panghuhuli ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa isang teacher na walang helmet. Umani ng batikos si Gabriel Go mula sa mga netizens na tila nabastusan sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa guro. At sa pag-post sa social media ng naturang video dahil hindi naman umangal ang teacher at tinanggap ang kanyang violation. Batay sa video na ipinost ni Gabriel Go sa kanyang Facebook page, maririnig na nakiusap ang teacher na wag nang videohan ang kanyang pagkahuli, pero giit ni Go na naka-blur naman ang kanyang mukha.
13: Ngayong araw na to, mag-i-issue tayo ng show cause order para magpaliwanag si Mr. Gabriel Go tungkol doon sa nangyari.
11: Binigyang diin din ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na ang intensyon lamang ng pagbabahagi ng kanilang mga operasyon sa social media ay magturo sa ating mga kababayan tungkol sa ginagawa ng ahensya habang pinaaalala ang mga batas sa kalsada. Titignan naman ng MMDA kung may paglabag na nagawa si Gabriel Go pagdating sa panuntunan sa social media posting ng kanilang clearing operations.
13: Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED, particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po na nahuli. Tatawagin din po namin siguro yung side ng guro aside doon sa explanation ni Mr. Go para po ma-determine talaga. Siyempre, lahat naman po tayo entitled sa due process.
11: Ang ibang netizen naman, iginiit na walang naging problema at tama lang ang panguhuli ni Gabriel Go dahil pinaiigting nito ang disiplina sa mga motorista pagdating sa batas trapiko. Titiyakin naman ang MMDA na pananagutin ng ahensya ang kanilang empleyado kung mapatutunayang ito'y may paglabag sa batas. Sa kabila nito, patuloy ang pagpapatupad ng MMDA sa mga batas trapiko habang sinisiguradong magkakaroon ng mas maayos at ligtas na kalsada para sa ating mga motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Nahuli na ng mga otoridad ang 3 sa 4 na mga suspect kaugnay sa kasong pagpatay sa isang prominenteng marine biologist sa Negros Occidental. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
14: Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa prominenteng marine biologist na si Ken Carpenter. Ito ay matapos ang isinagawang dragnet operation ng Binong Special Investigation Task Group ng Negros Oriental Police Provincial Office kaugnay sa insidente. Ayon kay Acting Chief Public Information Office, Police Colonel Allen Reyko, unang naaresto ang gunman sa suspect. Kasunod ang kasamahan nito na umano'y gumahasa sa live-in partner ng biktima. Mabilis na natukoy ang mga suspect dahil sa tattoo nito sa kanilang mga katawan.
15: They covered their faces kasi, di ba? And but some of them or one of them pumunta pa sa ref after killing the American, uminom pa ng tubig, inalis po niya yung kanyang bonnet. The other one, yung mismong gunman, has a tattoo, distinctive tattoo on his left hand na easily identifiable plus a ring. So nagmamatch po talaga sa statement po ng ating witness who is the live-in partner.
14: Kalaunan ay naaresto na rin ang isa pang suspect na nagsilbing lookout habang isinasagawa ang krimen.
15: So pumasok po sila at around 11:30, agad pong itong si Elias M.O. binarel ang victim po natin na American. Then ito po namang si Elias J.F. yung the second one arrested, dinala po sa kwarto, sa isang kwarto doon si ang living partner where allegedly she was raped or sexually assaulted. At ito nga pong pangatlo ay acted as the lookout.
14: Tuloy ang manhunt operation ng PNP para mahanap ang natitira pang suspect. Sa ngayon, hindi pa malinaw sa PNP kung ano ang naging partisipasyon nito sa krimen. Ang malinaw lang, nasa kanya ang nawawalang gamit at pera ng biktima. Robbery gone wrong daw ang insidente.
15: Backtrack po tayo as to what happened. Ito po palang si specifically suspect number 2 alias JF ay nagtrabaho po, did some work for the couple the past months. May pinagawa po. Accordingly, na pasok daw itong bahay na nakawan, but they did not report it to the police na siguro parang akyat bahay or may nakuwang mga gamit before. So nagpagawa sila ng fence sa likutan na park.
14: Sasampahan na ng kasong robbery with homicide ang mga suspect. Ryan Lesigas, para sa Bayan.
0: Nagsimula ng maglatag ang Commission on Elections ng checkpoints, katuwang ang law enforcement agencies bilang pagsisimula ng election period para sa Bangsamoro parliamentary elections na nakatakdang Idao sa Setyembre. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala o pagbiyahe ng baril o iba pang deadly weapon maliban kung ito ay pinahintulutan ng COMELEC. Mula July 30 hanggang September 12 ang campaign period para sa mga kandidato. Sa September 13 at sa mismong araw ng eleksyon sa September 14 ay mahigpit na ipatutupad ang liquor ban, ang pagbabawal sa pangampanya. At sa October 14 naman, ang huling araw para sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Magtatagal ang election period at gun ban hanggang September 29.
16: Inilatag na ang mga isasagawa aktibidad para sa anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa susunod na linggo. Ang mga yan, alamin sa ulat ni Gab Villegas.
17: Planchado na ang mga aktibidad sa susunod na linggo bilang pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC. Magsisimula ito sa July 20 sa mga pulong ng ASEAN Foreign Ministers na tatalakay sa human rights, nuclear weapon free zone, regional resilience, community building at ang sitwasyon sa Myanmar. Sa mga susunod na araw, magkakaroon din ng mga post-ministerial conferences kasama ang mga dialogue partners ng ASEAN kabilang ang Estados Unidos, China, Russia, Japan, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom at European Union. Isasagawa rin ang ASEAN Plus 3, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit at ang kauna-unahang high-level conference para sa anibersaryo ng TAC na i-host ng Pilipinas. Tuloy-tuloy naman ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea kung saan kabilang sa mga pag-uusapan ang 2016 Arbitral Award. Pero nilinaw ng DFA na hindi kasama sa agenda ng mga pulong ang usapin sa Batanes.
18: We're happy to say that there is, we're confident that there is a continuing progress in terms of the number of meetings that have happened so far. I think the latest we had was in Vietnam. And I believe the Philippines will also host another meeting. So there's the commitment there. We see progress and we still are confident that within the year we will see something coming out of these negotiations.
17: Nakatakda ring magbigay ng komprehensibong briefing si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang ASEAN Special Envoy hinggil sa kanyang pinakauling pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa Thailand kabilang ang mga kinatawan ng junta ng Myanmar at mga ethnic armed organizations. Gab Milde Villegas, para sa Maya.
0: Sa ibang balita, ang dating normal na lupain at kinatitirikan ng komunidad, isa na ngayong smart city at pamayanang maunlad. Ito ang pinatunayan ng isang residential community sa Qingdao City sa China kung saan nagkaisa sila para itaguyod ang kanilang mga negosyo at serbisyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
19: Sustainability. Kung saan karamihan sa mga kailangan ng komunidad na ito ay libre o makukuha sa mas mababang halaga. Kung iisipin ay tila swak para sa mas maayos na pamumuhay, particular na para sa mga senior citizens. Ganito ang pinatunayan ng Shangliu Jaiwan Residential Community sa lungsod ng Qingdao sa probinsya ng Shandong sa China, na sa kasalukuyan ay may mahigit 5,000 mga residente. Ang dating sakahan at kinatitirikan ng mga tradisyonal na makabahayan ng mga magsasaka, ngayon ay puno na ng mga gusali, iba't ibang mga negosyo at serbisyo. Nagkaisa mga magsasaka noon na pagsamasamahin ang kanika nilang mga lupain, hindi para ibenta, kundi gamitin ito para makabuo ng mga negosyo na kalaunan ay lumago sa pagdaan ng panahon. Patuloy ito nakakatulong sa bawat miyembro at kanika nilang mga pamilya sa pamamagitan na natatanggap nilang kita bilang mga miyembro kasama ng karagdagang halaga na natatanggap ng kanilang mga pamilya. Ngayon, ang komunidad na ito ay may tuturing ng smart city na patuloy sa innovation at pagpapaalaga sa mga naninirahan dito. Ito ang Green Canteen dito sa Shangliu Jaiwan District kung saan ang mga senior citizens na residente dito ay nakakakuha ng 70% na discount sa mga pagkain na kanilang bibilin na siyang malaking tulong para sa mga senior citizens na naninirahan dito sa lugar. Ang mga pagkain dito ay tiyak na masarap at masustansya.
20: Now it's summer, so the highest temperature is already near 30 degrees centigrade. It's getting very hot outside, so we do not like to cook inside our home. So the community canteen is very, very convenient for us. When we drink inside the tea house and then we pass by the canteen, we can buy a meal and then we back to home. It's very, very convenient.
19: Bago ito ng tiyatawag na Happiness Street kung saan matatagpuan ng iba't ibang negosyo gaya ng convenience service center, bookstore at iba pa. Bukod pa rito, libreng magagamit ng mga residente ang iba't ibang serbisyo gaya na lang ng iba't ibang tools, pananahi, paggamit ng computer para makapag-research. At para makatulong pa sa mga residente, lalo na sa mga senior citizens, ang upgraded smart TV platform kung saan maaaring makapag-book para makapag-order ng pagkain, gamot at iba pa. Mula rito, ito ay ihahatid na lang sa mismong unit nila.
1: Our community canteen is very convenient, especially for the elder who cannot go outside, who cannot cook for themselves. And they can order food, and the volunteer can deliver the food door to door. So it's a big comfort to our elder people.
19: Katulad nila, kaisa ang mga residente sa iba't ibang aktibidad na kanilang isinasagawa.
21: To encourage everyone to participate in community governance, the community introduced the measures of management and reduction of happiness point in 2023. These measures specify the rules and the redemption methods for earning happiness points. They make clear that residents can earn points for many positive behaviors, including voluntary service, cultural and sports activity, public welfare service, and good deeds.
19: At kahit naging matagumpay na ang kanilang komunidad, hindi nila nakalimutan ang kanilang pinanggalingan, kaya may isang dedicated museum sa lugar. Sa uli, dahil sa pagtulungan ng bawat isa sa kanila, naging matagumpay ang kanilang komunidad, patunay lang na ang pakikiisa ay malayo ang mararating. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Good news para sa K-pop fans dahil nakapag-renew na ng kontrata ang lahat ng miyembro ng K-pop group na Seventeen. Samantala, nakuha ng sikat na Pinay theater actress na si Gab Pangilinan ang isa sa kanyang mga dream role. Ano kaya ito? Alamin natin yan sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
22: Isa na namang dream role ang nakuha ng award-winning theater actress na si Gab Pangilinan. Siya ang gaganap bilang unang Filipinang revolusyonaryo na si Gabriela Silang sa paparating na Gabriela the Musical. Aminado ang aktres na hindi niya inakala na siya ang mapipili para sa nasabing papel. Anya, isang malaking karangalan at responsibilidad ang pagbibigay buhay sa kwento ng bayani. Ibinahagi rin ni Gab na matagal na siyang tinutukso ng ilan bilang Gabriela Silang dahil sa kanyang pangalan. Para sa kanya, parang matagal na palang naging manifestation ng pagkakatanggap niya sa role. Sa kanyang broadcast channel, ipinahayag din ni Gab ang kanyang tuwa at pasasalamat. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pagkakataong dumating sa kanya ngayong 2026 at nagpasalamat sa walang sawang suporta ng kanyang mga tagahanga. Mapapanood ang Gabriela the Musical simula November 13, 2026 sa Hyundai Hall, Arete sa Quezon City. May magandang balita para sa mga Karat. Opisyal nang nag-renew ng kanilang kontrata sa Pleiades Entertainment ang lahat ng 13 na miyembro ng K-pop group na Seventeen. Sa pahayag ng Pleiades, ikinatuwa nila ang pagpapatuloy ng kanilang samahan at nagpasalamat sa tiwalang ipinagkaloob ng mga miyembro. Tiniyak din ang ahensya ang patuloy na suporta sa mga group, unit at solo activities ng mga miyembro habang hinihintay ang muling pagbabalik ng kompletong 13-member group matapos ang military service ng ilan sa kanila. Nag-debut ang Seventeen noong 2015 at noong Marso lamang ay muling nakipagkita sa kanilang mga Filipino fans sa kanilang New World Tour. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: na napupuntahan ng mga suspeka. Mahanap naman sa patong-patong na kaso ang mga naaresto. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Nagatid sa ating orasang kapitbahay. 17 minuto kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galawin natin ang mga balita galing po naman dyan sa may area ho ng Labotas. Nandiyan yung ano ha, yung malaking fish port complex sa pinakamalaki dito ba sa Asia. Oh? Diwan ng Pangulo muling dadayo sa Labotas ngayong Biyernes. Aba, pingan natin ang mga detaling yan. Nandiyan po naman si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling magbubukas ang kadiwan ng Pangulo sa lungsod ng Navotas para mag-alok ng mas mura mga produktong pagkain sa publiko. Sa abiso ng LGU, dadayo ang kadiwan ng Pangulo sa Navotas Sports Complex ngayong Biyernes, July 17 mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Inaasahang magiging available din dito ang 20 pesos kada kilong bigas para sa mga senior PWD solo parents, 4-piece, mga nakarehistong fisher folk at miyembro ng TODA alinsunod sa guidelines ng DA. Nagpaalala lamang LGU na first come first serve ito hanggang may supply. Bukod sa murang bigas, makakabili ng murang gulay, putas, manok at karne, katuwang naman ang mga kooperatiba. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alam mo ninyo, ngayon pong Hulyo 17, patuloy po yung pag-arangkada ng mga Kadiwa Pop-up Store. Maging ito po ang kadiwa ho ng Pangulo. Ho. Ngayon yung una, anibersaryo ng baga tatatag ng kadiwa. No? Eh yun eh, parang ngayon yun eh. Sa iba't ibang tao ko na ating basa para magkitid po ng mga murang bigas, sariwang gulay, pangpangunayang bilin. Direkto po naman sa, mula po naman sa mga magsasaka. Mga kadiwa, ang mga aktibong kadiwa sites ngayong Hulyo 17 o sa mga nagre-register ng mga mag-anastote ng kadiwa. Fernando City, La Union, bukas ang kadiwa sa Lungsod Week. Hanggang ngayong araw sa Kubo, tabi ng City Hall. Mula umaga, tampok dito mga murang bilihin para sa ating mga residente. At po naman sa Zamboanga City, huling araw ngayon ang kadiwa pop-up sa Zamboanga City Medical Center. Bukas ito alas 8 hanggang alas 3 po naman ang hapon sa mga sariwang gulay at lokal na produkto. Po naman sa may party ho ng Lapu-Lapu City, kasalukuyang operasyonal ang Kadiwa Retail Program sa Lapu-Lapu City Hall Grounds. Bebenta ho ng murang karne, prutas, gulay at ready to eat meal sa South Cotabato. Ay aktibo ang kadiwa ng Pangulo, Provincial Capital, Coronel City. Saan bagsak po, bagsak presyong bigas, isda't karne mula sa mga lokal na MSMEs at magsasaka po naman. At tuloy ang pagpapatubad ang subsidized rice program para sa mga residenteng kabilang sa mga vulnerableng sektor. Kaya po ng mga senior citizens, PWDs, all of parents at 4-piece beneficiaries, mga piling permanenteng kadiwa center. As for all, para sa kalapang kalahat ng publiko, ang dekalidad na lokal na bigas ay mabibili hanggang 45 kada kilo po naman. Lalo sa ating mga mamimili sa mga itutungo sa mga kadiwa, dala po ng sariling eco bag. Ano ho? Ipit pong ipinutupad sa mga kadiwa centers ang pagbabawas ng single-use plastic kaya mas mainam. Magdala na lamang po ng telang bag o kaya naman po yung basket. Ano ho? Dala rin po ng valid ID. Ikaw ay senior citizen, PWD o solo parent, magdala po ng kukulang ID. Ano ho? Para makuha kalagdagang discount o makabili po naman ng mas murang bigas po naman. Ayan. Mga permanenteng kadiwa centers dito sa Metro Manila, sa Quezon City, dito sa Agribusiness Development Center, ADC Kadiwa, ho. Mismo na, dito yun sa MDA, Central Office. Bukas po yan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Naman sa may parte ng Manila, sa Pandacan, o Kadiwa store sa Meso Street, Pandacan operational po yan, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, ano? Para sa mga regular suki natin dyan. PPI Malate ay regular na bentahan po din sa may Bureau of Plant Industry Multipurpose Hall, San Andres Street, Malate, Manila. Para sa mga sariwang prutas at gulay pa rin po naman. At sa mga kadiwa, sa mga transport hubs, mas mapadali pa yung pagbili ng murang bigas para sa mga bayabayahang manggagawa. Patuloy po ang operasyon ng mga kadiwa store sa mga piling istasyon ng tren, alat po ng MRT North Avenue Station at LRT Monumento Station. Alas na nagbubukas po yan, alas 3 sa nga po, hanggang alas 8 ng gabi. Okay. Huwag din pong kalimutan yung pinalawak na Philippine Postal Corporation na kanilang pagpagtulungan sa DA. Higit pong 45 mga sangayon ng post office nationwide ang nagsisilbi rin kadiwa centers saan nagbababa ng supply ng abot kayong bigas. Linggo-linggo po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Na-update sa atin sa mga kadiwa outlets. Ano ho? Dala si Papang detalye ng balita, binito naman ng National Food Authority na climate resilient ng mga warehouse nila na itinatayo at isinasayos bilang paghahanda po sa namang uri ng kalamidad, mapabagyuman o lindol. Ang panayam, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Is nakita sa Sir Larry ha, baka next week pwede ka naman din.

0: Ano, hindi lang malalakas na bagyo ang kayang salagihin ng kanilang warehouses, kundi maging ang malalakas na lindol. Yan din ang NFA na ligtas kontra ulan ng mga buffers lang ng bigas dahil sa oras na tumama naman isang bagyo o malakas na ulan, dulot ng habagat, ay tinatakpan na nila ng gluwana o mga nakislak ang mga nakislak na bigas. Ay tama lang yun, ha? Yan din pa rin po ng NFA na patuloy ang kanilang pagpapahusay sa mga storage facility ng bigas. Bang matyang na mas tatagal ang shelf life ng bigas at natin ito po naman de kalidad. Tuloy-tuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang mas matulungan ang mga magsasaka ng palay na mapataas po naman ang kanilang produksyon sa pamamagitan po ng mga post-harvest facility. Iyag po ng NFA Mr. Senator Lacson na hindi tumitigil ang Department ng Agriculture at NFA sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing moderno ang mga post-harvest facility sa buong bansa sa kasalukuyan. Ay meron ng 36 na post-harvest facility sa buong Pilipinas na maaaring mapakinabangan po naman ng mga magsasaka. Pero tanggap tayo ng report na tumangang mga mangingisla po naman sa Surigao del Sur ay iligtas matapos yung lumubog ang sinasakyang bangka. Alamin natin ang detalye ng balita sa Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas ng Dagya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ligtas ng nakawi sa kani-kanilang mga tahanan ang tatlong mangingisda matapos ma-rescue ng kapwa mangingisda sa karagatang bahagi na ng lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Batay sa ulat mula sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, napagalaman ang nasabing mga mangingisda ay nagmula sa mga bayan ng San Agustin at Mariatag na sakop pa rin ng probinsya. Lumubog ang kinilang sinasakyang pump boat sa ikatlong araw ng kanilang pangingisda. Natagpuan ang mga ito bandang alas 5 ng umaga nitong Hulyo 14. Humigit kumulang 33 milya mula sa baybayan ng lungsod. Natagpuan silang lumalangoy sa gitna ng dagat at nasagip ng mga kapwa mangingisda na sina Jovi Nunez at Babart Sumaga na kapwa residente ng barangay Bungtod. Ligtas silang nadala sa talampasigan at agad na dinala sa Tandag City Operation Center kung saan mabilis silang nilapatan ng tulong medikal ng mga responder. Kalaunan ay nilipat sila sa pangangalaga ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Agustin na siya naghatid sa kanila pabalik sa kanilang mga tahanan. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang mga karagdagang detalye at ang sanhin ng paglubog ng naturang pampot. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Ay, salamat, Radyo Pilipinas, Tandag. Samantala, sunod natin ang Tayog, Pangasinan. Walong class dis naman sa Pangasinan sa... Araw na pagsasanay daw sa Class Development Plan. Alamin natin ang buong kwento ng balitang yan. Natutok naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sumailalim sa limang araw na masinsin ang pagsasanay ang 30 kinatawan ng mga magsasaka mula sa 8 rice clusters sa Pangasinan upang bumuo ng kani-kanilang Cluster Development Plan. Ang training on Cluster Development Plan for rice clusters in support to PAFES sa Batch 5 ay matagumpay na dinaw sa pasilidad na Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa Barangay Tibag East sa Santa Barbara, Pangasinan. Isinagawang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Office of the Provincial Agriculturist ng Pangasinan. Layon nito na iangat ang kakayahan ng mga kalahok mula sa 8 magkakaibang munisipalidad upang isulong ang mas organisado, epesyente at modernong pamamalakad sa kanilang mga taniman ng palay. Sa loob ng 5 araw, tinalakay sa mga kalahok ang may estratehiya sa ilalim ng masagana Rice Industry Development Program, ang kahalagahan ng farm clustering and consolidation sa riyon at ang mga pangunang prinsipyo ng rice clustering. Nagkaroon din ng mga workshop at pangkatang gawain kung saan ang bawat cluster ay nakabuo ng kanilang sariling paunang CDP na magsisilbing gabay o re-entry plan base sa particular na pangailangan at potensyal ng kanilang mga samahan. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng ATIRTC 1 na palakasin ang kapasidad ng mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Regional Agriculture and Fisheries Extension System para sa isang produktibo at napapanatiling sektor ng palay sa buong Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, sa Tayo, Pangasinan. Good morning dyan sa Prudente and Gutierrez family. Ay, ang susi kay Kuyang Menard, Prudente. Sa mga nakatutok natin dyan, maging ang Abalos family rin. Ay, morning kay Tatay Abalos ng Mandaluyong. Tatay Ben, kamusta ka na? Kamandala, PCA Albay Research Center, nagsagawa po ng study visit para po naman sa mga kooperatiba ng Magniniog. Kami natin ang detalye si Paul Hapin, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Next, nagawa ang Philippine Coconut Authority Albay Research Center ng Exchange Training Program o Study Visit para sa Cooperative Development Authority Region 4A Extension Office. Lumuhok sa aktibidad ang 29 na kalaho kabilang ang mga kinatawan mula sa 12 kooperatiba na mga magninyog, binabahagi ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Sa pagbisita ay pinakilala ng PCA Albay Research Center ang mga pananaliksik, teknolohiya at pagpoproseso at mga programang sumusuporta sa inobasyon sa industriya ng niyog. Tampok din ang mga talakayang teknikal, open forum at pagbisita sa mga pasilidad upang higit na mapalakas ang kakayahan at pakikilahok ng mga kooperatiba sa mga negosyong nakabatay sa niyog. Ayon sa PCA Albay Research Center, patuloy nitong isinusulong ang pananaliksik, pagbabahagi ng kaalaman at inklusibong pag-unlad para sa kapakanan ng mga stakeholder ng industriya ng niyog sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Alba.
0: Ganoon natin ang naga. Pagsasanay po naman hinggil sa mushroom harvesting. Turo sa mga agriculture student. Tumin natin ng detalye si Mayra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Sumailalim sa pagsasanay ang mga agriculture students ng Camarines Sur hinggil sa oyster mushroom harvesting, collection ng fruiting bodies at preparation ng mushroom sa pamamagitan ng paggamit ng 70% rice straw at 30% sawdust, pati na ang 8 oras na pasteurization ng substrate. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa pagkikipagtulungan ng Mushroom Growers Association ng Naga. Ang grupong ito ang nagpapatuloy sa pagtulong sa pamamagitan ng hands-on learning opportunities para sa mga estudyante mula sa isang agricultural school ng Camarines Sur at bahagi ito ng kanilang on-the-job training. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa pamamagitan ng partnership sa Philippine National Police Project KKK o Kabuhayan Kaibaning Kapulisan. Ito ay may layuning palakasin ang livelihood o hanap buhay ng mga mushroom growers community sa Barangay Concepcion Grande sa lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Sustainable Agricultural Technologies, Capacity Building at Community Collaboration. Laking tuwa naman ang mga estudyante dahil naging bahagi sila sa pagsulong ng sapat na food security sa lungsod. Para sa Radyo Pilipinas, Mayra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hello, hello lang tayo sa mga sukiyaki natin. Happy listening, happy viewing kay Alberto Norbing Loreno. Watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Morning din kayo, Ma'am Veronica Baputi, dyan sa Negros, ano ho? Sa kanyang spa and clinic, dyan, ha? Kami sukiyaki, dinadayan. Layo lang kasi, hindi natin mapuntahan. Good morning din kay Sir Eddie Dulagon, kalimutan. Good morning po. Pa-shout out kami dito sa Esperanza Sultan Kudarat, ha? Okay, Barangay Salabaca, Esperanza. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Sultan Kudarat. Good morning sa Cotabato. Malaki pamilya ng Gordon family dyan. Oy, good morning. Salamat sa pagtutok. Good morning din kay Sir Sam Gordon. Din kay Noria Rabusa Basto. Kanya, okay talaga si BBBM. Iniintindihan niya lahat ng problema sa bansa. Dapat gumising ang lahat, sabi niya. Na makita ang problema ng bansa, huwag kampihan. Ang puro paninira lamang at pasyal-pasyal lang. Good morning din kay Ganghan Yuji at sa Beltran family. Po naman nakatuto ko yan palagi na sa may parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Ayan, sa mga report, bago tayo mag-break. Ito, kasunduan sa pagitan po ng lokal na pamahalaan po naman ng King Owen City at DOSD Mislami sa Oriental. Hingil po naman sa proyektong Corn at Coffee Enterprise. Aprobado na po ng ang sangguniang panglungsod. Detalye, nakatutok po dyan si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Aprobado na ng sanggunang panglungsod sa lungsod ng Hingoog ang Memorandum Agreement sa pagitan ng ILGU Hingoog at sa Department of Science and Technology, Misamis Oriental, hinggil sa proyektong Empowering People's Corn Coffee Enterprise sa pagitan ng Technology Enhancement at Export Market Development sa lungsod ng Hingoog. Naglalatag na turang MUA ng terms at conditions para sa pagpatupad ng proyekto na kung saan tinututukan dito ang pagpalakas ng corn at coffee production ng Hingoog City. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa barangay. Sa bayan barangay. Magic 6. Oh, mga nakatutok dyan, yung mga senior citizen dyan. Oh, yung mga lupon, magandang maga. Kay Barin Boy Kambe. Kay Kalito. Ayun. Si Rolando Sanyosa and family, marami pong salamat dyan. Marami pa yung mga nakatutok dyan. Thank you, thank you. Mga batang igang ay mga batang hamog ba tawag doon? Balik po kami, oras yun natin, kapit bay, 3.5 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Iusap pa rin ho, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang tikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
8: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Ako po si Christina Villagandoria and coming from Mingaol City, and I am one of a pioneering student of Mingaol City United Colleges. Isa po ako sa benepisyaryo sa libreng tertiary education na ginawad po ng ating pamahalaan. And I am very grateful and thankful po sa programang ito dahil po natulungan ko po ang aking sarili na maabot ang aking pangarap and of course, pangarap po ng aking pamilya na kapag makapagtapos ng pag-aaral and of course, makapagtapos ng pag-aaral na libre at wala pong nababayaran kahit po piso. So once again po, salamat po sa lahat na nagpapatupad ang programa ito na way magpatuloy po ang programang ito para mas marami pang matulungan na kabataan na katulad ko na nangangarap na makapagtapos sa paghahatalo. Salamat po.
12: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
10: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Balik tanaw lang tayo. Ho. 17, 1948. Yan po yung opisyal na nilagdaan po ni Pangulong Elpidio Quirino, ang Republic Act No. 333 na nagtatalaga po naman sa Quezon City bilang bagong kabisera ho ng Pilipinas, kapalit po ng Maynila. Ayan. Pero makalipas ho ang 27 taon, yung pong pagiging kabisera ng Quezon City, inalik po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa titulong sa Maynila naman. Back June 24, 1976. Ayun. Capital ho natin, Maynila na. Ayun. Hulyo 17, 1892. Pating po si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, yung Rizal, si Rizal Excelin Dapitan, Pangarnote. Simulan yung kanyang apat na taong pagkakatapon. Dahil po dyan, naging mitya naman niya para itatagpo naman ni Andres Bonifacio ang lihim na samahan ng katipunan para labanan po naman ang Espanya.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya natin ang mga bumper-to-bumper report. Paghanda po naman para sa Rice Derby 2026 sa Eastern Samar. Tapos yan ang isinasagawa. May detalye naman dyan si Penny Pupita, Radyo Pilipinas, Borongan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Puspusan ang paghahanda para sa Rice Derby 2026 Season 5 sa lalawigan ng Eastern Samar sa pangungunan ng Office of the Provincial Agricultural Services, OPAS. Katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 8, isinasagawa na ang mga demonstrasyon sa mga palayan sa Barangay Gapang at Barangay Hikontol sa Bayan ng Dolores na magsisilbing pangunahing venue ng programa. Ayon kay Provincial Rice Coordinator Ted Apura, bahagi ito ng paghahanda ngayong rice season cropping na nagsimula noong Mayo at magtatagal hanggang Oktubre bilang paghanda sa Rice Derby Field Day. Layunin ng programa na maipakilala sa mga magsasakang mga makabagong teknolohiya, mga bagong variety ng binhi at iba pang makabagong pamamaraan sa pagsasaka upang mapataas ang ani at produksyon ng palay sa lalawigan. Isinasagawang programa sa suporta ni Governor Ralph Vincent Ibardoni, katuwang ang lokal na pamahala ng Dolores, kasama mo ang municipal at Provincial Agriculture Offices sa Eastern Samar. Nakatakdang ilunsad ang Rice Derby 2026 Season 5 sa Hulyo 29 na inaasahang dadaluhan ng mga magsasaka, agricultural technicians at iba pang katuwang sa agrikultura mula sa iba't ibang bayan ng Eastern Samar at iba pang lalawigan sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Sa tabok naman tayo, well ng tubig ng Apo Chico River Irrigation System patuloy na bumabagsak dahil po sa epekto ng El Nino. Dahil nandiyan po naman si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabog.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ipinaalam ng NIA Kalinga Irrigation Management Office sa lahat ng mamagsasaka at sa publiko ng antas ng tubig sa Chico River na pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa irrigation ng Upper Chico River Irrigation System ay patuloy na bababa dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Division Manager Engineer Ferdinand Damog ng NIA Kalinga, dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, narawagan sa magsasaka, lalo na sa mga nasa downstream at tail end na bahagi ng makanal ng irigasyon na huwag munang magtanim ng palay sa panahong ito upang maiwasan ang pagkalugi at hindi masayang ang kanilang gastos kung hindi rin makakatanggap ng sapat na tubig ang kanilang mga sakahan. Ang mga downstream at tail end service areas ay kinababilangan ng Masablang at Nambaran sa Tabuk City, Kawagayan at Papako sa Pinakpok Kalinga, ilang bahagi ng Quezon at Malilig Isabela. Sa halip na balay, hinikayat ang mga magsaka na magtanim ng mga gulay at iba pang pananim na nangailangan ng kunting tubig o kayang mabuhay kahit kulang ang supply ng tubig tulad ng mais, munggo, kamot at iba pang angkop na pananim na makakatulong sa kabuhayan ng pamilya sa panahon ng tagtuyot. Para naman sa mga magsasakang sakop ng solar pump irrigation system, hinilin ng NIA na gamitin ang maayos at epesyente ang mga solar pump kung maaari gumamit din ng iba pang mapagkunan ng tubig tulad ng balon, sapa at iba pang maaari pagkunan ng tubig upang maprotektahan at masuportahan ang pagtatanim. patuloy na nakipag-ugnayan ang NIA sa mga lokal na pamahalaan, irrigator association at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang maayos at epesyenteng pamamahala ng irrigasyon at patas na pamamahagi ng limitadong supply ng tubig. Anya magkaisa tayo sa pangalaga ng ating yamang tubig at sa paghahanda sa mga epekto ng El Nino. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa ay mahalaga upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi sa agrikultura at mapanatili ang kabuhayan ng ating mga magsaka. Para sa Bagong Pilipinas, sa Kripeles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tabuk. Dahil dyan, makasama po natin ang tanggapan ng National Irrigation Administration. Ang korporasyon, pag-ari po ng pamahalaan, GOCC po yan ho. Pangunahing pong tungkulin, magtayo, komponent mamahala po ng mga sistema ng irigasyon o patubig sa mga sakaan sa buong bansa. Ayon itong mapataas ang ani ng mga magsasaka at yakin ang seguridad pagkain po naman ng ating bansa. At dahil po dyan, isa sa tinututukan po ngayon ay yung isang malaking proyekto, Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na yan. Iulat po na sa 45% ang 0.79 completion na. Proyekto ito, target po matapos by 2028. Magbigay po ng patubig at flood control sa gitnang Luzon. Alamin natin, yun ba naging multi-purpose ang tawag dyan? Leader Ed Gillian, ang administrator po ng National Irrigation Association, makasama natin. Leader Ed Gillian, sir, magandang maga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap Agrikultura, si Kahiro po. Kamusta na?
18: Hello, Kahiro. May magkakadigat. Good morning po sa ating lahat.
0: Si Engineer Ed Gillian po, ito po yung travel buddy ng Pangulong BBM. Silang magkasama. Parang matindi naman ang suporta ng Pangulo sa irrigasyon talaga, ho, sa agrikultura, sa kabuhan. Engineer, sa inyo na nga ho manggaling. Kamusta na po itong yung 45.79% completion na po ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac? Bakit po ito Phase 2 na? At kailan pa ba talaga nagsimula ito? Maraming beses na binbin ito. Inabutan ito ng problema ng pagsabog ng vulkan dyan. Ano na po ang latest natin dito?
18: Oo, Cairo. Matagal na po itong proyekto na ito. Ano po? Pagkukuntahin nga natin, nung pag-uusap ko ng ating Pangulo, parang anim na Pangulo na ang dumaan, ano?
0: Dalawang Pangulo galing dyan sa lugar na yan.
18: Gusto po lang ating Pangulo na tapusin na po ito dahil syempre, alam na alam po niya na matagal na pong inihintay ito ng mga kababayan natin sa Tarlac, ano? Kaya, binibilisan lang talaga. Talagang literally, araw at gabi po ang trabaho natin doon, mga Kahiro.
0: Ito tinatawag na isang higanteng imprastruktura. Baga, tutusin ni BBMP ito, Balog-Balog Multipurpose Project. Isang higanteng imprastruktura at megadam project ang matatagpuan po sa Mesa Nusit Tarlac. Itinuturing na isa sa pinakamalaki, pinakamatagal at pinakakomplikadong proyekto ng NIA. Bakit ito komplikado?
18: Ay, komplikado po dahil na sa dami ng pinagdaan ng problema na ito, ano? At sa lahat nga ng proyekto ng NIA, ito po ang pinakamahirap na project. Kaya very challenging po ito, Cairo, ano? But pero napakalaki ang magiging pakinabang po natin dito. Dahil lang papatubigan niya, mahigit 30,000 hectares. At, you know, ang production ng hydropower na ito, mahigit 40 megawatts din, Cairo, pag natapos natin, ano? At higit sa lahat po, ito ay ang laman na ito, mahigit almost 600 million cubic meters. Wow. So, napakalaking flood control din ito, kung nung tutusin mo, Cairo, ano?
0: So, at para sa mga nakikinig,
18: ang magiging impact.
0: Para po sa mga nakikinig, balikan lang natin, 70 at 80 pa, simula po yung pag-aaral, yung feasibility study po niya noong 1978 at inaprobaan po yan way back 1988 po naman. E nabalam yan kasi nga sumabog yung pinatubo. Ano ho? Ay yung phase 1, 1999 hanggang 2012, oh, naibalik po yung patubig sa 12,475 hektarya na sakahan, mahigit po 7,000 magsasakaan na kinabang. Ngayon, yung phase 2 kasalukuyan, nagkakahalaga pala ito ng 20.554 bilyong piso. Ano ho? At hanggang kailan po ba ang target na matapos ito at maging operational na ito, Engineer?
18: Walang talagang target completion na ito, Cairo, is 2029. Pero dahil nga sa bilis magtrabaho ng ating contractor, dahil quadruple A contractor na yung gumagawa, Cairo. Yan ang ginawa natin para mas sigurado tayo, mabilis at mahusay yung contractor. May quadruple A ang kinuha natin.
0: Sabihin ba niyan, engineer, 24 oras yung trabaho nila diyan?
18: Yes, kayo, kahit sa gabi nagtatrabaho sila diyan, ano? So, ang ano natin, ang alam mo kasi ito, tapos na yung Kwangahiro eh, tapos na po yung irrigation facility, yung kanal, ano? Mga hindi naman, mga 90% na mahigit yung kanal. So, ang natitira na lang na trabaho natin malaki diyan is yung mismong dam. Pag sinabi po natin balog-balog dam, hindi lamang yung dam structure yung ating ginagawa diyan, dahil yung mismong dam ay nasa around 40% lamang ang weight nito sa kabuuang project Cairo. Pero yung irrigation facility, meron din yung paggawa natin ng paglilipatan ng mga apektado nating mga kababayan po doon. So may housing kasi yan, maraming facilities ang ginagawa diyan eh. So pag iko-compute po natin yung Cairo, nandoon na tayo sa around 60% ta ang accomplishment natin. Pero kung yung dam na lamang po ang malaking trabaho na natitira, yung impounding dam.
0: Kaya pala tinatawag itong multi-purpose kasi nga hindi lamang basta imbakan ho ng tubig at marami pang pakinabang para sa mga taga Central Luzon ay yung malawak na irigasyon, yung patubig na yan, yung suporta sa magsasaka, mapapataas ang kita nila, yung malinis na enerhiya, yung hydropower, magtatayo din pala ng planta ng kuryente dyan, nalilika ng 43.5 megawatts at yung flood control, iwas maha, magsisilbi rin pong panangga sa malalakas na bagyo at may ita po na pag-imbak na hanggang 559 million cubic meters na tubig at yung kabuhayan na turismo, yung fishery, meron din pala dyan, 150 hectare yung inland fishery.
18: Tama po yan, Cairo. Ano? Kaya tinawag po siyang multi-purpose dahil una, ang purpose natin dyan is irrigasyon. Ano po? Pangalawa, may hydropower production po yan. Pangatlo, yung bulk water, Cairo, no? Yung inuming tubig. Kaya ano po, kailangan ng ating mga kababayan sa Tarlac yan. Ano? At meron din siyang aquaculture, pwede rin floating solar sa dam. Napakarami. At tourism. No? Pwede rin, nagpa-plano na po yung mayor doon, nagagawin niyang tourism site yung site na yan. At alam mo, Cairo, yung area na yan, papagawan natin dyan ang nature dam. Para pag kami mga estudyante na makapupunta doon, nakikita nila kung paano ang system ng ating dam, kung paano siya ginawa at kung paano yung purpose, paano dumadalo yung tubig, paano yung sa hydropower. So, rin siya, magiging educational site din po siya.
0: Maganda.
18: Estudyante, mga mag-aaral. So, napakaganda ang project po talaga niyan, Cairo.
0: At kapag natapos na pala yung project na yan, Engineer Ed Gillian said, dadalo daw po yung tubig ng 34,410 hektaryang sakahan. Pabaybayin po yung 10 lokalidad, 9 na bayan at 1 lungsod sa lalawigan ng Tarlac, Tarlac City, San Jose, Victoria, Gerona, Panigay, Pura, Ramos, Lapas, Capas at Concepcion. At siyempre, dahil sa tuloy-tuloy na yung patubig, yung mga magsasaka natin sa mga lugar na yan, aba tama ba? Pwede na silang mag-ani po ng 5 beses sa loob po ng 2 taon? Dati, 1 beses lang, 1 taon eh.
18: Actually, kahit na yung discarte nga nung kung mga Ilocano nga na magsasaka yan, pwede nga 5 beses sa 1 taon eh. Alam mo kung parang sistema dyan? Alam mo yung intensity kasi ang sinasabi mo eh. Pwede ka kasi magkalim ng mga ibang high-value crops. You know, kalimbawa, petchay. Ilang araw lang naman yung petchay, di ba? Yung mga gulay, yung mga ganyan. Para mas malaki ang kita. Kung karulin mo yung ating mga ibang magsasaka eh, mas gusto nila kahit na minsan lang yung, ano, minsan lang yung palay, tapos magtatarin na sila ng high-value crops. So, sunod. Kaya ganun po yung ano yun eh. Ang diskarte ng mga Ilocano, puro Ilocano naman ho halos sa mga nandun. So, ang importante kasi dyan, Cairo, yung sa pagtatanim mo kasi, para umunlad yung magsasaka, ang garawa na titignan mo dyan, itutulak mo dapat yung cropping intensity. At kung iba-ibang produkto ang itatanim mo doon, may iwasan mo rin yung impeste. Pero kung, you know, yun at yun ang itatanim mo doon, abay, dadami ang pwesto niyan. Pero kung mag-diversify ka, dadami na yung kita mo, mawawala pa yung problema mo sa peste, at, you know, dahil yung cropping intensity na tinatawag.
0: Eh, tago lang, Engineer Ed. Sabi nga, yung maraming residente yung mga kababayan natin ng mga IPs, mga naapektuhan po dyan. Pero nasa 500 mahigit na pamilya na ilipat na, may mga pabahay ng ginawa, may mga kompletong pasilidad, may mga bagong resettlement site, hindi lang basta bahay, oh, nilagyan daw ng sariling kalsada, may drainage, may mga parolan, barangay hall, may health center, palengke, basketball, butihan, mga sementeryo pa. May subsidy rin sila para sa mga kuryente supply ng tubig. At tama ho ba? Ganun na mga ginawa para sa kanila?
18: Yun po, kaya nga kasama po yun sa project. Kaya nga po sabi ko, hindi lang naman yung dam ang component. May dam, may irrigation facility, meron yung paglilipat ng ating mga kababayan na apektuhan dyan. Out of 900 po na initial po na doon sa aming MOA, ay 200 na lamang po, ang around 200 na lamang po ang hindi na ililipat dyan. Ano? So, yun ang tinutupad ng niya na kanyang obligasyon. At sabi ko nga sa ating mga kasi yung dati natin, ano yung problema kasi dyan, Kahiro, yung nabili ng niya, sapat na po yung nabili ng niya na relocation site. Ano po? Yung 900 na yon, pwede na sila lahat doon. Kaya lang itong atitirang 200, ayaw daw nila doon sa site na yon. So, tumingin ulit kami ng site na pwede nilang, o gusto nilang lipatan. Ano? At yun ang pinag-uusapan namin ngayon. Kung may mga, yung dito naman po sa social side ay meron kaming binuo na technical working group para tuloy-tuloy na mag-uusap. Para naman po yung ating, yung ibang kagustuhan po ng ating mga naapektuhan mga kababayan ay mapagbigyan naman natin ng yung ayon sa, naaayon naman sa batas.
0: Okay. May mga tanong po ang napumapasok, Engineer Ed. Ligtas daw ba ito sa lindol? Lalo na't malapit po sa bulkang Pinatubo. Eh, dapat may mga pagsusuri sa mga seismic resistance ito. Kamusta po kaya?
18: Ayan po ang gaya ng Kahiro kung bakit ang design ng ating dam ay earth core siya, no? Yung lupa. Yung parang design din ito ng magat at itong sa Yupris, ano po, pantabangan dam. Dahil po pagkalupa, pagkalumindol, ay hindi ho siya magka-crack eh. Makukumpak pa siya lalo. Alam di ba, hindi alam ng karamihan eh, na yung magat ay nandoon po siya sa tinatawag na yung may ano doon eh, may merong ito yung earthquake prone talaga na area eh, sa magat dam. Pero nakita po namin na sa paglipas ng panahon, abay, dumanas na po yun ng mga ng lindol. Ng, kaya lang, may mga nilagay po kami doon ng mga observation na section. Lalo po ano eh, lalo po tumitibay yung dam pag nauuga dahil nakukumpak po siya.
0: Yun. May tanong ko lang, Engineer Ed, ano, ako, palagi nyo kasama ang Pangulo sa malaking project mo ng NIA, nandiyan ang Pangulo, nakasubaybay sa inyo at nakatutok naman talaga. Bakit gano'n? May mga pagkakataon pa rin, sinasabi daw ng mga magsasaka, wala daw nangyayari sa kanila, walang ginagawa daw ang gobyerno sa mga magsasaka natin. Ano masasabi niyo ron?
18: Hindi naman, Kahiro, eto ha, pustahan tayo. Kung yung totoong magsasaka ang pupuntahan mo at tatanungin, kahit sino sa kanila, pumunta doon sa mga IA natin, ano ho, yung mga irrigators association natin, magtanong, sasabihin nila sa'yo na talaga meron. Ngayon ay ramdam ang servisyo ng ating pamahalaan. Sabi nga, ibang klase nga daw dahil na pati yung pagbubuo ng kooperatiba nila, talagang tinutulungan natin sila, no? Eh, yung mga nagsasabi po ng mga ganyan, ito yung mga, alam mo sa politika, yung tawag mo doon ay yung kontra. Yung kontra sa'yo. Kahit na anong gawin mo, ay walang ano doon, walang mangyayari dahil na may agenda eh. Nasisiraan at sisiraan ka eh. Ano? So, you know, politics is all about public perception. Pagkalaban mo, sisiraan talaga. Dahil, you know, hindi naman magsasabi ng maganda yung kalaban mo.
0: At sa kabila niya, kahit maraming ganong mga, ikangay mga bashing-bashing na nangyayari, ang Pangulo, tuloy-tuloy at seryoso naman sa trabaho pinakikita.
18: Yes, tama po yan. Kaya, you know, hindi naman ano eh, hindi naman natin, nakita ko naman kung paano talaga gaano kamahal ng ating Pangulo ang ating mga magsasakay. Ay kita mo nga sa kanyang priority, sila yung number one eh, dahil food security ang number one ng Pangulo eh.
0: Nagal-tagal, ano? Maraming Pangulo nagpapalit-palit, pero iba ang tutok ng Pangulong BBM. Ay, Engineer Ed, wala na kaming oras at medyo kapos tayo. Babalikan kita sa mga susunod na pagkakataon. Engineer Ed Galian, sir, maraming pong salamat. Mabuhay ka. Sana dumami pa lahi mo, sir. Thank you, maraming salamat. Ingat po.
18: Yes. Just lagi na Cairo. Thank you po. Thank you.
0: Salamat si Engineer Ed Guillen, ang abisador mismo ng National Irrigation Administration. Naku, mabuhay kayo lahat dyan.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 40 years in the making ho yung balog-balog na yan. Tinulugan talaga. Ang agrikultura, tinulugan na lahat administrasyon eh. Kaya tinulugan mo yan. Magagalit ang taong bayan kasi ginugutom mo eh. Hindi mo maintindihan kung sinadya o ano. Wala na kaming oras ang alam nila Roger Cruz, Jamarin Parial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mike Bukiron, Mary Ann Villos, kanina natin sila Nita Soriano, Susan Barmera, Gemma Trocamora, Reyes Marichal Malimban, Julius Zung, at Camilo Mali, Rona Esperanza. Kaya sa alam po nila Julius Gonzalez, ang ating birthday boy. Sa Bertinambolo, Hero Ilusio Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matitatama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan ba, huwag tayong masama sa naniniwala sa fake news ho. Agot tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6:00 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, naging matagumpay.
3: Headlines.
0: Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinido ng Pangulo sa Singaporean business leaders.
3: Headlines.
0: Mga bagong testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nakatakdang ubanap sa Senate Impeachment Court sa susunod na linggo.
3: Headlines.
0: National Bureau of Investigation, giniit na fact-finding ang gagawin itong investigasyon ng GIL sa pagpapatayo ng sports complex para sa 2019 Southeast Asian Games sa Tarlac.
3: Headlines.
0: Malacanang, giniit na nakatuon lamang ang atensyon ni Pangulong Marcos sa trabaho at sa paglilingkod sa mga Pilipino.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 17, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 3 araw na working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore, naging matagumpay. Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinida ng Pangulo sa Singaporean business leaders. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Balikbansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ng 3 araw na matagumpay na working visit sa Singapore. Sa post-visit statement ng Pangulo, ibinahagi nito ang ilan sa mga ibinunga ng kaliwatkanang aktibidad niya doon. Sa naging pulang kasama si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, natalakay ang pagpapaigting ng bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang paggamit ng oportunidad bansod ng artificial intelligence at pagpapatatag ng balikatan sa linya ng kalusugan at social development. Samantala, nagkaroon din ang pagkakataon ng Pangulo na makapulong ang iba't ibang business leaders sa kanyang working visit. Kabilang na dito ang ABC Impact, kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa dekalidad ng healthcare services. Gayun rin ang Singtel Group, kung saan tinalakay ang mga inisyatiba para sa pagpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas na makakatulong ng malaki sa digital transformation ng bansa. Sa roundtable discussion naman ng Milken Institute, kung saan nakasama ni Pangulo Marcos ang business leader sa Singapore, binigyan din ng Pangulo ang pananatiling matatag at bukas ng Pilipinas para sa mga pamumuhunan.
6: These business engagements covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. As a newly designated upper-middle-income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, lakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Binasabi na ng Senate Impeachment Court ang unang hanay ng mga testigo ng prosecution kaugnay ng articles of impeachment na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Pinagbigyan ni Presiding Officer Jesus Cordero ang kahilingan ng House Prosecution Panel na ipatawag sina Marivic Pajera ng Legislative Archives Museum Management Service ng Kamara, dating mga Land Bank Branch Manager sina Violeta Constantino at Nenita Camposano at Land Bank Official Lynette Ortiz. Bukod sa sabi na at justificandum para sa kanilang pagtestigo, inatasan si Ortiz sa pamamagitan ng Sabina Duces Tecum na magsumite ng mga tinukoy na dokumentong may kaugnayan sa confidential funds article. Inatasan ng mga testigo na umarap sa impeachment court sa Martes, July 21 at Miyerkules, July 22.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mayos ang pag-usad ng unang anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y sa kabila ng mga naging courtroom debate sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team. Sinabi ni Gatchalian na malaking ambag sa maayos na takbo ng paglilitis ang paghahanda ng Senado, kooperasyon ng mga senador, aktibong presensya ng Senate Sergeant at Arms at suporta ng iba pang mga opisyal na sangkot sa proseso. Binigyan din ng Senate President ang kahalagahan ng seguridad sa impeachment trial. Anya, dahil mataas na opisyal ng pamahalaan ang nililitis, tiniyak ng Senado ang pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa loob ng impeachment court.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ginit naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na hindi nangangahulugan na mapapaikli na rin ang kabuuang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit na inaasahang matatapos ng maaga sa schedule ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Sinabi ni Tungol na bagamat nakatipid na ng ilang araw matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang anim pang testigo para sa Article 4 na tumatalakay sa umunoy grave threats ni Duterte, maaari pa rin gamitin ang mga araw na ito sa ibang bahagi ng paglilitis. Tatlo na lamang sa orihinal na 11 testigo ng prosecution para sa Article 4 ang iaharap matapos hindi na ituloy ang presentation ng iba pang mga testigo. Sa orihinal na schedule, naglaan ng 11 trial days para sa artikulong ito para magkaroon ng tig-isang araw ang bawat testigo para sa kanilang pagsusuri at cross-examination. Gayunpaman, ang unang araw ng pagdinig ay nilaan sa mga paunang usapin habang ang tig-dalawang araw naman na nagugol para sa direct at cross-examination ng unang dalawang testigo. Ang ikanim na araw ng paglilitis ay nilaan naman sa oral arguments kaugnay ng kahilingan ng prosecution na makakuha ng sabina para sa mga bank records at tax records ni na Vice President Duterte. Nakatakda namang gamitin ang 7th araw ng paglilitis sa July 20 para sa deliberasyon at pagpapasya ng impeachment court sa nasabing kahilingan para sa sabina. Samantala, sa July 21 naman, iaharap ng prosecution ang huli nitong testigo para sa Article 4, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Matapos ang presentation ni Matibag, tatalakay naman ang impeachment court ng Article 1 na may kaugnayan sa muna'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Inihayag ng House Prosecution Panel na gagawin muna nilang lahat ng mga legal na opsyon bago hingin ang paindulot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paglalabas ng mga tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa isang press briefing, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nais iwasan ng panel na maabala pa ang punong ekutibo maliban na lamang kung talagang kinakailangan. titiyakin muna anya ng prosecution kung makukuha na o makukuha ng mga naturang record gamit ang iba pang mga legal na pamamaraan. Itong naging tugon ni Chua sa tanong ng media kung nagpasya na ang prosecution na formal na hilingin ang otorisasyon ng Pangulo para sa mga tax records ng Vice Presidente.
8: Legal strategy po yan. But in any event, siyempre, i-explore muna natin yung ibang option. Hanggat maaari, siyempre, ayaw naman natin na kuluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin.
7: Si House Prosecution at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sino mang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sa press briefing, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na may kapangyarihan ng mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ng isang testigo, abogado o sino mang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Ang kitunggol, kabilang ditong mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang sinasagawa ang paglilitis. Gayunman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon.
9: Kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity kung ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no? Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So yun yung gamut of the power of the court to penalize any contemptuous act, but it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-act to yung impeachment court as a whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay.
7: Si Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Dapat na patunayan ni Vice President Sara Duterte na wala siyang pagkakasala at walang tinatago patungkol sa pondo ng bayan. Reaksyon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ng kampo ni Duterte na bagamat wala silang kinakatakutang mga dokumento, tutol sila sa iling na mabuksan

0: ayon sa umunoy anomalya sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report. Iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi naman pananakot o intimidasyon ang inilusad ng investigasyon kaugnay ng anumanyan sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Unang-una ang niya, wala siyang ginagawang paglabag at hindi naman siya ang akusado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kundi isang witness. Nanindigan ng NBI chief na mandato nilang silipin ang umano'y halos 10 billion na ang liquidated funds ng sports complex matapos may lumutang ng mga ebidensya. Matatandang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na pinamumunuan noon ni dating ONU Senator Alan Peter Cayetano. Una na tinawag ni Cayetano na malintes ang akusasyon kasabay ng pag-question sa timing ng pagsisiyasat. Ipinagtanggol din ni Senator Judge Pia Cayetano ang kanyang kapatid sa pagtatangka umano ng NBI na distract ang Senator Judges sa impeachment trial. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posible pa rin ipatawag o ipasabina ng National Bureau of Investigation si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa mga pinatayong isla o infrastruktura sa Tarlac para sa 2019 Southeast Asian Games. Sa panayam sa media, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bagamat inabswelto na si Dizon ng Ombudsman noong 2021 kaugnay ng kaso, maaari pa rin silang humingi ng ilang impormasyon mula kay Dizon na makakatulong sa ginagawa nilang investigasyon.
3: So fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG nga, dahil hindi siya na-submit sa audit, ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG, which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito parang foundation, parang pag inano mo rito, yung Sanapolis doon, mga foundation niya. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit.
0: Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, matatandaan na si Dizon ang presidente ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA noong 2019 Southeast Asian Games. Nadawit naman ang kanyang pangalan sa issue dahil sa mga umunoy anomalya sa procurement at pag-iwas noon ng BCDA sa public bidding sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex. Pero naabswelto si Dizon ng Ombudsman dahil sa kakulangan ng ebidensya.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nilabas na propaganda materials ng Chinese media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy, patunay na kahinaan ng China. Ito'y ayon sa Department of National Defense. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Hayag ang tinuligsan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang inilabas sa propaganda materials ng state-owned media na China Daily na inilalarawan ang mga Pinoy bilang mga unggoy. Sa inilabas pahayag ng Department of National Defense, sinabi ni Chodoro na ang panunuya sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas at ang pagiging marahas sa mga Pilipino ay pagpapakita lamang ng kahibangan ng China. Pinatutunayan din anya ng Chinese Communist Party ang kahinaan nito kaya tumahantong sila sa racism, pagbabanta at paghahasik ng galit dahil bigo silang ipagtanggol ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo. Dahil dito, nanindigan si Chodoro na walang sinuman sa DND at AFP ang makikipag-usap sa Partido Komunista ng China gayon din sa mga ahensya nito. Ang kabaliwan ng Partido Komunista ayon kay Chodoro ay malinaw na hindi ito dapat patulan pa at pansinin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard, binatikos ang sinasabing racist video na nilabas ng state-owned China Daily. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: Sinundin na ni Philippine Coast Guard, the PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, ang inilabas na video ng China Daily, ang state-controlled media ng China, na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na sunod-sunuran sa Japan at Estados Unidos. Ayon kay Tariela, tahasang racism at paghamak sa dignidad ng mga Pilipino ang nilalaman ng mahigit isang minutong video. Binatikos din ito ang umano'y pagmamaliit nito sa 2016 Arbitral Award na inilalarawan lamang bilang isang kwentong ginawa ng US at Japan. Iginit ni Tariela na walang puwang sa kasalukuyang panahon ng anumang uri ng racism, lalo na kung ginagamit ito upang maliitin ang isang bansa at lahi. Aniya, dapat kundinahin ang gaytong pag-atake sa pagkakakilanlan ng mga Pinoy at sa mga prinsipyo kinikilala sa ilalim ng international law. Hinamon din ni Tariela ang mga personalidad na naunang nanawagan na humingi siya ng paumanhin sa China na manindigan din ngayon at hingin sa Beijing ang paghingi ng tawad sa mga Pinoy. Binigyan din ng opisyal ng PCG na hindi dapat pahintulutan ng mga Pilipino ang anumang pagtatangkang yurakan ang kanilang dignidad at karapatan sa West Philippine Sea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
6: Kaalamang ASEAN.
5: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan na ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinida sa Singapore Business Roundtable ang Pilipinas bilang isang matatag at open investment destination para sa mga negosyante. Mula sa Malacanang, narito ang balita atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakapulong nitong malalaking negosyante sa Singapore ang Pilipinas bilang isang matatag at bukas na destinasyon para sa pamumuhunan. Itong binigyan din ng Pangulo sa ginawang roundtable discussion na inorganisa ng Philippine Embassy sa Singapore at Milken Institute. Sa harap ng regional business leaders ay pinahayag ng punong ekutibo na sa pamamagitan ng economic reforms at malawakang infrastructure program sa Pilipinas ay kaya nitong maging matatag at hindi matitinag sa gitna ng global geopolitical tensions at trade uncertainties. Kasama din sa nai-highlight ng Pangulo ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status. Dahil dito ay ginamit ng pagkakataon ng Pangulo ang mga investors na subukan ng pamumuhunan sa Pilipinas sa gitna ng mga reformang ikinasana at makakahikayat ng long-term foreign capital. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Nakatuon lamang ang atensyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa trabaho at sa paglilingkod sa mga Pilipino. Tugon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kasunod ng pinakahuling resulta ng SWS survey na nagpapakita ng pag-angat ng satisfaction rating ng mga Pilipino sa Pangulo noong nakaraang buwan. Kinakitaan din ang pagtaas sa natatanggap na performance rating ang Pangulo mula sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Ayon kay Castro, tumaas man o bumaba ang figura sa performance ng Pangulo, hindi ito makakapekto sa trabaho ng Pangulo. Nakafokusan niya ang administrasyon sa tungkulin na maipabot sa mga Pilipino ang tulong at suporta ang kinakailangan ng mga ito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Social Welfare and Development target magtatag ng 12 walang gutom kitchens sa buong bansa sa 2027. Narito ang report ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tuloy-tuloy na palalawakin ng Department of Social Welfare and Development ang programa nitong Walang Gutom Kitchens na target na gawing 12 pasilidad pagsapit ng 2027. Isa ito sa mga hakbang ng DSWD para matugunan ang involuntary hunger o hindi kusang gutom sa bansa. Sa kasalukuyan, meron ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, dito sa Metro Manila, sa Cebu City at Zamboanga City sa Mindanao. Ayon sa DSWD, magdadagdag pa ito ng tigi-isang pasilidad sa NCR, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026. Ayon din kay Walang Gutom Kitchen OIC Ramil Mapoy, bukas ang programa sa lahat ng nakararanas ng gutom, lalo na sa mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan. Nakasunod din ang menu nito sa Pinggang Pinoy ng NNC, kaya may sapat na nutrisyon para sa bawat kumakain. Mula ng ilunsad ng Desyembre 2024, nakapagsilbi na ang Pasay City Kitchen ng mahigit 300,000 pagkain habang nakapagbigay naman ng 6,000 meals ang Cebu City Branch at 3,000 libreng pagkain naman sa Zamboanga City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kung sa Pilipinas may e-gov app para mapadali ang mga serbisyo, sa Shandong, China, smart TV platform naman ang gamit ng isang komunidad doon para maka-order ng kanilang mga pangangailangan. Mula sa Shandong, China, narito ang report ni Art Cruz.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Dahil sa sistemang smart living dito sa Shangliu Jiayuan Community sa Likang District Qingdao, Shandong, China, nagiging madali ang pamumuhay ng mga residente. Sa pagbisita ng mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour, ipinagmalaki nila ang kanilang upgraded smart TV platform. Dito maaari nang mag-order ng pagkain ng mga residente kung saan dadalhin na mismo sa kanilang tinitirhan ng order. Sa pamamagitan din ng smart TV platform, kayang-kaya nang mag-book ng iba't ibang serbisyo gaya ng pag-check ng health data, sumali sa mga pulong at kahit pabumoto gamit lamang ang kanilang remote control. Habang ang mga senior citizen naman na namumuhay mag-isa, may access na din sa one-click emergency alerts. Ang mga ganyang benepisyo at pakinabang sa mga tao mula sa moderno at makabagong teknolohiya, batid ng pamahalaan ng Pilipinas. Kaya naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinag-utos ang pag-digitalize sa mga serbisyo, gaya ng paglulunsad ng e-gov app kung saan magiging mabilis na ang transaksyon sa pamahalaan ng hindi na pumipila. Dahil sa teknolohiya, hindi lang nagiging madali ang pamumuhay ng lahat, kundi laking tulong din sa pag-unlad ng isang komunidad o bansa. Mula rito sa Shandong, China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ganda ng Pilipinas, tuklasin sa pamamagitan ng paglalakad. The Philippines by Foot Campaign sinimulan. Narito ang report ni Hazel Esguera.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Rediscover the Philippines one step at a time. Ito ang layunin ng national campaign at the Philippines by Foot na sinimulan ng primer group of companies sa Wangan Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Sa panayam ng Radyo Magazine, kay Ruel Chan, ang primer group, aniya hinihikayat ng proyekto ang publiko na muling tuklasin ang ganda ng bansa sa pamamagitan lamang ng simpleng paglalakad.
13: Knowing the Philippines intimately. Madiscover nyo yung isang karinderya sa isang probinsya na meron niluluto na doon nyo lang matitikman yung essence ng the Philippines by Foot. Hindi nyo po ito madidiscover kung wala po kayo doon physical.
12: Ito lamang nakaraang buwan, binuksan sa publiko ang unang dalawang walking tours sa mga makasaysayang pasyalan ng Intramuros at Doneta. Ani Chan, inihahanda na rin ang mga susunod na ruta sa mga lungsod ng Cebu, Davao at Zamboanga. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilunsad ng Department of Transportation o DOTR ang cashless payment system sa light rail transit o LRT Line 2 upang mapabilis at maging mas maging hawang biyahe ng mga commuter. Ayon kay Transportation Secretary Ivanoy Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epesyente ang pampublikong transportasyon. Anya, inasang mababawasan ang pila sa mga ticket booth sa pamamagitan ng bagong sistema. Maaring gamitin ng mga pasahero ang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable device at iba pang mga digital payment options sa pagbabayad ng pamasahe sa LRT2. Ikinatuwa naman ng ilang commuters ang bagong sistema. Ayon sa mga estudyanteng gumagamit ng LRT Line 2, mas mapapabilis ang kanilang biyahe dahil mas marami ng pagpipili ang paraan ng pagbabayad at hindi na lamang nakaasa sa beep card. Narito ang mga naging pahayag ng mga commuter.
14: Maraming masave akong time dahil marami ng options yung commuter.
15: It's great po na meron na rin po siya sa LRT 2 kasi mas flexible po siya. One tap na lang po sa GCash or using your MasterCard is makadaan na po kayo sa gate po or sa turnstile. Thank you po sa pamahalaan po natin na nagkaroon po sila ng ganitong initiative which is very beneficial po sa commuters.
16: Nakakatulong po ito, lalo na po pag hindi po sapat yung dala kong physical cash. Kapag may ready naman po ako na cash sa bank account ko po or sa e-money accounts ko po, pwede po ako dumiretso ng cashless nang hindi na po po ipila.
2: Ang mga naging pahayag ng mga pasaherong gumagamit na ng cashless payment system sa LRT2. Samantala, umasa rin ng mga pasahero na maipapalawak pa ang cashless payment system sa iba pang linya ng tren at iba pang uri ng pampublikong transportasyon upang higit pang mapadali ang pagbibiyahe ng publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, mahigit sa 500 Rohingya pinangangambahang nasawi sa paglubog ng dalawang bangka sa Myanmar. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pinangangambahang nasawi ang mahigit 500 individual matapos lumubog ang dalawang bangka na lulan ang mga Rohingya refugee na naglalayag sa karagatan malapit sa baybayin ng Myanmar. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugee at International Organization for Migration, sakay ng mga bangka ang daan-daang refugee na nagtangkang tumaka sa lumalalang kaguluhan, kahirapan at pag-uusig sa Myanmar. Napaulat na may sakay na humigit kung mulang 250 individual ang isang bangka habang nasa halos 280 naman ang lulan ng ikalawang bangka. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente at tuloy-tuloy rin ang paghahanap sa mga nawawala. Sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang kumpirmadong nakaligtas. Binigyang diin ng United Nations na nananatiling isa ang Rohingya sa mga grupo na pinaka-apektado ng paglikas sa buong mundo. Nananawagan din ang organisasyon sa pandaigdig ng komunidad na palakasin ang suporta at proteksyon sa mga refugee upang maiwasan ang mas marami pang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas Sports.
2: Spain at Argentina maglalaban sa finals ng FIFA Men's World Cup. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Magsasadpukan ng dalawa sa pinakamahusay na men's soccer teams sa finals ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Lunes sa East Rutherford sa New Jersey, sa pagitan ng reigning champions Argentina at European champions Spain. Tinala na Espanya ang France 2-0 sa semis ng World Cup upang makaabante sa championship match, kung saan target ni Lamin Yamal at ng La Roja na maiuwi ang ikalawang kampyonato ng kanilang bansa. On the flip side, matapos talunin ng Inglaterra 2-1 sa semifinals, nais ni Lionel Messi at ng La Albiceleste na maging ikatlong koponan sa World Cup history na maging back-to-back champions matapos ang Italy at Brazil. Natakda ang kickoff ng World Cup finals sa Lunes ng umaga, 3 a.m. oras sa Pilipinas. Samantala, paglalabanan naman ng France at England ang third place trophy sa linggo ng umaga, 5 a.m. Philippine Time, sa Miami. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Yung pinakamalaking tulong ng kanyang administration kay Pangulong Marcos ay yung nga pong yung career progression. Yung, let's say po, from T1, pwede sila magtatlong step higher, T1 to T4. So, hindi na naglaladderize. Depende dun sa qualification na pwedeng mapatakan ng teacher. Pwedeng, let's say, katulad po ngayon, ang teacher kasi, pinakamataas na position ng teacher ngayon is T3. Pero dun sa administration ni Pangulong Marcos, may from T3, pwede siyang T4, T5, T6. So, meron na po tayo hanggang T7. So, napakalaking tulong nun sa teacher. Kasi ang teacher, dati pag sinabing T3, wala na pong promotion. Pero this time, mapopromote sila hanggang T7. Katulad po ng MT, dati hanggang MT2. Ngayon po, nagbigay na din hanggang MT5.
5: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cultural anthropologist, binaklas ang baluktot na lohika ng China sa isla ng Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bea.
10: Binatikos ng kilalang cultural anthropologist na si Dr. Nestor Castro ang mga pahayag ng isang Chinese research fellow na gumagamit umano ng anthropological evidence upang bigyang matwid ang interes ng China sa isla ng Batanes. Sa isang pahayag mariing kinwestiyon ni Castro kung tunay ngang antropologo si Wang Yuan ng National Institute for South China Sea Studies o NISCSS o isa lamang itong political operator ng Chinese Communist Party o CCP. Nagugat ang isyo sa naging pahayag ni Wang sa isang symposium sa Jinan University, China, kung saan sinabi nitong ang pagkakahawig ng wika, kultura at tradisyonal na istruktura ng mga Ivatan sa Batanes at ng mga Tao sa Orchid Island o Lanyu sa Taiwan ay patunay na nagmula ang mga ninuno ng Ivatan sa rehiyon ng Taiwan 3 hanggang 4 na milenyo na ang nakalilipas. Ginamit ito ng mga pro-Beijing na grupo upang mag-imbento ng historical na batayan para angkinin ang Batanes. Upang mapasinungalingan ang propagandang ito, naglatag si Dr. Castro ng 4 na mahalagang katotohanan. Una, hindi saklaw ng China ang wikang Austronesian. Ikalawa, nauna ang mga Austronesian bago pa isilang ang bansang China. Ikatlo, Tao ang identidad at hindi Chino. At ang ika-4, walang claim ang Taiwan sa Batanes. Nilinaw rin ng antropologo na ang Taiwan ay isang independenteng bansa na hindi kailanman napasailalim sa pamamahala ng People's Republic of China o PRC. Dahil dito, walang basehan at hindi katanggap-tanggap na gamitin ng China ang Batanes sa kanilang mga geopolitical na ambisyon sa rehiyon sa pagdadahilan na kanila rin ang Taiwan. Mula Batanes, Bea Gazette Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: DSWD nagkaloob ng community livelihood facility sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Amelia.
11: 100 residente mula sa mga barangay ng Duplican at Mabaka sa Tanudan, Kalinga ang makikinabang sa mga bagong community livelihood facilities matapos itong ipagkaloob ng DSWD sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Ang mga benepisyaryo ay mga miyembro ng Farmers Association ng Mabaka at Paghuhupumian Organization ng Duplican na nakatapos ng 20 araw na cash for work activities upang makapagtatag ng fish pond at plant nursery. Ayon kay Project Development Officer 2 Ivy Mariano ng DSWD Squad Kaliga, hindi lamang pansamantalang hanap buhay ang naibigay ng Project Lawa at Binhi, kundi nakalikha rin ito ng mga pasilidad na makatutulong sa pagpapalakas ng supply ng tubig, seguridad sa pagkain at katatagan ng komunidad laban sa epekto ng climate change. Ipaniliwanag ni Mariano na mga proyekto ay kabilang sa mga pangunahing programa ng DSWD sa ilalim ng Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga mahihirap at vulnerable families. Naging matagumpay ang implementasyon ng mga proyekto sa tulong ng mga katuwang na ahensya tulad ng BFAR Kalinga na namahagi ng 2,000 fingerlings sa bawat barangay at technical assistance para sa Project Lawa, habang naglaan naman ang Office of the Provincial Governor ng 2 million pesos na special funds para sa seedlings ng nurseries at technical support para sa Project Binhi. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pagguho ng bahagi ng flood control project sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaagad inaksyonan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena Satri. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Tom,
12: inaksyonan kaagad ng DPWH Mimaropa na paulat na pagguho sa bahagi ng flood control project sa barangay San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayon sa pabalid ng ehensya, kaagad nilang inatasan ng kontraktor ng proyekto na simulan ang reconstruction ng nasirang bahagi ng flood control structure na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday, ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan din ang kontraktor na magdagdag ng tauhan at kagamitan upang mapabilis ang pagkukumpuni ng walang karagdagang gastos sa pamahalaan at matiyak na matatapos ang proyekto ayon sa itinakdang pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mahigit naman sa 600 beneficiary sa Legazpi City tumanggap ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Cyril Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Cyril.
13: Tumanggap ng tulong pinansyal ang 608 benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP mula sa Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol sa isinagawang payout sa LCC Third Floor Event Center, Legazpi City. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 10,000 piso hanggang 20,000 piso depende sa assessment ng ahensya kung saan karamihan ay nakatanggap ng 15,000 piso. Ayon kay DSWD Bicol Promotive Services Division Project Development Officer 2 Sherin May Morasa, may kabuang 19,800,000 pesos ang inilaan na pondo para sa buong lungsod ng Legazpi sa ilalim ng SLP. Layunin ng programa na madagdagan ang puhunan ng mga benepisyaryo sa kanilang kabuhayan at matulungan ng mga naapektuhan ng krisis na nais muling buksan ng kanilang negosyo. Sumailalim din ang mga benepisyaryo sa BBM serbisyo o basta beripikado mabilis ang serbisyo, isang proseso ng beripikasyon ng DSWD upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga kliyente at benepisyaryo, mapalakas ang seguridad ng talaan ng ahensya at matiyak na ang tulong at serbisyo ay makakarating sa mga tamang benepisyaryo. Tinulungan at ginabayan naman sila ng mga personnel ng DSWD sa pagsasagawa ng kinakailangang proseso. Mula Enero hanggang Hunyo, tinatayang 4,467 benepisyaryo na ang natulungan ng programa. Kabilang din ang Pulanggi, Uwas, Ginubatan at Libon sa mga lugar kung saan nagsagawa ng payout ang ahensya. Samantala, kasalukuyan namang isinasagawa ang payout sa Legazpi, Manito at Tiwi. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Webinar para sa mga kabataang agripreneurs sa Ambi Maropa, binuksan ng DA at ng Western Philippines University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Jillian.
14: Muling binuksan ang Department of Agriculture Young Farmers Challenge, Mimaropa at Western Philippines University ang isang serye ng webinar para sa mga kabataang nagnanais pumasok sa negosyong pang-agrikultura na magtatapos bukas, 17 ng Hulyo. Nagalayo ng proyektong ito na palaguin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pamamahala ng negosyo at pagbuo ng mga epektibong business pitch. Sumasaklaw ang pagsasanay sa mga baguhang negosyante, mag-aaral at mga dati nang pinarangalan ng YFC na nagnanais pang mapaganda ang kanilang kasalukuyang negosyo. Naghandog ang programa ng pagkakataon upang matuto mula sa mga eksperto at makipag-ugnayan sa kapwa kabataang may hilig sa agrikultura. Umaasa ang kagawaran na ang inisyatibang ito ay magsisilang ng mas marami pang matatagumpay na kabataang agripreneur sa buong rehiyon ng Mimaropa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga natitirang miyembro ng NPA sa Parayat Negros, tututukan ng bagong 3rd Infantry Division Commander. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Darito ang balitang atid ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Janelle.
15: Tututukan ng bagong commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na si Brigadier General Joey Escanillas ang mga natitirang miyembro ng New People's Army sa isla ng Panayat Negros. Ayon kay Escanillas, mahalagang tuluyang mapigilan ang operasyon ng mga rebelde upang patuloy na umunlad ang mga komunidad at matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Inasahan din ng opisyal ang mas matibay na pakipagtulungan ng militar sa iba't ibang stakeholders upang hindi na makapagdulot ng anumang kaguluhan ng mga rebelde sa mga komunidad. Kapag tuluyan ng natugunan ang suliranin aniya sa insurhensya, sinabi ni Escanillas na higit namang pagtutuunan ng pansin ng militar ang territorial defense. Magpapatuloy rin aniya ang humanitarian assistance and disaster response ng Philippine Army lalo na sa panahon ng kalamidad. Si Brigadier General Joey Escanillas ay 36 na commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na pumalit naman kay retired Major General Michael Samson. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bagong gusali ng paralan, naghatid ng bagong pag-asa sa mga mag-aaral ng Maydolong Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Darito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pen.
16: Formal nang itunon over ng DILG Eastern Samar Provincial Office ang bagong isang palapag na gusali ng paaralan sa Maybukog Elementary School sa Barangay Maybukog, Maydolong Eastern Samar. Ang proyekto ay 3rd natapos ng Pamahalaang Bayan ng Maydolong sa ilalim ng Fiscal Year 2025 Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program. na may pondong 2.5 milyong piso mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon sa DILG, layunin ng proyekto na mapalakas ang infrastruktura sa edukasyon at masuportahan ang mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran sa mga dating apektado ng insurhensiya. Pinangunahan ni Maydolong Mayor Louie Borhang turnover ceremony kasama sina DILG Eastern Samar Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares at iba pang lokal na opisyal, guro at mga stakeholder. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Bagares na ang bagong gusali ng paaralan ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makapaghatid ng dekalidad na pasilidad sa pag-aaral at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Hinimok din niya ang paaralan at komunidad na pangalagaan ang bagong pasilidad upang mapakinabangan ito ng mga susunod na henerasyon ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Mindanao. National Nutrition Council Region 11 muling nagpaalala na pinagbabawal ang pamamahagi ng formula milk sa evacuation centers. Radyo Pilipinas Radyo Publico Davao City. Narito ang balitang hatid ni Armando Fenequito. Radyo Pilipinas. Report. Armand.
17: Muling nagpaalala ang National Nutrition Council o NNC 11 sa mga nais magbigay ng donasyon sa sinalanta ng pagbaha at lindol sa Davao Occidental na huwag magbigay ng mga formula milk upang hindi makompromiso ang kalusugan ng mga bata. Sa isinagawang Davao Peace and Security Press Committee briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo na ayon sa Executive Order 51, ipinagbabawal ang pagbibigay ng formula milk sa panahon ng disaster. Ayon kay Teo, nabukod sa pagkakompromiso ng kalusugan ng mga bata, maaari din itong makakuha ng sakit dahil sa problema sa malinis na tubig sa panahon ng disaster. Kaya payo ng NNC 11 sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Region na gumawa ng breastfeeding support group na siyang mangangasiwa sa mga breastfeeding mother sa panahon ng disaster. Imlungkahi din ito na dapat parte ng kanilang emergency plan ang pagkakaroon ng designated breastfeeding area sa mga evacuation centers. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide. Tupad beneficiaries sa Zamboanga City sa mailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Dole Region 9. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon. Radyo Pilipinas. Report. Justin.
18: Sa mailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9, ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa Tupad Program sa lungsod ng Zamboanga. Nasa Cabo ang 272 benepisyaryo mula sa 32 barangay sa lungsod ang nagtipon sa cover court ng Barangay Putik kung saan ipinabatid ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad, mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho at suporta na kanilang kakailanganin bago ang kanilang deployment. Itatalaga ang mga tupad beneficiary sa mga proyekto sa komunidad na nakatuon sa pangangalaga ng kapaligiran, kaligtasan ng publiko, kahandaan sa sakuna at katatagan ng komunidad. Sa ilalim ng natulong programa ay naglaan ng dole ng abot sa 4.2 million pesos bilang pantustos sa sahod, personal protective equipment o PPE at isang taong personal group insurance sa mga beneficiaryo. Patuloy na nakipag na yun ang dole sa mga barangay local government unit at iba pang ehensya ng pamahalaan upang palawakin ang mga oportunidad sa empleyo habang pinapalakas ang halay ng mga vulnerabling manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide. Pamalang panlalawigan ng tawi-tawi, pinangunahan ang Bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Bunggao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami. Radyo Pilipinas. Report. Laila.
19: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 20 kilong bigas sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium. Ang 20 kilong bigas ay nagmula sa Local Government Support Fund at pamahalaang BARM. Nasa higit sandibong badyaw mula sa 3 barangay at kabilang sa indigent families ang naging benepisyaryo ng nasabing programa. Ayon kay Governor Ismael Sali, lahat ng bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi ay may nakatakdang mga benepisyaryo mula sa indigent families at sa mga susunod na araw ay makakatanggap din ang mga ito. Dagdag pa ni Governor Sally, titiyakin ng kanyang pamunuan ang malawakang pamamahagi ng naturang bigas sa mga kwalipikadong nasasakupan bilang pagtugon ng pamahalaan sa nagtataasang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, July 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Konon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay July 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamaya ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayon pong umagang ito ng Friday. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa iyo, kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound, kung saan unti-unti nang bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Pituason hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At pagsapit naman dito sa may paakyat ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Ortigas MRT Station lamang po yan. And after ng Ortigas MRT Station, light traffic niyan towards Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA dito po sa may bahagi ng Pasay Road sa Makati, moderate to heavy traffic na po yan hanggang makarating ng Buendia MRT Station. At nakakaranas na rin po ng bahagyang pagbagal dyan naman po sa may pag-ahon ng Shaw Boulevard Tunnel hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. After ng Ortigas MRT, light traffic niyan towards Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may UP campus, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may bahagi naman ng Ateneo Gate 3. At masusundan na lamang po yan na pagdating na dito sa may bahagi naman ng light to moderate po yan hanggang sa may SM Aura. Samantala, northbound lane naman ng C5 dyan po sa may Blue Boost sa Taguig pa rin po yan. Moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may ibabaw ng Livisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, may konting build up po dyan sa may pagbaba ng Aurora Katipunan flyover hanggang sa may Ateneo Gate 3. Sa may Commonwealth Avenue naman, walang problema at tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. At paalala po sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas pong 7 AM. O ito, ha? Merong magandang balita. Makikibalita ho tayo mula sa Energy Regulatory Commission, ha? Yung pong naalala nyo, pinag-usapan natin dati yung naging kautusan ng Energy Regulatory Commission na yung disconnection noon, yung policy ng no disconnection hanggang, if I'm not mistaken, end of July. Yan. O na-extend ito hanggang Oktubre taong 2026. Ha? And ngayong umaga, ang ating makakausap ang director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission, Attorney Maria Corazon Hines. Attorney Hines, magandang umaga po, ma'am.
8: Magandang umaga naman, Alan, at magandang umaga po sa inyo lahat.
5: Yes, ma'am. Una, itong pag-uusapan natin, na-extend until October yung polisiya na hindi muna po pwedeng putulan, halimbawa, ng linya ng kuryente, yung ating mga kababayan, kung sakaling meron silang payment arrears, attorney, ma'am?
8: And, tama yun, Alan. Pinalawig ng komisyon yung dating kautusan na walang putulan para doon sa mga electric bills na ma-issue mula May hanggang July. Ngayon, ito ay in-extend para sa buwan naman ng Agosto hanggang Oktubre 2026.
5: Okay, so bale, ang extension nito, ma'am, ay additional na 3 buwan ito, ma'am?
8: Tama po, another 3 months. Kagaya po nung first set po nung COVID periods, nung unang advisory namin.
5: Okay. Pag-usapan nga natin, ma'am, please, yung procedure para dito, halimbawa. Okay. So, yung una is hanggang katapusan ng buwang kasalukuyang Hulyo, ano? So ibig sabihin, kung sakaling may mga arrears, let's say sa pagbabayad ng kuryente ang isang consumer, ang hanggang Hulyo hindi sila pwedeng putulan, di ba, ma'am?
8: Yung kung ang mga bills na hindi pa nababayaran ay yung mga na-issue mula May 1 hanggang July 30, ito hanggang July 31, ay hindi pa rin ito ang puputulan.
5: Mm-hmm.
8: Ayon, itong bagong kautusan ay yung mga bills naman na ma-issue mula August 1 hanggang October 31, kahit anong konsumo pa yon, kahit anong klase pa ng customers, residential man o hindi, ay hindi pa rin mapuputulan hanggang end of October.
5: Okay. Halimbawa, ma'am, pagdating, let's say, ng katapusan ng July, meron silang konting arrears para dun sa period na yon, ending end of July. Pagkatapos, pagdating ng Agosto, ito yung extended period na. Meron sila uling arrears. So, covered lahat yon at magiging bahagi yon nung restructuring ng payment na pwede nilang i-arrange sa mga electricity provider nila, attorney?
8: Tama yan, Alan. Ganun ang sistema. Walang putulan, tapos yung may karapatan ng flexible installment terms ay yung mga kumukonsumo ng hindi nilalagpas ng 200 kilowatt hours.
5: Mm-hmm.
8: So kagaya din dati na kung kunwari ang consumption mo ay 180 kilowatt hours. So,
5: okay.
8: Ang halaga nun ay, let's say, 3,000 pesos.
5: Mm.
8: Pagdating ng due date mo, ang pwede mo lang bayaran ay mga 1,000 pesos. O pwede na, hindi ka na niyan mapuputulan. Ang pinaka-significant dyan, pagdating ng Oktubre, doon yung 200. Kasi ngayon, etong July hanggang October, maski hindi mo nga bayaran yan, walang putol .
5: Mm-hmm.
8: Pero ayun na nga, para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit na 200 kilowatt hours pagdating ng Oktubre, na bill ni

0: ba, dito sa isang advisory.
1: Okay.
0: Yung una kasi, yung tatlo kasi ang nilalaman nitong advisory namin. Una,
1: opo,
0: ay yung blanket na no disconnection para sa lahat ng residential, residential at non-residential customers. Maski ano yung consumo mo, walang
1: walang disconnection. Okay.
0: Walang disconnection yan. Pero pagdating mo ng Nobyembre, kung kunwari yung consumo mo noon ay lumagpas ng 200 kilowatt hours at hindi mo yun nabayaran, ito ay magiging due and demandable na pagdating ng Nobyembre, kailangan mo nang bayaran. Pero kung kunwari yung konsumo na yon ay 200 kilowatt hours and below, po pwedeng 1/3 pa rin lang yung babayaran mo kung ito ay bill mo ng Oktubre. Kung ang bill mo na yon ay Setyembre, po pwede pa rin. Kasi tatlong buwan pa rin naman ang ano na, mula sa Setyembre, so 1/3 ng Oktubre, 1/3 ng Nobyembre, 1/3 ng Disyembre. So ganun yung sistema niya.
1: Ayun. Aha. Ma'am, babalikan ko lang ng konti na banggit mo. Kung ang konsumo is above 200 kilowatt hour a month, ano, this will become due and demandable by November this year at kinakailangang bayaran nila ng buo. Ganun po 'yon?
0: Tama 'yon. Kung yung more than 200 kilowatt
1: yes
0: hours ay hindi mo na bayaran itong buwan ng mula pa nung ano, mula pa nung May, June, July, August, September, October. Kung meron kang arrears doon sa mga buwan na 'yon,
1: yes,
0: pagdating ng November, magiging due and demandable lahat yun.
1: Yung entire amount, ika nga, ano?
0: Oo.
1: Ngayon, ma'am, yung isang aspeto naman na inyong binabanggit din, kapag ang konsumo ay less than 200 kilowatt hour a month, although pwedeng bayaran ito sa ilalim ng payment terms, 1/3 muna by November, ganon, 1/3 by December. Ganun po yon, ma'am.
0: Alan, 200 kilowatt hours and below. Hindi
1: and
0: po below 200.
1: Okay.
0: 200 kilowatts and below.
1: So
0: para lang po malinaw.
1: Okay, so kasama yung kung ang konsumo mo 200, covered pa rin. 200
0: tama
1: at
0: yun
1: pababa. Okay. So,
0: tama yun.
1: So pagkatapos ng Oktubre, ay may utang sila, limbawa, ano, doon sa period covered na yon na August, September, October, meron silang utang, 200 and below kilowatt hour ang kanilang konsumo, ang payment terms, pwedeng installment, pwedeng staggered, ma'am.
0: Okay, alam, magkakaiba yung bill na yon, hindi siya cumulative.
1: Kung okay, kunwari, yan, okay.
0: Aha. Yung konsumo mo ng Agosto ay let's say 180 kilowatt hours.
1: Okay.
0: Covered yun ng tatlong buwang installment.
1: Okay.
0: Yun. Pagdating mo ng Setyembre, lumagpas ka ng 200 kilowatt hours, naging 210, hindi na yan covered. Hindi na yan covered. Pagdating mo ng Oktubre, kung yung konsumo ulit, bumaba ka ng 150 kilowatt hours,
1: opo,
0: ay covered ulit yun doon sa staggered payment na yun. Kaya yung konsumo mo ng July, pwede mong bayaran ng August, September, October. Yung namang October na bill mo, pwede mong bayaran ng November, December at January 2026. So ganun yun. Huwag po nating lahatin. Huwag po nating i-add up para makuha mo yung 200 kilowatt hours. Hindi po ganun.
1: Uh-huh.
0: Magkakaiba pong buwan yung consumption na tig to 200 kilowatt hours.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin, ang pag-consider sa mga electric bills ay hiwa-hiwalay on a monthly basis. Kung ano yung bill nila for a particular month, yun ang magiging basehan nung cut-off na 200 and below or above 200 kilowatt hour. Hiwa-hiwalay
0: tama
1: na
0: yun,
1: bill.
0: Alan.
1: Ayan.
0: Tama
1: okay
0: yun.
1: And only those 200 and below ang nabilling o monthly bill ang papasok dun sa staggered na paraan ng pagbabayad ng kanilang electric bills, ma'am. Ano po?
0: Tama yan, Alan.
1: Ayun, okay. Well, of course, ito ay

0: applicable sa buong bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, Attorney, ma'am?
1: Tama po yun. Lahat po ng distribution utilities, maski dito sa Metro Manila, ng Meralco, pwede din po sa mga sa Visayas and Mindanao. So kasama po lahat yan, lahat ng mga electric cooperatives at mga private distribution utilities na nagbibigay ng kuryente sa buong bansa.
0: Ayun, napakagandang balita yan para sa ating mga electric consumers, ika nga, no? Extended yung no disconnection. Ngayon, of course, DERC in its regulatory function, meron din po bang mga nire-require ito from the distribution utilities, halimbawa, na isubmit sa inyo o para sa aspeto ng monitoring kung sila ay sumusunod naman sa mga direktiba ng ating ERC, Attorney Hines, ma'am?
1: Oh, meron silang regular submission sa amin, lalong-lalo na doon sa mga purchases nila para sa kanilang mga generation. Kaya ngayong mga iba, at kung matatandaan nyo, nag-issue din kami ng advisory na kung nakikita nila na yung increase ng generation cost nila ay magiging ay lalagpas sa 1 peso, ay kailangan humingi muna sila ng permiso sa komisyon bago nila ipatupad yun. At yun nga ang ginagawa nila.
0: Opo.
1: Religious naman silang nagsasubmit sa amin at humingi nga sila ng staggered payment din para doon sa pagkolekta ng generation charge nila. Kaya gagaya ngayon dito sa Meralco, yung ipinasa na generation charge ngayon ay hindi yung buo. Naka-staggered sila. Yun yung usapan ngayon nila between Meralco at saka yung mga suppliers nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mas mababa ngayon kaysa yung dapat na sanang generation charge ng Meralco.
0: Ayun. Okay. Nako, Attorney Hines, napakaganda po nung pagdedetalye ninyo. Ika nga, napakaliwanag nitong sistema na ito ng payment scheme para sa kuryente at yung extension ng no disconnection policy. Okay, in closing, Attorney Hines, baka meron po kayong karagdagang mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Friday. Please go ahead po, ma'am.
1: Okay. Alam namin sa komisyon na marami ngayong mga complaints at mga concerns ng ating mga consumers tungkol sa kanilang mga billing, lalong-lalo na kung tumataas din at maraming mga lumalabas sa mga balita na nagkakaroon ngayon ng mga misreadings o kaya mga question doon sa inyong mga billing dispute. Pag sa ganito pong mga pagkakataon, bukas po yung aming tanggapan para tumanggap ng inyong mga reklamo at kung ano bang mga clarification na gusto niyong malaman tungkol doon sa inyong mga bill. Huwag po kayong mag-antumili na mag-email po sa amin sa consumer@erc.ph o cas@erc.ph para po matugunan ang mga karaingan at mga concerns po ng ating mga consumers. Bukas po ang tanggapan lagi ng ERC para po sa inyo. Consumer protection po ang sinaalang-alang lagi ng ERC.
0: Ayan.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am. Good morning.
1: Good morning po sa inyong lahat.
0: Yes, ma'am. Attorney Maria Corazon Hines, ang Director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Yan po ay maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko!
3: 738 AM!
0: At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Ang ating makakausap ang Bureau of Immigration Deputy Spokesperson, si Sir Melvin Mabulak. Sir Melvin, good morning, sir.
8: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa lahat ng mga nanonood. Sumusubaybay ng inyong programang Boses ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po.
0: Yes, sir. Sir Melvin, hingi lang kami ng mga update. Of course, patuloy ang modernization program ng ating Bureau of Immigration, lalo tigit sa ating mga pangunahing airports. Please give us an update. Halimbawa, itong mga e-gates at yung electronic confirmation ng mga pasahero. Bigyan mo nga kami ng update tungkol dito, Sir Melvin, please.
8: Yes, Sir Alan. Salamat sa pagkakataon. No? Ngayon po, yung Bureau of Immigration, talaga tatlo po yung binibigyan natin ng emphasis po. No? Yung ating innovation, yung ating modernization, at yung ating cooperation. So, titingnan natin sa ating paliparan. Nag-implement na tayo para sa makabagong e-gates na yun naman po ay katulong natin yung NIC, especially dito po sa AIA. At ang nakita natin, sobrang bilis po yung ating e-gates. At nakikita ko, tuwang-tuwa po kami pag nakikita Sir Alan doon sa social media na talagang tinitingnan nila na bagong immigration talaga ang ganda ng e-gates na ginagamit, lalo't lalo na po sa ating arrival at sa ating departure. Kasi sa ating departure, meron din po tayong mga foreign nationals na nakakagamit na yung ano, turista siya na hindi naman nag-overstay. Kaya nakita natin, lalo't lalo na po dito sa ating paliparan sa Manila, hindi na po masyadong matagal yung volume po ng pasahero. Yan po ang ginagawa po natin ngayon at napaka-importante lang po na sa ating pag-implement ng modernization, Sir Alan, kasama din natin yung iba't ibang ahensya dahil kailangan din po yung sharing ng ibang ahensya and yes, we're using as well yung e-travel, Sir Alan, kasi ang e-travel natin, ang information doon, binabangga din po natin dahil wala na pong stamp kasi, Sir Alan, no, yung kanilang passport, pagdagamit sila ng e-gate, marireceive na po nila, Sir Alan, yung travel information nila agad-agad po, mga ilang minutes lang after gumamit ng e-gates, marireceive na nila sa kanilang email na kanilang pinubayad doon sa e-travel.
0: Opo. Sir Melvin, sa ngayon, sa ilang mga airports na ang equipped ng ating mga e-gates ng immigration, sir?
8: Yes po, Sir Alan. Dito naman yung bagong e-gates dito sa NAIA, sa terminals 1 and 3. Pero nasa final stage tayo ng procurement para sa major provincial airports for Clark, for Cebu, for Davao. Pero mayroon din naman po yung the old e-gates na ginagamit. However, alam naman po natin yung e-gates na ito na makabago, this will be more fast po ito, mas efficient dahil ini-integrate na po natin yung ating API, Advanced Passenger Information. At nasa final stage po tayo, hoping po within this last quarter, ma-implement na po natin. And we really are praying, no, na siguro pag maano na natin, gaganda at gaganda pa yung serbisyo, hindi lang dito sa Manila, pati na rin po sa ating mga international ports of entry and exit doon sa ating mga probinsya, Sir Alan.
0: Opo. At nabanggit niyo itong Advanced Passenger Information na nung huling nagkwentuhan tayo, nabanggit mo ito ay hinangaan ng iba't ibang mga bansa dahil napakabilis ng implementasyon natin at patuloy na lumalawak ang mga airline companies, ika nga, na nakikiisa dito sa Advanced Information System na ito. Please give us an update sa aspetong yan, Sir Melvin.
8: Yes, Sir Alan. Napagandang ang katanungan niya, no? Kasi nakita din ng mga airlines na siyempre beneficial sa kanila yung mga pasahero nila makakagamit ng e-gate. At ngayon po, as of today, 97.86% na po yung total flight operations nationwide ang nagsasubmit. 44 airlines na po ito. Imagine po sa ganong coverage, talagang napakabilis. At the same time, nakakatuwa din po dahil alam naman po natin dapat yung mga airlines at saka yung ating gobyerno dapat nagtutulungan. And nakita po natin dito sa ating implementation, nag-advanced passenger information system. Not only for facilitation ng mga pasahero para bumilis, nakita din po natin yung mga accomplishment in terms of the major interception, interdiction, investigation ng mga undesirable na mga foreign national na pumapasok sa atin.
0: Opo. Balikan ko lang nabanggit mo, 97 point something percent ng lahat ng airlines, international po ito o domestic po ito?
8: Yes po, yung international po ito, 97.86% na flight operations nationwide, no? Nakikita natin hindi lang sa Manila, it includes sa Clark, sa Davao, sa Iloilo, sa Cebu. Nationwide po, basta may operations po sila, even including sa Bohol. Mayroon na po tayong visibility in terms sa kanilang manifest. Kaya as soon as matanggap po natin yung kanilang manifest, pag-alis po nila sa country of origin, kung galing man sa Dubai, kagad-agad po binabanggap po natin sa ating Interpol Kaya sa Interpol database, marami po tayong mga interception dito. Kaya nga, this 2025, yung 2025 Interpol report, naging number one tayo sa Asia Pacific at number six tayo sa buong mundo in terms of efficiency ng Interpol hit. Kaya yan po ang naibigay na magandang balita or accomplishment po ng Bureau of Immigration, Sir Alan, when we use the Advanced Passenger Information System.
0: At ang isang napakagandang aspeto ng Advanced Passenger Information System, kung halimbawang nasa lookout, halimbawa, o may atraso, halimbawa, sa country of origin ng isang pasahero, pasakay pa lang siya ng eroplano sa point of origin, halimbawa, pupunta siya sa Pilipinas, ay maititimbre kagad sa ating mga immigration authorities, sir, because of the Advanced Passenger Information System, sir.
8: Tama, Sir Alan. Talagang napakaganda. Marami po tayong mga interception na ganyan. Katulad po, kung may threat against terrorism, kagad nag-i-inform din tayo sa concern office natin. Kaya may preparation nila for interview at malalaman kaagad. Even for the monitoring naman, kung person of interest, we could already inform yung concern na government law enforcement agency na andito darating, they are monitoring this quadrant national, then kaagad-agad po nakakapag-deploy sila ng tao. And that's very good, especially for our national security.
0: Yes, at syempre, ito'y malaking bagay dito yung paggamit ng digital technology, di ba? Sangayon na rin sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang teknolohiya para mas mapabilis at mas maging epesyente ang paglilingkod sa ating mga kababayan. And we understand itong ganitong mga platforms ay malaking tulong din. Halimbawa sa border enforcement success natin, sa passenger information interception, at maging doon sa pag-check ng mga dokumento, kung sakali, Sir Melvin?
8: Yes, sir. Talagang, Sir Alan, talaga ito'y pagtalima. Nakakatuwa po dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos naman talaga ang nagbigay ng authorization sa dating kalihim ng Department of Justice to enter into agreement with the United Nations na gamitin itong sistemang ito. And this act, this is isang manifestation, concrete evidence po na ang paggamit ng teknolohiya ay talagang importante in terms of border security. At ito po ay nakita natin sa mga recognition accomplishment na nagawa po ng ating Bureau of Immigration, Sir Alan.
0: Yun. So talagang malaking bagay ang paggamit ng patuloy na pag-advance ng teknolohiya para sa ating mga kababayan. Okay, isang puntos na lang, gaano katagal na ngayon? Because of the modern e-gates, gaano katagal ang pagproseso, halimbawa, ng isang kababayan natin na bumiyahe, pagkatapos na umuwi ng Pilipinas, how long will it take para maiprocess sa mga e-gates, halimbawa, yung kanilang pasaporte, compared to the noon ay manual na pamamaraan ng pag-check ng kanilang pasaporte, Sir Melvin?
8: Yes, Sir Alan. No? Kasi ang man counter po, standard po natin yan, 45 seconds.
0: Mm-hmm.
8: Even the old e-gate po, nagkakaroon siya ng time, yung kanyang time is around 10 to 25 seconds. Pero sa bagong e-gates, dahil kung connected na, may 8-inch na advanced passenger information, 5 to 15 seconds. At nakakatuwa talaga, Sir Alan, dahil kahit nakikita po ninyo sa social media, sa TikTok, marami po silang natutuwa po sila sa sobrang bilis po ng pagproseso ng ating e-gates.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Sir Melvin Mabulak, salamat ng marami sa mga updates na inyo pong pinagkaloob mula sa Bureau of Immigration, sir.
8: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, si Sir Melvin Mabulak.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Sandali lang mga kaibigan, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Ako po si Albert L. Deloria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impila ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
16: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
11: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
10: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Ngayon naman tayo po ay makikipag-ugnayan sa economist na si Professor Astro Del Castillo. Sir, magandang umaga po.
17: Kaalan, magandang umaga. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Yes, sir. Pag-usapan muna natin itong nakaraang official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Ang isa po sa mga highlights dito sa kanyang official visit, malinaw na na-mention ng Pangulo ang tagumpay ng Pilipinas bilang isang ganap na upper middle income country. At ito po ay nakahatak ng mas malalaking negosyo na mag-invest dito sa ating bansa. Sa inyo pong pananaw bilang isang ekonomista, sir, paano magsisilbing seal of approval, ika nga, ang status na ito para magtuloy-tuloy ang pasok ng foreign capital dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
17: Yes, kaala, no? Maganda yung presentasyon ng presidente sa business community sa Singapore. Isa sa hinighlight nga niya ay yung upper middle income status na ng Pilipinas. Ito ay basically kinikonday lang niya na mas may kakayahan na rin na gumastos ang significant number of population sa Pilipinas, no, para sa mga goods and services na oportunidad para sa mga investors, no, be it foreign or local. So yun ang pinupunto ng ating presidente. Pinunto rin na niya na ito ay recognized ng ito ay isang measurement or benchmark ng World Bank, so it adds credibility to the so-called pitch to the investors.
0: Mm-hmm.
17: But again, paalala lang natin sa ating mga government officials, no, na sana mas palakasin immediately, no, yung ease of doing business, no, mas pagandahin para naman yung mga gustong mag-invest talaga ay mas gagaan na ang pag at mabilis ang pag lagat ng kapital dito sa ating bansa.
0: Ayun. Isang aspeto pa ay ang naging kasunduan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong, yung tungkol sa ano, artificial intelligence at sa digital innovation. Itong aspetong ito, Prof. Astro, sa tingin niyo paano nito mapapabilis, ika nga, no, na yung vision ng ating pamahalaan na gawing digital hub sa Southeast Asia, ang ating bansa, ang Pilipinas, sir?
17: Yes, opo, no. Kaalan, alam mo, ang buong mundo ay talagang nakatungtong na sa AI, no, at sa digital world. So talagang kailangan na humabol tayo sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon, eh, no? Kahit saan mo tingnan.
0: Mm-hmm.
17: So talagang it could be one ano, attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no? Pero again, kailangan ma-address talaga ng gobyerno yung mga isa sa mga importanteng ingredients dito sa pagtatayo na hub, no? Isa sa kasi na na-express na concern nila ay yung kuryente, yung stable supply, no? And yung cost of kuryente. Sana ma-address to, lalo na ng Department of Energy.
0: Ayun. Okay, isang puntos pa, Prof. Astro, sir, no? Yung pagpapalawak naman ng healthcare infrastructure sa tulong ng ilang mga companies, ABC Impact at Ayala Group. So this would mean the establishment of additional hospitals, diagnostic centers dito sa ating bansa. Of course, sa aspeto ng creation ng mga trabaho para sa ating mga nurses, medical technologies, at iba pang mga allied health professionals, Professor Astro, sir.
17: Yes, yes, tama, no? Lumalaki ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no, para mas mapabilis, no? Lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no, and related investments na medically related, no. So magandang ano, magandang balita to, no, lalo na Ayala is one of the known big and reliable names in the country.
0: Yes, okay. Nako, Professor Astro del Castillo, sir, salamat po sa mga insights na ito at sa mga impormasyon na ito na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay this morning. Thank you so much po.
17: Kaalan, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang ating mga kababayan.
0: Thank you, sir. Mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro del Castillo.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, nilunsad po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong tinatawag na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Assistance. Yan po kahapon, July 16, para maprotektahan naman ang kabuhayan ng mga Pilipino at para din patatagin ang ekonomiya ng ating bansa. Yan, ang programang ito, kasama dyan ang pagbibigay ng agarang tulong mula sa ating Department of Social Welfare and Development at syempre iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ayun, ha? At syempre, sa panig po ng DSWD, yung kanilang walang gutom program households, merong 2,000 pesos per household na matatanggap isang beses lang. One time yan. Okay. At meron ding about 2.5 million na mga mahihirap na kababayan natin at yung mga near poor households na pasok sa hanggang 25% above ng poverty threshold. Batay naman sa 2024 community-based system na sinagawa ng PSA at ng DepDev. Oh, yan. Okay. DepDev dating NEDA. Yan po ay sa pagitan o mula July 2026 hanggang December 2026 at yung matatanggap po na tagto 2,000 pesos per household. Yun para dun sa mga qualified po diyan sa benepisyong yan. At meron ding mga isa't kalahating milyong manggagawa at ang kanilang pamilya na may mababang kita nasa listahan po ng SSS o Social Security System. Kasama sila dun sa particular na benepisyo na yan.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time na muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, July 17, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
12: Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
19: Fake news yan! Mali!
22: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
25: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
26: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
27: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
26: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
25: Huwag!
28: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Public service announcement.
13: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
6: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
6: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
6: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
6: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
5: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
14: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa namin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
15: Mpox, ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
9: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
30: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
32: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
33: Kilatisin ang sarili.
32: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
0: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service at